0: tsotsi ke a gore ga ga mabanta mane o na nala gona ba sa bonela le kwese e ba tsotsi ha e di mo se di wa gore tsa iketsetse a ka go jo iketsetse tsa e ba palantsho go buitse
1: eh
0: o tla ba ntse go tsaga a ke na ba di ba pele tsina ba e tsa tsina ba e o o ka ka njena o nje bona tsotsi ha ba o e ga ka ntse o re ya yona tsotsi ha ntse ga ba ntse ana na last night ba ra se ka tsala ya nga ke mo tshe
1: o
0: re tsela ga e mpise
1: ka jeno o ba pe
0: ya ta di mera o e o go e ka re o tlo ba pala ya batho ba o sina mo ba di fela ya o story ha re na le na mali a ile tse ke jena ga ai ho jo ke na ba la ba timedi tsitana ba etsa tsina Ah, ke tlile go tlhokomela tsena ona le batho ba sa boneng le wena, he. Ke taba tse ya ntse. Ke tla dinga tere magla go.
1: Me?
0: Na. Sa ba fela re.
1: Tsiem.
0: Tsala ke tsala ka hore ke. Ha ngata o bua mo o la le tsana. Ha ke. Eh. Ke ba gala ka dilen. Ha ke le ke batla go iketsa thoto ka pamo wa le batho ba bang. Eh, go bane ha ba yo tsena mo tsheke tlhwan le yena ha ka mo. Ka nete di prayer handle le ha ona mo tsiya. Ma si mo nna ka mane. O ha nga ta ha le go dilile. Go tlwa ka nyolo hello, e se go ba monate. Ho ho ba le di papadi. Eh, le mo tsena le le go na ba tshwere mo hlini.
1: Eh,
0: haba le baeti batswana maswati. Hala tsela maswati.
1: Eh.
0: Ke bo ga ke se tjaya.
1: Eh.
0: Eh, e fatse.
1: Eh.
0: Ane ba le tentate. Ba tsela ba le ntle ba ba ntse se pe ka shopi. Fela ba le ntse di ntse tsa ola ka tso bona. Fela he. A bo tlile ba pela ka ula nna ntse ba se tsana ho ntlalang. Ba tla ba di lahle tse ka shopping ka mona ha o tso khiva ba ba pala smuka ba ba pala di dadzi ho ba le ba volleyball ho ba le ba ngira ho tsa dipapadi tse ngata neng ba etsa ho maswa tiana le matsana ba tsamaye ba ke ba o tsa di daka tsa ho tshumela e le ntlha ntse ba ye tsa ha ba ge ba ke kwa
1: eh
0: ga ga le mo se ka ba ya botswana ke ka le nna ke le di pele ha ntle ke le ga ka mo Sala ya ura tena ba nntse ba lahlela dintho ka sekhopi. Ke nntse ke kgwe ka ke ka go ya bona. O le mola.
1: O ntse o fumana manolo eno. Ha o batho se bue le khale. Ah. Ntlhane nya di taba tsa gona mona ke tsebe hore o tlo di otla mona ge di otle ge di fono ke di taba tsena ge di. Ha o batho. Ha ile twe.
2: Ra tla ka maset.
1: Ka o fela. Ei, enkhono.
2: Ah, na kunya ke tsa botsotsiwa na.
1: Ah.
2: Ke ba ke tla bua le wena ha o lo enkhono o tsebe ke.
1: Enkhono ke hlalosi dire di aba tsena.
2: Eh?
1: Ka moqebelo.
2: O jo wa
1: ka nnete ha re le mona ke ga ke re go wena e o ebile a o nkgono mosebetsi o nne ke tla tlhwa ke re a re lahleileng ba nkgono ke yane ke motswadi boritse
2: o
1: e ya re kothotsa re ke gona ba re tla ba mo ba mo
2: ena o a pila
1: ke a pila nkgono ka ba o phetse jwang ke a utlwa o ntse o kgotlhela tje
2: a o buela thokwana le nna
1: na o hlakile nkgono nna ka nnete ka mona e ntshupisa gore ke eme hantle
2: o
1: eya nkgono
2: ga ke bo o bona tsotsi o sa dibele
1: eya nkgono
2: ka mo a dibeleng ka teng ka mane mokanyeng ka logana teng mmogo le lona
1: eya nkgono
2: o tsebe a go se difutso le botsirele le ya nna itse gore o ho ke nna fa yo mpa se ke mo lebe sa ke se ke le mo ke ra
1: le bitso le ola hai
2: eh
1: e re le wala peng kwa ka mo
2: ke ba mo ne ho kwa ka mo no tsaka mo
1: e ba thong
2: a ke go le ntse ka bitso la ka mo

0: good. I also remember if you had one and I fell out that the
1: Oh,
0: what? It was like it. Don't do so now. Make me like I'm a thing more big one natural. So do so now. This is just like who's like, tell him I need to say, I'm a cat at your town. Without it, we didn't take an account. I actually know it's busy. I don't know man. He's a hand to only be like it. Ke ne ke tswa moketeng wa ntho teng ke ditsiolo ke re keng a tshono le monate abotintoto a ke utlwa ke tlatamo
1: o tla le tsona jalo
0: gone monate ke ona oo ene ka kae go keke ka gae fana ke le tata siwa thela ga ke fitlha ga ka mona molaetseng o ko fumaneng kong o letse e mongwa bana bao ke keneng sekolo le ena a ratana gagolo o thwe o fumanwa ka tlong ka moga matsatsi a mabedi a sa ka bona ka ntle a na le sekolo sa ngwana a dilemo di ga go nna ke tlhola ke bona ke ja ga ke a go ntamo a nga go khono go mo tsiwa ke la pri o go la ga tsho
1: fo
0: o re ke go le tse ke ke go go go go go go go go go go go go go go go go go go a le ditsamaisano ga a tshike ntse ke le tsamme ha ke mo kwa aba o go hlaela pe mo shebe ha go kota ngwana a tlhola o dima le ke a hlaela mo ka mo go kotela setse o go go go le tsi ngwana ha ke o le feste ha ke sa me ke o sa go go mpu le feste ngwana a ke ne a lula ka snotlo wa ka mane ka tlo fana go khone sela e go metse go go taba e no e ila tshwara ha bo go go ka ba ka na pone ka go nya pone go tlo ntse ke ha ka ngwane a ke mo thala ngwana ka ngwana ke go atse
1: a wa thoma
0: go re metsi tsi tsa go kelelo ya ka e tsi go tlela go nna go go ke le ka ka na tse ke sa ka tse ke sa tlela mo di no ke re tse tsago ke ke rata go ke ke tsale ha o le mpa ke bona bula ba ya me ga pele lo lo lo ba ba yo ha ya tsa ka ha
1: e bo hlo kong khong
0: o re ke ya bua le ke tsile ke bua le na ke ke na le le futa mapuje ka mono ana mo shumela go ja mo tsi tsi ntle ke le ka mono o ha ile na ka mapuje ka mono ke ngwana na ka kopana go ba mo na pe u ipitse ya go fumile no ya mwana ka sadwa anti a o tlile le mo go tsho
1: nkhono
0: a tsire e ke di di nna le ka ke e ke tsitse mo to le mo to a ke ke a go tlo ya ke tsho ke di di o ha tsela ntse ke ya nngwe o go tse le a pesi tse sealemo ya sa lesotho lebala la sepoisa etse e le entseng e phamisitse seo re dulang ke se bolela gore go na le sealemoya sealemo ya sezulu sa lesotho taba eo e entse gore batho ba kgolwe go se teng ba e ba dumele gore mananeo ao le a etsang le na le tatello bathong bao le buang le bona mme go ile jalo

0: atobadila thaba ngikuya entertainment ngafana kadala ha buya kadala yaho entertainment mama ne uhle impalini labu balawubi nilona na ikhathe kase tsana ori ilaba tala le thaisa sechal moneng ke di tsiteng ba ntse ba re sala le khale ha ba batla di bohodi ba le tswa ba tla ka lekere ke na le bone mo tla lukhu tla ke na di tswa di bong di simple mo tya ba re ko le le ba na na le ba ori a ile ba le mano la mono mono di tsiteng ka na mano e tsang mang ha e tsing mang e tsana no le monate mang kore le a utlwa gore na le entse ya le moya sa lesotho ore se tume gakakang ka nakwana e khutshwanyane fela
1: eya nkgono
0: le tshwaro jalo ke tsenyeletse gore ga e na oba go batho botlhe obane kere motho e mong le mong o etsang
1: wa
0: ititsetsa letla ya ka taoya le kona ka tlala ka taoya fela o kokoatio jalo ka ga o sa ka wa itumisa le wena gaotsa
1: nkgono
0: e le molata eno a setsofaleng
1: go raya boraro ke shebela pele mane ga e sotle lekgale a ke se sesenyeng
0: e-e ke ya molata ona jane
1: metsotso e dulang gantle fela go ye lesome le metso e robong ka moraora ya bobedi seremeng sa go sa lesotho le nanaoke galeta thojane ke a boting tateleng a mmaleta thojane mokgobi wa koloi ena ya gao mesong ena ga e letwe
2: ka magete
1: kao fela
2: setšhabana sa gong
1: eya mme
2: o phetse gantle a boting tateleng mmaleta thojane
1: ke phetse gantle mme wena e ka ba o phetse jwang
2: e ka nnete ka mogare wa modimo ka lebitso ke nne a teorola sitseriyetse ngwenate a ka thaatseka
1: mmewaka
2: ka nnete re mametse ditaba gantle ka nnete tse ngwenate ka nnete tsa ganta temomolotlhe ae ka nnete kolore se nne fela mona mo leteng go utlwa monate ka nnete re tletse ka maatla re tletse ka tshepo
1: ao batho
2: kannete ga dibua kannete mo itse gona le ena kannete ka moya moya wa ga kannete o phomole ka gotso re utlwa taba tse monate sefapane jale kannete ya modimo le gona metse re le amang dilo ka gantate sekatana majana nale sekatana majana boditse gore a ehle ga re sa tseba moitlebelo o molemo ele ke bona mmenere tate dire ga bo gona boya ga sekgola kannete tšhegone re ya tloa mona sebakeng se ke neng go sana tseko ntse ya mogana matete ka o fela bo re ya ka bogolo ge bo ipolokela mmene le mofumadi wa bobe buang tate le kannete le gona re bona go utlwile ga re se bone bana ga ba rata mmangwane e kannete ntho ebe re bona nne tšhele ke pela bobone bana ba mmeile ko o utlwele kae ke mme wa bona empa e se mme wa bona le mmangwane wa bona
1: ee
2: a kere dinteng tsa mme wa bona
1: kereemodimo
2: a itse bana bano gantle kobetse ka nnete ka utlwa ntho ke talang go bona ke fumana enana ke sebone sabe ke boteng modimo a ba itsetse ka gore le gore masea wa modimo ka nnete sore nkgomo le yena go ya tlaka gare ka yona

0: letsatsi mapuso.
1: Ah.
0: Ke ne ya hlabisa ba thabile le ntse ke na go ka ka ka he. Ke bua le bana ba shebile, empa ke ba shebile ba ba mani. A e se ka bua ka khatala matlaka a o. O go bona ke tlo ya ne go tsukujana.
1: Hm.
0: Wana ntse tsang go le dilo pele.
1: Go tle matsatsi a mabedi o sena phetoo go ngwana ga o tle leto gana ka mo wa ka tlhalosang phina e bonang ka teng
0: a tshilegaletle kgantse ke nnete masijan yo tse monna ke ntse ke dipela gao mona go tse ntate
1: ke a o leboga mme wa ka metsotso e go ye mashome a mabedi a metso medi ka moraora ya bobedi selemeng sa go sa Lesotho re leta Thojane mme ape ya masutsa dijo tse monate ka thabatseka ga e letwe
2: kalegarereabagetekao
1: fela
2: setšhabana sa go mo ntaoti ntate be malta Thojane
1: ntate waka
2: aa ka nnetegale wa tsewa ntate lee malta Thojane
1: ee ntate
2: bo gono ba botlhokwa wa tsewa ntate ga ba tsewa le bana ga ba tsewa le tsoga o tsewa re tlhabolwa gore ga go ntse mantse ya bona mobobomme bosetlo e bogonoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeo
1: hodisitswe ke nkgono ke tseba hantle na
2: o
1: bua kang
2: ntho o engwe wa etsa mantsi a lebala ka se a lo soka pijela a lebalagwe ga a kwao ya pijela tshela a phofoduma phuduma ke ke tota he ntate re go kwa mhlobo ya bana bao a bo go ba ja mhlobo
1: eh ntate
2: o go ya dire na le tsona mo kae ka go mo hantu wa ba go ga ka ku o a o di na me di na mo le tsola motho o ba di me ga mo go ba ga mbe go go dira a ba di yo ntate mo ah ke di bo dira wa ni wa ntse ke dira go na go etsa ka go dira le go se go no a go me a ke ba le se la sa ntwa a ntse a go huma le se la go ba o ha le bo ke taba e ke go ba o nda de u bue nda de ma ka so o ntse ka mo go
1: eh
2: ba wa ni ke ntse eh ka dire ding o na le me mo ka mara ka ka tsara mbele na ntse ka ne tena ha se ndi ka tsya a ya si ho ha yo wa wa ye ha ba go be ile pika mo a se tsatso a pika ye o ma pika mo na ka fa se go ya a ya lasi mo na ile pika e nngwe go ma teng le ge fa se go ya nku mo na ile pika e nngwe ke yo ye ndi mo di re Afrika ka fa se re mo yo hela go
1: eh tate
2: ka o le le ndi ke nna nna di malaso ro o mo di ha ndi ya le bona di malaso
1: o fitla wa ha e fela
2: o go le motho le motho a tla ona se ntse le pedi ga ba tsa
1: le nyoga la metsi fela go ana fe
2: wa ana fe o jile ya rasi
1: hala
2: ya le ya le wa le nabe matla so wa mo ka le ya ha ya to ga nna banda te ya go wa a ga le di se mo di di mo ya ndi o mo so la ya di ya ri tona ha ke la di di ya ke go pile o di ya ri di tlele go di ya di re se ntse re se
1: mosebetsi kuo
2: ka nnete babe ntate e matata jan re a le boa se mong go ntata ya ntse ya tlaya mono ka nnete ba a tlabolola ba tsweta ba eno kono ka seotwaneng re a o sedisa tle mme ga nnete fee nkgono eno ke agamo le boela ga e le boa tsone le ka ntate modimo a mogopotse ga soa soa aboa go kwalo lebala wa gae o ikgomaletse fee ntate modimo a mogopola ka nnete taba eno ke ke tlhogo mme e bo mogobela ka bose botlhoko ene tse go tlang ka gage taba tseno nokwane ke ka ipo ka ona ba nna motho ka tlhiti ya khono e wa ba go ya ndeza a ga le bua ke nna ke nna le yo ka yo ka ga so ma re se di ba ha eso

0: Mazanji wa mjiti.
1: Ndatu waka.
0: Ndati.
1: Tanki ndati. Ndati jorotane kino kaka shuloka. Mohalishugu mparani. Ulitile tojane. Kala gato leka makhete. Wena ikaba uhukaye misunyina ya mantawa alale. Shume misurubidi. Motsiano. Haileitwe.
2: Kala gato leka makhete.
1: Kaufela.
2: Uchalana sangu. Kwani. Atinda tele mbali tatuyane. Kala ke ukwa e ka nwa thitsi wa ka nge ke go go metse ya ene mo go ditse
1: di jo tsa iswe di ya
2: e se go di tsa tsa ha re ntla mama ke go la go ntla ga fa o bona o no o tla ya pe tsa na ndi e o
1: o ke ne ga hare
2: a tsa e a go bitse wa ne pe tsa na ha di le ha go go a tsa ne le mmaya ka palenta ta ona pe a tsa tele na si ka di la go go mo gae pe tsa ne na Bunya ni tiyeji ka phama ka ikhukhuga hantle ka. Ke ya ke kwa go go go go bari ya fela.
1: Ya.
2: Ke ka ya tinga teng ni.
1: Ya tla ke tlo tima.
2: Go go. Ha. Ha ke re ha ke a fuwa letho.
1: Eh.
2: Eh, go go tsi. Go go putla le go tsana go wa hae.
1: Eh.
2: Hore le wa ya mona. Eh ja dilo tsa ka e ka tsho.
1: Hana mo.
2: He le ga we. O le go se ya ntle go sala dipitsa hantle ona. Ha o fitla tsa fuma na dinga le letho. Nna ke a le tsa ke a o sebela le ona se le dipitsa o sebela.
1: A o siwa ka hayo hona jwale o sa ile mabakeng a mang.
2: Ho a o siwa ha o ena. Se ke mo le yana ha sa fuwa letho. Ke tsana tsena ke go ba diputileng. Cha o betsa. O ntile bana ba ntate ntjana. E ka re ntse go tla mo shaba ka mo ha o kwana mate. O re hai
1: I'm going to go to the house.
2: Come on. Ai bala ba go nna le ka tlhokomelo ka ba ba le ka go le.
1: Ka nnete jwa le
2: yena. Nikola
1: wa nyamela.
2: Ke le wa nyamela ke tsena taba e ke se go nna le ka tlhokomelo.
1: Au.
2: Hai. A o ding ba le mo ka tlhokomelo.
1: Me waka.
2: Ke tsike thabile.
1: Ke
2: nna le go. Ke a tsenya go fisa pela ha o tsi ha mo na ditse.
1: Ei.
2: Ha ke re Maria ha qala ho kena le nako ya fetwa

0: dia, aula dia, kono. Ora ntata ntane mo sa mo pao tsa ga ga le kwa na itena tsa ka mo ya o tsa tsa sa le ma sa sa le ka ba ni ha
1: a supa
0: o mo ga ja ka ba ha ha o so ka ba le ko tsa so le go mo
1: ka nnete a tshaile
0: e na le yena ya o tsofa la le yena ha hai
1: hey ke le khonono le tsabiyang hona o tsofa la ke bona e ka maqheku le maqhekwana a na le kutlwisiso e itseng ya bophelo nakong yane eo e tlhile go gang baseng ba okamela um dingalo
0: nate ke tshwa ke go abona bontse tsamaya bonkgolo bontateng ona sentse go le maqhekwana ko ka sentere ke ana nne o bona mongwe bana se o tlhile se se sala se le sengatago
1: o bonkgono le bontatemogolo ga e le mo
0: babante ba fokotsake Ee, ho tsena le tsala, a re tsena le
1: nana le la bona go
0: le
1: ke metsotso e dulang antle fela go eme kae e ba e tsheletseng ke pele go ra ya boraro seremoni sa lesotho e re ke tswele mono a ke theowa mona fela ke a sirela ga e letwe kao fela
2: eentatewa
1: bona ke ne ke o shebile le wena o tlhoa gore a ka nna ba ga ke no tswa le go wena mona gate ke ya o bona
2: Ke
1: tla anwa gona bua le mo.
2: Boyana, me di ona ba tlo o di ma wa mo ba ta. Ko bona me di a do o di.
1: Eh.
2: O kunya re di zera me di a ha ka ira. A tshi sa ho. Ne go di ga ma ya di ga di ka ndo ka mo di. Di di di zera. Ne ga ba go go ra ba go ya le go. Ai di di ba go go re bo ya bo ya di mo mo se ka la ga ka palma ba ba di ba ta. Hm. Ha la ke le ba go bo go bo che mo ga ta ta ha la ke ni go bo go le se se.
1: Ke a bona go hang fela a etsa ga le ga ngwana o ka re wa o hetla
2: wa
1: wa hana go le ba
2: tengga
1: ke gutlwa mona ke tla utlwa gorena o reng metsotso eme o eme kae e bantle fela go emene ke pele go rena ya boraro se re boeng sao sa lesotho a he taba ena ke taba ke a bo dintate leng mmaleta thojane ke tloa goreng ya lesomele metso mmedi ke le ba goreng ya botlhano le wena re ke tswele mona ke bona gore na ditaba tsa ka ke dilaola jwang ga ke kgutla mona a re a lopalela gape re a lepelela re etsa jwalo.

0: Gemetsotso erilang antle fela ho yemene ka maraora ye braro. Sermin sa ho sa lesotho ge leta thojana. Ah, ke nna yona ke ema mona he. Antle fela dintho di ntse di tsamaha. Ho sena tshitiso ya letho. Ha ile te
1: ka la batola ka magete.
0: Ka ho fela.
1: Ke ja bana sa ho.
0: Ei ntate.
1: Marina ha fela ho dinga dire maratato ya.
0: Ei ntate wa ka.
1: Ntate yana wa sebini o ile wa moletsa ha o tloa o ile o ile o mametsi.
0: Ee ntate.
1: O nametina bokating ba hae a kileng a e bina e reng e le banna ba ting ba jalo ha se ba farisela batho a malapa a batho wa e hopola pina eo
0: e hona pokellong ena ke kgola.
1: Ntate yo go tana ke no ka ka solo ha se fela pitsana e ntse nyi modi ya jina ke ntate e mo ya ke ntse ndi tso ho ho tsi mara pa batho
0: o bua bua di nthwana ka mokapa
1: o ntse ha ke le ho senya ntate ga di buka le di jo a ha e ho o nyi o mo zoka pa ye pa o mo sa ka pizza wa hae e ke o itse o tsofetse o ba ka yimo o yena o tsofetse o tsoba ha di tla ho nne se ga di ja ba ba ka ke o tsofetse ya le o mo se ya le di jo se ya nne mo ka pa wa hae le di jo o go itse o tsofetse
0: ka nete ha e ga hlaha e le wa lo tla ba taba
1: ha se fela pizza le ntse mo di ya jina ke di mo di ya hantle. Ya ya re go le sibuye le ra wa faka mela o ga me se ga di tsaba ke go go. Ke ga nna. Ha. Ah, se go go le di tlo ya re ntate. Ke ntate po ri nya kana mala la ba go yizwa.
0: Tsa o le bo ntate.
1: Ntate.
0: Thank you. Me tso tsuye me ho etseletseng ka mora ra ya boraro. Selmoe sa ha sa le sutu. Atamela lwana go ile ta thojane. Ka legato le ka magethe hle manta heng ona wala le shumene metse robedi motsheano. Selemong sa dikitsepe di mashoma mabedi le metso e tsheletse ha ile twe
2: ha le ga tla ka makete
0: ka o fela
2: ke tsena sa ho
0: e yam
2: o phela wa nnete ke
0: ke a phela mme ka bo wena o phetse jwang a
2: ka ne ke sa ba le
0: e yam ke
2: kopa ho ile ka
0: e le te mme
2: e le ka le le le le mme ka bo ka nne sa ka mantsenga ka mo le I'm going to go to the hospital.

0: o sa ke la apa. Mme ke a tsamaya ke a kerekeng. Ntate moholo re sile palo. Ba kopela ke ba ya letang le bona, a ya letang le bona ke mme tloo ho rona morena ka lesebeng ka mona.
1: Mme tloo ho rona morena?
0: Ee, mme tloo ho rona morena. Le ba lefosa lebitso lena ke tsena le thata ha kae, ke utlwisise ba ka sa itse hantle.
1: Elete o tla le bona le tla tlwaeleng. Gaufela
2: a tsana sa go
1: e yeme
2: ke go pa o le tala nna tse go na mogala ke o go potse ke di le
1: o le le bu ha mona te a sa tswa tlo mo na he
2: ha le tetele mo ntse ke tse ke nne tlo go na mogala e le tsala ka nka mantshwenyane
1: ka mantshwenyane e ha ke le tsebile nala ka mantshwenyane le boimanyana je
2: ya nta o ipeta o le bitsa ke rona je
1: a e leta le ena
2: ona e leta le ena
1: ee
2: ha nta taba e nka nta ka e leta le ausi a matla magalane a ba nghopotsa nebukoko tse ke thebe ya tumela mongaka ke moloo mona ga go a tsana ke mang
1: mona le ba le ntla sa le bala la di fefo mo
2: mona mo a tsana e ntse di hen se bolo se ke sa di tsebe
1: eh
2: ke a mo le go a khale mele ba tsana ba khala mana ta ba tsho
1: ka ne du tlile a ema a kena dipakeng
2: he o ntse ha ha tsela kae kae o mo ka tapatsiwa ka ke o tlela nne ke na le mo le ba
1: tsona na wi
2: ke e be hanga ga mo tsane ntse ke ntse na tla ba
1: a o nda tepo a di nya ka ne melala ke mathata ka ntina jwa
2: ke mo le ntse ke men ga tante we ke pide go ntse e seng na molamo ka ya la ma ka na ka le ka han nka mpa ka sa mentse tente mo ka pa
1: eh
2: o ya ntse nna le ka sa sa sa sa ka ntse a tsama e
1: a o batho
2: ha ke sa khone a o a ke sa tle
1: Oh,
2: no kind of fit a man and this old school in the house.
1: Yeah, no, what's the feeling
2: of the hell? I'm going to say that was good to get it. Hand taking me when I even know this, and I'm like, who could ask me what they want to know how long you couldn't add? You know, I'm trying to say that's what we try to get at. You make a lot of paper, that's what I'm checking on and.
1: Tuna.
2: Ine le go ba.
1: Ei.
2: Ine le nna ntau.
1: Ine le nna.
2: Ei, ke a le go hem ko ina la le yo bang ke ke sa ukwa le le ntse le na le ke ga gata. Ke sa ukwa. Ho ha go ya se ka we na ma di se se ke se ntse.
1: Au.
2: Ha yo wa tshe ka mo ho hle. Ha o e. He he le le tsene le di tiba tsantsa ba di go hlang ka mong.
1: Tse mona.
2: O khona go tla fela ka re tswa go khopetsa tala tsa mahaishu.
1: Tsa di gogo.
2: A di go konya na le metsi ya teng.
1: Tsona.
2: Ke go tla khaitsela ka ke re khaitsela ka go tshata. Nda di tshosa sa moya le mama ka mpa.
1: Eh.
2: Ra tshata ga le mahaishu. Tsone mama ka mpa na a tshila khaitsela na ka khaitsela na ka ke rena tsa maga ka le nyanti a le upo.
1: Ao.
2: Pelo ntse di ba mo

0: көңіл күйлерін дайын ылхай мәнген дауынды. Бүгін тәсілін кілхі-кілхі, бұл қожағай өзі өнай жоғау көл. Амин. Яға тәмәлдір шыған, кімаға тәкә өфелі бұн тәсі. O ni ke ke ka manga a ke ba ga ta ka fela o
1: ka fela la ga tole o ka o lebo a melso dia lchaba
0: thank you daddy
1: thank you mme metsotso ye mi wele shume le metso e rubedi ke ka mara ora ya boraro serving sa sa le sutho ke le ta thojane hle lo wena tlo o tloile ta ka lagato le ka magete ha ile twe
0: ka ga tole ka magete
1: ga o fela
0: se tsana so khumo bitu ka tlhensa nna ke tlo tla ke kopa tshwara le se ha ntse ha nna ke ke ke ke ka mona ya itse tsa batho teng go go mo le wena ke pinse
1: ah e shapile fatse
0: thank you ke bo ke batlile ke fa ke le se di di tsama ha go sa sala botho a empa pele o tso shasha re go khono phepise ka motswalleng wa ga onna ke eo fumaneileng e se le mofu ka mora matsatsi a ena le ngwana o etse bosokwadise le baratuma thirty moratuma mme se jentšhaba o o sašala mokapa tsatsi o fa mmentho tentso
1: o go o na le o mo lebala matsatsi a
0: mmentho tentle o na le motho wa gae ntate sebata ke tsena se kwetse tsela a se ka ba ya kabanya go ntate o tata o kena dipakeng tsa batho ba kabanyang malapa ka nnete le ena o sa batla gore a sisa motho-motho wa gae a mose wa gae
1: ka nnete o gogang
0: ee tsa mmesege tšhaba tlele taba tseng
1: he
0: ga se ka ba lebala fatshiene a gae e se ka ba e sa soka gantle le yone
1: a o tshwaalo ore a ka nnete o na le o mo lebala e ga gage ela mokapa
0: I'm going to go to the house. Ntata ga dibuka ipona o siela ha sala na kwa
1: ka nnete o tsama ka ga ntho tsa matso ha o fetsa la tse ha
0: tsana tsana ke di tsa mwana nne
1: ke ntho tsa ka bomo
0: e la se nka mo o tsa eng a tsa fata na kwa tsi e ha ka mo go tsena se nne o feta mwana wa nne o so le na ka le ntente ka papa dikla
1: ka nnete hawa hawa me busetsa sa bole house la teng ka thabatseka highlight we
2: ela wa tlo ka magata
1: ka u feela
2: sa bona sa ho
1: e dadi
2: ha go ba khala ntse ke ba swa mo ya sa to swa
1: wa fitla wa ra feela mo
2: ka mo sutumeta ya mlahlela kwa
1: ha
2: ke ntate swa ke fete
1: ntate swa ke fete hantle
2: Where I have a two after swag is fit to move.
1: That day 2020.
2: I'm not going to sound some attack.
1: Hey.
2: Who presented? I would think that the Lima does.
1: Keep his hands in the take up on opposite one.
2: Keep it to one is.
1: Hey, and that.
2: Hey. Hey. Ah. Kiki. Kahari. Ivana. Da tu po ni ave me la un muere la gente. Yo na sa sa sa ke. Wa le bala ga khali.
1: Ka nnete.
2: Ile mo ka papa tsu hai.
1: Hey.
2: Ah, ta e fela o tsofala ona o di.
1: Ei, ke ama nga matshwa wao.
2: Mm. Ke yo na o tsofala o di. A o tsofetsa ka hlanga khali ga ndao. O di ile.
1: Mm.
2: Nna ke o paole ta thuyana hle mo lwaka
1: ke le tentate
2: ke le te ke qala ka wena ke re ena ka khadi yo khono pegenya ke o tlo ke ena me se le tsa yo khono pegenya
1: oh
2: mm
1: ach
2: ke re khono tatai ke re ne ta tsapa morana ka mehla ke re ntate 606 Jeremy butle hanyane o mo tsamchi
1: Mme Butlanyane.
2: E Mme Butlanyane.
1: O fihla ka jeno.
2: O motho a motjheng. A tsaya ke letile moholo wa ka.
1: Eya ntate.
2: Ha ba ona la ntsa panya-panya mono, ke mo swaela a tlile pela hao.
1: Ke eno wa kena, e re ke theose ka
2: eng. E re ke swae.
1: Ke a o leboha ntate. Metsotso e dutse kae e dutse go ye 20 ya metso e meraro ka morago ra ya boraro seremoni sa Lesotho re leta thojane ga e letwe kao fela nkgono atšhe ke phamisitse matsogo
3: Ah,

0: ha ba ke nako ha ifile e tla be fitile ntate ona ntse ba ga etsa go ha ene eng khono ha o a ya nang ha ke ya ke tla re go tle re mpa he ka ha tsha ha iso ka ba ka lape e se re ke tla bua ka yona sa re go tle ha bo bo go re e go tle
1: e ke no se bueng a tshware e ka re jwa le taba ena e shebile ka nqena e batla rotle ka mangwele
0: ai khona a em tawile e e empa he ho thore ne re renta te o lokile le maimo ngwana nna ntang
1: ne wa ka
0: e tu khona mo khata jwa le la
1: hey le na o o abelaela mokapa o abelaela jina
0: ke le bua sela o ide ni nkhono se ba le go teng ha moela
1: ei
0: a o ka hana ka re ka nete ke thabile ke amoetse ke fuwe e a ne se ke le se ke kwatile na tsena ya le ke a hopola go na le tate se batla ke sena a
1: ei
0: ke ne ke tla go fira nne ke ntle go wa mga o kwa o tse bona we mokapa wa ka tshabanang le nna ga ka le ka le
1: ka nnete
0: mtoe mokapa ga ke sa tla o lebala utlwa kore nkeke ka setse ke mo lebala a ona tlo tlabana la ntho e le nngwe
1: nna le wena
0: nna le wena
1: ebe ke molato wa
0: o na le molato o bitsa batho bana ba gago ba o tsebang gantle go batla ka dinako tse o nkenyeletsa go bona nna a nto ke o nkale bosi bana ke wa opela ke ditswaje
1: ha e bataba ena ke e nepile gantle e tlame ebe he ga ke a o kenya hohang
0: hohang kore ke kopatlhita nko ntshebela dibaka tse di mo sa ntshwantsha re mo shebe nne nna ke a tsamaya ke a kere ke le nna ntokobetsi e a
1: go hopola ka letsatsi le leng jena ga ke tsebe gona gono le go etsaetseng fela gono bo le monate ke tseba gore re ile ka kena le wena wa tseba wa theoa ba a tlotla tswa ka ntle ka re a
0: ehlile
1: ene le ga o tla jalo go gang ene ntse bua ene be watafole mona se ntho e teng
0: lao le jole he nkgono tatai nkgono o phele ke semphego nkgono kgotsa ke legela pholo nkgono a ke a ose ketla dula re le jena tumelong kapa ke nne a ke sa mogopola gantle le ena a ke o na le o nyamela ee o teng ka mona ka ga mokuela pela ga bosebunne o nyafile di ga a fumana mmethe sebun ne re ko bua ke e le fumane motimpananyana ona motimpanana molatlhele ka mono ka nokeng e tsamang sa gagae ebe go na le ntate motsadi e tshatlha o na le tsotsi ya thua mme a o letsa ga a ntsa letsa ntho yao gae o ne le teng
1: ke ne ke le mona ke ka morae mo
0: nkgono wa gago ke a leboa fela ga le nna ke baka bona ba entse ntho ntle a bone ga baka ba dumela gore le ga e ba ba dutse ka tsela e ba dutseng ka yona ge le makwabikane chaseng anaa ka nthong e seng anaa ngwana ka kwala bata ga ke batsa go na le makwabikane ka moo
1: o
0: ee he ke ga ona ta ebe ga ba tloa ebe motho a banka pele go bone ba se ba bosala morago e se bana ba phutse ba ile ba etsa ntho entle ya ba koloka gantle ba ema ba satamana nkgono wa bona ba bona gantle ke mokgona a reng o itse etsa ka la leino la gae le leng le tswileng le etsang go tswile dino mono ga se ntho enang tsa bua ka yone
1: ore le lentse le sa bona gale pele
0: ea se o sale be ya tetenene
1: oa ona tsena ka nnete dintho di batla di laolega
0: nna bothetsa sa bolea sebate boitlha kere kere ke nne ke ba thathagele
1: kaofela o ntse o etsa jwalo
0: ke nne go na le mofteng ka mone ba reng ke nne sa ka letsane o na le bonna bomme busetsa sa bolea ga o selateng bonkgono nna re letsa thoyane bomme

0: motho a o tsikinyetsang wa tsheyatsheya gore a ntho yane ga e le teng yane ebe nkgono ga a nampona nkgono ka sotlwaneng wa tseya o ile a ba tlwela mola mo a nantse a beya batho disepe a etseng a e tsang a etsang nna a sompone moo
1: ao
0: ogang ga ke motho wa mongwe a yang mono bakeng tseo go tloa gale kwala wa dula o na le kae gale mane moreke a mane gotho ke koto kapo sekoto la le mone tsadi ke gona mono a nna a tla le tsone a tshekalela a tla ba ona a gatopo mona ka go gata diadi le di-ice cream ya ba ntse ya kwana ya kwana fela ona a seka bampone nna moo lemaolele motsi o a
1: le kurutu ile le lefe
0: ke yona taba e ya goga kere ga o na le motho a tsebang go tabotabola ke a mo atamelang tabotabolo jalene ntho tsanotho ke mamambolate mamanyeng ntho tseno ka o fela ditsenkega ebe motho nkile o kakatetse mmetho a tsenkega go yona mona eng ka o fela ga diora ke na tsona taba tseno ka o fela mme
1: di a o balea
0: e di ampalea obane jale ke a gana gore ditle go nna ee jale ga o ka ntsa tsela eno wa sentsa ka tsela eno tla bona ntho tse ka o fela di o kota ka thoko ka o fela
1: eeanta
0: dina o atamela dina o atamela baka ntse ba sa panyepanye brao mo
1: ba tlhaetlhaelela mona oa kobelela fela ke tla utlwa gorena ke phama ka ma
0: o ndate tsikitsiki yo o ka o fela o leta le bona bonkgono bontatemogolo bo ausi bo auti bontate le bontatemogolo le bomme le borangwane le bommangwane borakgadia ke re bateng ka o fela
1: ka o fela ga bona
0: ee a butle butle ntate o sa ke fete oare ge ne o saba tsebo o feta butle ka sae ga jana re yone ka ntle
1: ke a leboa date tanki dade metsotso e ema go e tsheletseng ke ka moragora ya bone ga e letwe
2: aleatoleemafete
1: ka o fela
2: etshwana sa kgono
1: nkgono
2: dumela botintate bomaletatshoa
1: dumela nkgono
2: phela jantate
1: ke a phela nkgono wena o phetse jwang
2: phela gantse
1: ee nkgono
2: ka
1: dipale tsa gae
2: a kea se ngwana go a le wena se nna o ikore a tlaikoreatate o ka ema botata ke a kgona ke gaia ga data se
1: ao bathong
2: ee ga o sale ke sena sale maelana seikgatlheile go bata ke setele go ya se batla gore taba tsa ntatemogolo dibe tsa fela ke ntse ke le bosising balaobolo ka nete ga leboa re a utlwa go sebeditswe gantle
1: eeng kgono
2: ka nete re ya leboga hei di a etsala ditaba dintatele gore re tetsetsane fela mona mo reteng ko motho o tetsetsane fela hai ko ebile ke renaya kaya batho bana bona ba nsebelelang taba e
1: ao bathong
2: ko utlwe thao fela ntho e kale jale feo sutsa le go bua o tutse ka yona a ke ba batla le nnaka rerenke ke ikibolole ke fetisetse ba banna ba leso kere ke a e tsala ditaba
1: ao bathong
2: ka metsa morena a ke gale ko utlwa ke sa utlwe na ke ja mona mo ke teng ga ke utlwa ntle ka nnete le ga lo kana ntaka ba ke tsena re ntse re re kholo ke di kholo ke a tsela ke se tsela ba ba ka ke ile se sela ke ka ke ile tswe ke a le wa tsela ntate
1: nkhono ke a le bo
2: nkhono tswe ke tse ka le di
1: ke a le bo nkhono metsotso e me ho robedi ka mora ra ya bone se re bo ntsa re sutu go le ta thoja ha ile twe
2: ka le ga tele ka mafete
1: ka o fela
2: ke se ba rosa so
1: ei
2: hai go re ntwe le go nkhono ka ntsamba ya ka yona e re a go tsena go tsena ke e re a o tse lena hai o mo tlhontse go fela a khone ba ba fitile fa tsene e hana go go ke e mo tsena na go nne tsong go nale motho le sone ba le go tla tsamaya ba le ha le ha o ne ba le ne yang khone ya gore e be go nale khone ya fumana ka tlhong ka mone sa le a gale a na le ngwana a le meditedi ngwana o tetile matsatsi a mabedi a le pelang kgone a fita o tsamaya ba keke ine o tlolela a tsamaya dirapala ga a na le mokgwa o go etsa go ela batho thusang gobane ga a tsebe go na go etsagalang o pola ge tsatsi le neng kgone ga re tsele ka ntle kore se ka ga di fele empa e ke ratang go itholetsa fela le go tlatla lebua ke ga nkgone ya re ka metsetsele neng go tenne gantle ka teng o kgotsofetse nkgone ke motho a ithateng ke motho a ratang dinto tsentle moaparo wo motle le ona ga ya sebakeng se mašhabaile o kopana wa fona nna wena a re emeletse ona moye mona a re ela a ko le teneng gantle lona bana ting mme ke le etse gore batho ga ba le bona mono ba le rata ba e ba le hlonto ka baka la moapa ha re ntse re theotheya mane re ya re shebile go a fitlha metsitseng mo lalapeng batho ke bana mona tseba mane mo ke bone go ne o bokane ebile ke re ke gotla a thise batho ba ne e ne le batho ba neng ba nyorone morusu mono o mongataolo basadi batho ba le teng mone ba ba tlankanyana ba ntse ba ka tlhatsa batho ba banka difoto ore e mong le mone a batla go kuka ba o lenna letatlhujane difoto go latela moapa go neng go o tenne ebile o apere a mma wena go a fitlha le ka ga toropo kwana ntse le nne ke kopa go nka foto ke gobitlhanise batho ka modimo gago ntate mongwe la ba re ache mme re ba o ntse ke tlampe ke e patale tlampe ke e lese gobane bile ke bona o tenne ka teng o apereng dikobo ka teng gantle e bontsha gantle tsena go batho nagakore ba galetse ntlhe ke e bonang ke ba rata go o tlo tlhaya fotong tsa gago o ikgopotse ka e fane le moolja wa batho ba ntseng ba nkuka difoto ba ba ka ntshutheleng ke feteng e le gore o tenne gantle a ditwa ka kobetse ke ikotla ke mothobetsa fela ka gore re a lebang kgono gobane ka metse se mesotlhe re ne ra bona le mona ga re ntse ge tlale mono ba ntse ba re ko ntse foto kontshe ko nkile ke ena a ke ga ditleng ke ene se le ngata go bona foto se ntse mothobetsa re ntse di ka tlatswa kena ke taba yang ya moaparo ga ba nke motho fela batho ba na ba kgetha
1: aa
2: nna ntse go supela bana mosebetsi le ba o feta ba kgetha a nkgono ka lebua ka nnete ga bako la gago etsetsa ntho e ratang ya moaparo o motle mme mongwe a ba re go nna o se bankgono ga a ntse o thwe o monote o moputswa ke ntse ke naana re kitlo kopana le nkgono ya tlhafete tse re ditlhakwana jale ka nnete ga o na le gago ba sa le motho o gatite o re sebane a kaletsale a re tshe o re sebane yabese ke re fela tsetse ka motho a re sebaneng yorekenyanagoeae ke ga a ile ka ditunga botse fatshe nna e jalo fela a re sebane ke ga tlhetse le motlhetse ntle e le tlhetsela a e ngwana mme aba ke tsone tseno felene ke re ke tlo molebaa ke ya lebua ga re tholeditse gontse gantle goba ka metse le teng motswadi ga nako na ka o fela a lalela motlhane e ntseng diphoso ebe ke gona ga a tla bua ga o entse gantle a thola o dumea masoro empe

Eba metsotso e dulang ante fela o ile 10 metso e robedi ka morao ra ya abone. Se re boisa o sa re sotho lenane o lena le ntseng le tswela pele ke re leta thojane me mane metsotsong e le 10 le metso e mehlano pele go ra ya bohlano mono morutu tla tamela a tlo kwala lenane o lena ka thapelo ntle le mono ona jwale. Ha ile mona nako e bile ba metsotso e le 10 le metso e robong ka morao ya bone ne te sale ke lebeletse o nnotle re tlo go wa ha mmogo go dumela se rema sa sa sotho le te thojane go theoa jwalo go fitheletse mono mo nako e tla be re dumela gore re arohane ona te re ke bona rena ha ile mona re diaba di ka tsela ena na ke jwalo kae ke batla o fumana pina mona re ke bona rena ke tswa le ho kae ha ile mona nako e tsamaha le yona ho hang fela e ntse e theosa ke thewa o dimo kwa no renya le 10 le metso e mmedi she ba rena ke o kae ka nnete ke bona sebaka se se telele haholo tloa o renya le 10 le metso e mmedi o thewa jwalo o bile monate ho ntse ho le monate lenaneo ke galeta thojane ke mantaha wala le 10 le metso e robedi kgwedi ena ke motsheanong selemo ke sa 2020 a metso e tsheletseng.

ke ba metsotso e dulang ntle fela go ye mašome a mabedi a metswemene ka moraora ya bone seremoneng sa gago sa Lesotho. Ntate Jorotane ke noka ya kahlolo. Ee, ke ne ke hweletsa ka majantša he ga ke etsa je ke a tshepa tlhego ntse o le teng tlela ga ka ba ga ngwane o ile a o kophelela a o hlaka nqena le ka nqena qeteletse a o godisa go raya ka nnete ga ko mo fapoele ga e ba obalo ke tla bona ga o sa tlhaele mo ee ka nnete o ntshepisitse gore o tla bontse o le teng empa he ke a tseba ga ga ngwane o na le gore a betse ka matlana ga e sale go gang o seke wa tseba gona go ile go etsagala jwang.

0: kae letwe
1: ka le kana hethe
0: ka u feila
1: e tshaba la sa ho
0: eme
1: mmela ntate wa ka
0: dumela mme
1: o phela jwa ntate
0: ke a phela mme ka bona o phitse jwang
1: a tshe ke sa phela ka mogau wa mogena ntate
0: eme
1: a tshe kona di tswa phoga e tetse le sala ya ha ka ngwane re sa ikwa taba tse monate a tshe ke bodutu ka nnete
0: au ya o kena
1: ka nnete ke bodutu re tuwe la bo ha isa re ke sa ikwa le le tota te mo hono a tshe ma ke ka pa misa la ka le tsong ka te ke le bo a ke mo ngwane ka le ho ba thaba ngwane ka go tsamisa mo
0: ja le bo hanne Metsotso ye me ho ya mashume a mabedi a metso e mehlano pele ho ra ya bohlano Serving South Sudan.

Eba metsoso e lulang ho ye 20 a metso e mmedi pele hora ya bohlano. Ere he ke bona rona ke tswalo kae ho leba mane metsotsong e le 10 le metso e mehlano pele hora ena ya bohlano. Ke bona rona ke tswalo kae ho leba mono. Mo teng o tla tla wa tamela o tlo fiela jwalo. Moruti ya tla kwala mosebetsi ona wa galeta thujane ka thapelo o seng hona go ha manta wala le shumele metso e robedi hantle kgwedi ke yona ya motsianong selemo sa 2020 a metso e tsheletse re ke bona rona bana ditaba tsa ka mona di tsamaya ka mokgwa letse lifeng hona go leba mono ho metsotso e le 10 le metso e mehlano.

tshena ka nete le fihlile pheletsong ka jino e le mmanta wa la 10 le metso e robedi kgwedi ena ke motsheanong selemo ke sa re ke le metso e tsheletseng le biso la ka ke abuti ntate leng a maleta thojane ke bile moqhubi wa hao mesong ena ka tshwara mona he o fihla mona mo ke fihla ngona tenhle ke re ho ena hle tona te felwe ke manane o hlatla ngo hlahlama selemo e sina sa hausa le sotho go tla lenane o mona sebopinhle na te felwa le ke ya manga hlahlamang le bomphato wa ka ba tla kena ka mafolofolo ke mmanta hahle ka jeno me ditaba tsa bona di tla etsagala gantle ga e se e bile e le mona re rapetse yona thapelo ena sentse re bulela go ya kwana ka o fela re ge ke bona rona ke etsa jwang ga e le mona nako e otla gore ke tsamaye le yona ke sekebe ka baka salela morago gogang.

0: Tiphiosa manana le ka la temo ke utse itabeng tsohle tsa manana le temo re shebile temo ya masimong ka pote mo ya majareteng diphofoleng teng re shebile bophekudi le ntlafo tsa diphofolo mesebetsi ya matsoho theko le thekiso e tlhahiso tsa temo hammoho le diphuputso tsa mahlale tsa temo ke mantaha bekeng jwalo ka ha e leng mantaha tjena o tlotlo itaba tse hlahang lefapheng lane la diphofolo lekala la temo ka netso e lephepe nepahetseng ka morero wa WOMCOP o ne o abela dihwai diphoko le dipheleu puo ka Dr. Kgothatso Tshwana e le mongwadi e moholo wa lekala la temo ka netso e lephepe e nepahetseng a bule phutheho semmuso ke boele ko fa puo ka Mofumahadi Itumeleng Pule e le mosupisi wa dikgutshwane
1: bomme le bontate dintho tse kgolo kapa ya bohlokwa e ntate Matekane a itlammeng ka yona ko boedisa ditshebeletso mapatlelong a metse kore ditshebeletso di fihle ho motho ya ho qetela ka fatshe mane mme molero o ka ngona ha o etsahala o re hopotsa ka mehla dipolelo tseno tsa hae mme taba ena ka bo yona ke nalane le sesupo sa boitlamo bo rileng la bo etsa bahlomphehi ba dula setulo ka thusano le mokgatlo ona ha ke sa o tseba hantle jwale rona o bitswang ha le ne le ntsha diphoofolo tsena tsa rona tse legeng ke dihlahlane
2: WOMCOP
1: mme re ne re se o batla re dubetse go banna ebe go tla etsagala jwang ka mokgwa o go leng ka teng.

0: me ha re se re nna tanyana le yona empa ha mo buetse ho etsa hala jina ka re tlo ya tsa ke thabile hape se ba kompe ba lo studio ho na le se ba ga ha se kwa se ke tsama ba ba teng ba bua makale pentsa le mabidi bo go fela tsala ba o ke ba bona ba le teng ka bona meta ba ena ere mosebetsi ehlile o kene temeng ho a se ko etswa ka gagama ga ena gore re bone gore re ntlafatsa diphoofolo tsa rona mme diphoofolo tsena tse le dinkang teng baka le a gopolana le latlhetswe ke bokae ke batla go e beya ka bokhutshwanyana fela ke re gore ebe o na le phoko ena e ka nna ba o latlhetswe ke 4000 malodi mme ga e le o ba sesupo ebe temoso temoso le tomoso ga o fitlha gae go ba o re phelang le bona ka mosebetsi ona gaga tse ding ntate molastulo ntate DAO tseo re le setreki sa masego re tlameya go di lwanela ka nnete le ka tio ke dintlha tse pedi tsa gore ditšhelete tse re reng di fua batho bakeng la dihalagala le eng kao fela re letsholong la go di fereya kao fela le mekgatlho ena gore ga o ue metebong jelo ka ga o phuntse thabaputswa ena go tloga tlhong ya yona mane ditsebe go a dikela tlase kwa go ue metebong gona jane ke enye ka etsiwang gore badisana bao ba mono moo dihalagala tsena di leng gona teng e be bona ba etswang engage go futhola dihalagala mme ka ba ene tla re fokoletsa gobane ba keke ba fua le tšhelete e lekanang le motho le a le mongwe o batlang go mo etsa gobane o tla ba ntse a le mosebetsing wa gage mme ka ba ene ka bo yona ba ene e tlo go thusa gaga tse dingwe gore motho yona ka ga ke ena a fothotseng segalagala mme ke ena a sebedisang lekgulu leo o tlo tseba gore na o le baballa jwang gobane a sebetsana le lona yena ka bo yena e le go botšhisa gona le ditlamatlama tseno tse mono e tla ba ntho e fokotseyang ga re sebedisa badisana ba bileng ba leng gona mono nako ena yotlhe gona re le siko re le gae re ntse re phoka ditee mona moo re leng gona teng mme ka bena ga e ka ya fitlha mhlompheng tate wang kop ge ko iphumana re entse mosebetsi o maatla jalo ka ga ke bone gore ditho tsa tshireletso di teng ntse ke sa kgodisei beng ba ka ba dula setulo badedi eo ntse ke sa kgodisei ke tshireletseo ya diphoofolo tsa setšhaba ka ga setereki sa masea ga e lele gona jale go ntse go na le nako eo re tswang le masimo go thuseditswile ka lekgalo le itseng potso ya ka e nngwe fela ko gorena magalo ao a go tsiwang ka ona na ga re a tsebe re na le dilemo tse isang ka nete masomeng a matlhano re phela ka gana ga e ya lesotho ga re tsebe magalo ao ga e le ga re a tsebe re sitwa keng go a kwala dipotso tsena ne di tshwanetse be di agalwa ke nne fela ke kopa ke di beye reng baka mme ga ke di beile tsena ke re botlhe kao fela ga re akaneng gore re tsebe go araba dipotso tsena mme ka nnete ke kopa gore mosebetsi o tswele pele gantle ka katlego go batlhe kao fela ba tla ba moketeng ona ke boetse ke gongwe gape ke motlhomphe e letona sebakeng se seng phutheo ena ka molao e butswe beng baka kgotso Pula Nala
1: Itumeleng Pule ke mosupisi wa dikhutshwane ke ema mona sebakeng sa mookamedi wa lefapha la ntlafatso le bophekodi ba diphoofolo tsatsing lena la kajeno re kopuwe gore re tlo fana ka sepheo sa letsatsi sepheo sa tsatsing lena la kajeno sepheo sa tsatsi lena la kajeno ke moo wa nkgopo e tlo tla e abela dihwai diphoofolo tsena o so hlalositse haholo dihwai di tlo abelwa diphoko di tlo abelwa dipheleu tsena mme mokgatlo wa Lesotho National o reketswe dipheleu tsena tse nne tsa tswadiso

Mamedi ke boka dikgomo ka jeno ke mantaha wala le shumile metse e robedi motsiano wa selemo ke sa diketetse pedi le mashomo a bedi a metse e tsiletseng ke di bilisa jwa lestelo ga nango a mohela ke kena ka gare wa yana la ditaba la sibupile nna ke le tsetsa di tlhale di etsa hala tsala tsatsi ka leng le hlophela khaso le fa pena ditaba le ditaba tsa mo ga ga o tsa selemo ya sala se tsena la ka jeno le hlaisitse jwa le ke mo selantsa pheko la hlophela khaso ke nne go posteli ga o tabo ba ke ene a tlatla a laola khaso go bona gore go ka ha iba e o tlile boleleng ba lenaneo la ona kajeno go tshwaretse dintlha tse pedi mme go tla ke re tlotla ge utlwa ka tsa ketekelo la letsatsi la matšhaba la ngwana mošhanyana le bileng ka mokobelo bekeng e sa tswa fete kapa mafelong a beke a the ntlhakgolo ya rona ke mo e leng gore dikomiti tsa paramente tikologong ya aforika komiti ya paramente ya moruo kapa yona ditšhelete le ya bophelo di dira tsa bakopale kopanoma le Aforika Borwa Cape Town go tsotlha ditaba tse amanang le bophelo go utlwa ge mohlomong na maparamente a ka sebetsa jang e le go ntlafatsa ditaba tsa bophelo ka kotlo gore shebile mafu a kenyeletsang TB HIV malaria esita le a mang a tshwaetsanang mafu yona mabedi a sana sase ditaba tsena tse tlabe di tshwatlha jone le modulasetulo wa badulasetulo kapa modulasetulo wa komiti ya boiketlo ba setšhaba jalo ka mehla o tla ba letsetsa idumogong tsa mogala tsa +26659993 mmogo le 22316429 lebitso la ka ke re Thabile Theko ga re be mmogo sebopeng.

0: tse e tsiletseng ga re bile horeng ya botsilela ga tla gefetse re ya botsela re balwa ditaba tse qalang letsatsi re dumela go bala gabo ga ditaba tse supang ga letsatsi la le shimile metso e tsiletseng motsianong le tshwaua e le la machaba la ngwana moshanyana selemo le selemo le tsatsi lena le tshwaua e le ho tse pamisa maikutlo go pelong bo botle le kgolong ya moshanyana e se le dikholotse tse o a kopanang le tsona bo pelong ba letsatsi le letsatsi ho boetse ho hlaloswa ha ngwana ka mong ya moshanyana a lokela ho thaba le ho ananele ha tikolo ho nyu a phelang ho yona mamamedi le tsela le ka dilo jwa le ho ketekwa ka se ba sa dikete tse pedi le mashu le shimele metse e robedi ka mora ho ka mo kamaga hore ka kgwedi ya Pherekgong gona selemong seo Dr. John a ngolle baetapele ba mebuso le mekgatlo e ikemetseng go ipiletsa go bona gore kompletse hore ba bone hore bohlokwa go keteka letsatsi la matšhaba la ngwana moshanyana go mo sireletsa kgatlhanong le diketso tse mpe mamedi go utlwa gore na letsatsi lena le bohlokwa ga kae gore matšhaba a le keteke gagologolo naga ya Lesotho re buisana le mothei wa mokgatlo wa banna wa maqoqolo monghadi Gabogampane o tla boela a hlalosa gore na ditho tsa mokgatlo wa gabo di kenya letsogo jwang kgolong le tshireletsong ya ngwana moshanyana Dr. Gampane ke o dumedisa se tlo gona go amogela ka ga re lwanela ditaba la sepin salimen sa Lesotho seng ga kajeno
1: o tsanda te ke go go bitsi se bile ke ntse ke yana ne la ke di medisa ba sotho ho se mo ba mametseng ba le hona te
0: tadi khampa ne re tse hloko ho ma felon a be ka moqobelo ene le letsatsi la machaba la ngwana moshanyana re re go tlo gona ha ho bolelwa ka ngwana moshanyana ho buwa ka
1: e yanda le tola kholo ya motho e motuna o hlaloswa ka mekgatlhelo go tla qala morago mane le lesea a ntse a yaya e be jale o tla bo sotho ai ke ngwana keno e le ngwa moshanyana e nneng o tla ya e be motlhankana ne nneng o tla ya e be monna ne nneng o tla ya e nne bentate e ka mpaka bontsha fela washe ke karolo ya leeto la kgolo ya ngwana moshanyana ya motho e motona moshanyana mme re ka lenka mono go mohlankana le mane mo rereng eno e mong ke moshanyana ka kotloloa bane mohlankana ga e sobe monna le ena e ka nka ntse a wela karolong ya bana ba bashanyana fela ke nana wa lemoa gore go ntate ntse ke le ngwana moshanyana le ona tsena la se ntse ke le monna
0: bohlokwa ba o keteka letsatsi la matšhaba la ngwana moshanyana ke bofeng
1: ee yantate re se re sa shebe fela gore re ka keteka letsatsi la matšhaba la ngwana moshanyana re ka bontsha gore ka kakaretso go bohlokwa go ela ngwana motlhoko letsatsi le letsatsi mme re ka bontsha ka dikotsi tse ka bang teng ga taba ya go ela tlhoko ngwana moshanyana e sa etsagale boetsetse motlhala fela ke re Lesotho mona ditlhankaneng palo e godimo tsa batho ba a tlotsweng ke magotla go bontshwa ba tlotse molao ke batho ba batona ga e ba re na le banna ba dikete di fetang di fetang tse pedi ka ditlhankaneng ke batho ba batona fela mono ga o ya go tsa bomme o fumana methwaelanyana ya bomme bo ntse o tlhoa o laba sa gwatana o laba sa etsa dithonyana tse gaufi fela ga o sheba ditlolo tsa molao tse kotikotikotikoti o bona gore di etswa ke batho ba batona mme bathwana ba batona ga o shebana ba fitlha jwang ditulong tsa molao ba bang go elelelwa gore ke taba ya gore ga ba ka ba ba tataiswa gantle go utlwisisa monna gore na monna keng mme nako eo ba ipopela setshwantsho sa gore na monna keng ba ipopela ditshwantsho tse qetelelang di etsa gore e be batho ba sa etseng dintho tse e tla ba molemo go bona le batho bao ba phelang le bona bophelong mme dikarolo tse dinnye ka ba tsona ditaba tsena tsa gore ga re ka sheba ka ntle ka mona go na le batho bana bo re tlaetseng go ba bitsa mahlanya ga o tlhola o ba sheba o bona e le batho ba batona mme o tshwantse o lemoga gore e tla ba go na le tsela eo re sebetsanang le gatelelo ka yona e sa re thuseng gore re be le bophelo bo botle ba kelelelo le ga re sa tshwara dipalo ntse o itsamaela fela ka ntle ka mono o tlo kopana le batho ba batona ba na le mathatano a mafu ya kelelelo a seng a le boemong bo godimo mme e le letshwao le tla o bontsha gore ka nnete go ameya batho ba batona gagolo le ditabeng tsa thuto ke a bontshwa gore ae Lesotho mona e tlile dipalopalo tse go

0: mo tsa batho ba batlang ba tle ile thutong go bona la ile batho ba ba ba tshehadi ba phela nthuto ke lo re ka ka kwaletso bophelo ba ngwana moshanyana bo tlokotsi me o hloka go ga a taolwe letsatsi le letsatsi me letsatsi lena la matshaba la go elellwa ngwana moshanyana ke karolo ya dintho tseo re ka di sebedisang gore ke tle re gopole ngwana moshanyana jolo ka gana le go lebalega.
1: Mokgatlho wa geno wa banna maqoqolo ate kgampane dikaditho tsa teng o etsa eng go bona gore ngwana moshanyana o tlhokomelele se tele gona gore a taele tlhoko kapa go mo thuse go koba dikgoletso tse bang ditla di mo tweneng.
0: Le ga re se kgotsofale seabo sa rona gakalo godisong ya ngwana moshanyana o go latela gore re ntse re ithuta ebile re thuthuga ebile ditaba tsena tse e sekamelang go batho ba batona ga di fumane tshietso e maatla jalo ka gago ka thwe ke tsa bo mme ga re gatlhangotse letlhakore la go thega dikgwebo mesebetsi go ke ya bona go tlhaga programe mona go thwe e na e etseditse bana ba bashanyana empa dingata tsa bana ba banana empa moo re e lemoge go tlhokagala gore re nne re jelele phati ke tabeng ya gore ge ke re bopele ngwana moshanyana setshwantsho sa bona a kopitse batho ba feng mme re qala ka rona go itukisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa gore bophelo ba ge bobe bosuba e le gore ka tselo yo rona re tukisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go ka mantswe a mangwe go basotho ba ka thatafalelang go utlwa sesotho le a re ka swaba go ga go le jalo re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela mme gona re sebeletsa gore re le maqoqolo a shebelele se tla sireletsa bophelo ba gae se tla godisa boinagano ba gae se tla ntlafatsa le tsela yo a atamelang bophelo ka yona ke ntlha ya pele eno mme tlhakore le leng go na le mane re nne re shebe ditabeng tsa thuto moo re bonang bana ba bashanyana ba le tsokotsing go ka ka nako ngwe o ka tsaya ka tlhaselelo tsa gore ela motho ke enwa mona o sitsa go lefelela school fees e be re jele phate re se re na le bonyane bana ba bagago ba bashanyana le go feta go bula nna batho ela school fees mona ke bothata kapa exam fee ke bothata mme ra be re jela phate re le fa re bona gore bana ba jalo ba fumana thuto jale gape e nngwe e ba yona ya go fetisa thuto ka tsela ya go bua le batho metseng le metsaneng mona gotlhe mo lekokolo le leng gona teng ga le bona ngwana moshanyana e ka ga utlwisise gantle gore na boikarabelelo ba gae keng kapo tsela eo a ka iponagatsang ka yona ke feng ka nete le mo atametsa gaufi le a mo tataisa e le gore ka ditsela tsena le tse ding tse fapaneng ke tsela tseo re kgetho gore re be le seabo godisong ya bana ba bashanyana.
1: Le le ditho tsa mogatlho kapa mogatlho wa rona motlhomong ga lesheba tsela yeo kgolo ya ngwana moshanyana e leng ka teng ka kwano ka gare gona ya lesotho na le kgotsofetse dikgotletsane di go kae di tlhoka go ditle di kwalelwa
0: ga re a kgotsofala go handadi kore ga kere go hang gobane ya pele ntate re sentse re bontsha gore ditlolo tsa molao di etsala ka segatlha se godimo di etswa ke bana ba bashanyana le batho ba batona ka kakaretso mme ga o tlhola o sheba a mangwe a mabaka a gannelelang ditaba tsa gore motho o a ba leka gore a etse ditšhelete kapa a be le bophelo e be ke go sa latela metšha e fosaetseng gobane menyetla ya go ntlafatsa ngwana moshanyana ka gara naga ena e fokola gagolo ga e ba e teng gore ke leka go nagana ga e somatshwegeng mane gore na ga ngwana moshanyana mofe mongwe a keta go ngola form five kapo grade tsena tse o thong ke di-grade na go etsagalang ka bophelo ba gae pele a ka itlhophela go ya sekolong se phaaneng ga ke bone go na le letho le mo thusang ke ga a santse a ile sekolong se phaaneng a phethetse dithuto ga mesebetsi e tlhaga mono o tlo fumana gore e sentse e sekamela go ngwanana ga go tlhaa di-programme tsena tse gatlhametsang batšha tse o thong ke tsa batšha o tlo fumana gore go na le tse sentse.

Ya ngwana moshanyana o le mo mamedi mo mo phelang teng.

0: mohlomong bona bophelo ba ngwana moshanyana bole jwang tikolohong eo phelang ho yona ho ya ka ho fapana ha dibaka plus 2665993 mamedi kgotso
1: mabetho bophelo

0: o fumana banna ga ba le mmogo ba lla ba tholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shebiwe batho ba bomme ka nnete e tlhile banna ke batho ba imetse mane e tlhile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi mme e ka gaoetsa yona megoo eo ya go polokego ya basadi gorena ba gaelwa go kae e ka kgona gore le banna le bona ba sesiwe morago ka ditlhoko tseo ba nang le tsona go seke gwa ba le kepo e batlang e le golo seo nna ke se etsang mona mo ke ntseng ke tshwaragana teng nage mona mme ke le gona teng ke rute ngwana mosanyana le wa ngwanana gore ka o fela ke dibopoa tsa modimo tse lekanang ba tshwana ga gona ya betere go feta e mongwe gobane ga o ka fumane go na le mongwe a betere ka netegekantsentse re le madibanka ke mofuta ona o go bonang mo bana ba tswelang bana maatla e tlile bana ba lekana ka matlhako otlhe ya gore ga le go ne otho monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jale 2026 mme ga re ka godisa ngwanangwanana le ngwana mosanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga o na ba le letlhare le na le o ge le bonang ke lebogantate ke kopa bothelo
1: dikgomo date 6 re beile metsetseng e robong ge ya re lebile goreng ya botshelela plus 2665993 ke nomoro ya mogale o ka go ka nang le gona ka yone mamedi kgotso
2: ke bona dikereke diletse batho ba ba tona ka thoko jale ke ba utsia botlhoko go feta ka gore ga se batho ba bonagalang ga golo ka ga dikereke jale dikereke di banka ba sa sotile jale nna ke tsene go bona ka bebele gore taba ena kgetlholo ya dikereke e be di ga e dumelelane le yone e be di a modimo setsebe batho mo ba bokaneng ba le kgona ti ke kereke e le gore banna ga e ba ba botlhokong kapa ba masimong kapa ba nageng kereke e teng gona modu ba kenye ditaba tsena tsa mogana modimo tshedetsong mogana modimo a tsebo go ba tlhokomela jelo ka ga e sia solofadi ke bona gagolo e le batho ba ba teng nte ke le
1: tengeleteadepos
2: bana ba basanyana ba ditisang ke banna ba gaesemola bona ekeka go bona ka o ba bontsha bophelo ba ka gore banna le ya bona gore nna mokgwa ka ke sebetsa ka thata ka go lefa jale lona e yang sekolong gobane temo e se e batla motho ya nang le tsebo ya tlatsetso ya thuto tsa masane e le gore e tegela go tlotena go kgwebong ka mobu ona wa temo e le le gore ditsebo tsa gago di seka tsa nnang data o ke leng date bosu ke ya sekolong re ka edi modimo ko ole ya sekolong jale boang date ga e ba ke sakile jale ne ke le date gampane ke dibe ke le
1: tengakeng
2: date gampane mogato o na lela o bosokwang date ga o ko o namele gore o tle ka mona ka malotsia mona o bo be le mosala wa o be le botlhokwa ba gore ga e ba o ka etsagala le phatala tse dinomoro tse monna kapa mosadi yaka gase ya gore a tsebile a latlhele mo odi go lona gore mogato o le wa lona o gole ba mogato ke mogato ka tšhelete ntate ke rata taba ena e o tlang ka yona ntate e batho bana ba ba tonang ntate ba kgetholola kena mme dikereke fela ditabeditse ka thoko di ga ba tsotile jalo di ba etsa pelo tse bosuko feng
1: le kgomo ntate bosule ge nane ngwamedi mo metsetseng e ne e supileng re age lebile goreng ya botshelela plus 2665993 ke dinomoro tse ka gokanang le gona ka tsona re tse gobisana jo le mothei wa mokgatlho wa banna wa maqoqolo e leng mongwe ga dikgampane ka ditaba tsa letsatsi la matšhaba la ngwana mosheng mamedi kgotso
3: ntate
1: mokolo
3: anaretekwa ga e somona ha re anamela ngwana wa moshanyana re bua ka sephunyaphunyane sa o thunyankwe ka morago ngwana e motona kabelwa manong pholo ya letlaka kabelwa bonongkgolo bo mohaka ja ene ke batla gore ntate kampane mona moo ke ntseng ke bua ke ananela ngwana moshanyana ke re na eo ye e sale re e agelelwa ke bagolo ba rona ka go tla ngwana e motona

0: ile makokolo na ba bona e ka e seng e file ha re fisha mo thating o feng ke pa bisitse le kananelo yena yeo ke nna e simona a go bako ke ananela ngwana yo wa moshanyana ka tsela yeno yeo seng ke beile ka yona na makokolo le re tsela e ya basotho ya o tla ngwana wa moshanyana ke seng e nyefile ha re fihla mothating o feng gobane basotho ba ne ba utlwisisa gore ngwana wa moshanyana o lokela a tsede gore ke yena mohlaisi ebile ke mosireletsi ebile ke mmaballi wa setšhaba sa naga ya gabo jale mona moo a e bapisang le bagaisane ke batla gore na ntate teko go bapise ga jwang naga e ya rona ga re tla dintlheng tseo tsa godiso ya ngwana le paballo ya ngwana moshanyana e le re sheba ka moseo moo na taba tse ntate go na le melao e re ka gareng re tla re ka yona re dumela gore etlile re tlameya gore re bapisa ditaba tsa naga ya tsetse pedi mafapheng otlhe na e bala ke hlakile
1: o hlakile nate mokolo nate gampane ga re kene o tsone ka metsotsweng ga go sebile re phethela puisano ya bone
2: ee yanate ke a leboa ese re bile re kala ka ntate gona ketelong mona ee potsong ya ya pele ke bontshe gore e tswa matshege mane mo ditaba tsena re ba di tlhalosang di ananelwang agolo empa ga o sheba boleng ba bana ba bašanyana ba fumaneyang ka gago go sebaka ga o bone tswelopele go gang ke re le nna go na le e mong yo ke phelang le ena yo re ga ke fitlha ke fumana gore banna le poloto fela ka pela matlho a gago ga wa eetsa le wena o le motho ga wa itlhatswa ga o apaka diphatlho tse tlhwekileng ga o nagane ka bokamoso ba gago ke itukisetsa gore o bone gore o ka ba monna ya ka tlhokomelang lelapa jale dinyesile gagolo ditaba tseno ntata se re bua nnete ya modimo jale kotsi e nngwe goloko gore go na le bo tlo fumana gore e ka re ba re ba baleya thuto ba ya ka mane ga ba gutla jale ba gutla le teng ba sa tshwara letho le ka matsogong gore na o ntlafala jang o ntshetsa pele bophelo ba gago jang goo e feng ebile e ka re ka nnete ka karolo e nngwe ya makokolo e ka bang le kobo ya bogadi le gona motlhomong re tla nne re le ke gore re fumane gore na go ka e tswa jang gore motho ga a tswa ka mane a seke a ikutlwa e se ka re ga se motho a ka amaganywang le ditaba tsa gore a ntlafale bophelong jale ga re tla ntlheng ya bobedi ya go bapisa naga ena e kantena le ena ya rona re ithuta ka diphoso tsa batho re ithuta le ka kotsi ya go se le soko dintho tse botlhokwa gore na go ka re ama jwang ke ne re bona ditaba tsa go tsiwa nyao pele di le gole le gona ke ne re bona ditaba tsa go tsiwa dintho tsena tse ngata ke diphofo tse o sa tsebe na ke ding e le dintho tse gole le gona empa ka lebaka la gore ka mane motho wa ntate gayo ka gare go lelapa tlile ga bona di etsagala teng tsatsing lena ke gona ba buang ka gore lenyalo le fedile ke gona ba buang ka gore bathose le di-baby mama le di-baby dedy mme ke gona bao tsatsing lena re bonang ga sekgatlha sa dintho tsane tseo re neng re bona di le gole di etsagala go gona mme etlile re ka ithuta le gore le tabeng ya melao fela go na le tshutshumetso eo ba nang le yona godima rona mme o tlo fumana gore ga dintho di tlhoya mole di sentse ditlaka mona jale re tlameya re shebe gore na sentle tse nka dinkang go bona ke difeng go araba mathata ao seng a le teng matsong a bona le tse ka bang kotsi tse ka bakwang ke gore rona ka ntlena ga re etse dintho ka tsela e nepagetseng kgodisong ya ngwana moshanyana na re ka ithuta jwang go bona ka ditlamorago tseo ke entse motlhala wa gore re se re di bona ka pela matlho a rona le ga re ne re di bona di le gore jele ke fetela go ntate ke sa re ke ntate motau ka nnete ke utlwa bua
1: ditabake
2: ntate phosudi ga motau ntate phosudi o bua ditaba tse monate ntate kana go nwe ka bana motho a le mazwa le monwa ka uwa nda ya ntse tsa tsokaleng ga pesa ntse tsa tsokaleng a tiki ena motho e monya moya wa ha o nyoretseng ditaba tse molemo tse ka mokudisa ntse ka mogothatsang go feta manga pama jalo ena wa bontsha ga ditaba tsa modimo o di isa go hle mo a bona gore ka nnete mona motho a motho na o teng mme o tlhoka gore a tataiswe ka tsona jalo ke sebile ke ntse ke bontsha gona mono gore pele le mofuta wa baruti o re tla ba le ona ga ke sa godisa bana ba bahlanyana gantle jaano o tlaka ga o mametse le thuto tsa ona o utlwa ga tshekanete mona bebele ene ka ke bala e ke photse mme re tlameya gore ke se re mo godise e sa le ngwana moshanyana gore a tlhomphe le morena modimo a re ke a bona mosebetsi wa modimo e le mokgwa wa gore a iphedise ka batho e yantate
1: re lebile sabo sa gago re menagane ntate ka obisana le rona lenelo la sebipeng seng gakajeng
2: ke kokobetse ntate la re sa tla o fana ka dinomoro empa ke dumela o tla di fa bana ba mamele
1: o fane ka tsone ka meseswane ntate gampane
2: e yantate ke 5882416
1: dikgomo
2: ba ka setsa le gabo gampane marangrang a di Facebook mono ke kokobeng
1: dikgomo ntate mamele ga dumela ge kgefitse o tlobelela ditaba tsa gago botshela ke re lebile magae.

raki a botshelela sena ke Selmia sa Lesotho di dabatsa e kala letsatsi o di balwa ke re lebohile marabe mamedi ke a o dumedisa re kala ka dihlo tsa tsona ra dipatlalatso wa sesole sa Lesotho o re tshenyo e bakilweng ke mollo e tla ama tshebetso ya letsatsi le letsatsi mokgatlo o buelang ditokelo tsa basebetsi o re o tla boela go tla ditaba ga di feletse. Boto ya diphuputso e lebeletswe go thewa go fumana sesosa sa mollo o tshisitseng diofisi tsa lefapha la dikamano tsa setšhaba lekaleng la tshireletsong ra dipatlalatso wa sesole Kenel Sakel Lekolam o tlhalositse gore diphuputso tsa mathomo di supa gape laelo e le gore mollo o bakilwe ke dithapo tsa motlakase tse kgommeng. Kenel Lekola o bontshitse ga ketsalo ena e tla ama tshebetso ya ofisi ya gabo ya letsatsi ka letsatsi ka ga go amegile thepa le moago o menyeleditse maritsa ka gore go bile le diofisiri e amegileng mme ile ya potlakisetswa kalafong. Mokgatlo o buelang ditokelo tsa basebetsi e leng Economic Freedom Trade Union na EFTU o re o tla boela gotla ka mora gore dipuisano tsa ka ntle go le gotla le dikhamphani tse pedi tsa bolebedi di thise bekeng ena. Mogodi e mogolo wa EFTU mong ga ditshepang makakole o re go bonagala khamphani ya Security North le ya Ross Lyon di sa ikemisetsa go rarolola dikgang tsa basebetsi mabapi le meputso e e tlase ka ga go tloma ba baka tiso ka bomo. Monghadi Makakole o re mosebetsi ya nang le nako e ka godimo go selemo a le ka ra tshebetso o lokela go fumana moputso wa 3,400 tsa maloting empa dikgwebo tsena di balefa 2,600 tsa maloting. Go sa le jalo ofisiri ya Giro khamphaneng ya Security North Monghadi Tshidiso Sesiu o re balli ba diile go fitlha kopanong ka gao dipuisano di ile tsa gaoletswa ke nako a re le gao le jalo monyetla o ntse o le teng go tswela pele ka dipuisano bekeng ena. Setsi sa ditsela se re se atlaile go ntlafatsa tsela ya letshwana ya motšhwadwane e kopanyang setereke sa Qutinga le Katchasnek e ileng ya sengwa ke digogola tse bakwang ke phetogo ya boemo ba legodimo mme se e buletswe tshebetso. Radiphatlalatso wa setsi sa ditsela Mofumagadi Nodisizo lo Matela o re ditholwana tsena tse bosula tsa phetogo ya boemo ba legodimo di baka tshenyo e kgolo dintlafatsong tsa tsela ka gare go naga. A re setsi sa gabo se sebetsa ka thata go lokisa le go ntlafatsa kgokagano ya ditsela. Mofumagadi Matela o re tsela ena e boetse e tlo netefatsa tshireletsego ya basebedisi ba yona go atametsa dintlafatso le go kenya letsogo le toma kgodisong ya moruo wa naga. O bile a re tshebetso ya ntlafatso ya tsela ena e setse ka

0: bopirile bo he khlebile magabe ka ditaba tseo tsa hora ya botsellelo tla go tlogenya bo sipa sa balla tsona ka senyesemane go fetlhaloso ya memo a le hodimo le hodimo le hlakile bo go ba dibaka go abata go isa go bata gagolo go seng gona ka mogodi dibakeng tse dintse ka bophirima moya o ka foka moya o foka o le bobebe go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng empa go phole go isa go bata dibakeng tse ding ka maloding moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga borwa bophirima maemo a motšheso masego mošwašwane le mafeteng le19:9 mogalesiko le18 quting le qatšha snack le17 mogotlong le15 oxbo le10 bothabothe le leribe mmogo le beria le19:9 thabatseka le15 haskmonkong di tla ba le13 ke yona maemo a legodimo a o ka lebelelang mmamedi letsatsing la kajeno sentse le gore se tla itlhopha go latela ka moo o tlileng ka teng kapa go latela sebaka seo o phelang go sona jale ntlha kgolong ya rona ya letsatsi malemo e leng ga bontsha gore tla buisana jalo le modulasetulo wa komiti ya boiketlo ba setšhaba e leng yena mohlomphei mogothu magalanyane mme tsona di supa ga badulasetulo ba dikomiti tsa paramente tsa ditšhelete le bophelo tikologong ya aforika ba bile kopanong ya matsatsi a magago cape town aforika borwa kopano yone e qeile ka labogago bekeng e e fetileng mme sepheo sa yona se tlhalosa e ne e le gore go maatlafatswe mafapha a bophelo ka go thibela mafu le go baballa tšhelete molemong wa go agabela le go thibela mafu a kenyeletsang lefuba mmogo le malaria gara a mang ona mamedi wa salome sa lesotho go feta mona go tlhaloso ga lefu la lefuba le tlalegwa e le leleng la mafu a bolayang setšhaba ka sekgatlha mme ke ka kgwedi ya tlhakobele monongwaga ga mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o fumana gore ke batho ba ka godimo go milione ba timetseng ka lebaka la lefuba go tloga ka selemo sa 2024 go sa le jalo ditlalego di supa ga lefuba kapa TB e sa ame bophelo fela empa e baka dikgoloetso tsa ntlafatso ka gara naga ka ga e ama thuto le moruo wa naga lefu lena le tlhaloswa le ama batho ba tlokotsing gagologolo ba tsenegileng basadi basebetsi ba merafong le batho ba phelang le kokwanatlhoko ya HIV and AIDS ka jeno moifo wa sebopeng momedi o kgatlhilwe ke gona go buisana le motlhomphei mogothu magalanyane go utlwa dintlha tsa kopano ka botlalo o tla boela a tlhalosa gore na e le ditho tsa dikomiti tsa paramente tsa lesothokwane tse ebileng phutheong eo ba tlo sesumetsa jwang gore dintlha tseo batlang e le mofao di kene tshebetsong re santse re na le ena kwano motlhomphei magalanyane di moganyane ke adimedisa esete le gona go amogela ka gare go lenaneo la ditaba la sebopi sa lemeng sa lesotho seng ga kajeno mohlomphei magalanyane ge tse tlhoko ka phutheo yo o lebileng le yona ane aforika borwa kapa ya matsatsi ya magago e qadileng la borago bekeng e fetileng ya fitlha pheletsong la bohlano mo teng gaga tse dingwe e ne e le gore mohlomong ditho tsa paramente ke go bonagale di ba le bodisa bo ntshotsho gagolo ditabeng tsa ditšhelete tse abelwang mafapha a bophelo le setele gore male jalo ka ga ditaba tse tsa bophelo di sa kale maletlhong felempa di ka tlase malemetseng gore malemetseng le tsone di tlile go bonagale go ba le mokgwa wa o bobebe wa go fitlhelega ga ditshebeletso tsa bophelo ge go utlwe dikateng tsa kopanyo ya bona e bile dife
1: bophelo go ne mongwe ba dila setulo ba tsona fela mo mmokeng oo mme ehile ba ne ba tlile ka bongata bo bogolo mme re kopane le bodulasetulo ba maparamente ba t

0: TV caucus eleng honorable Lord Nick ana bilali Dingwano le honorable Mule jwale le modula studio hate hate wa Nepaco eleng honorable Modu wa Gambia le yena ona a le teng me ka nete ne le moka o mogolo me o re ne re naga me wa go la bo la bo ga go he se tlhaga be le moka o mogutshwanyane le letona la bophelo la Afrika Borwa jwalo ka go tseba go ke bona ba batlang ba ntse ba le ka pele haholo tabeng tsena tsa mahlale a go fana ka moriana o ka thibelang tshwaetso ena ya TB e leng vaccine mme e nngwe ya dintho tse re di entseng ntle le gore re buisaneng ka gore na jaletse ka le diparamente tse abang ditšhelete ge ka sheba taba ena ya bophelo jwane e le taba o bontshe gore TB ke nne e bolang batho ba bangata ka go fetisisa go feta mafu ohle go thetla fela ka mora corona go latela ka mora corona ile a bolaya batho ba le bangata lefatshe ka ofela empa e bolaya batho ba bangata gagolo Afrika e borwa mo mme dadetse kotlhe ke bontshe gore Lesotho ke le le ka pelepele ka go hloleya go lwantsha lefu la lefuba mme e latelwa ke Afrika Borwa le Afrika Borwa e feta ka dipalopalo ka kakaretso empa gona e le gore mane mone o tla bothwe dipalo tsenana di amagangwa le magolo 100,000 o tla fumana gore ba godimo gobane jale palo tsa setšhaba sa rona se gaufinyane empa Afrika Borwa e ka ba godimo gagolo ka dipalo gobane jale ebile ena le batho ba bangata jale ka nnete eno ya ditabane le yone ntšha ela thuletso ya gore jale Lesotho ka baka la gobane le le morago ebile ke kopile gore motsamaisi tlhopheng tsa basadipuisano e be champion ya taba tsa TB mme le Afrika Borwa go kopiwe speakera sa teng gore e be champion ke le gona go leka gore se bona gore re eketsa ditšhelete tsa go lwantsha TB le gore e fela sepheo ke gore ka 2030 e be fedile mme naga ya Afrika Borwa ile a tholetswa gagolo ke mokgwa o kopano go yana ke nngwe e ekeditseng ditšhelete ka go fetisisa go leka go lwantsha lefuba ke a kgola ke eno empa ntle le moo re ne re na le ba ditshedi gapegape tse tlo bua ka go ka na taba tse tsa lefuba dintho tse ntsang di-innovation tse ka etsang gore re bone re lwantshitse re pheoletse ka ba ke difeng mme di bua ka dintho tse bitsang di-diagnostic kapa dimekgwa ya go e fumana ka pelenyana ka bobebe e leng ye nngwe ntate theko re la raya mane University of Cape Town department-eng yona eo e sheng e sebetsana le taba tseo tsa the molecule le dintho tse ding tsa go lwantsha tsa go lwantsha di-vaccine le teng mono ba go bontsha gore ba sa ba tlile ba entse ntho e nyanyana ke batho bona go teng e tlabe le di-x-ray tse kgolo di sukodisa kapa how to deportabilite e tlabe tse dia ntho e tshwarang ka letso e felelang ka letsong ka mona ntatetheko e be wa spion mona ka go le letona le letsheadi le ka morago makgetlo a mane ka morago ka mone godimo le ka tlase e be eo fa sephetho gona gono ka metsotso e ka tlase go botlhano jwale go bontsha gore ga e ba re tlamehile gore re lwantshe lefuba ke nngwe ya ditaba tsa botlhokwa tse re tlamehileng re di fumane go etsa gore go bobebe go le fumana le ka pelenyana empa batho ga ba beya dikokagoka ba ntse otho ba emetse x-ray etlhile ntho e di iketeletse e re latlhetse batho ba bangata go ntse o di sale go ikwa dikgotlhela taba tse ne di etsa gore o nkwe nako e ngata jale ya ba re bontsha yona eo ka mantswe a bo se le mokgwa o bobebe gapepe wa go tlhatlhoba mme yona ena ya dikgwetlhela ebe ntsha ga e motho a ka ba mong anka metsotso e mashumi a mane a metso e mehlano ya ba o tsetile o tsamana le dipheto le ntho tsohle tsa hae mme ya ba a tloa mono ebile o fia taba ya kalafo ka nako engwe a so ka ba mobe haholo jale mone ebile ba checka ona e se le boemong bo jwang ke ke ya ditaba tse kgoletseng ka kareng fitlhile moo re ithutile tsona jale ya ba re kena ka gare go dilebo he mo re bontshwang he ka mo mo ntse go leka go sebetsana le taba ena jale go etse vaccine e tlang gore e ithibele gore e bone jale ba ne ba emekanya le ena ya BCG ya bana gore ke e nngwe e ntseng e thusa gagolo thiba go bana boemong bo ba seke ba ba fumana lefuba empa nako eo a seng a fetoa e ba motho a mogolo go bonagala ntho eo e se e feletswe ke maatla jale ba leka go ba bona gore ena e tla ba gore nako eo bona the adolescent ga ba tloa boemong bona ba bongwana ba fetela gobane e be ba bitse banke vaccine e nngwe e tla thibela nako e telele jalo gore motho a seka ba tlhola a fumana taba eno ya lefuba ka mantse a mangwe jalo ka ga ngwe go thibelwa masles go thibelwa polio le tse dingwe ba ka lakatsa gore ba fumane pheko e jalo mme tsa ba lwana ka thata mme e sa ba batla ba fumane katlo e kgolo le phunyeletso e kgolo go Aforika Borwa e sebileng e qadile le neile maeleng ona wa gare mone mane ba se ba qadile go thagola letsholo leno la batho ba se ba sebeditse yatlaile agolo ka batho ba ka bang 20,000 mme dinaga tse seng di qadile tse se dikele tikong ena ya mofuta ona ke naga ya Aforika Borwa, Zambia, Uganda le Kenya ke tsona tse seng dikene mme ka letlhonolo le maparamente ba dula ditulo ba komiti ya bophelo le ya ditšhelete ba neng ba tlhaa gona dinaeng tseo ba ne ba le teng ntle le ya Zambia gobane jale ba dikgethong bona ba tsena tse dingwe kao fela ba ne ba le teng ntatetheko jalo e kgolo e ne e le gore ge etsa jang go eketsa tšhelete ya ditaba tsa bophelo gagolo ga e le mone TB ga ka ekenyetsa tšhelete e tlo thusa gore batho ba seke ba šwa one ya bobedi e tlo thusa gore ke bule re nna le workforce kapa bosebeletsi bo ntseng bo le teng bo sa lofa ya borago e tlo thusa gore jale re lwantsha gore batho ba seka nna ba dula ba tshwaetsana ka baka la bone motho a le mongwe a le teng gapeape jale ga se re e ntse jalo e tlo fokotsa tšhelete tšhelete ko ga se re pekotse se re lwantshe rete jalo ka ga lefuba le a fola tšhelete yone e ne e ngata e tla bereketse e le te theela tlase maotong kwana mme ne bontsha botlhokwa ba taba eno go lego re tseya gore ehlile ga ka ra lwantsha lefuba ga se tšhelete e latlheyang ka mantse ama is not an expenditure but is an investment mme kwano le sutho ne re tsamaile le mohlomphei gakane le modula setulo wa komiti ya moruo le tswelopele ka kwano ka gago paramente ya lesotho ntatetheko
1: mogente maganyane o sebe bontshitse gore na leeto la lena ebile lefe mo o sebe bontshitse motlhala wa gore South Africa, Zambia, Uganda le Lesotho se bedikentse taba ena tshebetsong naga ya Lesotho kapa ga re utlwa gona motlhomong jalo ka ga e ne e le wena le ena motlhomphei gakane ba neng ba ile kopanong ena le totoletsa jang mosimetsa wa bona gore Lesotho le lona le jale le lona e ba karolo ya gore ditaba tse di tsene le sebetsong
0: Lesotho le pele wa tsaba ntate se re shota ka dite sokolang motlhala gara dinaga tse di tsengate naga e nngwe e pele ka go kenya tšhelete ya taba ya lefuba le HIV AIDS ke Lesotho ka tabeng tsa go treata ntho e ne bitswang HIV AIDS Lesotho le kenya 83% ka mantswe a mangwe 17% e salang ke ntho e re bitsang bafa fela e le o bolela gore treatment ya HIV AIDS naga ya Lesotho ipatalela yona 100% go fitlhela ga jane tabeng ya lefuba gape-gape lefuba naga ya Lesotho ka tšhelete ya gona e seng ya bafane e ipatalela yona 100% ntho e bang e ba ka godimo fela e re e tlhoka ke ena ya gore re ntse re na le lenana le e le multi resistant e le lona leo gape-gape re tlamehile re lwantshe gore le se ka la ba teo bane multi resistant e etsiwa ke mane mo batho ba sa sebedisang treatment gantle e be jwale le ya mopheta jwale ena e se gana ena ne ntse re patala e se gana go sebetsa mme ke ona mane mo re nang le bane ba global fund ba ntseng ba kenya letsogo go lona ka mantse a mangwe rona le dinaga tseno

0: yalo tsibale ga tla nne le thuse tsela gore batho ba gona go ba iketsetse ba ipalla di ditho ba iketsetse ntho tsa ka bo high blood bo diabetic tsona bo lefuba ebe ke fana ka di diagnostic tso tswa la palo hle la rona ga itlhagobe ga letse mo ba tla ka go ita jwa le fela malapata ba dikitse hlano ya hotel show ha sa sa emola a iketsetsa ntho tseo fela a gona ba re se go tsitse di tshelete tse go tsana ga e empa ga nyeme tse taba ya quality of life ya batho le ha o tseba le ha o thibela mafu ka pele ke tse dingwe tse re tlamelong wa ka ontho ga e se ke ntho tsengane e tlhokala fa re kalelela ka re ntate teko le ntate mogothi makgalanyane le bo ntate pete le bo mme matanki bo ntate tholong boma kaofe re kalele bua le bona o go ipatlele dintho tsena di le go tlhatlhobe o tla fumela lelapa la bona sa ba kgona go ba tlhatlhobe dintho tse itseng tse tlhatlhoke ba ye tleliniking ka lebaka ba fokotse dilae ba fokoditse dilaene tsa ditleliniki ba fokoditse tabang gore motho a ketelotse a kudi a sa boo ba tseba ka nako itse fela e re re nne re tlhatlhobe ga ke utlwa se ke kgwatlhela re tlhatlhobe mme ba thibela mafu le pele a ka ba le maatla
1: o buile ka taba ya gore bana ba fumantsha BCG e leng gore go bana le ehle e ntse e thusetsa ditabeng tsa go lwantsha lefuba mme ga nakong e tlang go tla ba le vaccine yana TB motlhomphie megalang ya re taba ena e godisetsa morago mo e leng gore go ile ga ba le vaccine ya COVID-19 mme e leng gore go la ba le ditaba tse ngata ka yona ge re go utlwe mone gore na motlhomo le tlo tlaleletsa jwang le sebetsana mmogo le balekala la bophelo gore setšhaba se tle se ele tlhokwa kapa se utlwe botlhokwa ba vaccine nakong e lwang e sekene sebetsong
0: eeno ga re otlwa re bua ka ena ebile re bua ka thibelo thibelo tsena dikedi kore ga re ka ra lwantsha lefu la thibela le tlosa ga re tlo tlhoka gore ebe rantse rere re tlegetsa thibelo ka lebaketsa di-vaccine ka mantswe a mangwe tse di tsa dintho ga re na ditlhokwa ba itlhele tlhoka go fokotsa tšhelete ya ditaba tsena tsa TB ntate so go sebetsa le ba bophelo le ka ditaba tsane e tla ba taba eno ya go bontsha gore na molemo wa nthwena ke ka because nthwena is not a magic bullet e tla sebetsa mo e ka sebetsang and a se batho botlhe e tla tlaya gore ebe ba sebeditse gantle ba bangwe e ntse tla wa fa ditlamorago tse o fosaetseng treatment e nngwe le e kenang ka gagwe motho because it's a foreign body e e kenyang ka gage ka mone go leka otho go thusa ntwa e a thusa go ba bangwe go ba bangwe ka nako ngwe ke be thusi jelo ka ga o lebeletse ele ka bele le reality eo ba bophelo ba sa leteng gore ba pate ditaba ba etsewang corona ntheno ya corona nnaje batho ba bangwe ba senyile ba senyeile ga ba sa taloka empa ba bangwe e ba thusitse ba kago ba kgona ba fumane taba eno ya corona so that one is only the reality ka gopola le wane rubella ile a nna ya fana ka mathata go bana ba bangwe ba bannya ba thusi
1: monekabitsemašimamabedi a metso e robedi ga re lebile goreng ya bosupa ge tloge fetsa reng eo ya bosupa o balelwa ditaba tsa gore yo ka senyesemane re tsa buisa ba jalo le modula setulo wa komiti ya boiketlo ba setšhaba motlhomphei mogothu makgalanyane ka morago batle ba be le kopano ma le aforika borwa kapa dika ditaba tsena tsa bophelo motlhomphei makgalanyane ntlha e moreere go utlwomone gore na le tlotla le etsa eng go bona gore kapa lona le le badula setulo ba dikomiti tse tsa paramente bao le le kopane mo Aforika Borwa di dumelelane jang gore ga basotho kapa batho ga ba ya ditshebeletsong tsa bophelo ba sebeletswa gantle ka tlhompho go sena kgethololo ya letho e ka ba motlhomong ke ba batho ba nang le bokoa le gore ditshebeletso tsa bophelo di fitlhelele le male metseng
0: ditaba tsa botlhokwa tse re entseng le mo senandatetheko o gopola ke taba yane ya charge dipetlele tsenana tsa tšhale ga e sa le ne ntse di kgethololeya ka taba tsenana tsa meriana empa wa tseba komiti ya sula sebetsa ka thata gae ga kana fitisa dikgakanyo tse kentseng taba tsa tšhale ntle le gore ebe o shejiwe taba yane ya ditumelelano memorandum of understanding mme wa tseba ke e ntshwe e bolelang gore nakong e fetileng re ne re na le 60% kapa masome a tsheletseng go legolo ya ditshebeletso tsa bophelo tse e letla gago ya go tsona nako tsotlhe o fumane ditlhaka empa ge ne re na gape-ape le masome a mane legolong a e letla gago ya go ona ka nako tse dingwe be ga o fumane ditlhaka ge fedisitse taba e le go se ka ba fela e ba teng ka taba ya gore supply chain e pharalele e lekane gore ka mantswe a mangwe ga gona mo o tla tlhotlhota ditlhare tsa diabetic kapo tsa nto tsa high blood kapo tsa TB di-vaccine tsena kaofela mme tšhelete ya TB tsona ne tlhentse di batla di anetse naga ka

0: ameta jwalo fela sentere kgopolentse basotho mogalo mogolo wa kagolong ena bobedi o buang ka ena jalo e se le enana ya tlhokomelo tabeng ena ya tlhokomelo basotho ba tlhokomele gore city sane se bitswang missing council mosebetsi o mongwe o mogolo wa sone ke ona o ne wa o bona gore batho ba sebeletswa gantle batho ga ba fue ditshebeletso tse mpe batho ga ba buisiwe gampe empa ga ena matso a ka fitlhelang gotlhe la e le gore ditho tseno ke ta tsona ka ofela mme le mokgatlho wa baoki o tee gore go thusa go lwantsha taba ena empa bookanedi ba dipetlele ditshebeletso tseo bo teng basotho ba sekebe ba thola basotho ba re fumanele ditaba tseo go thibela ditshebeletso tse mpe gobane go na le batho ke tsebe gampe o na batho ba iteng sepetlele se itseng ga ke faya la e le bona ke tlhoka thuso ke le tsietsi ka lebaka la tshebeletso e mpe ya teng mme ke opela tirelo e mo motho ka bakala empa le le nthwena o tlhokang thuso yone ga ona ntle mo o ka ba ya teng ntle le moo kale ka tlatsetse ke o kopantse le ba mono kere e gotho lesebeleditse motho kena gampe mme ga a sa batla le go tlamela la e le go na le bokodi bo thata kanaka le ngaka e le e mono le bookamedi bo ile ba kopa tshwarelo motho eno ba ba mo kopa kanteng kopa o phuthulo ya ntlo a jwane ke le teng keo ba bangwe ba tla bona le mafuswa e le ka gotshwao ka gore e le motho o tlaleile ba se ba mo sebeletsa gampe empa tere le basotho ba tshele taba tse jalo ka mathe ba di thibe ba tseba gore ditshebeletso tsone ga ba etsetse favor ga ba etsetse mogaunyana ga ba ile mono e file ke tokelo ya bona ke ditshebeletso tsa bona ke bona ba patalang batho ba ane ba sebetsang moo mme dikgato se dikodiwa ke tse ngata ntate theko empa ga ke kere ka nna ga dulang tse go tontlolola batho ka taba tseno tsa go bala batho fela dibakeng tsotlhe tseo tse bago fela nna ga tlale mona kare kae kae go etsaetse jena motho ke ena o buisitse batho bante ba bangwe ba re buisane batho ba bone o tla fumana le dibakeng tseo tse tleng di amana le go sebeletsa batho sentse re re batle ba tloso ba iswe ka morago kwa kwanana ba tlose matlhong a batho mo matlhong tlolola sepetlele mo matlhong tlolola mmuso mo ba gobosang setšhaba sena sa basotho
1: mamedi metsotso gane masome a mabedi a metso e mene gare lebile goreng ya botshelela sentse re lelekelela gore tle buele gare lebile goreng ya bosupa sentse re lelekelela gore re tle re bulele mamedi motlhomphe magalanyana ge go utlwe mone gorena motlhomong le le kapa kopanong ena ya lona le dumelelane jwang gore paramente e tla ba le seabo sefe ga ole tabeng ya go sheba ditaba tsa bophelo ga o kapa disebediswa e sente le tsela eo e bang go sebediswa ditšhelete ka teng kapa yona expenditure ge ntse re tlhoko gore kalong ya pisano kapa bogareng bapibileleng ba pisano ya rona molao bontsitse gore le dumelelane gore etlile ga e le dithusa tsa matšhaba tsona le sa di tlhoka
0: tabetseko ketlhile ka taba eno ke dumelelane gore yo le jale ke bodisa botlhetsa ke ba bodisa ba o tlhatlo ba ditšhape o bone gore le motsena a ga a sebetsa gantle ka lekaleng la bophelo go bile le botlhaswa bo bongate gagolo bo keteletse bontse gore le ps a tloe easter go keteletse gore tsere shuffle tse ene tse ntsweng ka mone gantlentlhe ke bile botlhaswa bo bongata gagolo bo keteletse bontse gore ebe ga re bua tjena ke na le tšhelete e fetang 400 million e rereng jwale go tseye tsena ke dikoloto jwale e kete diseng tse di arias baoki ga ba ka ba patala ka nako lemo sona sena se neng se fela sa ditšhelete ba ketetse ba tlo patalwa kagara selemo se seng ba utlwa sentse lobokantse ditaba jwang e metlhe ko tisa taba ya oversight godima ditaba tsena ke go batla tlhokomela beke ena e fetileng re bile le moka matsatsi a mararo monana Lesotho Avani wa bosebeletsi ba mmuso ka di-plastera mo re neng tse re bosebetsa le mookamedileng ntate maine ka bane ka paramente parliamentary budget office mo teng ona re buisana le ba ditšhelete ba procurement internal audit le ba planning mme ebile ye ya botlhokwa golo e re buang ka tabeng ya ditšhelete mme e re bontshagantle gore ka bane ka gago paramente re tlamehile re maatlafatse ofici eno e tsile go reshebela taba tsena tsa ditšhelete ka se ka ra fumana ka nako ya dikgakanyore mona ditšhelete di sebeditsiwe gampe gobane ntho eno e anne budgete wa tseba lesotho mona re ne se re le boemong ba 13% ya budgete ya health go budgete ya naga e le gore ne se re saletswe ke dinoko tse pedi fela ka tshitlhela ntho e bitswang Abuja declaration mme ne re tlabe re kobile rekote re le naga ya lesotho se re ya ga fitlha go 15 ya ba re ya theoa empa gona go jana re theoetse fatshe gobane wa tseba ne se re sa kgotsofala ka le komiti ya bophelo ka go aba ditšhelete tseno tsa bophelo go latela manyofonyofo e ne re a fumane a etsaetse e le la ontse rere a neng a batlisiswe e le a tlhaa kamane ka sepetlelo tseno sa mofumadi queen mamahato le ka gare go

0: kana mo re le fuba le tshwaetsana ka tsela e matla ga kana ntate mme ke nngwe e re nagana gore re tlame ge netse re tsosolosa gapeape jalo ka fela ka etsa mekutu ka HIV mme re rena le menyetla le mešala ya gore ge le basotho ge le naga yasotho ge ka fenya taba ena la nna HIV ge se re fitlhetse dipegelo tse godimo gagolo tse neng di setiwe ke banana ba bo WHO le lefatshe tsa bo 95 ge batla go di fitile ka kwa ge le godimo gagolo tsone mme ntho e le fela ya go bontsha gore e sitaliene ge ka e senya ga keteletse gore tšhelete ya rona e lwantshang TB e theile go dibilioneng tseno tsa magolo go ya tlase gagolo e le ka tlase o legolo tekelo jalo ka dinaga tse dingwe tsa bophirima tse setlhileng di fokoditse kapa di fedisitse TB ka gago dinaga tsa bona so TB re ka e senya ra entsha ka go rona ga tseba go sebetsana le taba tse dingwe datetsweng
1: mosepemo ga yae kopa o mamele sa lengwe ga tlhagatsebong ka bomamedi ka megale ene mmele
2: ona ba ka etsa jwa mmale bana le rona ba dipitsiso ka go ke bona ba ka tsamaya go ba tsaga dipitsiso na ba ha o tsinya le go ja le rona ba ba ka tsaga re sa go kelwa ntse re dipitsiso fela re sa tsile ba ka re mo nna lo aka
1: o sa kile ntate masinyo
2: ntate
1: mme ke dumela re khefitse hanyane re lokise mme

0: ntwena e sa so bang TB yo ndate magalanya na ketang ho hwe ama nna ke le hlatsipa ka hara le lapaleso ntate wa ka ona tshwere ke TB ba ina ba ka ba babedi ba ile ba angwa ke taba ene ya TB mme ke re ha ke utlwe hore na merafo jwalo ka ha bo ntate magalanyane ba sebetsana le yona seabo sa yona ke efeng tabeng ya gore ba bone gore ba thusa dinaga tse kang Lesotho gore batho ba teng ba tlang ba tshwaeditswe ke mafu a kang ano a TB ba qetelele ba fumana ditšhelete tsa bona ntlha ya bobedi kuting ona re na le bothata ba gore re atisa gore re felelwe ke x-ray ka lebaka la gobane x-ray ya rona ke dumela ke ya gale ke kopa ka nete e tle ke ele tlhoko taba eno ya bobedi motho ya sebetsa pono moradi
1: kuting mo moreng x-ray ke ya gale ke sepeteleseleng
0: sa mmuso
1: okay
0: ya ndate me motho ya sebetsa mono ke motho ya ileng a kwetliswa a sa hirelwa taba ya go sebetsana le x-ray empa o keteletse a kwetlisitswe o fitlhela boemong boo a kgonang go hlahisa dintho tseo sepetlele di se tlhokang ke kopa tshwagelo ke tshwere ke sefuba jale ke re ditaba tse kang tseno di etsa bosebeletsi botlhaga batho ba qetelela ba etsa mesebetsi eo ba sa ehirelwang ebile jwale ba sa e patalelwe ke nagana ga o se o mo kwetlisitse qetelela o mo patalela mosebetsi ono o a seng a o etsa ke gola ke tsona dintlha tseo ke neng ke re ndate magalanyane a ka re beye leseding ka tsone gape metšhini eo ba tlotla ba sebetsa ka thata a kae e na yo thong e tlhatlhoba TB o bo fumane sepheto gona ke ba tlo sebetsa ka thata a kae gore re qetelele re na le yona ke a leboa ndate wa ka
1: ke leboa mogodi moshe
2: +26 55 99 3 223 164 9 mme di kgotsa 100% ka tsela e tlhakileng efile taba e setseng sala ntate ke taba eno ya ketso ntate ke kgoleditswe ke ditaba tsena tse o di buang gape-gape gore bona re le ba kulang re seke be ga itshabelela kapa ga iketsa disono tsa ditshebeletso tse e leng gore di a re lokela ntate taba ena eng kgolotsa ka gore go na le motho yo mongwe gona ba le tsena e mme wa gae a le sepetlele mamogato mono nna motho yo na ga e sale a kena mongwe motho o kwana a tlotla a sebetsa o nkile matsatsi a mangata go le wana ba etenang tsa soka a sebetsa mme o sa ipotsa gona ga o thwe ke nako yaka ya goke ditseng tsa kelo sebetsa taba yaka e ke kulang ka yona e re ke posometse moo ga ke thwesebe ke ga o e tsalaba mme ka nnete selo queen seno latlhare ke selo queen kapa ke trama queen lefu lenana le bolaya motho le mo bolaya a ntse ka rekare motlhomong ga le bonagale go kopa disebetsweng tate se ka ba dipuo tse batlang di le bogeleke fela tse monateng tate go shebile ka maisang shosho ke a lebona
1: re a lebona di shakes ge meme e mongwe mamedi go utlwe sabo sa ya rona ke sefe ena ditabeng tsena gore nyamosipa re tlotla ge balelwa ditaba ka senyesemo mo dikgotso
3: Dade
1: tulu.
3: Dade di wuya na da. Hagana mi ra de ga wa so da bi. Gigirin ba ya fara kana da wali bona dima kharanya ne anna mutu. Ha u ka go to se fuwe mona ka skotela di so so studio se ga anna mutu se da ugura. Impa he se ga le buwa da di. Kimpa ke ba ta ugura za da ina ya. Ya ba se di ya da mutu na de da de di go na le se lu to se ne. Ka u luta ka ntipi a bina ngolo a ime. Taba ena ya mogolo a emeng e re basebeletsi ba tsa botholo metseng ke batho ba sebetsang ka thata ntate mme ba sebeletsa batho ba emeng go ba bona efile ba tla ba dikgwasa mane metseng mane ba tla ba dikgwasa ntate ga nete ke a kopa ntate magaranyana ba shereng ka ditlela mogauwe ntate ge a ba bona ntate ba ya godimo le tlase metseng mona ka nete abempe ba shewe ka nnete ka mepuso e ba phintsang ntate ge a kopa ntate diko ka nete mpo mpo o mokutlwele wena ntate basebeletsi ba tsa bophelo ga re fa gata ntate ke seo ge bonang se ba etsagalela mme ba bila ba tsebe ka maatla ntate bosibo le motsheyang mosebetsing wa bona ntate ke a leboa ntate
1: ndate tholong
3: ndate dio
1: ka mosebetsi o fuweng ke setšhaba ndate tholong etsa jwang go bona gore bona basebetsi ba tsa bophelo metseng ba fetisa thuto jaaka re

0: ge ntsetso e robedi ge fagaletse gaga ya bo super ke ya mogatlhelong wa bo gago ebile le wa go qetela bolano la ditaba la sepe mme re ntse re buisana jale le modula wa studio wa komiti ya boiketlo ba setšhaba ka moga gore batle ba be le kopano kapa ba be phuthomale Africa Borwa Cape Town e le dikomiti kapa e le badula studio ba dikomiti tsa paramente tsa boiketlo tsa bophelo mmogo le ditšhelete motlhophe magalang yane madimo gafeng
1: I'm not going to be able to do it. Dikgweditseno tse ne le ba bewa go tsona mme re ile ra gilela ka lebaka la go katela besego sa bataba tsa HIV tse gagolo neneng ya ba re tlhaselwa ke corona ya ba re lebetse ka TV ntse salela morago yagasere sa yadresa ya re pokela gagolo ke yona taba e re entseng ntle le mono botsibi ba TV le ba o fetsa letaba tsa TV ko tse bo le maatla ka gagona ya Lesotho

Hanan tabatuwa le basu, hanan tabatuwa. Mabutu lo,

0: fumanelwa pheko mohlomong ka kotlolo gona ge shebile ha lena la TV mme di khotso
1: tabedu
0: ga ke pite
1: ha se ke tlo le le
0: ntate
1: ke re ke le go tla ka kana yana ona ka ba ke mo sa tla ke le di mantsa ba mo go so di go thata hala go kae ha o se hala go la ga ho la sa mhalo ha mare mo la kana di tlhile di tsete di tlhile di tsete tse re kana empa yena e nngwe le se tlhile di nne ka o di mo tlhile e bile la go di ba go la mone o pepisa o tlo go ga ka mme ba go la le thedi tse di teng extreme intensity ke la ga go na ha go ba le se se ke ka ka la ja mo futa o wa tlhile o sa tshwese tso di mo le mo ya se khala ke re se di se o go mola di mane se ka go ba o ke ba le shume le naka wa zwa nda dete ku mpho ho se kentsa no ana ke tsena ka go tsinka tsela tsa mihleng ya khala tsa magaba ha ke tse re ba le mihleng ya khala ho ke o ne se ye tsinka tsa magaba ndiwe mo mo tsidi ntsa eno ke fuwe mane se ka po ba u tsiba ba le di ba ma ba ba u re di ha ba e lenaka a ka go jetse go la ka ba tsentsa petala nini ba le di ntsa gade
0: ke neng a le mo se piso ta fuwa ba u tsiba ba ka ba dinga ka tse ka lo ka pa
1: ke le le se piso li ena la ba u ya ka na na mo di ye ya u ya ka na hona mo na nda ke mo ka ba na u ya ka na hona le na ne lo na le na ke mo se tsile ka di tshelete ne re tshepiswa ebile ntate mokgabagane ke ne ke mmotsa potso e tshala gona lena le lena ya ba oge a ke ke a gaba taba tseno sealemoeng mola ke taba tse tibileng ka mokgwa o kgethegileng jale ga re tsena ga ditlile ja di diswang gaeba tliniki ena e ne e sepetlele pele jale go nna taba tsa bokgwakgwa tsa mofuta ona ga re bale ke tliniki tse pedi tse batileng wa tseba ntate dikilomitara tse pedi fela o tlwa tliniki e nnye go ya go ye nngwe kore o utlwa o ipotsa ona taba tseo di ka phethala jang sepetlele sa se sa nnyolole mo ngaka tla ba teng bosiri motsheare go fitlhela gona jale ntate ga re tsena bothata ke ofeng ga ka ngaka le gona taba tseo di ka phethala jang o etsa batho tsa mofuta ono setšhaba sona se ntse se kula go ya pele go ya pele go ya fela meago ke ena e galesitse mona ntate
0: o tlhakile ntate pete ntate plus 2665993 o ka gokagana le gona go utlwa saba sa gago le wena kapa o a tlatsetsa esetebanga batla ditlhakisetso ditebeng tsena tseo ge ntseng re buisana ka tsona le motlhomphei mogothu magalanyane moame dikgotso kgotso mme mepone o tlhakile mme
2: thank you ntate ke itse ntate nagalenyana yage gotho batho ba bangata ba dumaene bane ba tshwere ke tb fela ne a ba ipatile kae wa tseba batho ba bangata ba checkile gona ese gantse o checko empa bongata ba bone ga gore mona ba jele kone bana ba gamone ba tsile ka ya morwa kore jele ga re sa ipa re sa tsea ona bona botho ba ipatile bana ba go kae ntate magalenyana a ka botse ona a ka ipatile bao kae bane ga mone bongata ba bona ditsile ka morwa mona ga ntse o checkwa mona jele ga re sa tsebana ba tshwereng ke tb
0: bana ba go ka ntate ke a leboga mme moipone go be gantle metsesonyele shome le meso yo golong ga fogaletse gora ya bosupa plus 2665993 molamedikgotso
3: kgotso ntate ja lethabontlha go mona makgaka nna ebile bua mokgetho eno ga ese wa mokgethoe mmena bona ba re gee monna ya maatlatla ke sesile gepela motho motho wa marumo ga e tsele gae se ba sebetsang teng re a bona ga o nne le meswa ka nnete ntate ata le re ne ka pele le le go di go mo mo tshwa ga re ke re tlo mo fa ga ya tlo ya o fumela mo khetho wa tsika se nna wa se ba ka sima ga le buanta
0: re go bo ntate nthako plus 2665993 ke nomoro ka ho kana le gona ka yona mamedi khotso plus 2665993 khotso mamedi mama medi dumela
4: e ya nare teko
0: ntate molalle
4: e ke tlang ke khomo molalle ka ka tsa se pinga mo
0: ntate
4: ye so a ka ke a tiela ne ke kopa ho tsanda ntate magalanyane ho rena ebe e ka

0: di botlhokwa ba gore e le ntlo ya paramente ba ntse ba kopitse taba yane ya South Africa ya gore re golle disiki tsena tsa one gobane dipilisi etlile ka nnete tse dulang nameng tsona ka nnete di a etsa ba mpe ba fetise molao ono wa gore ka nnete re fumane moputsonyana o ntlo
1: ee tlakile se mamele gore tla tshwaetsela mo le batlang gore e letlenge le fumane ditsiane
0: batho ba sentse ba na le yone le disiki tseno dipilisi tsena ka nnete di fitlhe di a goreta tsona ga di fitlha melemone sa fabka sente e etsagala ke ipatisitse le molao le one wa naga ya Lesotho protection of health section 27 ke a lebo
1: kelebowantate molalele ge meme o mamedi e mong plus 2665993 ge metsetsong e mašome mabedi a motso ge fogaletse goga ya bosupa kgotsa mo mamedi
2: tabatetabatekgalantatetitiontate a tlaka thuso yona gantle tabatsetsa dibuang di tlo phethagala jana keye e go tlaka ngwalelang ga kaona gore ntate itsetsa ditsang mo tabatse di tlo phethagala gobane lesetilangtate taba e mee ke letona ntlelela fela kena gore ngwana gore ntate e sena banna o ile taba mona ke yone felela fela ana kee ditaba tse keye go tlaka ngwalelang ga kaona gore tabatsetsa dibuang di tla fela di etsagale
1: e tlakileng tate dikgomo ntate sekoboto motlhomphe magayena botlhoge ke nobo
3: ekeeyenanantate sekoboto ke pakeeke ke gagete megalo

0: kannete molemong wa Basotho ba mosebetsing ona e re e tshwereng ka matla se le dikomiti tsena tsa paramente. Ntate molalle, o na re rekereng ke model onana wa Africa Borwa wa Occupational Disease Compensation. O na le go ga ba bona gore motho latela lefilela le motshwereng o tlhoka thuso nakonyana e itseng, ebe ba etsa jalo ba kena gore ba a thuso a fumane ditiano tse itseng gobane ehile Dr Mama One ka lena bophelo o sa bontshitse gore wa tsela jale TB bothata bo se bo bona le yone e se le taba ya tlala le bofuma go feta taba ya gore go shota ga re shote ka ditlhare ka ga gona ya lesoko bakeng tsa TB. Se re tlhoka gore motho a nkang ditlhare ebe o na le dijo o na le tshegetso ka gola ke tsona tseno tse re tlamehile gore re gaelele go tsona gagolo tsa go lwantsha tlala go batho ba nang meriana e le ya TB le HIV.
1: Dilemong tse o feta botlhomphei magalanyana go nnile gae ba le taba mme e ne ebile e tlhaa gona lenaneng lena gore e sebea dingaka tsa setso di ka sebetsa mmogo le dingaka tsena tseo e lego tlwaile gore tlabe tsere ke tsa senye semane nna motlhomo moo go ka ba le mokgwa wa gore dingaka tsa setso di ka ba le tlatsetso le tsone lefunyele la TB.
0: Ee, ga gone ntate wa tseba le moke mo lela ke sa bua ka ona moke mona wa tsa gone o na na le mo lesego buang ka African Medicines Agency le letaba eno ya gore alternative medicine e leng kalafo tse e fapakane di tsebele ko tshebetsong go ka senya mafu. Maaforika ga a tlotla a senya mafu ka go sebedisa mekgwa ya batho ba bantsela e leng ena e tlang kwana e ne a sekgowa kabane le go sebedise mekgwa yotlhe. Mekgwa e leng ntadetheko e re buang ka yone e tlabele ya gore pepele motho a ka kula a bonagala fela a ntsa bonagala ka ga immune system ya e tla theoa go e matlafatsa ka ditlamatlama ka dijo ka dikgothaletso ditaba tse dingwe tsa botlhokwa gagolo mme ga di sa kenelele di ntse di tlo etsa gore mmuso o bonagale o ka mmele o ba le ditseo tse ngata gagolo go feta ka mokgwa o batho ba kabo ba thusetsana ba sebetsana le ba tšhekang ditlamatlama le ba lemang ditlamatlama mme re la ga bona ga re bua ka taba tsena ka yone nako ya corona gona lengana le la sebediswa ka maatla a makae go fokotsa ditaba tsena e seta le meriana eno. So e tlele tlamehile go tlela dinthong tse dingwe tsa rona tse e thusang di seka tsa keteletse di lentse kare ke dintsho fela tse kekeng tsa sebetsa empa e le gore di a sebetsa tse di thusa mo di thusang.
1: Motlhomphei magalanyane ge ka akaretsa ditaba tsa rona ka metsotso
0: a batho ka ditaba le bona ka kanete leeto le na leo ke neng ka lentsile molemong wa Basotho le ntse re matlafatsa le go kopanya ditheko le diparamente tsena tsa Africa le bile molemo gagolo go rona gagolo ga baba ile lemdulasetulo wa economy cluster e tla re ga ke rotlela gore ka maane we ga re iketseng tabeng tsenana tsa TB ke tsebo go e fokotsa.

sena sere ha o qala o reka tsena tsa 15 maluti tla bua o qepeke no ka ofela o sena tshitiso ya inkapo enhe mo mamedi jale o tlo bo qoqa o bua o tlo ka hore ya leshome o itsa ka hore ya bohlano ka mogho wena o batlang ho bua ka teng.

go nga ga bela putsene kwa gore o be marandrang go bana ke re tshekite mo go kopanang teng jele se se re se go hlogetse di bundle tsa ha hona jwa le mo mamedi e ka ba mohlomong ke tsa letsatsi ke tsa beke ka poki tsa kgwedi tsena tsa re qetang go bua ka tsona e leng di social media combo bundles a ke empa feta mana tsa kana le kgetho nngwe batsi yo ka kgethang ho yona ntse le tsona di bundle mo mamedi hore o notswele pela monate ka beke ha o ka letsatsi la ha o le ka kgwedi ya hao empa ne ke mpa ke tshwa ke re he ho go tlo gona ho ntjetsa go na o lebohela eng na ke lebohela bophelo ke lebohela mohawanta temotimo ke lebohela hore ha o pula ha e netsatsi le mo mamedi le o ja kutlo re hle pele be ke ne fela pula tlotla ena ke lebohela hore mantong le mong ke kgona kopana le wena mona radio re qoke re bue ke lebohela Econet Telecom Lesotho re ke network e tsang ditho tsa right ebile ntse mphile monyetla wa re ke etse sena le o feta mona e re fa di-bundle tsa ditseo tse tlase nna ke tsona dintho tse ke tswang ke di lebohela le wena ntjetse na o lebohela eng fela pele gore o tlo ngarabele reka di-bundle tsa gao ka openya *100# direke o sebedisa EcoCash ka pompo ya tla o thuse e ba o qeta o direka he o tla ntjetsa marandrang mane ore ena rilo ke tswa ke lebohela se itseng le se itseng le se itseng nne re tswele pele re qoqe re bue EcoCash ke a tsaya le motho yo mareng rilo bua ka EcoCash re pele re phethela fela ke gopotsa gore EcoCash ke setlhaiswa sa rona seo ka sona mo mamedi o ntse o ka tswela pele go patela mekitlane ya gago go romela tšhelete go amela tšhelete le gona go reka tsona di-bundle tsena tse ntse re bua ka tsona jalo ka gantse re etsa jalo gona jwale mo mamedi mme gore o tlobele sepatchifono e leng yona EcoCash one ya pele o lokela gore o bo le mosebedisi wa Econet Telecom Lesotho akere o ba yena ka o reka sim card ke itse ke tumaluti fela ga o qeta o reka sim card o se ngodisa ka tumaluti fela ga o qeta o se ngodisa se re tla o thusa gore he o bo nno o ngodisetse yona EcoCash ke o penya fela *199#. Jelo ho motho yane a reng ha ke soka ke kapa ke na le sim card rilo se ngodisitswe fela jwale ha ke soka ke ngodisetsa EcoCash kapo hanga ka kopo re letle le ngodisetse kapo hobane ne ke tatile ha re ka ga gona hore he re tla re thusane ka yona taba ene ya hore le ngodisetse EcoCash jole re go hwena ha ona le bothata ke ntho ka iketsetsa yona o le lapeng o le mosebetsing ntse o phetha mabaka a mang taba fela ya metsotswana o so ipinyetsa fela *199# ke *199# e bo latela methati eno e bonolo e tla ba lebitso fane letsatsi la tswalo ID number dipotso tsa gaufinyane fela gore re tla re tsebe monga akhaonti ena ya EcoCash a kere jalo se ntse jalo bophelo se bo le bonolo bophelo se bo le bobebe e bo feta mona re re go wena mo mamedi mpoi ke a tseba o ko utlwontse re bua ka mpoi hangata ke re o ka reka di-bundle tsa gago o sebedisa mpoi o ka re mpoi ya o thuse ga o na le dipotso o tlhoka ditlhakisetso botsa mpoi jelo ntse o ipotsa gago mpoi ke mang mpoi ke mosebeletsi wa rona mo mamedi a teng go thusa nako yotlhe ya letsatsi 24 hours manta ho isa manta nako yotlhe wena o tlhokang thusa seo se etsang fela ke go mo romela lentswe hello kapo ore hi o tla gotlala le wena hang hang boy ka mane ka WhatsApp boloka nomoro ya hi WhatsApp o mo mamedi seno se tlo ba bohlokwa ke +266 66 100 100 +266 66 100 100 ebe o boloka nomoro eno ya mpo ya ke ha o qeta o e boloka o tla mo romela molaetsa jelo mpoi o teng go thusa a rabele dipotso tseo o nang le tsona a o fe ditlhakisetso dinthong tse ba motlhomong he ga o di utlwisise hantle kapa ga ona lesedi le e feleletseng go tsona kapa o thusa o reka tsona di-bundle tsena mo mamedi ne neng o rekile motlakase ka EcoCash ba o fumana gore athe o na le bothata ba ntse ke kopana le bona mpoi o tla ba sa o thusa etsa eng kapo gore ke batla go reka di-bundle tsena tse re lwa buileng ka tsona e leng tsa di-night bundles kapo tsane tsa social media se tla ba wena o tshwang gore na o batla mpoi ya o thusa ka eng fela sena ne mpa e le fela go gopotsa gore mpoi o teng go thusa nako yotlhe ya letsatsi he mo mamedi gwa gao kogore fela o mo romela molaetsa o tla gotlela go wena hang ga re kopane gape mantaha o tlang metsotso ga e le leshebele metso e mehlano pele re fitlha goreng yena ya borobedi o isa goreng yena ya borobedi lebiso la ka ke re lebohile rilo mogabodi nna ke tsamaya le network e e tsang dintho tse right ge re fela #inspiredtochangeyourworld bye bye.

0: room. Mme o shebane mamili wa sema sa lesotho ka nnete metsotso ha ile mihlano ka morao hora ya bobedi ke mmanta ha ke la le shumele metso robedi kgwedi ke ya bohlano ke ya motsheanong ke la mashu di selemo ke sa dikete tse pedi mashume a mabedi a nang le metso e tsheletse mme a o dumedisang ka nnete ke rapelang radio ngwane ke rapshine radio nya hao ka nnete wena mamili wa sema sa lesotho ke sentse ke re ho wena ke huwa madume ka nnete ke lebowa jwalo ba bileng le wena ho tloha hore nyane a le shumele metso mmedi letsatsi lena la kajeno la le shumele metso e robedi ha le ne le qala mme ka nnete re sentse re ha re otle jwalo ho a fihla jwalo hore nyane a le shumele motso moo ka nnete re a tshepa mafelo a beke a bile a monate mme ba e bang ka nnete ba ne ba boloka beng ka bona re sentse re jolo ka mehla jolo ka tlwaelo modimo a nne a tlamelle maqeba a bona go ba ka nnete ha wa hlaha se sa hlaheng ha wa hlaha se sa hlaheng mme ka nnete re sentse re a tshepa mafelo a beke yona ka nnete go ba bang a bile a monate ba ka nnete ho ne ho le matasatasa taba di ne di le ngata di etsahala di ne di etsahala ditaba tsa mafelo a beke empa re tla nna re tlo tla re otla jwalo ka tsona re nne re di utlwe gore na ebe ka nnete re ya ka tsona ka tsela e jwang ruko rona ebe re ya ka tsona ka tsela e jwang mme ka nnete ha o shebile ke ne ke re jwalo metsotsong ena ya ha jwale ha o shebe se le tshelela fela ka morao ho hora ena ya rona ya borobedi re ye papatsong jwalo ka nnete re tle re re boele re gutle
1: Mo go connect le kgolo setu tlo le tsholo jwa.
2: Ai mo kamo.
1: Ke ntse ntla fatse mabapi le marangrang a yo. O seng kana go nyane bo tshosang. O downloader, no uploader eng kapa eng marangrang.
2: Oh, ka tabela go bada botsi speed.
1: Eh.
2: Bada botsi maemo.
1: Ha fela se berise iConnect fiber kapa LTE unlimited. O tsere ntlo tso hle ka marangrang ka o panya halihlo. Fela di tjeo

ho jalo yana mamiri wa se ama sa le sotu a ga nete mitsotso rona ele shume le mitsotso itsiletseng ka morao hora ya borobedi ine ile le omile a go tswa albumong ya ha ka nete ya pula molomo o tla hopola ka nete o ile a ntsha album ena ka selemo sa ne sa 2016 mme ka nete pina ene e re lerato le fedile dikgomo ha di khutlele sakeng ka nete ke ditaba tsane tse bontshang ra e ka nete o re bahlankana ha ba tshepahale ka nete o ne a se a ntse qeto ra mona mohlankana o re o ra moritswana empa ka nete ba se ba dumellane taba tsa bona di le motjheng a qetella a fumane jwalo phone molaetsa mme tla gutle re na jwale o ne a batlang phone ya mohlankana mme o sheba ka nnete pele ho mono ke ne ke o file jwalo bengirongo e ne ile Zahara a tsamaya jwalo Lebrarobi mme ka nnete bobedi ba bona ba le jwalo e se e le bafu ba se ba ne ba ikele ka nnete o tla hopola hore Zahara o ile a kula sekirileke ka nnete ya ba kena sepetlele ya ba itlhokahalla empa he tse ngata tse ileng tsa ipetsa pele di ne di bontsha hore a e ka nnete o ne a ena le ntho ane re ka e bitsang jwalo kgatello ya maikutlo o tla hopola hore tse ding tsa ditaba tse neng di matha kore ditšhelete tsa ha e ka nnete di ne di ile tsa jowa le ena e ne e le motho e leng hore o ne a bontshitse hore ditšhelete ka nnete di ne di le teng tsa neng a lokela gore ebe o bile le tsona empa jale tsa jowa empa qetelong ya letsatsi ya gutlela tabeng ya tumelano ya neng a ena le yona ya neng a e tekenne e le ntho ane e re ka e bitsang kontraka mme le ga ana a sa kwatile kapa a le jwang kontraka e yena a neng a e signe a neng a dumelelane le yona ka nnete e ne e re tseno tse bang o di fumane tsona o ne a lokela go di fumana ka molao mme ke tsa dintsa ditaba tsane tse bontshwe ka nnete gore ntlha ya bohlokwa e ntse le gore ga re ne o lekeng ka maatla gore ge bale dikonteraka tsa rona dikonteraka tsa rona o di bala o tloa qalong go wa tsho qetelelong gobane gona ba bangwe ba rona re di bala qalong mona mo ditlabe di bua ka ditsiane tse o tla bo o di fumana mme ke ntlha ya bohlokwa e leng gore ntse re lokela re nne re rutana ka yona goba ga o sheba o tlo thola ke shebele ena ya dibapadi tsa bolo o tlo thola gore konteraka ya dumela ka nete ya bontsha gore ae e tlile re tla o fa dimilione tse tlhano mohlomong ka kgwedi empa ha e sentse ya pele kontraka ena e tlabe bontsha go na le mo e tlabe fitlha e tlaya ga mona ga e ba o sebini bobeke tse pedi ga di sedika fela o go sena moreng ka nnete o ne o ile go a performa e leng mosebetsi le ntho a ne reng ka nnete e kenyetsa company eno e tlabe o sebeletsa tšhelete e ntse bontsha go tšhelete ya go se re tla e fokotsa ka bokana maemo a mangwe a tsena ga o se e tsala tsena ka ga kontraka ga o se o sa ntshe albumo re ne re lebeleletse go tlo ntshe albumo tse tlhano ga o se o sa ntshe albumo tšhelete e ntse theo ga kana tseno ga re sa di shebile ga re ne re tekena kontraka gobane jale re shebile fela gore ka ga dilemo tse tlhano o tlo fiwa tšhelete e kana mme o kwa e le tšhelete e ngata ka tsela e kgethileng wa lebala gore kontraka ke ntho e re reng ka nnete e ya fetoa mme e ngotswe o lokela o e shebe le kgutlo ya go qetela gore na leqepheleng la go qetela mme ke taba yane rere o le motho fela o lokela o ne o ipotse gore na ge nana ko baneng beng ba dikontraka motlhomong kapa beng ba mesebetsi ba kgona go etsa patanta eno e kalo ko bane ba re ga ga nako mona ga ga tsela mona mo o tla kgathala go bala teng o nne o iphaseletse o tlo nne o iphaseletse yona mamedi wa seema sa le sotho ke ditaba tse teng ke ditaba tse e tsalang lefatshe ka bophara mme re re go botlhokwa ya ithutang ka mehla a tsebe gore na ditaba tsena di tsamaya ka tsela e jwang.

0: dumela se mabida kha bona sala masal so tho botse monzo mametsi ena kha so o le hona tenga ke mmanta a bekeng me go di mo e hlololo matsatsi a le shumele metso e robedi ka ofela selemo ntse so la sa dikete tse pedi le mashwa mabedi a metso tsetse mamedi ke la kwa dipapadi ha u kwa se khabola ho le ha u fi mo mametsing ena kha so o le hona teng na ba ka le bitso ke moratipa ke mogole motona wa le motona ka bela mano hashtag mahao nyipani e kgolo hefolani mahefola jesse nomoro 10 ha ke mong rapshin o teng kwano pelaka o la hlamuka la hlatha kgwale tsona ho tloa mane he ho morning drive show metsotsonyane e mashome a mararo ka mora hora ya bosupa ai ke mo fumana sa ntlatle ya futhumaditse ditulo ka kwano sentse di chesa
1: ndao ise
0: e seji ne di hitara hamnato ngwala mme ke gatshe hwa tsuwa banna haye rapshin wa tlile ho tsoa I'm going to go to the house. Borokom le Soto Premier League. Mamedi o tabopola gore mafelong a nabeke e ne tle le ha e fitlha pheletsong. Ho fedile ke le hlonono mme ha re bua le wena tjena dija batho ke bona bompudi ba 2025-26 season. Ke bona he tlhopha seno sa mahala, tlhopha sa kamane ka mogija makgwagane. Ke bona he ba hlileng taba tsa bona di ba tsamaetseng hantle haholo. Ka theo sheba tasmane sa makgwagane se ka thidi. Seratile ke bone picture engwe kapo photo kapo tshwantsho photo ke bone photo ya tlhopha sa dijaba ya sa diphako jwale ba ipatise ka mahlong
1: no mas betwe
0: has katali ke bone bahlangana ba nno ba ipatise ka mahlong
1: ho ba ke ha o shebile ne sentse bana le tshepo ka nnete ya hore mohlomo ndi o di tla fitla e tsokotsokotsa member CBF.
0: Mokotlisi wa di ha bua witse ho bile le di means communication. Cha ke tsela ke a ke le dadona bua so kwa sa bolo. Sa ka le bale. Jo ho bile di means communication e ka le bale eng he.
1: Me o hlokometse ha ne ba members di ho di jile members. Ke ne ka hlokometse hore stopa sa diphako se ka nna sa fihla sa lekana le sa
0: members.
1: Sa members ka dintla empa go di friends
0: ebe ebe ke yona e fitisang diphaka ba le go di gold tower ke go le mashwa ka gold tower
1: mme o hlolaetse go etsa le jwalo
0: e ka re diphako e ke bile a qala season ena sentity stage
1: e ke botata ba yona ntho league ke yona eno ya gore re se re batla re sebeletswe ha re ya qetelong re se dilo go itsebeletsa go tloa qalong
0: fela nnete ya sala ha be ke season tse ka ba ntse tharo ka ofela tlhopha sena sa diphakwe ntse se hula ka thata kore se le jwalo oko wa tate
1: mmetlhile ntlha ya bohlokwa kore seke se lo qala botjha kapa se tla bona na se re ka status ka tsela e jwang fela se kgutlele morago seke se lo qala botjha le taba engwe ya bohlokwa tsentse le ya borakgwebo ba ditrekeng ha ba ke ba bone ka nnete ba fana ka tshetso e matla dipapading tsa streke sa bo bona goba tengwe botlhoko re be setlhopha se segolo jalo ka diphako a se sa leyo ga na le ditlhopha tse ngata ka ga toropo ya masego motlhomong tse re kareng batho ba bangwe ba karatšhe nne re sa nke ka ditlhoka labeng tse dingwe teng
0: babedi ke metsotso e masome a mabedi gantle ge re le ba goreng ena ya borobo tse ding gape-gape ke tsane tsa netbank 8 tsetsetseng pele le tsona mafelong a nabeke tlatlha go fa dipheto tsa teng go gona a dm jwa mamedi tabe re busana jalo le ena monghadi moketsi ka makatsa go tlhakamane ka premier league re boela gape-gape re busana jalo le monghadi mokia go tlhakamane ka Lesotho football association tla gopola gore mafelong a nabeke bana ba khosafa ne ba tlhile ba tshwere dikgetho mo teng he president ya Lesotho football association monghadi Dijani Thunya a kgethetsweng ka gare go ba setho sa komiti e nno ya phethaso ka mono ka khosafe
1: e
0: se re emetswe ka mono ka
1: khosafe.

0: etsa diqeto
1: se re na le lentswe e le gore ka naga re batla kgosa fa e tlo tshwarelwa lesoo e se re na le lentswe ga e le jalo empa fela re sena mabala ntate wa
0: kaa ntho e re cabertang ke yone mme ke ya gola taba ya botlhokwa ke yone eno ya gore nate mme ke yo tla tlha tloge fa gore naa ka nnete go rona e reng taba
1: e re tshwaretseng tabeng la mamedi le wena ka tsela e tshwanang he maikutlo a gago ka jeno a molele kwano sa lemong sa lesotho nomorong ya mohala 2231 6429 hamol plus 2665 9933 hemon ka motibelo ai emona ba ka tsokotsa di-legend oka legend tsa
0: matlamabura
1: ba ka tsokotsa
0: empa jale nne ntse re makaditse re bua ka batho be e leng gore experience yone teng
1: emona ke re le rona na le
0: experienceempa jale ya lona ke re ke ya
1: sontaela ne ke thabetse ntho ne ke thabetse ne ke thabetse go boetse ke ba bona gape my former teammates ka ofela ba le jwalo ka ofela ne ba le teng ka ofela bona ka ofela ne ba le teng ba ntse tsa hore la ba ha re fitla ka monno ka ba ka qala go bona pele ka lobo ka dikgomo ne ke tama go etsa wa ne ke tama go etsa walo e ka qala go bona pele jwalo ka lobo ka dikgomo ka mora mo lebelo la ke bitsa ke ga ihle ke le supi e ke le supi ai mo ga maka yo
0: ai ka buima ka
1: mo ga maka mo na hai ntho jwalo mpaaale e laba papadi e monate gagolo nete ya sala gobane e na le papadi tse ne tlile
0: ditlakolaseaeketlhokometse taba eno ka nete gore papadi tseno ka go fela tse tlileng pelo papadi eno ya matlama le dija batho etlhe ne le papadi tse monate ya golo tse e leng gore batho ba bangata di ne di ba file kgotsa o bona go shebeleletse um papadi e o ne o sa lebelela gore e monate fela e be e monate
1: mona okwe ga o le ka lebaleng jale ukwa go tlile o nyetse o hula ka thata ga o ka ba motho a tlhangang
0: hweletsaka
1: ba bangweletsa go e mona tlo o tlo sebetsa e
0: sechaiaae
1: ke metsotso um lesome le metso e robedi gante ge re fitlha goreng ena ya borobedi re tla go fe tsona re tala ka mola ka netbank gona di bapetse ka tseleleng ga mafelong a na a beke mamedi ka mohe di tsamaileng ka teng ga o sheba mzamane bapetse jolo le tswading highlanders mme ga mzamane ya tlhola papadi ka dintlha tse pedi go ile a ke mzamane ntse tse ka boputswena jle tswading apa ka boputswa jle ntse tse ka boputswa ke batla go bonna data botseka gape e ne tshoolo o matlama nna ba tshoolo o matlama batho ba nno re tsaka
0: boputswakarolonake
1: botsa nate kokogopo ke re lona le re letseka boputswa bo ma matlama ao lekile mamedi ga o sheba gapegape he kick for live duventud le yone e bapetse jalo le buasona united mo teng he buasona united e tlotseng jalo ka dintlha tse tharo kgatlhanong le gao letho kathe ga o sheba gapegape dilemela le yone e tlotse jalo all aces ka tse pedi go e le nngwe ga e le fc summit le yone ya tlhola jalo ditshetlho he ka ntlha tse pedi go e le nngwe e le gore re bua jena fc summit buasono mzamane e ka stan hamol dilemela di fetela mane he go seka magaolagae re fete re paroletse re kena ka mola ka Vodacom Lesotho Premier League
0: mme go sheba ka nnete ya papadi e ka godimo ebile eno ya gore ka nnete setlhopha sa dinare le sona re bone se itshagolola se tlola jalo setlhopha sa manonyane ka ntlha e le nngwe go gao letho mme setlhopha sa LDF se ile setlhatlha sa tetebetsa setlhopha sa marwala ka ntlha tse pedi go e le nngwe ke mo e le gore re tlhokometse gore setlhopha sa diodi se bapetse ka go lekana ya gao letho le setlhopha sa members ya ba setlhopha sa diphako ka nnete se tlola jalo setlhopha sa matshoga ka ntlha tse tharo go gao letho setlhopha sa difofane se tlotse jalo setlhopha sa majantšha ka ntlha tse pedi go gao letho lcs e tlotse jalo lemkong queen ka ntlha tse tharo go gao letho lmps e bapetse jalo ka o lekana le setlhopha sa bantu mme go tlhokometse ra e setlhopha sa dija batho se ile sa fitlha sa bontsha ka nnete gore mona re batlhodi sa tlhola setlhopha sa matlama ka ntlha e le nngwe go gao letho
1: ntlha e kogong jalo ke game changer ya bone ne ba e kenya jan thabantsho jersey number 15 e la re ga ketwa go koga koli nno o la sheba ka letshweleng la matlamayang ba phamisa matsogo what an emotional move o la phamisa matsogo ga ketwa go koga ntlha e nno ebile a ketwa go kena le substitute jela fitlha a tlhaba ntlha a ketwa go tlhaba ntlha a sheba ka letshweleng la habo la matlama letshweleng la habo la matlama bale a phamisa matsogo a kopa tshwarelo.

0: data me hoita
1: e ke lokela ho le sharp e mona na maema ndumela ke itse
0: check ne ke tla me a hoita tshe empa ho shebana hem eruption ne ta sala e bile ho ka gareng ine sentwe lebeletsong ho phapa sa di ja batho sekatle go tsetele le bona bompodi ba league bana wa tsa ba tlhoko ba tsedulang di shebuwe tla bo shebuwe ho phapa sa makauta ho shebuwe matlama ho shebuwe o se we duoti o ke tlo tlhopa tsegeletse bang hantlo ditlame dule di
1: me a o hlokometse wa tsiba monato wa likiene ya gona kore tlhopa se ka sa difofane wa tsa le sona ne re sa se ba Pacific qetele ke se re beya bo emong beleng gore re se re ipotsa dipotso
0: ka sona number 2
1: e ya ke re se re ipotsa dipotso ka sona gona ebe ka matlana se ka thewang ka sona ebe seasoning e tlang ya 2026-2027 setla taka tselebe
0: re ba bana ina nyi tse batho yo
1: e ha ho la ho me ka lebele tse ga tla bona gore na ebe e tlotla ka matlang jwang gore ga bona na season nyi ena ka nnete batla ba moetse maemo a fe
0: mhm bana ho sheba di tlo percentage di qaleletse le ferreo sentse di bifa pa sentse di qaleletse ha ho sheba bo mang sentse ba lengwa di team mang in talks with this mang in talks with this ho itla ba tsena ho itla ba tsena empa he se seng sa ditlhopha tse tlileng batho ba ditonetse mmatlho next season ke tlhopha sa LDF e se tonetse matlho a golo gona go tlotla go e tsalang ka LDF o nnete ya sala gobane jale a kere wa opola batlhangbale
1: bale tlo bangata golo bane ga kere bula le mafelo a kgwedi yone
0: baqeta
1: e baqeta ga tlabe re lebeleletse re tle go utlwa gorena go e tsagalang
0: babedi e re re fumale jalo ntatera makatsa ka mona ka PLMC re ke re utlwa gona jale he ha ba phatlalatsa semola go ga taba kitse
1: e sentsane tsa go bona ke re tshe gona ne se re ketse di
0: taba kitse taba kitse nana e di felletse gona di ami wa ha o le tsena no mo ga mala ke 2231 6429 ha mo plus 2665599 33 go na dinge mamedi mo tla tle o go fumana teng he re le ba hantle ho dinge na ya borobong mo tele tla fumana jalo bana ba mo ifo wa taba hang ka mala mo re tla botse re tswela pele hape ka taba tsa gona e mo hape eruption ha o sheba ka mona ka Africa borwa he ale le bekire theke ona fa se le bekire theke ale dimpa ale di gopo a tle shot ye tshwe ale ka nqanne jule a santa be sa ka manne tati ya ho itala wa
1: jule bo ene mo itala wa tingwa mo
0: ho ka jwa wa tane a ho se le tshotswe e se le tshotswe e galaxy se me ka tsile e galaxy ri tshotela ka net e ya galaxy te camera tse fela ga ntate ya ba ofili pele pirate ke go go thwe go no sontu we ka nthongwe le nngwe
1: me le obiti ke re
0: ba hlakile
1: ka nna tlo ema tsebeng go bana le yona e tshaba selepe sena se
0: tla bana tla ema obiti bana
1: e ka ema go ke tsheke ke ke papa di ya bolo ya moto ntlela ya ba tshe di under carpet envelope buka tabi kwa
0: ha lo tama e re go pala jobe le mo go kopala jobe ndate ga makatsa go kona e be heta ba di eme jwang e ka ntle ya re gama
2: ke wonder it
0: ndate wa ka dumela phela wa
2: ka le bi ke phela wonder it u ya ya ngwe wonder it
0: ni tya sala phakwe ha mo nate ntate mpa he ke mo fwa te ntate tsama ya hantle phakwe tsama ile hantle ntate o
2: ah wa ntate ke nete ke rata ho le bua wa ntate ke bile lo lo la se be ditse ha mo nate ka mo futhu o tshabeang nete ho ha e buwe ho re ka mathule ngane re go tlang re phethela ditaba tsa rona se se nyetsa sa mangane to ntate go tla bo se le motho e mong a tsaba bua le wena ka ditaba tse amanang le Vodacom Premier League e le go kannete nna ya ka tema ke e kgathile go felela monana gobane jale sesetha sa eso ke sane se se se lebile mane mapokong empa he ke taba tsa teng ontate ga ona le gang
0: ke lekaba bona batlhanela bana ba setlhopha sa heno sa

0: a wenda te ho no se monate ho bona ho hang ba nnete ya sala papa dinga la o ketela ene ba ile ba sebetse ka thata bona ba haisale ka matlana haisale ntate mpa hekela ga ba bona ba na mistedi fahlo tsa bona ba bile matso mahlo
1: nnete sala ngwana mme

0: modima ka o sheba empa ha sa o sheba ka nnete o tla tshwanela gore o fumane di-results tseno tse bodila jalo ka gaoba o tlameya go thola empa ga se qetelelo ya bophelo go ntse o na le bophelo ka nqane re ka keteletse re ntse re yang pele ga ba ka tshiba mohlomo le ntho tse kgolo tse bang re ne re sa di tlhokomele empa ge ka nnete go ne le bodutu gagolo wa ntate weekend ena empa ge ga o na la e thole ka galetsa ntate ehle go jalo ka ga o etsaetse
1: Dari noba se abetwa noba sibethwe haskatali. Impa yenda ke aba o tshaka ka maso ba lenda do ba nemzamani kena e a natswa. E boetse khutile hape.
0: Ne pe tsala go jwa lo ngwana mmempa he ha o bi bonolo ha golo. Ha o bonolo ha golo go etsa jalo ke tla se onolo ka ya wa khutla ka pelinyana. Empa he ka ne pe go go ba ba ikeletse. Ntho go le re lang ka gola he ha se ke gola ka tiwana Vodacom. E Premier League ke gwala eno e sa diphako gore batho ba quthi ha ke ba ka mela strike seno sa bona ha go luka go bona la kopano ya o supporta se se pase mo ba di tlhopa tsela tse di ntse tla yang ha o tla o se bona that go ba no bona le kopano ka go strike seno sa bona a tshe ha isumane ke le ke di mo tsena ka o fela a go bima ha go lwa ntate mpa he mo se mo se le mo sena ka o ba etsile ba tla ke ba ina hane ka tsela engwe ke ba e support. Ha o bonolo ha o lo tsamaisa sehlopha se sekalo. Ha o bonolo go hanganang ha o lo ha o sena tshetso ya lapi wa ntate. Ha o bonolo ha go lo mpa he ka nnete ntate ke ditaba di jalo ka ha di etsaetse.
1: Ntate ngama taba di etsaetse mafelong a mabeke ne la fitla pheletsong ya Vodacom Lesotho Premier League ntate mo teng ya sehlopha sa dija batho mahala ka mona ka morija magwagane. E bile mbona bompudi ba 2025-26 season.
0: Go jalo wa ntate go jalo go laba le tshebeletso e laba jalo mane Sotho Stadium ka nnete ga ba le buisa ba mahala ke utlwile kae kae ga ke ntse ke sheba ditaba paramenteng ke bona mokgetho wa sebaka seno a bua ditaba tseno ka banna mahala ba iketsa gobane batho ba gabo bona ba rata streke seno sa bo bona gagolo ntate e ne le nalane e kgolo e lengolwa ka gago go morija ga se streke one streke ke masego ke taba e kgolo gagolo ntate e etsaetseng wa tseba gore go ne tlwaeleile gore ebe gona jale re bua ka disopha tse ding tse itseng empa ga se tsona tsatsing la kajeno tse e leng basodi e leng gore ntate re le buisa mahala re le Vodacom Premier League ka mosebetsi o makgethe wa ntse go na le dintho tse ntle tse ke dumelang gantle gore thuta go mahala e ka nna ba ke tsona tse ntseng go mahala e atlege o ne sheba team e nang le boikemisetso nako yotlhe team e taba tsayana di dulang di nepaetse nako ena kaofela ga o sheba mokgwa o tsamaga ga ba sokole mokgwa o ja ga ba sokole ke dumela gantle gore le mokgwa wa go thusa ka ntho tse matsamaeng ke di-incentive tsa tsa di-team ke dumela gantle ntate ga se batho ba sokolang gomme ga ba phamise standard sa footballo jalo ka ga ba entse ge dumela gantle gore seasoneng e tlatlamang a se re tlo bona dimaaka wa ntate ka gago go Vodacom Premier League
1: eyentatewaka ka semane ntate ge di bone ntate di diletswe ke selepe sa magagane
0: go jalo wa ntate go jalo
1: ne re shebile tlhopha sena sa heno se se ile tlhopha sa mawala le sona se ile ntate wa ka e le gore ga e se rejo le se le official
0: nnete e sale ke dumela gante officialso e tla ikeletsa e tla tlhagisa loko ya yona e le tlabe le yona e official ga morago ke a golwa tsatsing lena kaponeng e tla tlhaelela wantate e le yona e tlabe tlhagisa ditaba tseno di le ka tsela di leng ka teng empa ga re se re bua ka yona taba eno ya relegation e ya go shebe wa ntate gore ga re ke belaela gore ka nnete Vodacom Premier League ya le mong sena ebile matlana a tshabeyang ga e ba setlhopha se ne se lwana go lwanela relegation se tswa ka di-points tse ka bang 2021 nalaneng ya naga enana bolong ya maoto ke belaela gore e ne le ga e qala go ngoleya go bonagala gore e ne le competitive ka mokgwa o tshabeileng ga e ba ke tseba hangata o tla fumana gore bo 15 points 13 points ke tsona tse baleyang relegation but selemong sena re bua ka 20 plus e leng gore selemong se tlang o ntse o bona gore re tlabe re tsama bo ma 25-26 ka go baleya relegation e le gore bolo ya naga

0: ne ntate inka di tepetseng di apile go a bona la go ba competitive ya golo wa tsela le mane ka odimo eh ke sa rena ka tama bo ma 60 mamang ka di points eh go motho a tsholang eh ile mogudi fela se le mong sena wa bona ga a tshise go le go tle go nyolo setsa ha go
1: nna ga ma committee ya heno e ntse di ma ka ntate e ngo tsena lana ka makgetlo a mangata ga motho ntse o sheba ntse o ithuta ona dikomiti tse ding ditabane tse di tsamajwang tale le o bona ka lona ga o ba le di-quadriple tsenana ka ofela go etswang go etswang
0: e wondate kobete um banna le basadi bano ba gaeso beo ke tlotla ke ba sia um nnete e sale pelo ya monna gae e a thulama ga o ba nagana o ba gopola um bogolo ba nako ha re dumelane ka mono e sile re a hanana gomme ke belaela gore ditaba tseo tsa katlego di tlisa ko ona matshwao ano a gore ka nako nngwe o fumana gore e go thata ntate wa ka um ga se batho ba bangata ne ntse re makalela bo ntate ba bangwe ba dinaga tse dingwe bo diparlamenteng o bona gore parlamenteng ena ga o sebetse ka kgotso go dula go tlhoisanwa fela naga e ra e tswela pele a ke wa ntate e ka ntate lena ke a di bua gore a esile o lobetsa ka majedifaseo ka mono ga o bua ka bolo obane ke ne ka batla yona nthene e re e fumaneng e leng katlego ka nnete re atleile gona go ga o tlhola o sheba ga ke gopole na ebe ke committee seng e laka ya batla e atamela mona mo ntse re le gona teng ntate tipaone ke bua le yena motswalelaka um a ntse a re ga a she monna kgetololana ke ne le rona le boluta le bothutanyane ba neng ba le ka godimo go lona a she ne re ta botse monna ke ne go lela gaebang ga a bona dikatlego tseo ge se ileng ka di fitlhela wa ntate empa ka nnete ntate wa ka ke se ke tshepa gore le bosikong baka ke dumela gantle banna le basadi bano baeso ba ntse ba tla sebetsa ka makgethe ano go isa bolo pele le nna mo ke teng nka utlwa bokoko ga ka bona dintho di fetoa kapo di nyetlha ge se re sa phaphame selemong se tlhatlhamang ke lebeletse gore ka nnete ke bone ba improve o feta mona mo ba leng gona teng ka nnete ke ba lakaletsa um matlhonolo le tshebetso e ntle ga mmogo go ya pele wa ntate go godisa papadin ya gona ya bola mao
1: bolo mona re na le ntho o thong coopt ntate ga makatsa bolo mona re na le ntho o thong coopt ntate ga motho a sebetsa hantle mosebetsi wa gae e mo latela hantle ka tsela e mosebetsi ya gae o latetseng ka teng ntate tshebetso e ntle o e ntseng ka gago komiti e nno ya geno re na le ntho o thong coopt ntate bolo mo
0: awa ntate wa tseba nnete e sa le coopt teng fela um o le motho gangata ga o sebeditse o ntse o tshwanela o suthe batho ba ntse ba thabela go ba le wena gobane ga o se o ka dula nako e telele ya ba ba atenela ga bana bona le melemo e bangwe la ka wa etsa ka go papadi ya bona e leng gore ntate wa ka ke ntse ke belaela gore le nna nke ke phomole ke shebelele ke tle ke omane jalo ka ba bangke ga sa etsang jalo ena ke ne ke etsa tene go tla go le monate wa ntate ga o le jwang empa ka nnete ke le nna ke a kgolwa he tawa tsa baisa bolo ga e bonolo wa ntate wa tsa kokotsa ga e bonolo le bophelo ba motho o ka fumana gore bo ba tsietsing ka mabaka a nako tse dingwe gobane ga le sa dumelelane le batho ba bangwe kapo le mofuta o mongwe wa setlhopha kapo ditlhopha tse dingwe ba bangwe ba ka ba ba nagana gore ko gobane o ba soile ko gobane o sa ba rate ko gobane o ba nyatsa gate nte ga o le jalo wena le shebile gore le tswele botlhe molemong wa papadi ya bolo ga o a sheba thimi ka bomong so taba eo e o bakela le dirategata gampe nna wantate tseo ke di baketseng ko go ba kagolo ya tsamaiso ya papadi ya bolo empa ntse ke belaela gore ke nako ya gore motho o ko phomophomole ga nyane o ko lokise le kelelelo o ko shebe tse dingwe tsa mabaka wantate
1: bute ntate ga maskadi a mafika ntate se ko wetse ona bolo mona re sebetsa wang ga motho a sebetsa gantle mosebetsi wa gae o le motle ntate wa katlhe sekadiamafikandate
0: watate ke ne kofa ditaba ka mogodileng ka teng e le gore bonyane le utlwisise gore ga se le gobane le babe ke ba motlho mongkileng le ka ba gata maoto ba ke ba dumelang go na le beo ke ba gatileng ka nnete ka taba tshebetso ya rona ka mono beo bona motlho mong dipelo tsa bona di teng tsa thetse ya gagolo ba bare eno ke sega sa rona ka nnete ke phatlhalatsa sealemoemolao ke kopa tshwabelo go botlhe be baele ka basitela ba ka premier league ba ntšhebe ka leitlho le leng ga se obane ke ne ke na le taba le bona empa ke taba tsa tshebetso eo e ne ke e fue ka moo

Ke a leboga hle phepha ditaba tsena tsa hora ya borobongwe sealemeng sa Lesotho o di balwa ke re lebogile Marabe mmamedi ke o dumedisa. Boto ya diphuputso e lebeletswe ho thehwa ho fumana sesosa sa mollo o tshisitseng diofisi tsa lefapha la dikamano tsa setšhaba lekaleng la tshireletso. Radiphatlalatso wa sesole Kenel Sakeng Lekolang o tlhalositse hore diphuputso tsa mathomo di supa gapelaelo e le gore mollo o bakilwe ke dithapo tsa motlakase tse ikgommeng. Kenel Lekola o bontshitse ga ketsagalo ena e tla ama tshebetso ya ofisi ya gabo ya letsatsi le letsatsi ka ga go ameile thepa le moagong. O menyeleditse maritsa ka gore go bile le ofisi e e amegang mme ile ya potlakisetswa ka la founu. Mokgatlho o buelang ditokelo tsa basebetsi e leng Economic Freedom Trade Union EFTU o re o tla boela gotla ka mora gore dipuisano tsa ka ntle go legotla le dikhamphani tse pedi tsa bolebedi dithise bekeng ena. Mongwedi e mogolo wa EFTU Monghadi Tshepamakakule o re o bonagala khamphani ya Security North le ya Ross Lyon di sa ikemisetsa go rarolola dikgang tsa basebetsi mabapi le meputso e tlase ka ga go tlhoma ba baka tieiso ka bomo. Monghadi Makakule o re mosebetsi ya nang le nako e ka godimo go selemo a le kara tshebetsong o lokela go fumana moputso wa 3,400 tsa maloteng empa dikgwebo tsena di balefa fela 2,600 tsa maloti. Re a phethela. Setsi sa ditsela se re se atlaile go ntlafatsa tsela ya Letshwana ya Motšhodwane e kopanyang setereke sa Qhuthinga le sa Kgatšhasnek e ileng ya sengwa ke digola tse bakwang ke phetogo ya boemo ba legodimo mme se e buletswe tshebetsong. Radiphatlalatso wa setsi sa ditsela Mofumagadi Nosizolo Matela o re ditholwana tsena tse busulang tsa phetogo ya boemo ba legodimo di baka tshenyo e kgolo dintlafatsong tsa tsela ka hara naga. A re setsi sa gabo se sebetsa ka thata go lokisa le go ntlafatsa kgokagano ya ditsela. Mofumadi Matela o re tsela ena e boetse e tlo netefatsa tshireletsego ya basebedisi ba yona go atametsa dintlafatso le go kenya letsogo le toma godisong ya moruo wa naga. Ditaba tsa hora ya borobongwe di fela mona mamela tse latelang tsena goreng ya 11 go fitlhela nako ga e be kgotso.

hona le taba eo ke e ratang haholo ka ena. Mosadi eo o ile a elellwa ngongoreo ho molekane wa hae, a elellwa bohloko bo teng pelong ya monna wa hae, a ba a hlokomela le gore monna wa hae ha je. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re, morena wa ka, ha o je keng? Morena wa ka, hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Yaba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae

0: yo mosadi wa hae a ile ngamata mela ka yona mamedi wa sama sa lesotho ka mehla go thwe monna ke nku halle empa ke re tshe monna o llela mosadi yo a mo hlompang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela go yena gena le nna no le monnate le nna no le tlang hwena la bobedi le le le leng ha gora ele ya borobong ha fitile ka metsotso e mashume a mararo
1: pirima
0: fitheletse orenyane ya leshume le motso o mo bontate le amengwa tlohong mona ke mo re tshohlang ditaba tse amanang le bontate ka kotlologo banna ba tentsana tsheya banna gotla
2: Dipapadi on your number one radio station
3: Pepino
2: Radio Less 93.3 FM. Limited.

0: di ruta jalo ile metsotso e robedi hanka ya kamora hore na ya borobong ka go le ke ya bobedi e bile ile ya qetela ya lalo la dipapadi botsa fika hantle hore nyane ya le shome ka lona mamedi di CMM tsa dihlopha sentetle di teng ka kwano ba nke ya bona under 20 so teng ke bona sel gwana ke bona jolo le gaitse di ya tsona khoni le yena o teng ka kwano ba bang ha bayo babang habayo kabo e se re hahle ba se ba ile
1: e ba nyamile
0: se ba ile kabo re ba tshile o bile go tata bua di transfer bana ke di transfer se di matter that
1: no ba e
0: se ntse di matter e se ntse di shebile se ntse di matter e ke shebile ntate ka mo di ntho di tsamang ka teng ha o sheba ka mane ka hlopheng sa duodi o tla ithuta hore e tlile movement o teng ka mo movement
1: le le di jala thogo di ka nete go a essence e ngwatha essence e le dipisa no ntsa ngwatha
0: essence tsipa e ha o sheba ba ba bana ba kambo bo vela pika man ka dina reng wa bona di contract tsa bona di a fela o sheba bana ba kambo se bile mahapi ka mona ka nthunga mona se chaba mahapi ka mona ka ka duo ding ka mona hore e ka nna ba tsha e ka nna ya ba ha re tsebe tsha ke re ba ndwa le ha bi
1: ke hona mang mo ile ntla bo tlokane le go jwa le ga tlhaka tlo bu
0: e ha le tlo patse go lotse ka mo di ja batho ba matla ma sentse ba getse sentse ba bua e ntse go ka nna ba ha re tsebe e ka nna botla iphumala le kae he mhlankane nno e se tshaba mo happy e a ke fela ba hopola ho habo ke ma se wa ke okay
1: e ya tshe re tla u go na bo lo mona le dingo tla sentse ka gona heno ke ka
0: e ha bo ke ma se ho kaunta to aka buthata bo kae e ya gira coach 626 ha ke motho ha se mo ke masego e ya ntato wa ka le ha kuku na
1: impantse re ka lebella ho machoga tse ka ga ke motho a go
0: ba hlangana me ka mbo mo epika mo nno ntate ha ke go go kontaka tsa bona e di fitla pheletso ha ntse o sheba ditabana di jwang ke bona phepe hore mo ka u bere ka ma hlopeng sa matlama e le mphafa o lokisitse kontaka o lokisitse kontaka ha hai ai a mo apale na bona ona mohlomo tla tsamaya mamedi e ha le tsena ke re mathela ka mola ka Lesotho Football Association go kopana jo le mohadi miki ya ke tlokwa ka teng ona e be ditaba di tsamaile wa ndate miki
2: e wa tat
0: ndate wa ka dimelo phela wa
2: ah ndege ya wana jo wa tat
0: ah ndate ha o be ya kalo o bua mohathala
2: ai ha o mo lwa tiba ha o mo lwa tat mohathala re tla ba itse ha

0: kgolo tsa cross forward that the male hore ena go se ka nnete o tla sebeletsa ke tumelo fela hore o tla bona hore le bona re lena ha ba tsanne mo o se ntse fana ka pressure ho le go yena wa tatuge le bona re lena ha ka ntle ka go lebala ga se bitse hantle e ska ba fela hore rena le ntate president a ke ne ka ga committee go bana but e se ntse e re fa khatello ya hore ke le ke o tsebetsa hantle ke mo itse motlotlo yena mo ne lore ha bua kana ha le sotho aba bua kana ha se bitsang hantle ka ntle le ka ha go le bana wa tate
1: Banda to ka ga molebuisa ke hona ga le ba sotho re thabile nete ya sala ka mo head taba di linka teng ntate wa ka ha re fete he le migia ka jeno ba kena he ba hlankana ba tlhopasana ha dikwena be mo kotlisi bobina aba bitse
0: yo le watati antlantle se ba kene ke bolo re khona le tulo ya ba kotlisi le bona ya ka mo he sentse tsela pele ha ke bo tsela jela watati ba se ba ntimi mo la ka ho bana o ka hopola hore ke di fahla o tsentsa go hola mme ho bo hloka go le ba kopana le beng ba bona le bona ba yo ba tsebane mo ho ba tsebele ho na ke di feng di tebello tsa bokutlisi tsela ya ho sebetsa ba tsela ding wa tate ke bona hore ha re bua tsena ba kene ka holong yo e kholo ka mane ba bitse fatshe wa le ba ntse ba tata iso di tabeng tsa fapaneng tsa ho na ba kutlisi ba lebelletseng ho tswa ho bo
1: Ei ntate ba se ba fitile di tikong tsa dinaka ka bokona ba tata ba feta
0: ya ba tata ke bona ba thapotse ka puo e tla ba dipuo ba le ibe ka mora mono se hle ba kena di tabeng tsa bongaka
1: mhm
0: ya ba tata go ba shebo ba ne ba tse go o thubolo nyama o tumela o tshwanela go bua cup final le ke ya gala ha ina le injari ntate ha se bile o ga ba pala final a ke ba tsho mme wa tse go ba sona le ke ana ka pa le ke tsena ze pit gift le wa tate ke sa lo bana na taba tse ba ntate o kena ka top 4 kena ka top 8 u ba le a selepe le ka stela le bana go nka le ke e loge e hle ba bang e sa le ba thoetse ka thata ha go mme taba tse ga ntse no motho ha tla go tswa go pensa sana o tla fumela go tabe ga nyo o tla e pata ga e kona ke le pa itse e loge go hoka go ka nete ba di ga ntse di ba shebe wa tate ba bona go ba maemo a le pa itse ka ofe
1: wa tate ke o lebile ho lo re be re bile le puisano le wena ho seng hona re tla boetse hape go ntse re di sheba ha mokotlisa santa tla sebetsa wale a sebetsa le bahlankana ba
0: ho le wa tate re ntse re go potsa ba so to ho sa le ke letsatsi le leholo wa tate ke mane ga le bana ba ka fa ntate la ba tshwere draw yona ya dipapadi tsa 2026 Africa Cup of Nations Cup 2027 Africa Cup of Nations ya ne yanga East Africa ka mane ho sa le ga ho ga boga go e le go boga go nya bo bone go sa le go hlonga ka pa le hlalo ke tla le re tsebe ho bana ke le dikwena ha di thago ka September mane la go kopana le dina ha di fe
1: hala ka mo e ka mona ka khaeo
0: e ka khaeo ka mona wa tate mpa ba tla ya ha sa makang ka mona tla bisentse ka fala so thola ba tla e shebelle kwa
1: ke bone e nngwe hape ya Dr. Motsipe mola mala bontsha hore it's not everything e tlameha hore e be mogokgo mane bajele bana ba mogokgone se ba batla go tshwara le di-award tsena tse kgologolo tsena tsa carefo jole se ba gage batla ditle mona wale ke bone ka di iswa ka Nigeria ka mang
0: ke yona talente re e ntse re bua ka yona eno ya gore ke dumela go mofemoga gage ka kala ga nka kgosa fa watate ga nka tsena tse dingwe ke tla re iphumana re tsere ke no bo a tsone le tse di mmono ke tito ya dina ha ka sala ba wa tsema go ata tshe se ba tlagela le di khaelo tse ngata di tabeng tsona tsena tsa bo mabala le bo ende go wa no tla o tla fumana go hangata go di tsalo tse tlang a sa o fega mo ke a fega mo wa se lo tla fumana go ina le mogwa ya o tshwara di khudisano tse ka ntse ha o ya bo ka no fega mo no ka nete Egypt mo hoko tsona ka bo bidi le bo Algeria bo Tunisia tsona ke mo wale paete mme ha o ka sheba ka ithuta ga Afcon e ka nna ba ile bile hona ka nna ke ka ka tsona tseno ha go le West Africa man ka le ba ka lo le bala le di service tsona tse fokala ka o di modimo ile taba tsona tse o tsama ba
1: da toka ke le bula ho
0: thank you water
1: thank you water di
0: ala lo water
1: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi hantle ka mora hore na ya borbo no mogwa mala ke 2231649 hamol plus 2665599 33 Mamedi fala ka ha o maikutlo hona o di bone jwang 2025-26 season ha ile mona re fitile pheletsong ya yona ka mo head tabadi tsa maileng ka teng empa o ntse o sala

0: le tla nne reng ke ha mo le bona di CMM tsa ditlopa sente ba le teng ka kwano lwena ka nne go nke ka mona ka mohale mabedi tse re tsamaisana lwena futhi hantle hore nyane ya le shomekitse and then diso sa ntse le teng ke nwa ke a mona ke bona sele gwana ga itse dia tsona o teng khoni ke bona mrantwa le la o teng he kino number 2 ke boetse hape hape ke bona Basden the champ o di runner up and the champ ba teng ka ofela e ha o le tsina a ngwala mme re go kona taba tsa ba wanga ntle
1: mamedi khotso dadentiso dadentiso
2: dade
1: huruang ka jeno
2: Hai, ngwana monna. Wa tseba le banta la bodi go kentse ke le phunya go ya kwa mogao. Pepa wa tseba na le banta o so le phunya o ya kwana. Go re mana ma swana feletse mo eke tsa manga mogao. O tseba ona le phoso.
1: Empa re under 10 to so wena taba tsa ho ntse di lukile.
2: Di lukile wa monna kira ka bolela ha ke le mo mao ba kae. Ka le ba leng ho ke yana di bapadi tse 11.
1: Hurrah.
2: How ka la ho ba ho 12 ho ha se le ka go ya ka le ba leng. Mala le ntse ke gata o ba ka le ba leng impa ya mo bana ka ka wena ntumele hle ke dumedise le ho hlompha boka medi wa seare ma sa le sotu seare ma se o ditaba tsa gona ga le papadi ya bolo di fitlang ho hle le fatseng ho go batho ba tsebe go hona le dihlopha tse ka mbo matsho ga le tseding ka ofela ha tsone ha ke tshilo yo ke dumedise le ba mamedi ba seare ma se na o bana mo hle mo ba leng teng kana ko ena ba tloeletse mesebetsi ya bona ba mametse ga di bolo sotu ba utlo gona ga ba tshwaretseng ke fete he mo lo wa ka ke ya ka mana ka mo ke buswang ka teng ka Office signale Soto Football Association e teletsweng pele ke President Jane Nthunya ke re ntate Nthunya le botlhe ba o sebetsang le bona ga ikokobetsa beng ba ka ga entse reng ka ditaelo ga ntse re etsa mosebetsi wano le ga laileng gore go etse Office ya Premier League e teletsweng pele ke ntate Martin le moifo wa gae beng ba ka ga ikokobetsa ga ntse reng ka taolo ge bile re ntse re re a ka nnete ga e sise le lemong sena le se tlang go nnobe jalo Vodacom Lesotho ile yana motshetsi e moholo wa gona wa liki ya gona re Vodacom ha e hole ka ditlhaiswa tsohle tse nang le tsona gobane ke ka ditlhaiswa tseno moo le gona bo motintinyana re kgonang gore re fumane lethonyana ha ke tshilo lwa wena moholo wa akhaonto melela ke fetele ka mane ka setlhopheng sa eso sa matshoga se ntseng se le tlasa taolo ya ntate Thabang Lebusa ke re ntate Lebusa le moifo otlhe o sebetsang gona ga a le dumedisa beng ba ka ga a le hlompha ga a ikokobetsa Technical committee ya setlhopha e teletsweng pele ke ntate Tshepo Mogele le botlhe ba nang le bona beng ba ka ga le dumedisa ga le hlompha ge bile re ntse re lela ka letsa katlao bophelong dibapadi tsa setlhopha sa matshoga tlasa ketapele ya paseka bale le ba motlatsitseng dibapadi tsa haeso kaofela ke a le dumedisa beng ba ka ke a le hlompha gobane le etsa gore mosebetsi wa ka o nnobe teng gobane ga e ne se ka rona mosebetsi ona nka bentse ke sa o itse basetsi ba setlhopha sa matshoga ke a le dumedisa gotlhe mo le leng teng Barati le batshetsi ba papadi ya boloka kakaretso. Tsatsi la ka yolo phepa re tlo phethela ditaba tsa rona tsa selemo sena. Mme tsela eo re di phethelang ka yona ke gore ga ba petse re le matshoga selemong sena. Ha re a sebetsa hantle ho hang phepa empa re ithutile mo dikgolo tse di hlahileng gona teng. Ha o ba sheba lenane la dibapadi leo re qadileng re le ngodisitse re qeteletse selemo sena ga se re sena. Ka go le kgolo ya dibapadi tseno mme gona ebile kgolotso go tsamaiswa setlhopha sa matshoga gorena ke ka mabaka a feng go e tsaetseng ditaba tseno tse ding tsa tsona ke tse gona ge le botsamaisi ga tlameyang go ema ka maoto go bona gore ge a diphekola a tsa loto la pele ge bapetse gantle empa lotong la bobedi ga re a bapala gantle e le go go na le bat mo ononong e ka ba ke gona bokwamedi e ka ba ke technical committee e ka ba ke dibapadi empa gona re le matshoga re na le tumelo ya gore ga re tlotswe ge tlotswe mmogo ga ona yeo re ka mo jagisang bobe ba go tlhoba gono mme ke re go komiti ya eso ya setlhopha sa matshoga a e beng baka ga gotlhe le morago ge drawing boarding go dula fatshe le bakwetlisi ga mmogo le dibapadi ge fumaneng ka kotlolo gore na bothata bo kae wa tseba seso ga o sa se fumana gore na se bakue ke eng se ke sa fola ke selemo sa bone sena phepa molwana wa ka le wena o rialo matshoga e tlhaga position 12 e le gore gona ga go bontshe golo

0: ho hlokala go dula fase re fate ka botibo re batla mogho wa kgolo ya sehlopa sene mafapha o hle ka ba tsietsi botle botle ba ameang ha go nka mbikagabelo ba o bona gore re batlana le sesosa sa gore be ha re pele re ke le ka ga Premier League ka mona ga sa ga stickers re ba petse final ya A division ga ba ga ba champion mme ho na ho a re ruta gore ka nqane ho nona le nthwe ne tsala ka nqene ha e sa e tsala mme ga sa ile ipha monyetla wa ho sebetsa ditaba tseo tsa rona seo le mona ka sona tsa tsinela go tla le buisa botle botle ba ile mba sebetsa ka matla le ba sa ka mba sebetsa ka matla le bona gore ba nna ba e soma ya ke maboya ya le khutla mzamani ke no ula ya khutli ba ba mba ile ba ba tsa masi mo sena ha ba e ba sebetsa ka matla ba se ke ba khatala matla empa ba e le mbona ba hlodi ba selemo sena gona ga le machoga ga motlotlo ha holo re be mahala e qeteletse e le mohlodi wa selemo sena ke a gola ga ya me ka kotlolo ga le machoga ba ne ka ga masego ka mona ka thoko ho tlopo ya masego gana le dihlopha tseno ke mahala ke manonyane ke machoga mme ona ho gona ke pride e kgolo ho re be mahala tsa tsing lena bolo e bontsitse go le ka ha ga tlopo e ka tswa ya tswela man rural e re mme re ho mahala ba nna ba eso Hallelujah. Me ka ga mahala ka mono no o tsebe ba hlangana ba thabo siba bangata ka mono le bona. Ga ba lebuisa ntate jana, Hallelujah go se mo setheko. Hallelujah ka o fela ba nna ba thabo bosiu le bo ntse ho hale fitla mo sebetsi le tsa mo sebetsi. Ho sa sotele le go na le hokae. Mme ka mantsoe ana le ya manhle. Ho ba sotu ba eso. Ke mpe ke re tsa tsimla ka jena ke bona moifo ha eso wa di CMM ha ke tsebe na ba hokae empa mo ba teng. Ba tsebe ho ha re so a ka mona. Champe wa renka o re lahlela Hamza Gazaka letsatsi lohle ne u lo le bua ho ba ne re sebeditse le yena ge ni le bua le hona bua le tjena ge tlo go la dieta tsa go re bona go na re thusa champe jwang hore a itukisetse ya machabeng ho se mana le o moatla bantsa ya ding ga tla bentse re na le yena ge mo tsheditse o ba le jwa le o sa ile emela na ha le sotu moya ding ka mantsoe ana le ya manhle ba sotu ba Yesu ga le le bua ba mamedi ba ile ba ipha monyetla go ba ne ba ga mamela di ya le mo mo sa le mo sa le sotu mona ge le bua nako ya rona e o le iphe yona ge le bua le bohle bohle empa ka o di modimo lona bo ntate ba ditseng ka mono ka nnete ge le bua ka tsela e ikgethang phepa go ba ne ditaba ha di le teng ha le kebele di batlo batho ba ba le di batla go rona mme le di bua di le jwalo ka ha di le jwalo ka mantswe ana le ya mantsi a le bomholo wa ka
1: ho shapona dentiso
0: thank you dad
1: mme a sheba ka nnete metsotso ya rona e mashume a mabedi fela a nan le metso e robedi ka morao hore a borobo mme wena mamedi wa sema sa le sotho le mehala ya rona ka nnete e ntse butsu jwalo 2121 2231 6429 le plus 266 59933 ga nnete re ne re bue taba tsena go ikorona o e bone jwang leaky ena sehleng sena se re leng ho
2: sona arialo
1: ho jwang se wa
2: mosanka wa morena
1: wa morena
2: hey o monate
1: a ka di photo fela
2: o tsama le mogwele pepre yo
1: phuka
3: sel juan
2: kunjani
3: a skola kunjani bro
2: a skola skola skola my brother
1: ho mona to ho lona ba ka tsatsi lena ho mona
2: fela ho na le nthetsa etseng ka mona e sa tloele ya e ho na le nthetsa etseng e sa tloele ya ka mona e bile ke batlang ke be ke tswela ka mathe a ke go a bona ho mola ne wa ka ha fitla mo e ba deno ka ntenda di e ke o fitla ho se ho khotla go tlale go tla go tlale ke se di se fa
1: ya re ya na ba sa e ka mo tane tshentse wa fitla kana go ne ntwa ya ntwa ise ene
2: ha ke nna tlo ka kala ka le mmoka le mmore so ha sa ipa o tsa dire ka nka ne ke ga tlamea ho re mo ona ka le taba ena go
3: se God of honor
2: yes ntate taba eno ha ya tlamea re ye tsa itse le tlamea re e hlakile hantle ya tseba hala dile mo le motse jo la se ke bona o khotlwe ma ke yo tsena ke sa tseba na ho itse hala ba fela he ke tsepa ka ne tere inkile ke ba hlo itse le hantle ba holana ba ka ke
1: ke khotso fela
2: ah le le monate ke thabile le nna ka nnete ke a bona difahlelo di edile sentse ke dumedise bo kamedi wa radio le Soto 93.3 ho tloha mona ke mathela ka ga hlopha sa sa LMPSFC le Soto Mounted Police Services Football Club e tletseng pele jwale ke advocate Borotho wa Hamatsoso chief of police jile ka ofela executive committee ya LMPSFC le yona ke sentse ke e tlhomphile ke technical team e tlotseng pele ke motho ke mokata motho a bitswang Itumeleng Galbohe ka ofela le bona ke ba tlhomphile diapadi tsa yeso ka captain

0: captain nka uwa ha le go thodi ka ofela le di supporter ga di sponsor ga le bohle ka ofela le lapala LMPSFC aba ho lana baka ke tla fana ka go fela le tsatsi la motho ha ga ne ke phethela ke ne ke ba pala le a o sintswa kana mo o ya sa diwa ka bana tsa ga se ra o tsa ba sa tsa ba botse la ba ga tla ai khala ka Hai, baga je ni benda bo ke koro di tempo.
1: Ha survive.
0: Ha ke ke yale ya u sie ka mo la tsang ka point ka nna ka mo la ba yele o mogaile. Mogantwa na fika feta chop. O sa ba ise mbana ona ke. Fela e nnete sa le molano wa ka ka nnete ke ba petse 1-1 ho le stopa sene sa makauta letsatsi le la moqebelo ha ke ne re kwala sehla sena sa rona mme ka nnete ke batla ka re sa e beile kgutlo felano mona ke tla bela ka dibona hape sehleng se tlang nnete sa le ha ka sebetsa hantle haholo ka le stopa sa LMPS FC ho e leng hore le bone jwalo ka ntate nnete swantsa tsho ka lokela ke tlo kgutlela molao ko lesheba rona hantle ke ile ka fosa kae ka mora hore di-season tsena tse fetileng ka nnete re sebeditse hantle ya kana ebe sena ka se re theoha hampe hakalo ho ya tlase hakana mme ka nnete ka batla re ithutile le ha o le jwalo baholwane ba ka eno ke a lelapa nkekeng ka alale le mephate ka yona kwana ntho empanyile ka setlhong e nkekeng ka e lebala ke ho lebuisa ditlhopha tse sebeditseng hantle kore bo ntate setlhopha sa mahala re sebeditse kore ena ke batla gore re nne re thetsane re ingwale mono ka enke setlhopha seno se tsetetse ka hara football kore se tsetetse ho tsetela le ha e ne ba sekekeng sa hapa lekeena ne tla ba ke bommadimabe ka nnete se tsetetse ka hara football mme wa ithuta go letlhopha sena sa difofane se sebeditse hantle bona bo haesale setlheng sena ho tloha setlha sena se qadile mme ka nnete nna ke a ba lebuisa ke le motho ga ke na ona moya wa mona hore ebe ke a re batho ba sebeditse ebe ke ntse ke re jwale ha e sebenyaneng jwang kore hoho rona re le dihlopha tse ding hore re bone gola dihlopha tse ding di sebeditse jwang go qala setlha se tlang re sebetsa ka thata gobane ha ka ke nka ithuta re tadilwa ka le ka motho a ka di ifatelang ka le ka lekgwabole nka ntse ke diphopho ka makole se ke le ka fatshe tseko
2: wa hlokomela gore tse ding tse tharo tsela tse re neng re nka di le kgolo ga re sa di bala gona je
0: ae tseolo dife
2: se re kenyeleditse le samaja o tsee le sa le samajantle nna ke nka se sebeditse ka thata le monse
0: ditlhopha tse kgolo tsone molano wa ka tsona di tladileng tse ditlhopha tse kgolo tla o etsa mokgwele pela gao mono gore ditlhopha tse kgolo ka ga le kika mona ka tseba e ntse le ditlhopha tse kgolo empa performance wa sa bua ka taba performance ha re ka le ditlhopha ka matla a sona a di financial ka pa support ka pa eng mona le ditlhopha tse tla bapala hantle sehleng se itseng e ntse ke re ke ditlhopha tse nyane mme ha e hlakole go tsane tse ding ke ditlhopha tse kgolo yana ke ke ga e hlakola e tla dula le jwalo go fitlheletse motlhomong le gona tsena tse ding re inyololotse re fitlhile leveleng eno re reng jwale a se setlhopha sena jwale e se le setlhopha se ka balelelang sa bapisa le setlhopha se itseng kapa sa bapisa le setlhopha se itseng ha o le jwalo baholwane ba ka ke di otlile sa e buile ntate nteso ga re tloa mona bus then o tla ka nka re isemane jwalo ka ka metlha selemo sa boraya go jwalo ka tatelelo kapa banna ke sa bona kapa ke sa botshelela a ntse a re besetsa basotho ba tseyake ha o unne leke le beng baditlhopha ga ba etsa tsatsing lena ha ba nentse ba sa etsebe ha o unne leke o a tlameya gore besetsa ka le di-CMM gobane ka mogae mona re tlo etsa tlama thata re tlamagana re rekisa setlhopha se le seng go ya mane matshabeng mme ke ona moelelo wa tabe ena wa go tsatsing lena go le bokana ga mmogo jole re ja tšhelete ya dijalato fc kore ke batla ke le reka kgelo ya tšhelete ya dijalato fc le tsatsing letsheare lotlhe letsheare lotlhe mme ka nnete ena ga se batula a lebale bagolwane ba ka ka nnete re sebeditse ke a ba lebela le bona ba lwana bana ba ka ba di-CMM ka go rekisa football selemo bo mme ka netea bakeke ba tlhokomela e ke kempe ke re fela ke tla di motho na diretsolo la mazao batla di sekileyang kuka ka gotlaka ba fatshe ke bile ke dithana sa mabumo ke selala di sekobapolosake mošwana pakeng tsa matamo ga e sekoloi ga dikeno ka dibona dikena dichetha le basadi ba teng dibitsela ditlhokaba di fokaletse ba dine ba ntse ba komakomoana kgone ke ga ese mosemo ke disang ke diswa ke mokano wa sefela polane a ka mpona ke tetema ka ga ka makwala a ka ntebela ka fetwa molelele ke bualalela tlhopha se sole ke bua ka sona Lesotho Mounted Police Services Football Club ya
2: Koni Kuchang Koni
1: Wachisa.
2: Oh, wachisa.
1: Ho ba ntufela ka ntle ka mona la o ka sheba. Ho ho sehlatsa tsile chabi.
2: Morao mola, ho wachisa morao mola. Ho ba taka le pele mo.
1: Ba ho tsala tsenta tsenta. Wa di tsela di fofai. Di le tsa 2022 2023 di entse gona ja le le mo ya ba re di dire entse tse tsa go tla le di pompo o tla le di sikitsi ntse se re papara papara papara
2: e le ke se sona se me ka tseleng ka tsi o re re
1: ka ntwa Wee, di fofane. Ah ngwana mehle. Ere ke re ka ditumediso center 10 so a seng a di entse ngwana mehle ke kene ka ha iso ka makaute. Ke le bo he jwala. Ah tsa seng na o sa di entse ke go tlapela ho nna. Itse ha ba se dena tsola bo tsana bona hore. E hlile o loetsa fa fe fi fofu a hla e nepa ha tsa e pheta ha tsa. Tsale ke ena ona two supporter se banna. Ko re ke a ipotsa. Papa. Ke mang a sa tla re bulela ka Costa ka mo ko go le tsamaisa Costa wa ka ko re ntate Ntiso awe ko go bona le suya la puleng banna ba rana o suye hele ha ona ntwetse empa ha ba nna ka ga ka tsosa ba fube le sume ba tla ba tla bona go bona ha ntle na go etsa la banka go futubela ntate Ntiso ba tsena o simole mo o le ka nene o ka tsuwe o re tsibukana
2: a ke be a lebe
1: o re tsibukana
2: o tata gale
1: mahana ha o tlwa mona o ya kwa tla ya bunyeni wenda ntse se wala kala dilwa ba tsiba
2: 2 minutes
1: ba tsiba ho na ho ba di champion ma e re ke go tlala ka mafteng a nne ke re ntate ya lita ntate mosebetsi o yentse le mo sena le bohle bontse go sebetsa le bona bo sebeditse le bona go tloha ka motho ya bona hore Jesu ya bantu e ba magethe wa motseba Pasco ngwana ka o tla rantsa ja ba ja ba le mo se tla go tla rantsa ja ba ja ba go bona hore dimphetso tse bantu dintse di tsama ya hantle mme ngwana mme ke tsaba le hore go tloha ka motho ya bona hore di belo tsa bona di maemong a matle Jesu ntho e nngwe le engwe go ya fihla ka ntate mutu re bo mmelo bo ntate mo sebetsi go ye ntse se le mo sena o a bona hala o a ananela mme re ntse re re se ke ba ga fela mahla re tsene pele go re jwale re tise go feta mo go fositse re le kise mo re ile ga nepa jwale re tise ha holo hona teng le ha di papa di sa ha se wana mme wa se ba phepa e bo fihlana ko mo ne bo hoko e ke le tsetsa le ka telefone ntse go kuikuile he la ba ga mangwa ke na first re butsi ya tsa fela ke sentse ke tshe ke ho makauta ho se mo gona ngwana teng ha re be ntho ile go bane tsone na ko e no le re ke na ho yana ke e mona e tlotla e ba buditi ha holo e tla ko se sa tshepe le ha khoni ya jetsa ho bona taba e e me ka mo kha le mo futa o fe empa ya ngwana mme jo ka ka tsa tshula ga masina ngwana ba ke ke ile ga ipetela jalo papa dia gona ya etela re tlo ile jalo le bona LMPS ha ka tsena ke se mo sa bo di jalo re petela se sa ka LMPS mme re ntse re bapala ka tsela e batlang e tshwana tsena e hlile o sa bone phetoho papading e jwalo wena papa mme re sentse re tshwere re bone na re fositse ka re tlo lokisa re eketse re fokotse mo e bang re tlameha mme ha re kena ka re sebetse hobane o a tseba hore mosebetsi wa bolo ga o fele ga re no phumola rona ha ke tshwetse yona ke re mafelong ana a beke yona papa re tlabe re bula jwalo branch ba Maseru ba Bantu Football Club moqebelo wa di 23 mme e bekeng yane ya mafelo a kgwedi gape-gape re betse re na le taba e tlabeng e etsagala mo teng ke ke ba emetse ka metlhale matsatsi ke re ba latele jalo maqephane a rona official page ya bantu ba nne ba shebe gore na di-activity tse dingwe tse e tlang nna ke difeng jale re feleletse bantu gobane ke kere ntle le sebapadi sa 12 sentatentiso se nne se galletse kena ka lebaleng mafelo a ne a bekele tsa diphetogo e leng disupportara tsa bantu ngwana mme ga gona bantu mme ke santse ke tsa yona gaitsedi aka yona a rialo gore wa bona fatlha la gago ga le a tlatsatsing mena e ka nna ba o samme o mokana ga a ne a na fela gore ke number foo empa ge baleswa ke tshulo tsena e re ke tsamaye ke ya gesoma kaute fubensa ka gontse o tsaya masomatebele ke ntse ke so fetoe ke ntse ke lentswa ke ya bontate e seng ya bašwanyana gobane ga e ya ditabeng ga ba tshitsimeng.

0: O jalo.
1: O jalo ngana mi. O ko re ke fa mona mona le.
2: Memorantwana o santsa le ka monana. Eh Brantwana.
0: Eh motiba.
2: O thoga ile nthonta te batho ba ga ba ja mona wa sihlwa gaya.
0: Ni te sala ngolo lokela ba ba lo bana ha o ka sheba ho tloha selo mo sena sa dipapadi se qala wena motibang e sale ho bona la hore le kgang kholo e pakeng tsa sehlopha sa di ya batho le sehlopha sa difofane. Tsena tse dinga nnete ne se le bontshunya gare fela hobane ke la ka tla ka supa hore ho na le ntho e ntse re paipai ka pele ho nyala e ntshunya le ntse toitoile ka pele ho nne. Ke lokela ho sebeletsa ho itlosa ba tila nsiya ka nnete. Empa ha ke re ke re nenneng ke bona ho sona le ho sa hlanyana ho khalatsa masimpanyana ha ho sona ho putswanyana mona ka butle ke kgaele ntho tsena ka kwala ke bona hore nke be ka fihla mane ho ho tshunyana wa la ho yo la buti ntumelle ke dumedise Mohammed wa Radio Lesotho ke dumedise wa yena mogoele nnete sa le ke a bona hore e hle tshijana la ntse e bitsa hantle le katapana ka mpa se a gela le yena go me o koti ke a bona ntse tshwaela mona le mane neng ke mathela ka mane ka bo dikila la magwagwa batho ba buthabuthe batho ba ikana ka stopa sa Ivanoi batho ba rata stopa sa difofane FC nnete sa la buti mafelo ga be ke ne re ge se mogelo ne re bapala ka mane ka mohalo sekolo stopa sa ne sa majantsa FC ye ke la ka supa hore ba hlangana ba stopa ba ikemiseditse haholo ho bane ke re ke papadi ya ho qetela e ba e bapalang selemong sena sa dipapadi sa 2025-2026 mme ba tlo sebedisa matla ohle ba nang le ona le bokgoni ba nang le ona hore ba tle ba hapile papadi eno ho bile jwalo letsatsi nang la moqebelo monna a bitswang Senatla monyane o la yagela ka letanteng metsotsong e robong fela papadi qadile ya ba he o sa yagetse ka letanteng ka maneneng ka nnete setlhopha sa majantse a se itse ka ga se re ya tinyane sa ka se beile mokotla wa letswai mahetleng mona ka nnete ya ka gotla kgefutsong maneneng mokotlisireng kosana maseko nkosana mabena a ba fitlha latlhela monne a lethaba maphakisa a fitlha go tlantlha ya go qetela nnete sale a ba go a kwalo go a etwa ka mono ka mohalosuku re kutla le dintlha tse tharo di ya ka maneneng ka habo Ivanoi ke bua tse le wena e le gore dintlha tsentse tharo tse ntse re gotlwile tsona di re beile mane mo re lokela go ba teng kapo mo ne re di sefa go ba teng gobane e tlile ya selemo sena se qala sa dipapadi le a tlhaga bontsha gore re batla go tlotlodisana monana ga re a tla go tlotlang ka karolo jale ka ditlhopha wa bona ditlhopha tse nkileng karolo he ka ra Vodacom Premier League tse nkileng karolo tse participatileng ka Senyesemane
2: ba nneng ba sa feletsa tse dingwe
0: ba le banka go na le ntho ena gore he go na le batho ba ne ba participate go na le batho ba ne ba compete
2: oh
0: number 5 more number 6 more go ya kwana go no participate ka moo ka nnete wa bona bo se le gone sa le ba ipilela moo ga selemo se le qala ga ba ka ba tsitsinye bo mokakofa ba itse ba sebeletsa go tlosa noto mono ae e ba tlotse noto eno e tlosa moo so taba eno ya go bontsha go gae ke batho ba ne ba nkile karolo banong ga se batho ba ne ba tlile tlhodisanong mona nnete sa le kore fela gona ga le ba sepapa sa difofane re lebohile haolo ke boemo bo re bo fumaneng ba gore ebe re maemong a bobedi ga selemo sena sa dipapadi se fela nnete sa le batlangana ba sebeditse batshehetsi ba sepapa ka mokgotshwanang ga le leboa gobane ga re qala re qadile re le mmo ga ba ga qetelelang ntse re le mmo lebile le ntse le eketseya ka dipalo tsotlhe tse ne re di tlhoka mme se ke re le lemo se tlang ka nnete se ka re ka qala ka dipalo tse odimo jalo ka ga re qeteletse gobane o ithutile ka nnete setlhopha sa difofane se gotse ka botshehetsing se gotse ka papading ka maneneng gobane nnete e salang go ne sena mangkampo mangalalala le o lebelela gore e ka ba ga selemo sa dipapadi se fela tsena re tabe re le boemong mona empa he e nono se re entse gore morati le motshehetsi wa dipapadi e ka ba dikgwebo kapo e ka ba motho wa boikemetseng ampa re tshehetse gobane o a bona gore tshebetso ya rona e emiwang kapo tshebetso ya setlhopha ke ya mofuta ofeng ka gona ka nnete se re etsa kgoeletso go boradikgwebo le bona batshehetsi ba ka bang motho ka bo mong gore ka nnete mpe ba re tshehetse gobane setlhopha ke se nono se teng se ya phela buti
2: ke utlwile gore majantsa e gae kgona ka nnete e tlile le boemong bo odimo agolo ga e baneneng le kgona go ba sobokelela ga bo bona
0: nnete e salang ga se thabo e kgolo aka le go rona ge le ba setlhopha sa difofane gore re tlhotse setlhopha sa majantsa legae la bona le legae la rona gantle wa bona gore go ne go qabantswe potsa sa ka le le leng mme taba enonong ga e monate agolo ge be re tlhabile setlhopha sa majantsa ka legomo ka tsela e re se tlhabileng ka teng gobane ga o sheba

0: re ba loloko le le sika la LNG Holland abuti me taba eno nka nete ha ga tlhotse tshopa sa LNG Holland ha re be monate ha go le ha ga tlhotse ke tshopa sense sa LNG Holland se tsetswa ke so ke LNG Holland ka nete ha ga nete ha re be le ngongore o e kalo empa he re le bo ho re ebe di tshopa sa LNG Holland abuti ka boga go batsona di denga ga top 8 me ha ba ho ka ba le ntho tweng top 4 o tla bona stopper sa LNG Holland Celtic top 6 se tla bentse se teng top 8 se se teng ga sentse go lokela ho re gempe re hulelo a bo gona di hlomo ga atamela ho finyane le ya mana a ska hulana jena mana ba o setse mo ga o mane ne ga matla ho ebe le mo setlang ha re bua tsena ebe di tlopa tse nne tse thago tsa LNG Holland ebe di teng ka ga top 4 ke ya ntwe re ba tla se mo setlang le ho stopa sa ba jantsa ka nnete ha ke mona tya ho lo ke ho jwa lo fele taba ho ke sala teng ke ya ntwe re ba mo rebe ha ga thabi ho feta ha ga hlabile tsena tsa ka ntena
1: a mo ga ntwane le ho le mo setlang o tla o le matla ho feta mo
0: ke nnete ya boti boikemisetso le takatso le thahasello ya rona e ka ba jwalo fela o tlo hlokomele hore papadi ya bolo ya maoto e fapana le koloi wa tseba koloi ha o ka wa e sefisa selemong senana wa e paka mono selemo kaofela wa tseba hore ha o e palama mono e tlabentse e nepaetse kapa e tlabe lefiti selemong senana papadi ya bolo ya maoto sehlopha se ka qetelela se le boemong sena ha o nahana hore lemo se tlang se tla tloha mono se ye pele o fumanetse se buile jwalo ka nyeo wa boti o se o sa tsebe hore na ba tsama modimo hai kula wa etsa lo ba
2: se le lo
0: ka nye wa bo so so sa tse bo gona ba tsama modimo ho etsa etsi wa ngore be tshopa sena se ka se bo sena ha le re ne re go pula hore be se mo seno no se tla be se le pidinyana empa he ke papa di ya bola maoto empa ga ga mo go gona re game setseng re lebeletse hore se tlo tla ga le matla ha holo re tlise competition e feta nye re tliseng hore be tshopa sa di ya batho ke mo hlodika jeno se bile le tlhodisano e matla ha
1: a wa lo ka morantwana re tla ukwa
0: ke a le bo wena mofuke
1: mega nete re sentse re na le champ ra rona champ Basden o santse a le teng Basden
3: indeja ka phone wa dropa ka dropa wa phone ka phuma wa ngene indeja
1: indenjani le
3: ha o mamele ha o na tsebe ha o na fosta
1: ah good man
3: le tshela pigini ga ho ke tema e wena sto pizza ke se di sabe wa fela a fitla ke se se se ha yo le ntse ke mo ho etse ke bo ba sala ba tshinde o ska ba geka ha bona ba blume le a ke re seka o na tla me a shipe o ba rona se shipe ga mo la tla ke se se se ba re sa bo sa me a se le swai shit bubuk ya ba ke ba le back joint ke bona ba e kopile pepe mo fala semje
1: rotla
3: na mo re ntja ka tebetebe ke ke le hlompe ke hlompe sala moya se re hudisitseng se re ntseng batho o ba le nnete o thongwa la phako se na o ipolela motho o motla a bolelwa ke batho ya ba mongaka ke dilaka ba mongaka na ka tsa o feta ntate le bua thotanyana o mishimane mo letsane mo na ha o sa ipolele batho ba na ba sa o bolela e mo la sala mo ya sala se nyetse monna le nna ke tsama ho ya ka e phame bane the third one continuously consecutively and also consistently yeah la gay ka me ke nke bana bana ba Yesu le mme go le ba besetsa me ke taba tsetse jwa ke mongaka pepe re ka nne te ka ditlhomiso tsa tateng tiso ke di nke ke tsama ka tsola di le jwa ba le go tsa ba di ntse ka metso go na se ka tshintsha fela go le o na di sponsora ke se tsa ga ba tella ga fela vora go ka vora go Premier League ba entse go hebe o tshe e mo na bona le sutu pepe re bile mo nate ke po ke hopola mo na ka hlahlama mo shop ha le to le ntse le loela jo la ke go na ba bang ha le solo la dipono ma tshoge a bona ho la la go ne re bolo re hiltena ka ka fitla ha go motlo mo ke bua nnete ma o ba le ka hora ya pele ke la re paka me a tshwane a rona Hilton

Hujalo na mamiri wa sema sala sutu. Kukuta jalo mitutu ya runa. Ile le shume lena le mitu imiraro le skoto. Kamura uhora ena ya le shume. Kamura uhora ya le shume. Kinegufile jalo alia. Are more than a woman. Ya baka nete kufa jalo case. Are I'm missing you. I'm missing you. Mega nete kishokometi kishabili urka nete. Sidika riku ensena sa mino. Bekenyane ya hufita mahali ya mafilung ayo. Naga nete kishokometi uri. Yungu ya rikakapa za mino. Legend ya rikakapa za mino ka nete. Mungari Clarence Carter. Runa babanga nete kakotsi jualu. Retsiba. Batswari baro unalebo mmangwanu aro unabo malume wako unaka nete. Bungkono aro una. Babu ya kakakapa ena. Clarence Carter. Ntatemu holo Clarence Carter. Kannete nane bile se ke sa tshepe hore ke motho ya ntseng a le teng empa he kannete ke hlokometse ke utlwile hore kannete o ile a ithoballa boroko ba haeba o qetela letsatsing lane la laboraro mme kannete ke ditaba tse seng monate nalaneng kwano ya mmino mo e leng hore kannete ntate Clarence Carter kannete e se e le mofu ho utlwaetse kannete hore o ne a se a le dilemo tse ka ba 90 years. 90 years ka nnete o ne a sebeleditse ntate modimo o phetse ka nnete dilemo tse kalo mme a ukwala tabeng ena ya mmino nalaneng ya mmino ka nnete ke utlwile gore ae ka nnete o ne a se a ena le dilemo tse re kareng di 60 kaofela 60 years a le ka hara mmino a phela ka hara mmino a bina mmino a binela go kgotsofatsa meya ya rona a binela go kgotsofatsa meya ya rona ka nnete nna ke ne se ke sa tshepe ke ne se ke sa tsebe e le motho ya neng a ntse a phela mpe ka nnete re gotse re bakana re utlwa ntse o bua ka ena ka nnete bomme wa rona ba bua ka ena gore gae ka nnete Clarence Carter gathe ka nnete nako ya gae e ne e le gona e felang letsatsing la laboraro ke tlhokometse ke utlwile gore ka nnete gae ka nnete o la ithoballa boroko ba gae ba o qetela ke ditaba tse e seng monate empa he o le motho o tla ithuta o tla utlwa gore ka nnete batho ba bang neo gae le ya bona neo gae le ya motho ka nnete e baya gae e re ko fe jalo Asha a re you remind me

How am I supposed to live without you? Ke ntate Michael Bolton. Ho se amo sa le sotho. Le shume fela metsotso ya rona. Re re bile hora yane ya le shume le motso o mong. Re re bile hore nyane ya le shume le motso o mong. Me ke shebile mona na mamedi ya sama sa sotho ntse ke bua jalo ka taba ena ya hore diketso tsena ka nnete tsa ditlolo tsa molao. Haholo Afrika Borwa ke hlokometse mona hona le e nngwe e ketang mohlakwano marangrang mona e bontshang ka nnete hore ho lane la Afrika Borwa Rustenburg e ka nna ba hona le batho kapa ba ka bang tshelela ho isa ba supa ka ofela mohlomong bothong ka nnete ebile ba tshelela bothong ka nnete ba se ba bolauwe jwalo ka sethunya Rustenburg mane. Mme ka nnete ke ditaba tse tlatla re utlwa gantse le phahama gore na e be ke ditaba tse jwang ga ikwala ka nnete gore ke batho ba nneng ba le kae ka ntlong ya mothamagane letsatsing lane la moqebelo mo e leng gore ka nnete borasethunya ba ile ba fitlha jwalo ya ba sentse ba fafatsa ntho ya bona ka nnete ya ba sentse ba fafatsa jwalo ntho ya bona mme ke ditaba tse re tla utlwa gore na e be di ha kae ha o hlaella jwalo ho thuka nnete ke basotho mme le mona ke ntse ke bona hore ntse hlakisa hore na ba ba kae ke ba ho kae ba ba kae ke ba ho kae empa he ke ditaba tse re tla di utlwa ntse le phama hore na

Saberia motseng wa no bitswa Mapoteng matshegi mane ka nnete ka lelo le monne ya ka bang dilemo tse mashumi a mane a nang le metso e mehlano ya hlabile mora wa hae ya ka ba ke ditaba tse ntseng re di utlwa re tla ke re utlwa rona e be di ha kae goba jalo wa bonagala ka nnete o la ba fellwa ke bophelo o la ba fellwa ka bophelo go bonagala gore ntate le mora ba ne ba le tlasa tshusumetso ya tai tai ena le yona e tla ka ditaba tse e leng gore ka nnete ya fosisa e fosisa malapa e fositsa malapa ka nnete wena mamedi wa selama sa Lesotho empa he re tla nne re le utlwe rona ke ditaba tse jwang tsa tsentseng di etsagala re tle re bone motlhomong ge tle ke re fumane le sesosa rona ebe sesosa ditabeng tsa mofuto o tsena ebile gobane go etsaetseng wena mamedi wa selama ya sa Lesotho kofa jalo Tamia are still.

Me o she wena mamiri o sema sa lesotho metsotso ya rona e meraro fela le skoto pele re fihla ho re nyene ya leshumele motse mo me a ene tsho tsena ka nete ne re nna le lona na kwa rona e fihlile ya hore wena mamiri o sema sa lesotho re ya rwane rwane ka nete letsatsi nena la ka tseno re sebeditse ho tla ho re nyane ya busupa e fitile jwalo ka metsotso e mashume a mararo ha e fitile jwalo ka metsotso e mashume a mararo me ka nete re bile le lenane le monate haholo ga ba lana la dipapadi le ileng la fihla ho fikela ho rinyane ya leshome mo re nkileng ka nnete mokgahlelo wa ho qetela o re beya mona mo re leng teng ha jwale mme le bana ba ditaba essence ba le teng wena mamedi wa sema sa lesotho ka nnete re tle re utlwe hore na ebe tsa ditaba tsa letsatsi lena la kajeno di hakae mme ka nnete ke sentse ke re ho fihlela re kopana hape ka nnete re sebeditse ke re nna ke mohlakwana wa maphulo a disema wa mailangwathela majapolo kwentse le kaofela meriti theo bethele menyana ya diotlwana ka nnete ke ya tlhakwaneng ke re ha e soke madimo mane ke tebetebeng hantlama ke busa ke marena ka nnete a mangata haholo ke ebile ke ya tshepa hona sebaka se nang le marena a mangata jalo ka seno sa haeso mono kore ga ona sebaka se nang le marena a mangata jalo ka seno sa haeso wena mosotho wa haeso empa he ke ditaba tse etsagalang sentse ke re metsotso fela ke motsotswana fela le kapa metsotswana fela pele re fitlha gore nyane ya leshome le motse mo teng re tla fumana ditaba o santse a le teng kgaitsedi yaka go tla re fa ditaba mona ka nnete re shebile ke tlhokometse gore Dr. Parakadita Mosisidi o ne a le teng ka nnete tshebeletsong yane ya moporesidente wa mehleng wanaga yane ya Botswana Dr. Festus Mogae mo e leng ka nnete ntate Mosisidi ka nnete o fanne ka puo e matla gagolo mono o fanne ka puo e matla gagolo mo waneng a emetse naga ya rona ya lesotho ditabeng tseno tsa tshebeletso eno nong ya bofifi ka nnete o buile ditaba tse monate gagolo ke ntse ke di shebile mona ke ntse ke di mamela mona ka nnete ke a ithuta ra ka nnete matla e ntse le motho a nang le ona ntate Mosisidi ka nnete ntse le motho wa matla gagolo ka nnete ka puo fanne ka molaetsa o monate gagolo ka nnete mme wena mosotho wa heso metsotso ya rona ka nnete ga e ne e tlatsena e ne re gora ke ya leshome le motso o mong ditaba kwano go sealemoya sa lesotho ka nnete ga tle re tswele pele.

Ke o lebohile hle wa mphato ra ke le shumele motsomong wa sena ke selme sa Lesotho di taba o di ballwa ke re lebohile marabe mmameti ke o dumedisa Boto ya diphuputso e lebelletswe ho thehwa ho fumana sesosa sa mollo o tshisitseng a diofisi tsa lefapha la dikamano tsa setšhaba lekaleng la tshireletso. Radiphatlalatso wa sesole Kennel Sakel Lekola o tlhalositse hore diphuputso tsa mathomo di supa hapelaelo e le hore mollo o bakilwe ke dithapo tsa motlakase tse qhommeng. Kennel Lekola o bontshitse ha ketsahalo ena e tla ama tshebetso ya ofisi ya habo ya letsatsi le letsatsi ka ha ho ameile thepa le moaho. Mokgatlo o buellang a ditokelo tsa basebetsi e leng Economic Freedom Trade Union na EFTU o re o tla boela kgotla ka mora hore dipuisano tsa ka ntle ho lekgotla le dikhamphani tse pedi tsa bolebele di thise. Mongodi e moholo wa EFTU Monghadi Tshepang Makakule o re o bonahala khamphani ya Security North le ya Ross Lyon di sa ikemisetsa ho rarolla dikgang tsa basebetsi mabapi le meputso e tlase ka ha e hloma ba bakatiso ka bomo. Monghadi Makakule o re mosebetsi ya na le nako e ka hodimo ho selemo a le ka ra tshebetso o lokela ho fumana moputso wa dikete tse tharo lekgolo le metso e mene tsa maloting. Empa dikgwebo tsena di balefa fela dikete tse pedi le makgolo a tsheletseng tsa maloting. Ofisi ya Giro Company ya Security North Monghadi

sediso se seo gore balli ba diegile go fihla kopanong ka go dipuisano di ile tsa gaoletswa ka kenako a re le gaole jalo monyetla o ntse o le teng go tswela pele ka dipuisano bekeng ena re a phethela Sitsi sa ditsela se re se atlaile go ntlafatsa tsela ya letshwana ya motshodwane e kopanya streke sa Kutin le sa Qathasnek e ileng ya sengwa ke digola tse bakwanga ke pheto ya boemo ba legodimo mme se e buletswe tshebetsong. Radiphatlhalatso wa setsi sa ditsela Mofumahadi Nosizolo Matela o re ditholwana tsena tse bosula tsa pheto ya boemo ba legodimo di baka tshenyo e kgolo dintlafatsong tsa tsela ka gare go nagam. A re setsi sa gabo se sebetsa ka thata go lokisa le go ntlafatsa kgokagano ya ditsela. Ditaba tsa hora ya 11 wa di fela mona mamela tse latelang tsena goreng ya pele dikgomo.

0: sa khabola ha monate mo setho ha heso selelekela seo sa rona wa tseba he hana kwese le tsena ke na go le go kena le nana o la haolo le rutang le o le ratang ka mehlala se wa impotse ke wa gabe le nana o lena ke le nana le ka la temo ka netso e jwa le pepene pa itseng bo tlhophisi bona e le bo boholo ba phatlalatso ya temo ke sentse ke ho madume ho hle ho hle mo bangwe tenya ho madume ke mang ke re ke Alice Samuel ke le go alane la dikila la habo dikila le magwagwa Sepheo sa lenana le ka la temo ke ofa ditaba tsohle tsa manang le temo. Re shebile temo ya masimong kapo temo ya majareteng, diphoofolong teng re shebile bophekodi le ntlafatso ya diphoofolo, mesebetsi ya matsoho, theko le thekiso ya dihlahiswa tsa temo, hammoho le diphuputso tsa mahlale tsa temo. Wa tseba he Mosotho wa etso re lenana o lena le otlela mmanta o mong le o mong bekeng. Ha re sheba nako ya rona ke metsotso fela robong ka mora hora yane ya leshome le motso o le mong wa tseba he tla ga nako ya rona e le metsotso e mashome a mararo ka mora hora yena ya leshome le motso o le mong ke mone mo e leng gore o tla kena teng go botsa dipotso nomorong yane ya +266 599 33 +266 599 33 kapa 2231 6429 ke le go ala phatlalatso ya temo le na le ntseng le bua le wena tsatsi lena la kasheko lena jole ka ka mehla ke be ke na le baeti ba rona ke baeti ba rona ba tswang lekaleng la temo kanetso e jwa le phepene pa etseng tlasa Department of Research le moithuti a hlahang sekolong se seholo se phahameng sa Lesotho e leng Nale mme le ntate ke a le dumedisa tsatsi lena la kasheko lena.
1: Ga o dumedisa mme.
0: Ke a leboga Mosotho wa heso tsatsi lena la kasheko lena re tlo bua fela ka tlhokomelo ya difate tsa diperekisi empa he ka o se a le lelemephate e re ke tle ke fetele ho baeti ba rona ba itlhalosa gore na gana bona ke bo mang ba tswang go kae mme ke kopa go qala ka wena.
1: Ke a leboga mme. Ga le dumedisa bamamedi ba salmo ya sa Lesotho jwalo ka mme a se a tlhalositse. Hore re tswa mane research hape ke tsa bala le mphato wa ka o tswa now nna le bitso la ka ke ntswa ke moeketsi ke tswa leka le la temo le ka netso ya dijo le phepo ya nepaetseng lefapheng la dipatlisiso tsa matlhale ya temo e tsebalang ka go ke agri research mme ka go kgetholwa ke sebetsana le meroho difate tsa ditholwana le dipalisa ke a leboga mme.
0: Ke a leboga ya ntate re ka fetela go wena.
2: Ke a o dumedisa mme. Le babu le ba mamedi ba Radio Lesotho. Ka lebitso ke motsamai fane ke matsepe. Ke ne ke le moithuti wa sekolo se so sa setšhaba ka karolong ya mahlale boemong ba masters. Ke ithutela ka temo karolong ya dijalo.
0: Ke a leboga, ke a leboga. Ka go se senye nako ya letho ke kopa fela re qale ntlhakgobong ya letsatsi rona. Ga re bua ka tlhokomelo ya difate re bua ka eng? Re ka hatela pele.
1: Ga le boha mme mamamedi ba se ya le masa Lesotho ha holo ka gola go bua le dihwai re tle kwa no go tla go lelana ditaba tsa boithuto bo ile mba etswa ke le fapala di patlisiso tsa mahlale ya temo research re sebetsa mo le sekolo se tsholo sa setšhaba now boithuto ba rona bo etsa etse di dimontsa 2023 ho isa 2025 le mbotse pedi mme mo re rona wa tshebetso boithuto bona ba rona bo ne bo tsheditswe ke le

0: ke morego ileng wa ba teng ka go lekala la temo. Morego o neng o bitswa APSA, mme ona o ne o tsheditswe ka ditšhelete ke banka e kgolo ya lefatshe, World Bank. Boithuto ba rona e ne le mabapi le go shebana le tshwenyego e Basotho ke kgole ba neng ba tla ba e bontsha ba tla mosebetsing wa ka mane research mane. E le gore e se ka ba dilemo tse ka ba nne jwale ba bona gore ga ba kotule kapa ga ba kotule lekana kapa kotula bona ya diperekisi tle ne e leng thefula, mme thefula ke go bola. Diperekisi tsa bona diwa ka nako ena ya kotulo, jwale e tlele ngongoro e kgolo eo jwale e amang mokotlo bane. Se re bone gore perekisi ke nngwe ya sejalo se re ikotlang sefuba ka yona Lesotho bona, gobane e batla e le teng ke gola lelapeng le leng le le leng le masibong mona ga e bona gore e tlileng perekisi e tlhae ke taemane Lesotho mona. Jwale ga e ba bothata bona ba go bola bo go a bone bo le teng e tlile ne le kgathatso e kgolo. Ke ka ona re le gare ga e le mona APSA e le teng tje ga opa re tlhekereng ke monyetla re etse boithuto, mme boithuto ba rona bo tletlhile bo tsamaye bo pharalele le yona naena Lesotho. Ka o tshwetse nna ke kopa gore ke tle ke fe omphato wa ka e le ena moithuti sekolong se segolo sa setšhaba nna a ka tlhabe ditaba gona tsela ena ya rona ya boithuto na ile a sebetsa jwang. Ke a leboga mme.
1: Ke a leboga. Metsotso ya rona ke metsotso fela e leshome le metso e meraro ka morago ga ena ya leshome le motso le mongwe ya ntate motsamaege ka kena go wena mongaka.
2: Ke a leboga mme. Dintlha tseo re leng re tlo bua ka tsona ke tse e latelang. Ke mafu le dikokwana tlhoko tse amang difate. Ke mekgwa eo mafu a fetang go tloa serapeng ka seng go ya go se seng. Ke bosiko ba tlhokomelo ya difate, mme re tlo shebana le tlhokomediso mabapi le dihwai gore na difate tse tsa rona na re ka di tlhokomela jwang, e le gore re be le dikgothaletso tsa rona dirapa tse tsa rona re di tlhokomela jwang.
1: Ee, ntata.
2: Jolo ka mme a sa buile, boithuto ba rona bile ba dilemo tse pedi, mme bo amme dikarolo tse e leng gore ke mesiko ya dithaba. Mme mesikong ena ya dithaba re tlo ipapisa le ditriki tse e latelang tseo go sebe diphuputso di
1: entsweng.
2: Mme ya pele ke bothabothe, setriki sa pele ke bothabothe, e be ba leribe, bereya, maseru le mohalsuku. Ka bothabothe.
1: Ke kopa tshwarelo fela gana ore ke bo le shebile kae bosikong ba dithaba
2: mosikong
1: ya dithaba o wantate ke a
2: leboga.
1: Yes,
2: then e be jalo go tloa mo nonong ka di-trick re tla bua ka bothabothe. Bothabothe re na le rona le resource center, ne le resource center ya go gune sebaka e leng Moteng. E be leribe ke resource center ya Gabo e leng Konkotia, sebaka e le Konkotia le Tshehlanyane. E be Berea ke Corn Exchange, sebaka e tla ba e ne le Baking Moreneng le Baking ka Sehlabeng ha Lebentlele. Maseru e be re ba le resource center ya Ramabanta, sebaka e le Nyokosoba Sub Research Station. E be Mahalsuku e ba Mekading, sebaka e le Maphutsing motseng wa 10 rand. Dibaka tsena tse hlwailweng di hlwailwe di papisitswe le dikarolo tse latelang. Ya pele ke mothipologo. Mothipologo e leng karolo e bapalang boleng bo boholo mabapi le hore ha e ba metsi a le mangata a kgona hore a etse gore metsi ana a theowele a ye tlase, go ka ha sefate ke mofuta o tshabang metsi a mangata a bang sebakeng nako e telele. Ntlha e nngwe gape e ba mohatsela. Ga difate ga o di sheba jalo ka gona tsena ke nako e tlo qalelela go latlha magase. Ka mora go latlha magase e be se di qalelela gore nako e selemo se thwasang ke nakong yane e reng di qalelela gore di etsewa di beya dithunthung, ke nako e reng di a tsoa. Mme mohatsela o bapala karolo e kgolo gore sefate se tloe karolong ya gore se ne se robetse se tswele boleng ba gore se qale gore se beye dithunthung. Mme ka gona ke mokgona baka tse entsa mesikong ya dithaba di ileng tsa kgethwa. Mme lebaka la boithuto gagolo-holo-holo e leng ntho ya mantlha-ntlha e reši e ne ehlile e le ya mantlha ke tatlhegelo e nyenyane e bonagalang e le teng tlhagisong ya diperekisi. Tatlhegelo e ka ba ka mokgwa wa lenane la diperekisi,

0: kaofela a manyenyane haholo mme ena ere tlhahiso e re tlo ba le yona e tlo tla e ba e nyenyana e leng gore le ka tatso e ba e ba tlase haholo gobaneneng ditholwana tsa ntse sefateng kaofela ga tsona kaofela di batla go di fumane matswai gore di qeteletse di hodile e se e le perekisi e butswitseng mme gore re qeteletse re nepile mekgwa e ya fapane ya gorena o ka tlosa lenane sefateng o ka fokotsa lenane sefateng jwang o ka sebedisa letsogo kapa o ka sebedisa chefu gore o fokotse lenane
1: Jale lenane le le ka fokotswa ka tsela ya mofuta ofe ka gola mosotho lapeng kwana wa ipotsa gore na ebe a ka etsa jwang go ba ne re shebile ka nako go motho a ka gona gore a reke di chefu kapa a hlale fokotse ka letso la hae
0: lenane lena ha qale ka ya letsoho re cheba re na le bolelele ba centimeter le gore ha ile le shumele metso e mehlano o ka fokotsa gore diperekisi tsao di seke tsa banqa e le nngwe haholo gobane ga di kopane di thulana ena di qeteletse di eketsa gore be le boleng ba motšhiso bo o bang teng le mongobo o be teng jele le fulang le re tlo tla re bua ka lone le qeteletse le amme mme ka letsogo o bala lenano ga e be ke sefate se na bogolo ba sona se di na le lemo tse lesome o ka fokotsa lenano ke lebe pakeng tsa 300 le 500 empa ga e le sefate se senyenyana o tla fomola gore 100 kapa 200 o fokotse lenane gore lebe mono gore perekisi tsena di seke tsa banqa e le nngwe ka nako eo di golang goba ga se di gola di qeteletse di lwanela go kaofela di fumane matswai mme matswai ane ba etsa wa a sitwa gore a di anele kaofela
1: jele e le gore ke bone difate se di seka makala a sa sekame gagolo e kare a wela e le gore a be a imetswe ke lenane la diperekisi
0: go jalo mme a ba imetswe ke lenane la
1: diperekisi jele e be kimelo yeo ya lenane la diperekisi le yona e ka ama gona mosotho a ka kotula ga kae sefate
0: e karolo dipedi ya pele ke ya gore sefate se ka ingwelwa ke ditholwana e be se kgona go mamelela boima e le gore ye ene e le gore e re sehwai se tla tla go kotula empa ga sefate ka ga boima bo le godimo ya ba bosise sitwa gore se ananele boima e ene go tlo tla ga ba le tatlhelo ya gore lekala le tlo gobee mme lekala ga le gobeile ena e tlo tla etsa gore ba le tatlhelelo kao fela gobaneneng dijo tse bang di entswe ke magase di tshwanela go fetela kae diperekising mme ga di tlo tla di fetela gona teng e be ke fetela go yane ya bobedi mo re tlosang lenane la diperekisi re sebedisa ditšhefu ka nako ena eo diperekisi se dithuntung se di wile se re na le perekisi teng nyane ka re mosotho wa di bona e be ke nakong yane re qalang go tshela tšhefu tsa rona ka ba go na le ntho e thweng ke lime sulfur e le organic ena o thweng ke organic o ka e sebedisa e tlo tla e kgetha ditholwana tse bang di na le boleng ba o phela godima tse senang boleng ba o phela fela ditlamorago tsa chefu eno ke ya gore e ka tloa ya tlosa lenane le lengata gagolo go feta karolo e tlhokagalang kapo ga e qeta go tlosa lenane e be sefate ka bosona le sona se tlotla se tlosa lenane le itseng go ba le utlwa gore ka bana ba sefateng bona e di ditholwana se ba le bangata gagolo go tloa mono se re fetela kgatello ya bobedi mo re buang ka taba ya dikokwana le mafu dikokwana tsena e ka ba karolo ya ntsintsi kapo ya karolo ya hwaba e leng aphid ntsintsi e le karolo ya fruit fly re na le diborra tsena tse o tla fumana makaleng mona di ja karolo tsena tsa methapo ebe ntsintsi yona e tlo tla e ama karolo e bang yena mosebetsi ya teng ko o tsamaisa lefu e ntse e karolo nako e perekisi e butswang tlo qalelela gore e phunye e etse maqeba ga e le go aba yona e tlo tla e ama magase gobang jele e tlo tla e batla go ja dijo tse ntsweng ke magase e magase ya ona a qalelela go etsa ba go shoshophana ga re fetela dikokwanatlhokong re na le tho thweng ke tlhobo di mosotho a etswa ga shebile perekisi ya hae ga ka ba le pono ya o nagana o ka gopola ke gana ke ila ka ba le ke perekisi tse bodileng mme perekisi tsena tse bodileng ne di na le tlhobo ena e ne na le karolo e leng

0: Lesotho ka go le ngwe ne le thokwa gena le di le di kagolo ka ga hlobo e leng the genus e leng hore e tsamaya le mefuta e fapaneng gena le ya fungi gena le ya bacteria gena le ya virus le di nematodes tswale kagolong ena eo re fumaneng kagolo e ne re shabane le yona haholoholo re ne re shabane le kagolo ena ya hlobo e leng the fungus e leng hore e amanang le the monilinear species kagolo e nonong e leng hore ha o di shebile di ngata di fapane empa ha o di shebile di le perekising o tlo bona di etsa wang di a tshwana ho thata hore o di hlalwanye hore o di hlalwanye ke hore o di nke o di ise lebong jwale o lo di hutisetsa ka gara karolonyana e nyanyana e nang le dijo tse etsang hore di etse mefuta e fapaneng ya mebala ya boemo ba tsona o tsebo tsebo hore ena ke e itseng yane ke e itseng mme re fumana hore karolo e kgolokgolo haholo ke the molinear laxa the fracticola e teng but it's on analysis e di phuputseng hona jele o bona hore na e hlile ke fracticola kapo e hlile e ntse e le laxa hobane ha o di sheba o di shebile ditshobotsi di fapane hanyane jele hore re etse phapano e tla re jwetsa gore ehlile ke ntho e itseng ko re tshwanela go e be go ba le sephetho se amanang le madi mme se tla re fa gore okay a ehlile ke laxa kapo ke fructicola jwale lefulena le na le mekgwa eo le tsamayang ka lona le ka tsamaya ka moya le ka tsamaya ka pula le ka tsamaiswa ke dikokonyana nakong ena ya perekisi di robetseng ke nakong eo fumanang hore di kgona hore le lona le robala nako e perekisi di qalang ho tsoha ke nakong eo di qalellang hore di etsewang e be le tsona di a hola lekarapa wa le bona kereke mo US ke ga o tla gopola lekarapa lekarapa ga o ka le beya fatshe wa lekwaela e tlo etsa ntho e ka e se bikwe
1: e tenye jalo
0: jale e tla re nakong e motšhiso le mohatsela o bang teng karapa le ntlo fika le buleya ga le buleya ena e re lefu lena le tla be le tsamaiswa ke moya kapo le tsamaiswa ke pula e le gore le tla kgona gore le tloe go tloa karolong ya sehwai e leng karolong ya sehwai sa pele go ya sehwai sa bobedi e le go ke mogoo le kgonang go tsamaya ka teng empa ga e ba re na le dikokwana motlhala re bue ka tshintshi tshintshi ena nakong e e tloang e fofang ka nako ngwe selemo se fetileng nako e selemo se felang go la ba le diperekisi ya ba di wela fatshe e fitlha e ye mono e leke gore e je mono e dule mono ga e tloa mono e tlo tloa leng le dikokonya kona tlhoko tsenana mme ga e tloa e lo dula mane sefate mo e le dula nakong e itlhotlhogang ya pele ke ya gore go tlotla go ba le mafu ano a welang mono e re ka ga go santse gore futhumetse go na le motšhiso ena e tlo etsa wa mafu ano a qale gore a nke taolo sebakeng se setšha e le mokgwa o e tsamayang ka teng empa ka moya ga moya o foka o tsamaisa mafu ano a ya pele gobane nako o moya o fokang karapa la le ke buileng ka lone le tlo tla le tlabe se le buleya ga le buleya e be le etsa wang le ga le buleya then e be mafu ano a sa tsamaya le moya go ya bakeng se seng
1: mosetho wa etsena ka rona ke metsotso fela mashome a mabedi le metso robong ke o e qeta go changea ga re lebile gorenyane ya leshome le metso emedi mo nna le wena re tlang wa goana gona teng ga ebe ke gona o sa tswa bulela welesa gao ke itsetsa tshenela ka shokona re na le baete ba rona go tlhaga Department of Agric Research le go tlhaga na le tlasa Department of Research le teng re bua fela ka taba ya tlhokomelo ya difate e ka re mo mamedi ke enanwa mamedi kgotso
2: kgotso
1: eya ntate
2: ntate jaja
1: eya ntate jaja
2: ea kgonesetsatsenaaitsetsentsiekeretelatsona
1: ntate ekare mohala wa gago e kare o gantle kgona o
2: elo ya se ba tibisa haholo kepi ya se ba ba technical haholo ke re ba ya a ba dumela ke ntwa ke o re ba ba le ba di wadi wa ba tle leveling ya rona ka hore mo sopo ba data e se bona ho futhela ne

0: sai nin tu gambu faola lwalo mo somo matha aitse e ri bale kona tsa go bontsha haiba hona le mo dika tsa ba mo tsa go tsi ba go bontsha ga ba tla botsi ka pa haiba bana le bana le nane tsa re ba bana le nane la go go le go etsa tsena go etsa tsena go dire ga ba ga tsa se tse go tshwara mo le mo feta se tla ya le ke mo fomo mo ba ga tsa le mo mbono la tshintlo mo ga ntse go ka ntse ba tsara ntla ba ba nang tshetse ka di mo ba nya se ba ka ga go lela ba no no ba go pole ke ya go go lela
1: ke le bo ntate jaja thank you mamedi wa ka ke nomoro o ka kenang ho yona ke +266599933 +266599933 kapa 2231 6429 ile ho botsa baeti ba rona ba tsatsi le ka shekolena diputso kapa hona ho theoletsa tsatsi le ka shekolena ke itse fela re bua ka taba ya fela ya tlhokomelo ya difateta diprekisi mamedi ka re keno hape ke mofumana mamedi khotso
2: Eya mme o bua le ntate Jane ha moseneke mo.
1: Eya ntate Jane.
2: Eh ne ke le na ebe na go ya futhela. E be e ka ba ha di na le mablomo ka fo wa se di ala shi.
1: Eya ntate.
2: Eya mme ba ke sa futhela ba ke sa se buku.
1: Okay ntate ke ipotso ya ha ofela ono na le yona yo.
2: Eya mme.
1: Ke a le bo ntate Jane.
2: Thank you.
1: Mamedi wa ka ntse ke phete hape ke re nomoro ka kenang ho yona ke +266 mamedi kena. Mamedi khotso. Mamedi khotso.
3: Nna nna.
1: Dumela ntate.
3: O busy hantle.
1: Hantle wena o phetse jwang ntate?
3: Nna go tla a re. Ho na le se kutlela se fokotsang ditholwana ha se di benyitse.
1: Eh ya ntate ho jwang?
3: In the kir ba a ga ba mo sa ba hore ya bobe bu ka se a re a ta isa le ga e fuma ga ga e lo re tsenne re ipalla ke se ha ke le mo la juni ke lo gela o se be tsa ho ite ha ke ya ho supa ke ya ho ite o se se la ya no a re ha di zwa ke le di se di mo ga le fuma ga jang ya le se to re le wala se futhela se re tsere tsona ga ga se fuma na ho kae jang
1: Okay ntate ke utlile mohala wa ha o nontso o se handle ntate matsepe ibe utlile potso ya ntate handle
4: e ya ke utlwe
1: o utlile ho ka bane ke utlwa mohala wa ha o ntsona le montso gao gao e ya ntate ke ntate mang ho kae ntate ga makao ke a le bua ntate ga makao thank you ke kopa fela re kene dipotsong tsena tse se re nang le tsona ha jwa le tsena ke tla re nka ba mamedi hape hape ha tse re arabiletse
5: ke a lutume ditshape ba mamedi ke ne ke kopa ke tshware mona mo thusene le hore na e be re futhelaneng ho bohlokwa haholo ho futhela nakong ena e diperekisi diqalela e difate diqalelang ho beha diperekisi e le goreng ha di qeta ho lahla dipalesa me khothaletso e o re sebedise ya di chef tsa ka di sebedisanye ha ofinyane ke gola ke malathione ya fumane ya ha ofinyane me yona ka totla re sebedisa ha hulu hulu bakeng sa ho le ka ola ola tsintsi yo ntate matsepe a seng a buile ka yona le food fly ho ba ne jwale food fly ona bo ntshitse hore ntsintsi eno e ka sebetsa ho nka le fulena la rona lena ba ne le atatola ka phofshwana jwale hape le yona food fly bokotsi ba yona ke hore ya behela ha e qeta ho behela ho di maperekisinyana ena rona e qetang ho etsuwa ha palisa e qeta ho lahla mahena teng ha qeta ho tlhotsa mono sebokonyana seno se ka phunya me ha seboko se phuntse jwale ka ba yona tsela yeo le fulena la ka kena ka gaperekisi ka ho yona ke tabuetse re futhela hape ha perekisi ka lo fetola mala le ha perekisi se butswitse malathione boithuto bo teng ke ba hore

0: thusa ka hore yona e hleng ke e fela matla ka pelenyana. Mohlomong ka matsatsi a mararo isa wa mahlano fela ho fumana hore o e sebedisitse. Kore ke hle ke reka morabe ke o e sebedisitse e safe ka hore o ka kgona ho ja perekisi. Jwale ho tloha hona ho nwa ha difate di qeta ho lahla dipalesa. Re ka be se ntse re futhela mohlomong le beke fela ka malatsi yone. Ha re ba re bona hore mohlomong tshintshi eno e teng jwalo ka re se re bontshitse hore ka sebetsa ho ho jala lefu lena. Re tla tla re futhela hape ha e qala ho fetola mmala hape le nako e qalang e nakong e se e putsitse. Mpa he kgothaletso kore re ka emisa ho futhela dintho tsohle jwalo ka virukopo hape ke nngwe ka ga e sebeditsang. Virukopo yona ke fungicide. Fungicide ke re sebedisang bakeng sa ho phekola lefu lena. Ha malathi yona ona re sebedisa e le bakeng sa ho phekola tshintshi. Ho na le chemical e nngwe hape e bitswang khumfu. Yona le yona e hleng e thusana hape yona ntle le fungi fela. Ebile e ka sebetsa hape le ho thibela le mafu a mang a sa bakweng ke fungi a kang a bakwang ke bacteria. Jwale ke tsona dihla tseno tse tharo tse re reng ke ha e qeta, ha sefate se qeta ho lahla diperekisi, ha perekisi e qala ho fetola mmala le ha diperekisi tse di butswitse. Ke yona nako eo re tla be re futhela ka yona. Ke a leboha.
1: Ke a leboha mentswaki. Ha re kene potsong ya ntate Jaja le ho yena ntate Jane le yona e se a re bua le ya ntate Ramakau. E re ka kena ho yena ya ntate Jaja.
2: Ke a leboha mme. Ke upa ke kene mona mo nako ya ho pruna.
1: Eya ntate.
2: Nako ya ho pruna e ba ka mora hore diperekisi di lahle makgasi. Hoba makgasi ke karolo e tlisang kapo e etsang dijo ho difate. Mme nakong eo makgasi a seng a wele fatshe, ke nakong eo re ka qalang hore re di prune. Ha re di prune ya pele, ha re di faula ya pele, ke taba ya ho tlosa makala. Ha o keta ho tlosa makala, ebe o tlosa makala. Ha o keta ho tlosa makala, o tlosa le mangangajane e bang a teng a setse tlasa sefate. Ha o keta ho tlosa mangangajane, ebe o tlasa sefate sa hao o etsa ntho e kang wa hlaolela. Ebe o etsa karolo e kang sekotinyana hore metsi ha pula ena e nene kgakeletse mo metsi nako metsi. Pula ya nako enang o bo ba le kgakeletso ya metsi. Le le sehwai nakong ya nwesetsang difate tsa hae kapo a di tshellang. Ebe ho ba le karolo ya metsi a ntseng a bokeleha ka karolong eno. Mme ha o qeta ho hlaolela fatshe, ho molemo hore o ka tshela moitedi wa hao e ka ba wa sakeng kapo molora. Molora hore re lo fokotsa karolo yane ya bodila bo mobung. Ka mora beke tse pedi o entse o prune, o faotse difate, ebe ke hona o ka qalang okay, ke re ke tlo tla ke nyanyatsa difate. Wa di nyanyatsa. Ha o qeta ho di nyanyatsa, karolo e nyong ka re pele ke nyanyatsa botelele ba makala ho tloha fatshe ho ya hodimo ebe e le meter, ebe o tla o penta ka pente ya acrylic paint ena e bo tsefla tsela ntho e thweng ke lime sulfur ka teng. Ebe ha o keta ho se penta lime sulfur ena, mosebetsi wa teng ke ho thibela hore nako e lefu le ka tlang kapo kokwanahloko di ka tlang ha di tshwanela hore di be le tlhalohanyo ya hore karolo ena e hlile ke sefate. Ebe di sitwa ho ba le tlhalohanyo ya hore ke sefate. Mme ka hona, ka ha e ntse ya be ntse e le karolo ya mariha, ebe e tlo qeteletse a mme hore e tswa kokwanahloko eno e shwe. Le ha selemo se thwasa se qala, ena e tla etsa boleng ba hore karolo eno ya pente e tla be ntse e le teng boleleleng bono ba mithara. Mme lefu lena nakong e le tswang le re le wela hodima sefate, e le makala a sefate, le tla be le sitwa hore le nke karolo hore le laole boleng ba sefate hore hona ke sefate mme nka qalella ho ke nke taolo hodima lona.
1: Ra leboha ntate. Mamedi ke itse nomoro eo ka kenang ho yona ke +26659933+26659933 kapa 22316429 la ka shukuna ke itse re ntse re na le baeti ba rona mme tsatsi lena re bua fela ka tlhokomelo ya difate tsa ditholwana. tlokomelo ya difate tsa ditholwana ha eba o sa tswa bulela moha mtho radio ya hao e ya kopa fela re nne re hatele pele hantle re emetse ba mamedi mele ntate ka mo hape ke batla ke na le potso fela ke kopa ho botsa hore ke bone gona lape mona kapo ha e mona na tlhaiso ya rona e sa tshwane le diperekisi tse mona tse re tlabe re di thola di le ka bo mabenkeleng a rekiswang a maholo e re a tsebang ebe rona re le basotho re ntse re fosa kae hobane ga batla ho iphumana ka tsatsi le leng le rona diperekisi tsa rona di le teng ka hara mabenkele a maholo di le teng seterateng mona kaofela basotho ba ja diperekisi tse hlahang kwano ka lapeng.
2: Ke kgola karolo e leng ya mantlha haholo ke maamogile gare go kgetha karolo ya mofuta wa sefate go latela sebaka e le gore mofuta ya diperekisi tse bang di teng Lesothomo di a tshwana kore e mong ke motšhana wa motšhana wa motšhana di a tshwana ka baka la gore le ga etsa phuputso ya madi e leng DNA test yaba DNA analysis yaba ya bontsha gore ehlile di a tshwana and mofumana mofuta ya e teng boholo ba yena ke karolo yo thweng ke tšhile mme gore re fihlele boemo ba gore re bale tlhagiso e yang mabenkeleng re tlameha re qale pele re qala gore re tlise mefuta e nepaetseng sebakeng go latela e nepaetseng sebakeng go latela mofuta o nepaetseng sebakeng go latela gore na mofuta o re nang le ona ke efeng
1: ebe re ka re basotho ba leme mefuta e jwang ya ditholwana e leng gore ke yone re ka reng ene yona e tla re fa tlhagiso e ntle haholo e re ka ra iphumanang ba iphedisa ka yone.
2: Thank you. Ya pele ke taba ya mefuta wa pele wa gore ditlhagiswa tse bang di a nyadiswa di ikamahanya le karolo e gore ke di rootstock tse kgonang go mamella sebakeng e leng gore go ka ba le di-rootstock tsa cacamas e leng ena e teng ga jale e ba e ntseng e le teng tse ding mofuta e meng ya di-rootstock ke ya e bitswang ka gore ke di-atlas e nngwe ke GF677 e be e nngwe ke di-SAPO778 e leng ke mofuta ya di-rootstock e kareng sehwai kapo mohlaisi a leke gore a fumane di-rootstock tsa mofuta o mongwe e be ka morago go moo re ithuta gore na boemo ba serame se welang se wa ka nako difeng mme re be le mefuta ya diperekisi e bang gore ka nako e itseng ga e be le mokgwa gore ebe serame se ya wela gore e se ka iphumana re na le tatlhelo ya ditholwana ka nako eo dithuntung di le teng mme mefuta ena e me ka ba e ka bang ya K-Moss e leng ena e leng gore ka nako yane ya
1: ke kopa tshwarelo fela ge nke mamedi mamedi kgotso
3: mme
1: ee yandate
3: ga makao ha
1: ee yandate ga makao
3: ke kopa go tlhatsetsa mona diperekising tse tenya
1: ee yandate
3: kannete ke batla go bua ka sebete se sotlhe ka go fa tsona gore yona tšhile yona e ya hae so mo ga o ka kala wa e sebetsa go tloa gona ke e ba o tshetse moipedi sekodimo wa tshela matlakala wa kwaela ka godimo mo ka nako ya ha selemo se thwasa wa tseba gantle gore e nwa 20 liter ya metsi ka beke perekisi eno e lekana gantle le e tswang kankane gono ka e phetse ke e bone gantle ke paki o eno ga se le taba gona ke mabitso a feng kapa a feng yona tsiana ena sepume futela letsate eno tsotlhe ka bona seeletsela e tswae le jalo
1: etsa diperekisi teng ke a leboa ntate ga makao e ne e le ntate ga makao ao o rena o na fana ka tlatsetso ka potholetso fela gore e hlile tshile ena wa etse ba ha ka fela motho a sebetsa ka methadi ene pa etseng itlahle e etse diperekisi tse tenya tse monate
2: ke le bo ene ke le ma mo ne ke hlalosa gore
1: ke go patsa gore hape ke nke mamedi mamedi khotso
4: Kgotsa mme ke ntate Jaja hape.
1: Ee, ntate Jaja.
4: Ke utlwa ntate.

0: nna ba nna ba tshwara rona
1: e ya nda
0: ke tshwodi o di ya fotseo rona re no di tseba na tsela eo ba ba itsa jwang hore re fumane tataiso eo ka bosupiso wa he re na le bokulo ba bosupiso ke bothata mona mo re teng re le dihwai re hloka tataiso kapa ba tla re fa dingwalo ake ke a gola ke le ka botsaya ke a ukana bja ya ga bantate
1: okay ya taba ya dingwalo e yantate jaja
0: ya leboa
1: a leboa e tle ne re lebetse taba ena ya ntate jaja ya rona ebe dingwalo tsona dikabateng dingwalo ntate jaja o tla dithola o tla dithola phatlalatsong ya temo re kopa fela re motho re arabe potso ena ya hae a qetang ho e botsa e yantate re ka kena ho yona
2: ke a leboga mme a kere ntate jaja o ne a bua ka taba ya dingwalwa
1: ee
2: etlileng re a dumela taba eno dingwalwang re tla di tlhophisa mme ke kopa gore beke ena e tlang ena ke tshepisa gore ke ke a fela ho sena ditaba tsona tsena jwalo ka re se re tlhalositse gore taba ena a kere e ile ya phegolwa ke taba ya bona dihwai ha ba ntse ba tla ebile nna ke tsebe na ba fetirwa mono ke bona masego go atlea ke kgolwa tlile go tleya mona mosebetsing wa rona tjele re ntse re tlhalosa ba re a dumelelana gobane taba ena ya APSA e ne e le taba e ne e bua ka bosupisi jalo ka ntate a le a tlhalosa gore ne tse re sebetsa di-resource center jalo e le ga gona motlha ga ba eletseng basupisi ka thoko empa e ne e le taba ya gore boithuto bo felelele jwale dingwalwang tle re a tshepisa gore di tla ba teng jwale ke kopa gore ke kene gape go ntate ke mpa ke le banana bola re lebitswa ke ntate mang mo ana tlhile a re go jalo gore tšhele ga o e tshware gantle ditaba ke tsona tseo re tle re a bolela gore e tlhile tšhele e jalo wa bona taba e nngwe ke batlang go nyanyeletsa ka yona ke mane re ile ra iphapanyetsa taba ena ya go pruna difate maria gobane jwale difata tsa rona a kere o tla fumana gore ka nako tse dingwe di se di gotse botlopotlopo gagolo goo re tlamehang go gona jwale tjena re qala maria ngwana ona onana ga re sebetsane re gateng ka thata gore re bone gore re lokisa sebopego sa sefate tse dingwe di se di gotse gona go jwalo ka ntata la bontsha gore nako ena diperekisi di qalang go ba teng sefateng ke magase ya difate ka mona ke diperekisi ka mona dijo tsena tse nyolwa mane bethapong ga di qata o tswa magase jwale go so ba le competition sefate se se fere kana gore na kore se se ba le tlasa stress tlasa gatelelo gore na ke fepele tholwana kapa ke fepele magase a nyolwang e le gore maria re tlameha re gate ka thata re bone gore ga lokisa sebopeo gobane ke yona taba ye nngwe gape e tsang gore difate tsena tsa rona of mane gore perekisi ya teng ga se e kgatlhang gagolo ke ka lona lebaka ditlhile re di tletse mona mme re a leboa ka tsona ditlatsetso tsena tsentse ra di fumana gore ga re gateng ka thata ba soto go tlwa gona jwale jena maria ngwanana re ntse re sebetsa le bona bosupisi ba rona gore re bone gore re lokisa sebopeo sa sefate ke a leboa
1: ga leboa mmentswa ke ga leboa nako ya rona ke metsotso fela e robong re a re lebile gorenyane ya lesome le metso medi mo nna le wena re tlang go arogana gona teng ke itsetsotsi ne la ka shokena re na le baete ba rona e le mmentso a ke moeketsi le ntete matsepe motsamai bona ba bua fela ka tlhokomelo ya difate tsa ditholwana ke kopa go botsa gore na re tla bona gore lapeng kwana o bona motswadi a ntse a go betsa gore sefate sena sa ka se segolo gampe ke sa gale ke se rata gampe e be kgolo ya difate kapa botsofadi ba difate bo ama tlhagiso ka tsela ya mofuta ofe
2: ke kopa o kena o yona
1: eyame
2: sefate ga di se di go tsa gagolo jalo ka re se re bontshitse gore sefate se batla sa stress go sa ba le competition e ngata gagolo ya makala gape ka nako tse dingwe o tla fumana gore go na le makala a ne a kobeileng mme makala ga qala a robe a kobe ke mane mo a se a bitsa mafuteng mo o fumana gore difate tsa rona jwale e tlile se ba taba eno ya kgatelelo ya mafu le yona a nako beileng ana gape-gape le ga go pruna se fela taba ya gore o se o kena ka rasefate o a plena o ema morao mane wa sheba hore ke tatlosa lekala lane hobane tjena hobane tjena hobane tjena hobane ka dina go tse ding batla dumela le nna ihle ke a utla bontate ba se bataba ena ge re bui ka hore makalana a rona a kena sefatemane ka angle ena 45 ilo ha makala gona sa phageletsa haholo ho bonolo hore ere ha a utlwa weight boima ba di

0: patsi yone re ka gabang le yona eno empa he pusiyo ba plastic re lo checka skoti re tsetele e le o tabe ke batla go bua ka ena mona ke ya bohlweki ke a leboga
1: khala ba mentswa ke ge ka kena ho wena ntate matsepe ka motso tso fela ge kwa leta batsa gone
2: ke a leboga ke gola ntla ya kagolo ya mantla ntla yo duwa ditla dika tsa le ka mogotwa mona ho ya pe ke a ho ba hlokomele dirapa tsa bona ba sebeletse hore nako eo ba bonang top ba se ke ba nka setopo fela ba se isa serapeng sa hae a leke hore a be le lesedi hore na setopo se ke sa mofuta ofe hore a tseba o tseba hore na o sebetsana le mofuta ofe wa setopo hape ga ka manyolo ha se ke karolo e leng hore sefate se e sebedise sona ha ebe le manyolo a ntsa le matjha.
3: Ke a leboga. Ke a kgola Mosotho a ka rena o supile gore naga ya Lesotho e sa le tshwaya letsatsi lena go tloga ka selemo sane sa 2011. Re ka rena go tloga nako eo re ka re taba ya sekgobo kgatlhano le batho ba dibopeo tse fapaneng e ha kae ka go naga ya Lesotho ho ela hloko ditokelo tsa bona le taba ya ho nena ditlhekefetso tse e ka bang ba di etsetswa ge ho kae re le na
4: ke potso ya matlaruri le go jajwale e batle re etse boithuto pele ke ga re bua ebe re bua taba e hlakileng empa ka leihlo la nama le la moya le nka ba le lona ke sina diphuputso tseo ke di entse ke gore re hlokometse gore batho bana ba itlhagisang ka dibopeo tse fapakaneng batho ba tsetsweng ka bopeo tse fapakaneng le batho ba nang le ditshomelo tsa lerato go batho ba bo tshwanang le ba bona ba se ba bonana ba le bangata ka gara naga ka monana e le gore ga ba sa ipatile bogolo ba bona gono ke sesupo sa go se go na le phetogo e teng maphelong a bona e leng phetogo e amanang le bolokolohi ba bona ba go o itlhaisa gore na ke bomang le o itsebagatsa setšhabeng gore na ke bomang e le gore ga re se re ka bapisa go tloga morago mane mo ne ntse re ipatile go fitlheletse tsatsing lena mo go seng gona batho ba se ba ema le bona ba bua re ka re go na le phepo e golo gagolo kamogelong le katamelong ya batho ba mofuta o tsena ke a gola re ntse re ka gotlela morago ke a tse ba bone nne le itse ga ke bua ka tao enana ya ba motho mongwe o tlhaya kwana wae ka nna wa ke a utlwisisa gantle empa he boithutong ba rona go na le ke a gola di-10th amendment tsa constitution ke a gola le kapo phetolelo e nako ke phetolo kapo 10th amendment ya constitution re ile ra tlhokomela gore go na le section 20A e ngotsong gore e sebetsa in favor of the marginalized communities e le gore e sireletsa batho ke ba nenwang kapo ba hatellwang re shebile ta e ka raka lebaka la molao o ile wa hatella ba batho ba mofuta o jalo lebaka la gender ya bona lebaka la history e la etsana ka gare naga ka monana mme ha sheba sehlotshwana tsenana tsa batho kapo dibopeo ditlhopha tsena tsa batho di ntse di wela ka tlasa batho ba ile ba hatellwa nako e telele ka lebaka la molao jale re ntse re ebile re ithuta gapegape go na le melao e metšha e ntse e tlhagisiwa ka naga ya Lesotho tloa selemong sa ne sa 2022 tleletse tsatsing enana ka nnete re bone gore melao e ntseng e tlhaya ya Lesotho e ntseng e amendwa e ntse e se kekeletsa batho ka ofela re ka ithuta fela ka molao wano wa bosebetsi gore mono mo o teng ke molao o sireletsa le batho ba dibopeo tse tsenana molao wane nong wa counter domestic violence o ke a tseba tse re sokosokola ka ona fela ona o clear haholo o tlhakile haholo o tshireletsong ya batho ba mofuta o tsenana ge shebile sekgobo le kgethollo tse ba ka di etsetswang re ka bua ka melao e fapakaneng e mengata seke ka nka nako e ngata ke bua ka melao gore re bona phepo e golo go batho o batho ba aketsa melao ga o tlwa melaong ge bile re shebile le boitlamo ba bona matšhabeng gore ga o tlwa bathong ba mofuta o kenana ka nnete ba itlamme gore ga ba sa tlo ba tlo nena sekgobo le kgethollo tse ka etsiwang di ka etsiwa ka molao di ka etsiwa metseng le metsaneng ya rona kapa di ka etsiwa ka dipuo go tlhomogeleng teng o bona gore di a fokotseya jale e nngwe ke a gola botlhokwa e ke itlhokometseng ke ya gore le makala a gabo rona a mmuso a go etse dieta go ya metseng le metsaneng ya Basotho go ruta setšhaba ka phapano tsa batho ka katamelo ya bo

0: le ka o phedisana mmoho ke a tseba hona le lenane le o lebileng le ntse le tswa ke lekala la rona la molao ba ntse ba pota le tselemetsana ya rona le lane la gender ba ntse ba pota le social development go bona gore Mosotho e mong le mongwe wa utlwisisa gore ge Basotho kaofela re phela mmogo kaofela mme re lokela gore re phedisaneng hantle metseng le metsaneng ya rona mme ke a kgona tsena ke ditshupo tsa gore go na le lesedi le teng le ntseng le tsala re ithutile na bale ga ntse etsiwa palo ya setšhaba ka setšhaba gore ditokomane tsa bona ba di fetotse go na se di kenyeletsa go di a rekologela go na le batho dibopeo tse ba itlhagisang ka dibopeo tse fapakaneng le batho ba tswetsweng ka dibopeo tse fapakaneng mme ba ntse ba re thusa gore re nne re tsebe gore na batho bana ba bakae ka gare na le gore na ditlhoko tsa bona ke difeng le gore na re le naga ka garela jwang molemong wa batho ba naga ke a tseba go ntse go na le diphephetso tse ntseng re kopana le tsona jalo ka gela ga bona di-case motlhomong dipo last year mo no ntse go na le bana ba bo rona ba bolaweng ka setlhogo empa ka nnete papisong le dinaga tse dingwe re bona Lesotho le gatetse pele mme re ntse re na le tshepo ya gore petelong ya maqetelelo re tla fitlha moo re tshwarane ka matsogo mmogo go utlwisisana gore ga ke le motho ga o bolele gore ke tla tšhentšha botsho ba ka empa e lebala laka ke ntse ke le motho jalo ka wena ke a lebogo
1: ke a kgona taba e nngwe TP ke taba ya mekgwa le meetlo ya rona re le Basotho go ntse go na le diketso tse dingwe tsa meetlo ya rona tseo go tla thwe ena e etswa ke ngwana wa moshanyana kapa ngwana wa ngwanana ena e etswa ke motho wa motona kapa ya motshehadi ga re nke boemong boo ke tlhaileng ke le motshehadi jwale ke se ke itlhaisa ke le motona ge ka re taba tseo meetlo ya rona yona kapa mekgwa le meetlo ya rona e diela tlhoko ga kae moo e bang dikgaelelo di ntse di le teng ge lokela gore re etse jwang gore ba nang le diqeto ditabeng tse ba utlwisise gore re batho ba mofuta ona ba teng ke karolo ya setšhaba e e lokelang gore le yona e be karolo ya mekgwa le meetlo ya rona
0: a tseba e tlile taba enana ke taba ya botlhokwa ga o botsa tenana gobane ke a gola go na le dintho tse ntšha tse ntseng re ithuta tsona re na le re sebetsa le batho ba moetlo gagolo jale re se re ithutile gore bogae mo le mo etsiwang mesebetsi e re tla re ena etswe ke batho ba batona ena etswe ke batho ba batsheadi marena a rona le basebetsi mmogo le bona ka agametse ba ntse ba etsa ke tla re ba ntse ba etsa accommodate ke tsena ke ba etsa ba kenyeletsa batho banana ke ba ba kenyeletsa mesebetsing eo bona ba atlyang go etsa go sa tsotelele dibopeo tsa bona re na le marena a mange re ile ra kopana le ona ba bontsha gore motho eno na ga tloa mona e ne leng ngwanana ga a sa gotla ka bona gore gate motho ona o sa ditshobotsing tsa senna jale ebe ke mo tlhaisa botšha ka pela setšhaba gore setšhaba se mo tlhomphe e leng tate se se ke nne sa mo gobosa sa re ke mosadi a ke tsa monna re na le taba e nngwe e very interesting e ke e tlhokometseng e e tsagalang morao tenana moo ke tlhokometseng gore le mane dikolong tsa rona tsa gana ke lebollong le a Sesotho mo ke tlhokometseng gore ba bangwe ba ke tla re go na le ba bangwe ba tsetsweng ka botshegadi ba neng ba le mabollong a batho ba banna ba batona jale mono mo ba neng ba ile ba le ba etsa moetlo ono ba o feta kao fela e leng taba eo re ne re sa e lebelela tlha gona le gona go bona motho wa a tsetsweng ka dibopeo tsa botshegadi a ile lebollong le batho ba batona empa ga re se re bua le batho ba mephato ga tlhokomela gore le bona mo bateng ba utlwisisa gore motho ona o ipona e le monna o itse ba e le monna ka gona ke tlameya mo etsetsa moetlo le banna ba bangwe mogo ntse o na le dikgotlhetsane ga re ntse re tswela pele gore o tlhokomela gore ditabeng tse dingwe teng metseng e mengwe ga a fitlha etlhile ba sekgotlhetsane sa gore mona ke banna fela mona ke basadi fela motho ono ga re mo batle monang but ka nnete bogolong ba metse re tlhokometse gore marena a rona a nkile bona batho ba mofuta o ke nna ba ba kentse ka gara dikomiti tsa bona tsa metse e le go ba tataisa gore na batle ba ba nepe jwang go bona gore ba ba kenyeletse ka ona ka nnete ke taba e re la ga ukwa re le motlotlo ga golo ka naha ya gona ya Lesotho tse ba gona ga tswa kae le go bona mona na mo re seng re etsa embrace ka pagetse re re phahamisa a di botlo tsa gona tse fapakaneng go sa tsoteleng na motho ke mang ka boitlhompho bohle bo bathwana ba boetsang gobane e nngwe ke ya gore re sireletse direti tsa rona tleske ga fumanana jale otp ke ntate jale e be o etsa dintho tsa mahlabisa ditlhong ga fitlha bo ntate mane etlile ba itshwara gantle ka sebopeo seo ba itshireletsang le bona le marena ba sireletsa le bona bontate ba ba engejang le bona ba ba sireletsa gagolo mono diphuthong tsa bona kapo tshebetso mmogo le bona ke a leboga.
1: Ditabeng tsa tumelo dikerekeng tsa rona ka go fapakana taba ya kamogelo go batho ba itlhaisang kapa ba tswetsweng ka dibopeo tse fapaneng yona le bona e atamelwa ka sebopeo sefe go na le polelo e mona e tlwaelegileng gore naga ya Lesotho ke naga ya bokreste mme re tla tseba gore ditaba tsa bokreste di tla be di na le gore modimo o entse monna le mosadi ga gona go gong dipakeng mme e bang taba ya kamogelo e ntse e le kgolotso e re eng taba eo ditabeng tsa segobo gore jwale re ntse re bewa tlasa segobo moo re seng re sitwa gore re itlhaise ka go phethagala gore na re bomang goba jwale re tshaba gore batswadi ba rona ba tla gaolwa kerekeng kapa le rona re sitwe gore re dumelwe go ya dikerekeng re phuthulogile
0: ke matla gore o e botsang gobane go na le dikereke tseo re di tsebang tseo re tsebang gore bontate ke bona ba itsang mesebetsi itse fela ka gara kereke ka mono bomme ga bona ko obina kapa o dulelela morago mane jale ka ga dikerekeng tsa mofuta ojalo go ntse o le thatanyana gore batho ba mofuta o tsena ba itlhaise ba phuthuloile empa e le organization kapa ga le mokgatlho feleditsele dikereke tse ngata tse fapakaneng ka gara naga ka mona ketapele ya tsona gotlhe mo baleng teng le diterekeng moo le teng tebileng re nang le baruti ba nkileng leto la gore ba emela maoto go ne a tlhekefetso ka gara dikereke e tsetswang batho ba mofuta o tena mme ba e nonong ka go na le taba e re itsang ga tsena dialogue e itsang ka mo ba etsang sethala sa dipuisang ka ditaba tsena le baruti ba bang le batho ba kereke kapa ba congregations ba phutheo tsa dikereke tsenaontshwagele sete sa sena le go badia ka nako diphutheo tsa dikereke tsenonong mo ba dulang teng ba etsa sethala e be jalo go bua ka taba tsena mme ke a gola boithuto ba rona ga re ile ra dula le bona re tlhokometse gore wa tseba lentswe la modimo ke lentswe le maatla gago ke lentswe le maatla le re sireletsang kao fela ebile le re sireletsang kao fela go se go tswa gore na mangwe le sebedisa jwang molemong wa gae kapo wa ba bang mme ke a gola dipuisanong tsene tsa bona di re thusitse gagolo gore dikereke di bule mamati di re dumelele go kena e be jwale ga di re dumeletse go kena re kgona go kena e le gona go ntsa neno gore e nwana wa peretsena na kapo e ba ke mang so ke bile re na le dikereke tseo di bileng di tla re di itsa ba re kopa le re tšhakele ka sonta re tlo gapela le lona mme go ba monate gagolo ka nnete ga re kopane re gapelang ka o fela ge le bana wa modimo jale taba e nonong e re rutile gore dikereke le tsona ga di a emelela morago ka nnete di nkile leeto la go ithuta go itumelela go ithuta le go itumelela go koka ka ditaba tseno le go itumelela gore ga ba ntse ba bala bebele ba ne ba e bale ka leitlho le tlhadileng le tšhatsi le ba thusang le thusa ba ba latetse morago gore ba utlwisise gorena gantle popo ya motho ke eng boitlhaiso wa motho ke eng motho ke eng ka popeo eo a bopuweng ka yone mme ka nnete ga ke se ke bua ka ke se ke thethathaba tsaka tsa kereke ka nnete ko o leboa gagolo mosebetsing etsiwa ke bomme le bontate moruti dikerekeng gobane ka nnete ba se ba re etseditse monate le mophuthu o mogolo gagolo go ba bang ba rona ba neng ba tlhaile semoyeng ba utlwa ka ga ga ba lokela go ba ka ga sethala sa dikereke mpa gona jale ka nnete ae go se o phetlheile re se re kgona go kena
1: Ke a leboga, ke a kgola. Re kgutlela morao hanyane tabenyane o ileng wa ethetsa hore naha ya Lesotho e hatetse pele haholo ditabeng tsa melao e sireletsang batho ba itlhahisang ka dibopeho tse fapaneng le ba tswetsweng ka dibopeho tse fapaneng. Ho na le dinaha tse ding tse seng di ela hloko ditaba tsa manyalo a batho bana bao re ntseng re bua ka bona. Re le naha ya Lesotho re hokae ditabeng tseo? E bang re ntse re salletse morao, taba eo e re eng ho naha ya Lesotho ho ela hloko melao e nenang kgoboso kgahlano le batho ba dibopeho tse fapaneng?
0: Nnete ke hore ha utlwa manyalong monana ha ke tsebe na ho thwe golo nkang e bange ba ene beuwe bonong. Ehlile naha ya rona e ntse tiisitse hlooho ha utlwa manyalong hore ha re dumelle batho ba mofutotsi ha e re ya hana per se, hobane molao o ong wa hana ke molao o ngotsweng in black and white hore ke a hana. Jwale molao wa rona ha ona e ke tla reng ha ona provision, ha ke tsena provision ke nka Sesotho ke kopa tshwarelo. Molao wa bona ha ona provision e re monna a ka nyalana le monna e mong kapo mosadi a ka nyalana le mosadi e mong kapo moo o reng re hanela monna ho nyalana le monna e mong bo re hanela mosadi ho nyalana le mosadi e mong.
1: Ke kopa motsotswana fela re fetise mabenkele re tswela pele ka ditaba tsa rona.
0: Ke a leboha.
2: Why hold back when you can talk more for less? Get some 20 minutes weekly voice bundles every week for just 20 malut. Yep, that's calls to any network. No limits, no excuses. Dial *100# or by using EcoCash or Mboy on WhatsApp at 66100100. Talk longer. Love louder. Connect better. Only with Econet Telecom Lesotho. Inspired to change your world. T's and C's apply.
1: Mamedi re boetse ra o amohela, mme hopola he hore ditaba tsa rona letsatsing la kajeno ke ditaba tse amanang le letsatsi la matjhaba la ho nena sekgobo le kgethollo kgahlano le batho ba itlhahisang ka dibopeho tse fapaneng le ba tswetsweng ka dibopeho tse jwalo. Ke kopa re tswela pele TP hore na ditabeng tsa lenyalo teng e be dikgoqetsane di hokae?
0: Ditabeng tsa?
1: Lenyalo tsantse o re ileng
0: ga ne ke bolela hore molao ka nnete ha o hane bile ha o dume. Jwale e le hore ha e le jwalo e ba thata, hobane ke re motseng mole kapo hohle mo nyadisang ha o ya teng o tla hanelwa ho nyadiswa, hobane re na kutlwisiso ya hore Lesotho ha le so beredi kapo ha le so ka le utlwisisa ditaba tseno. Jwale dikgoqetsane tsa teng di tla monana moo re reng malapa a bo rona, hobane o tla tlhola gore malapa a bo rona a dumellana ka mongolo ka lenyalo le mona la gale kwana mo tla ngolwa, e be ba dumellana e be ba hlaba nku. Tswale ba se ba hlabile nku se kenyetse. Ehlile manyalo ona a mangata a jwalo mo batswadi ba dumellaneng e be ho bolauwe phoofolo jwale re teng. Tswale a mang ke yana nae re tsamaya re South Africa re lo nyalana e be ra kgutla. Sebaka dikgoqetsane mane mo rereng ha o thotlhaise maredi certificate ya gago kapo re tla tabeng tsa bojalefa kere, jwale re tla le tabeng tsa kgodiso ya bana ba bang bana le bana ona jwale e le malapa mofuta o jwalo. Re tla ditabeng tse re di tsebang tse ngata tse etsiwang ke batho ba nyalaneng ka molao. So e batla e ba dikgoqetsane tse ngata haholo gore o fumantshwe ditshebeletso tse itseng le di fumantshwa le molekane wa gago le nyalane le babedi le bana ba gola ka ga bodutu, hobane jwale qetelong ya maqetello e ka re lona le ntse mantlwane kore ka re ga le a nyalana belo ka batho ba bangwe mpa le nyalane. So e baka tsitsipanong ya le gona mono tabeng tsa bojalefa, gore na o sebetsa taba tsa bojalefa ba gago jwang, hobane qetelong ya maqetello malapa a mo a batho dintho dintho tsana tse ikarabellang ho bona ka mabaka a siko. Jwale go qoba taba tsa mofuta o jwalo ehlile ba bothata, le taba tsa ntsa tlhekefetso tse etsiwang ka hara malapa e ba thata hore na re sebetsa jwang ha e le fela re sa recognize taba eno e le lenyalo e le union ya batho ba babedi. Jwale ehlile e na le dikgoqetsane tse ngatanyana.
1: ha re nke mona mo
0: re di setsa morao
1: ya ntate ha re nke mona mo re nyalane nna hinya Afrika Borwa lenyalo lengolo la gona la lenyalo nana ha ya Lesotho ile.

0: ela hloko. Mona mo malapa a dumellaneng le teng hore bana ba rona ke bana ba nyalane lengolo ke lena la ke lengolo la dikgomo ha renke jwalo. Na lengolo le lona lengwa e le tokomane ya molao yeo o ka e sebedisang ho bontsha hore o na le lenyalo le emeng.
1: A ke se tlhokomele ka ga ba lenki e ha e le tokomane ya because ya e illegal. Gore ha nka tshwana e re khutlisetsa mane mo reng le dilemo tsa tumellano ke 18 o ya o di tswa le nna le molekano wa ka ha ba ne leng o 35 ke 40 go dumellana gore re nyalane e be qetellong le batswadi ba sa ena ba dumela le morena wa utlwisisa taba ena ka nnete ha na bothata but e be rona re le naha leveling ene ne nye seng le o di go tlhitaba yeo ha se le nalo go bane ha hona mola o reng e rere batho bana ha ba entse na ba nyalane ka pe re reng e batho bana ha ba le ba nyalana tswele le na mari se ke ke hla yang ka thika ntle ke yona ke a gola entse e ke tla re e ke ke taba tsa ntse hloka ng hokokwa at high level ho bane leveling e se le ho di mo ha bolo ho bane hona le batho ba ka ga manyalwana ke leng ka ga wona e ba ba nyetse na hintse di bo China bo South Africa bo kae be o tla le sotho e le manyalo a foreign tswale ha re se re sheba lenana la rona lenana le lona ntse le mofuta o tshwanang empa e le la batho ba bo bo tshwanang ba le babedi tswale ke taba tse mona tse sahlakang ha di botsa hore na nka sebedisa lenana la ka ba ne le teng e ba tsiela hore ba tsiela go hore na ha ya ga ya hana ha ya re yala ke bo ha re tera teng jwa le lo go tlo o tlo sito o fumana ditshebeletso tse itseng ho latela hore na ke mang a emeng tera teng mo no a fitisa ditshebeletso so e batla batla ka nnete ile bothata bo bohong
0: pele re amohela ba mamedi le bona ba be le seabo ditabeng tsena o ka re setšhaba sa basotho sona ka kakaretso re se re tloela marena baruti le ba bang metseng le metsaneng ya rona ditaba tsa kamohelo le kananelo ya batho ba e ha kae re ho kae le mola mo nakong ya ho feta batswadi ba bang ba neng ba bile ba hlobo ha bana ba bona ha ba hlokomela hore ba ithaisa ka dipopelo tse fapaneng kapa bana le dipopelo tse fapaneng
1: ka go ya ka e bobebe a me ke hlokomele cheka re ho mo nne ho ding ke a gola le mo ke ke fitleng ke ho ba sokatse ba ha se batho ba nan le gan le tawe ha ile fela o a dula fatshe la ikoka ha se batho ba nan le gan le bona ka nnete ba utlwisisa motho le motho bo peileng ka teng ntle le ngwana hae o ba ne bela ha so ka ba o ba ngwana hae o itlisa pela hae e mo ba ke tla o fere bona bo bongata ngata jwa o tla ba bilang tsa tshoko le hore na batho ba tlo go ngwana hae o jwa le hore na batho ba tlo re le ho tlo o tla le ka go pata jwa o ska bona ha la o ska ya kereke mo ska etsang o ba ne jwa o hlajwa ke dihlong ka baka la boitlhaiso ba hao ka ba ka poka ka la sebotse se o leng ho sona empa hele ha o le jwalo putile mme re hlokometse batswadi bao ba ntseng ba tsamaya leto le bana ba bona hobane ba se ba le teng ebile ba tla le go kona monana ba kopa thuso le tataiso hore na ngwana o ha etsa tje ke moamoela ka sebopo se feng ke etsa jwang go na le bao ebileng e le batswadi ba le ba tsamaya leto lono bao re seng re ba bona morao tjena ba tla dimmokeng tsa rona ba batla ho thusa batswadi ba sa utlwisiseng hore ba utlwisise bana ba bona e le hore in short ha nka ka bua hore go na le phetoo e go e re e bonang ka gare metse le metsana ke nnete o na le batho bang ba kanganga ba tsang ditlhoo ba bangatanyana empa le ha re se re ithuta fela re analyse le taba tse mona tsa marangrang mo o tla fumana motho o mongwe a sa ngwetse taba e nngwe e yang kwana o tla tlhokomela gore le ona marangrang mono batho ba tlo marabela e ntse e se rona ba tlabe ba mothiwa go mo bontsha botho pele a ka jaja le go mo bontsha gore taba e enonong ya phapano tsa batho ga se taba e leng taba ge shebe mo taba e leng gona teng jale ke se re ithutile gore ka nnete go na le leeto go na le progress e golo ke a gola e tsaetseng mosebetsing wa rona o re ntseng go etsa kopanong le basotho mme re ntse re thaba haholo a re tlhokomela gore Basotho ba se ba utlwisise ebile ba butse dikelello tsa bona gore ba rekologele diphapanong tsa rona kaofela. Ke a leboga.
0: Ke kgola taba e nngwe eo Mosotho a ka e buang ke gore ditaba tse ding tsa sekgobo, tlhekefetso le tse ding tse etsetswang batho bana ke taba ya kgaello ya tsebo, ke taba ya kgaello ya kutlwisiso. Ho ntshetsa pele le ho feta mona moo le sentse le etsa teng, le ka re ho lokela hore re ho etswe jwang ke setšhaba kaofela re tshwarane ka matsogo, ho bona hore ditaba tsa thuto di a anela, ditaba tsa ho thusa setšhaba ho utlwisisa le ho ananela batho ba re ho lokela hore ho etswe eng ho feta moo moo le sentse le etsa teng.
1: Wa tseba mme wa ka ke taba ya hore fela re phuthulweng ho qoka. Ga re ka itumellang ho dula fatshe re qoka ka taba tsena hobane re hlokometse hore moo re fihlileng teng moo batho ba neng ba ngangabaleditse dihloho teng ba hamaleletse hore ha batle taba ena. Jwale ha re kena re fihla re dula fatshe le bona re ba bontsha gore it's not about gore ga o e batle empa e le botho go utlwisise gore motho enwa ke motho o fapakane le wena ka tsela tse itseng ke gona mo tla bona gore lesedi le a hlaya. Jwale ga re ntse re baleya re sa batle go qoka ke teng mo go tlo fumana re na le kgatelelo ge bile re sa rate ba bangwe re ba nena re ba etsang empa mo re reng re bueng ka ditaba ke hlokometse hore batho ba kgona ho bula dikelello tsa bona e be ba amoela batho ba bang ka dibopeo tsa bona.
0: Taba mo batho bana ba itlhaisang ba fapane le ba bang kapa batsotsi ba fapane le ba bang ba etsetswang ba nenwang teng ba sa amoheleheng ba hlekefetswang, taba eo e ama bophelo ba bona jwang ba letsatsi le letsatsi le naga e jwalo e ameha ka sebopeo sefe?
1: E tlisa bodutu haholo bophelong ba motho ba kelello wa tseba mme wa ka haholo bane jwale e affecta taba tsa gago tsa mental health. Ebe e etsa motho a senang boitshepo, e etsa le ka motho a sa atleng le go kenya letso kgodisong ya naga kapo kgodisong ya eng kapo eng. Le lentswe ga e moe e bang e ba leka re thusa re le batho re iketsetsa bogopo boo re sa tlo atleya gore le tataiso dikgothaletso tse a nang ka ba le tsona e tlile ke tla re busetsa moruo wa rona morago re le batho le naga. Jwale e hatella motho ka tsela tse fapakaneng ho motho enong o tla bona ekare le gore e ka re ga se motho ya phelang ka ga motse kapa ka ga lelapa kapa ka ga naga e jwalo. Jwale e re tima monyetla wa golo ebile ntse hatella le maikutlo a batho jwale e ba bakela depression e ba bakela mafu a kelello a make.
0: Ke kopa ga amohele mo mamedi re tsebe ho lokolla hore le yena a be le seabo ditabeng tsena. Mamedi ho ka hana le nna le TP dinomorong tsa mohala tsa 59933 ke nomoro eo go amohelang ka yona hore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolla. Metsotso ya boisheba e leshomele metso e robedi ga re lebile horeng ya pele. Wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng ho TP ka tsona? E ka ba o na le potso, e ka ba o na le tlatsetso, e ka ba o na le maikutlo o amoheleile. Ho ka hana le rona he Mosotho wa heso dinomorong tseno tsa mohala tsa 59933 ke nomoro eo ke o amohelang ka yona he Mosotho wa heso hore le wena o be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di qoqa le TP mokgahlelong wa pele wa lenaneo la go tlola taba o seng o tsofetse haholo. O ikutlwetse ka moo a beileng ditaba ka teng. Ditaba tsa rona di susumeditswe haholo ke hore maobane dinaha tsa lefatshe tse kenyeletsang naha ya Lesotho di ne di tshwaya letsatsi la matjhaba la go nena sekgobo le tlhekefetso kgatlhanong le batho bana. Mamedi dumela. Ntate Thoriso.
2: Na ke Tlholego kapo dinaga tsa le tsa bophirima.
0: Ke kopa qale potso ya gago ntate Thoriso.
2: Ke ya ke botsa jena o latela o tla ithuta gore di-programme tse e tsuang kapo adiolaka nkare di-campaign o tla fumana gore di tsheditswe ka ditšhelete ke dinaga tsane tsa bophiri
0: ntate. Ke a leboga ntate Thoriso, re tla amogela momamedi e mong gape. Momamedi le wena o amogeleile, dinomoro ke tsona tseno tsa 59933. Ke ra o amogela gore o be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla mothating ona wa lenaneo la go otlolla taba re metsotsong e 17. Re ya re lebile goreng ya pele, goreng ya pele re tla fumana ditaba tsa gore ya pele ka puo ya Sesotho. Mothating ona o ntse o amogeleile he gore le wena o be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla mothating ona wa lenaneo la go otlolla taba. Wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe, mme o re eng ho TP ka tsona? E ka ba o na le potso, e ka ba o na le maikutlo, e ka ba o na le tlatsetso, o amoheleile. 59933 ke nomoro eo go amohelang ka yona gore le wena o be karolo ya ditaba tsa rona tsa letsatsi la kajeno. Ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe Mosotho wa heso, mme o re eng ho TP ka tsona? Ke a o amohela he Mosotho wa heso gore le wena o be le seabo ditabeng tsena. Ga re ntse re emetse momamedi e mong TP, ke kopa re kene ditabeng tsa ntate Thoriso.
1: Thoriso rona ke
0: o ke kopa re hapelela momamedi e mong. Mamedi dumela.
3: Memos.
0: Ntate.
3: Ya tsapa ntse a ntle mo itwa go.
0: Ntse re ya hantle ntate.
3: Ke a leboha me waka.
0: Ntate Msi.
3: Ke ba tsime ka bohlalo. A ntse ntate a bena ya go tsenya. E ke ba tlang go yena ke ya emele yona ke gore. Batho ba ne ba sa ileng ba le jwalo ba sa ikese. Ebile ga ba rate go ba le jwalo. Ga se botlhokwa go ba boboswe. Ke batho fela go tlameya go shebiwa gore ba be le karolo ya seabo se ba senkang, ba be le karolo eo e leteng ba ka ba seng ke gobane jwale go na le mo goreleng kgatlhano le Modimo. Ya pele, dinaga tsane tse dingwe tsana tse fapakaneng tsane tse kwana tse dingwe di dumela go bebele, tse dingwe di dumela tumelong ya bona ba le jwalo bohanana le naga tse sa dumeleng go Jesu ka dinaga tse sa dumeleng go Jesu. Fela gona jwale tjena ga re sheba bebele mane motlho o mo dinageng tse sa sebiseng kere taba eno ke bosotoma ebe qeteletseng e re ga ba nyalane. Eo ke naanang gore sa shebiwa fela ko gore ba se nyalane go ya ka moo se ka kakobang tabane ya go jwale o ne o qeteletse o chefa motso ono bane jele o se o sile taolong. Fela gona jale ke naare gelele fatshe mona ka pona ga le so ke e tsetswa melao ke dinaga tse dingwe. Presidente ya America e tswa bolela mona gore dinaga tse sebisang tone bake ba batietsa ebile tla go ja diso ke ga babusi kapo ba bangwe ba dumelang go naga eno kule ka ga lesotho le a di-south paper dinageng tsentse ka oa ba ile ba chance ba ganyele. Fela gona jale ke na ke refeetsa melao nna naga tseo ga e ba di sa e amogele kule ka ga kgesoswa ka gore re tingwa dithuso na e tlankwa e le yona ga re ikamoeleng batho ba amogena gobane Modimo ga a re etse ka poso na motho ba slang ba sa builang ba etsang felang wa ga ba sekiswe ke batho mme o sobile go na le ntho ene ya gore batho ba sa kgone go bua ka molomo ba pele ba ne ba ntseng ba etsa language ena go ba kgone go ba utlwa bana ba ntse ba re ga ba sekiswe ona ba tlakele go jwang mo o teng a kaka re tla phisa Modimo ganteng re etsang kwa batho ba le batla re tlo chetswa ka ntetlo sa foka le Modimo ke a leboa mme
0: Nadomsi. Ntle le tabeng tsa gore ba senyalane batho bana ba tlhaisang ka dibopeo tse fapaneng kapa ba tswetseng ka tsona, ke dintho dife gape tseo o reng ba senke karolo go tsona go qoba kgoboso?
3: Ne ke bua ka yena eno ya gore tse dingwe re dikobeetsaa bakela bothata o Modimo empa ga e le tsena tseo ba leng sona ba seke ba goboswa ba be le karolo mesebetsing yotlhe ya bophelo e tswang ke mang le mang go kwajwe eno Modimo a na kwate fela ka yone.
0: Ya le bua ntate.
3: Mohlala ha eba o na le a welang saeteng ya botona e ba o batla ba moruti a tloelwe ha eba e mongwe ba le saeteng ya bokae kae gore ebe sistere ga ona bothata moo fela ebe o itlhaisitse ka bonnete gore fela a wela saeteng ya ba basiadi mo o re teng kutlwa ya tabeledi oeelo ge kobe fela ya bonyalano bono bane kele Modimo ke maanamana tlame a chesanaga eno e neng se ile tabelo e le wa bona ka tlame a go koba tse dintse mo ke ga dietsa bane ke nana wa bebele ke motheo wa lefatshe ga o tswang le o batho ba ikiletsang ngwana go fetisang a pagamenteng ka bo kapo one memento ka moo
0: ke a lewang date re tla amogela mamamedi wa go qetela TP a tle a tsebe go kena ditabeng tsena tseo bamamedi ba ditekileng 59933 ke nomoro eo ko amogelang ka yona le wena mosotho wa eso go gobe karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolola nako ya gona e se e tsofetse haholo ke ao amogela he mosotho wa eso le wena gore o be karolo ya ditaba tsena wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng ka tsona ga metsotsong ya lesome le metsomedi ge ya re lebile gorenya pele lenano la go tlolola taba ge tla lebega feelwane ba lefapha la ditaba ba o fe ditaba tsa gora yo mme tsona o tla di fumana ka puo ya sesotho o ntse o amogeleile he mosotho wa eso gore le wena o be karolo ya ditaba tsa rona tsa letsatsi la kajeno nomoro eo o gokanang le nna le TP ka yona ke ya 59933 ke nomoro ya mohala TP ha re ntse re emetse momamedi wa go qetela ge ka kena ditabeng tsa ntate Thogiso le ntate Mosia.
1: Ke ke le bua me ntate Mosia go kwa wa ga bile ntate Thogiso o ba ne potse ha ne lo gona taba ene ke tlholeo tsa ntate o keta o lela go ba thona ba tswetse ka dibopotse e lo ga ba tswetse ka dibopotse nana e ke se re ke ditaba tse a dimilweng dinaheng tse di empa ba le bana ba nna le ba tsene le bana ba bo gona ka tlong ga ba tse ba tswetse ba le tsena ba gola ba le tsena e ba tshita le di program ka ntle go naga tsa ditšhelete tsa baafani ba teng tsatsing le go sa ne ba le siko jale ke a gola ke yona taba e e neng ka ga bantate ka yona ke a gola le taba enano ya lenyalo go nna ke re lenyalo ke letlile le difinewa ke tsena ka sotho ke tla reng letlile sentse go latela lenyalo le ipapisitse le bebele gore na bebele yone lenyalo ke eng basotho ba nentse ba na mokgwa le manyalo a bona fapakaneng e nne re ka ga buang ka ona go ne ntse o na le lenyalo la lebota go ne ntse o na le lenyalo la eng a ke mefuta e mengata a manyalo re ka ga buang ka yona sesothong a sekwa ka ga bebele jale go nna ke a gola jalo ka o bontshitse gore gona ge le naga ona ba legela ge a ke tsena ke tla re ke leditse bate bongata ba batho ka ga naga ya losotho ba ikeleditse go sala morago bebele go bolela gore manyalo a ne a mang ka go fela ga bolaile le gore re sala le nana fela morago e le gore ba neneng re re batho ba mofuta o kena ba na le dipatla go dula mmo motlhomong re ka ikeletsa gore na taba eno ya mofuta ono re itseyang ga re sa editse lenyalo ke seke ra re jale ba kene ka ga lenyalo ga ukwe ka re tlo tšha empabale re sa batlo tšha e le gore ke taba ya gore fela re a kofise ke be re anane le gore batho bana ba dula ba le babedi ba phedisa ka 16 ya nako na lenyalo mme gona mogomong go bitsa ntho e itseng fela ga ba dula ba le babedi tsena ba batla go tlhabelana ba tla tlhabelana ba batla go itsiwang ba tla itsiwang e be jale keletsa gore ga ba kopane ka selekane ka mokgwa wa mongolo lengolo lena la bona le tla tshwana le la bona la lenyalo e le ga ba ya ditshebeletsong ba le sebedise ke a leboga
0: 59933 5993 mamedi ke ao amogela he gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolola ge se re ha ba go thetha ditaba tsena mme re re go wena o re eng mosotho wa eso ka ditaba tsena tseo re seng re di otlolotse mothating ona wa lenaneo la re otlolola taba o di utlwa ka sebopeo sefe ditaba tse o na le potso o na le tlatsetso kapa o na le maikutlo TP o teng go arabela ditaba tse jwalo go kagana le gona le nna le ena dinomorong tseno tsa mohala tsa 59933 5993 ke nomoro eo ke o amogelang ka yona TP ke gola re ka re ge go thetha ditaba tsa rona le ka re ha re ntse re tshwaya letsatsi le re le naga ya Lesotho ke dintlha difeng tseo re ka reng di batla di le ka tsa mantlha tseo re ka lakatsang ha di ka tsaelwa tlhoko go nena segobo go nena tlhekefetso le go nena ditaba tsotlhe tse hatikelang boleng le ditokelo tsa batho ba itlhaisang ka dibopeo tse fapaneng le ba tswetsweng ka tsone.
1: Ke gola re ntse re tla gotlela morago tsha gona ge le organization gore re ananela taba ya gore mmuso ka kala wana o botima madi empa jalo go na le a kwaleileng ntlheng ya gore re kokeng ka ditaba tsena re be re tataisaneng gobane ga o bua ditaba tsa motho mo kwaleletse ka ntle kapa o nka diqeto mo kwaleletse ka ntle wa mahanya golobane le rona re karolo setšhaba se kgethileng pusena

0: muso o go tshapang e bile re ntse re tlo kgetha mebuso yeo re e tshapang wanna ke muso o kgetha ke setšhaba re karolo ya setšhaba mme kutlwisiso ya rona re le setšhaba ke gore mmuso o tlatla nna o ba le ntswe ga se ke ra kwalelwa ka ntle gobane go thwe fele karolo ena ya setšhaba ke e kgaisang ka dipopuo tse fapa metseng le metseng le mane ka nete re ntse re appreciate gagolo re leboa gagolo ga ba ntse ba re kenyeletsa re ntse re ama gape-gape re kopa gore re sebetse mmogo tabeng ya gore re ne re qokeng ka ditaba tseno e le gore re tle re tseba gong ka diqeto ka ditaba tseo re di utlwisisang re di tsebang e seng ditaba tseo re sa di tsebeng gobane ga re etsa qeto ka ntle eo sa e tsebeng ga re tlo fitlhelela qeto e mošelelela e tla re sebeletsa kao fela ya gola ke gakalo le go nena ditlhekefetso tse tswang ke batho bana tse tswang batho banana ka maikutlo a rona a fapakaneng ka ba maikutlo a gore jwale e ganang le bodumedi baka e ka ba maikutlo a gore e ganana le taba tse itseng tseo nna ke di shebang ka letlho le itseng so re se ke ra beya re kologele botho pele re ka ra beya meolwane ena ne e rona re e beyang re le setšhaba gobane ka nnete re letlhonolo la go phela nageng eo e a kofisang ditumelo ka ofela e sa beng bokreste kapa sekreste pele e le sona o latela molaotheo wa rona jale ga re ka ra tshwarana mmogo le setšhaba go kwisisana gore ga fapakaneng a kae ko utlwa e ka re taba eno tla tswela lesotho kgomo mme re tla ba le naga e phetseng gantle bane mosotho ga petse gantle mmeleng le kelellong naga e tla gola ka bolokolohi go sena diphephetso tse ngata-ngata tsena tseo di tlang di re tobile ke a leboga
1: tiphitlhe re leboga nako ya gago le seabo sa gago lenaneng la go tlola taba le kamoso
0: ke a leboga le kamoso gantse re mema re tla atamela
1: ke a leboga mme mamedi ka sona sebopego sena e re re behe lenaneo la go tlolola taba feelwane ba lefapha la ditaba ba ofe ditaba tsa gora ya pele nna le wena re tla gokagana gang ka morago ditaba tseo ka ditaba tse dintsi o go fupareseng tsona lenaneong la go tlolola taba letsheageng la ka jeno
2: ka nete taba ena ya saga le mollo e beng baka ga gona mo e tlaisang naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kao fela ditlhaisa ditlhodilweng tseo mogala modimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya saga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
3: go laba letaba tsa bo dikgombo mo na motho ga ka kolo e tlaesentse na le licence ntho tse fedisa ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe banna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo mo o se o sa naane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang ore wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena o reng ga e tsa tabe tlhabisang tlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya mo ena a kereša ba a tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi
4: bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boitsuyo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa basotho a tshwara ditupelo a tshwara ditupelo tse amanang le naga ya ketita le sada o tla ba a lebuka ena ya kose o no to another development for sadek another development for lesotho a leka go tsonya maikutlo a ditsuteni tsa naga ena gore naga go nepa e e ka ba naga ya lesotho e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhabeng kgotsotlhe dika le kereke boetapele ba gae ga bo ka ba ba dumelwa gore bo bonagale gobane jale bolobuke gae ba ditlokosi ka gara puso tsa dia e e fapaneng ba tsena tsa ba se tla go bona wa ka se mo se se sa 1970 o na ba le le kwa a itswa tsena le se ka se tso nya se tsone a le le kwa a ya la ja fela ke re a ke le mo ke ka bona a mo tsana le baba putso ya mo ya ke a ne ya se o a tsumela o re ha ba tsumelo ya ka ke putso ya ya ba ka ke ba ke le le le wa

0: sebetseng a fetile di-council kapa di-community council tse o re nang le tsona ka keleng.
1: Ke le bolelle, ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Bogolo ba lona le undemocracy. Ga le tsebe ga o tlo thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba. Ntete ka mono botlase. Ke ka ona naga ena e nang le mantsoni a makanakana e ntse e futlane ya go ya pele. Go sa bonagale mo ya. Mane mo o reng o ne o tlwetse botona o le letona.
2: Ndadi le fano nete ha ke na o tsinya na go ya go bane o bua maikutlo ha ke fane ka maikutlo a ka go yena ndadi mpo go na ke a seng o na le a hai ha ke na go mo tsegisa ha ba u kwa ga ga re o tla go bana ha mo na le ke maikutlo a na na le bona ka nnete ke go pa hore a sale a tshire go le jwalo o re ke a democracy ha ke na tsinya no re ndadi le fano nete.

Hantle hodima hlo ke hora pele sena ke selemo ya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ina dibalwa ke ntebalo morosi mamedi le nna ke a dumedisa letsheareng la kajeno. Re kala ka tsere le tona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetse mohlomphe e se dibe motjhobogwane. O re lenaneo la taolo le tsamaiso ya tlhahiso ya bommadisi bana ka hara na le tlo kenya letso le tomakgodisong ya moruo wa Lesotho. Sena mohlomphe motjhobogwane o se buile kgakolong ya mokgatlo o shebaneng le ditaba tsa bommadisi bana. Mmoho le leano le tlang ho tataisa mokgatlo e leng le Phia Maseruka jeno. O itse mokgatlo ona o tla shebana le ho hokahanya dihwai le ho fana ka sethala sa ho thakelana ka malebela e le ho ntlafatsa tlhahiso ya dikgoho. Ya builen lebitsong la komiti ya nakwana ya mokgatlo ona Monghadi Kelebo Lisanyane. O re lenaneo lena le tlo fa mokgatlo monyetla ho hokahanya dikgwebo ho tloha ka tse nyenyane ho fihlela mokgatlelong wa ho qetela e leng wa tlhahiso tlasa sekgele se le seng. Mongodisi e moholo Mofumahadi Mamoretlo Mohapi o ipiletsa ho setjhaba ho bopa bonngwe le tshebedisano ho ntlafatsa tshireletso ya boqapi molemong wa bokamoso. Sena o se boletseng mokeng wa matsatsi a mabedi o qadileng kajeno wa ditaba tsa boqapi o tshwereng tlasa moho wa phetoho ya tshebediso ya mahlale ho ananela mahlale a boiketsetso ho ntlafatsa mafapha a shebaneng le boqapi le tshebedisano le dinaha tsa Afrika. Ke dinaha tse 22 tse nang le seabo mokeng ona o qadileng kajeno mme o tla fihla pheletsong hosane. Ditabeng tse di mookamedi wa sepolesa seterekeng sa Beria Senior Superintendent Kabelo Halahala o re engwa dikholotso tse jeleng setsi ka hare ho motse wa Sebitia ke boshodi ba diphoofolo le tlhekefetso ka motabo. Puisanong ya hae le sealemoya o hlalositse hore diphoofolo ha di sa utswiwa ka sehlopha empa di bonala di se di utswiwa ka bonngwe, mme tsona di rekisetswa beng ba dilaga hore ba di rekise ka ha ba fumana di hlabue. O re Basotho ba nang le diphoofolo ba tshwaya diphoofolo re di tsebahale nakong eo di ikanyamelang, o bile a ipiletsa ho beng ba dilaga ho ba hlokolosi ka nama eo ba e rekisetswang. Ho feta mona o itse tlhekefetso ka motabo e bonala e etswa ho basadi ba nang le lefu la kelello, ka ho o ipiletsa ho malapa ho baballa le ho hlokomela batho ba jwalo. Re a phethela. E le mohato a bonngwe le ho matlafatsa tshebetso le thuto ka hare ho tikolo e borao Afrika. Mokgatlo wa dititjhere Lesotho Late o tla tshwara dipapadi tsa dititjhere ka la 21 ho isa la 22 kgweding ya Phato selemong sena. Mongodi moholo wa Late Monghadi Letsatsi Ntsibolane o re dipapadi tsena ha di arerela boithapollo fela empa di boetse di tla kenya letsoho ntlafatsong ya moruo ka le reng di tlo bulela baitshukudi sethala sa ho rekisa ba sa lefe letho. Motlatsi wa mongodi moholo wa mokgatlo wa dititjhere

0: ikgwebo tsenana ke dintlha difeng tse e leng tsa tshotlhwa dipuisanong tse fetileng tse lebeletsweng gore di tle di shejwe ka leitlho le ntšhotšho dipuisanong tsena tse tlang go tshwarwa ge ntse re etsa mawa jalo mosotho wa heso a gore re gokagane le ntate letlotlo metsotso yona e robedi re fogaleletse hora ya pele Hopola he hore ha hora ena ya pele e fetile ka metsotso e mashome a mararo re tla boela re behele naneo la rotlo la taba feelwane ntebalo morosi a ofe ditaba tsa hora eo ya pele ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo hanga morao ho ditaba tseo re tla boela re tswela pele hape ka ditaba tsena tseo re seng re ditekile hore re tlo bua ka tsona mogatlhelong ona wa lenaneo la rotlo la taba mme he le wena re tla ome mamosotho wa heso gore o be karolo ya ditaba tsena tsa rona tsa letsatsi la kajeno mogatlhelo ke wa bobedi wa lenaneo la re o tlolla taba metsotso e robong re fogaletse hora ya leshome le metso e megago kapa hora ya pele mme ha re ntse re emetse ntate letlotlo mosotho wa heso re shebe ditaba tse ntseng di hlaha dinaheng tse ding mme he Ditaba tse hlahang naheng ya Kenya di supa ha diketekete tsa karolo e nngwe ya setšhaba o re se re gokagane ka katlego le ntate letlotlo mosotho wa heso tsena re tla tswela pele ka tsona ga re ntse re hatela pele ntate letlotlo
1: gape mme
0: ke a o amogela sealemoeng sa lesotho lenaneng la go tlolola taba ntate
1: ke a leboga mme
0: Ntate letlotlo re gokagana le wena tje ntate re ithutile gore ka la mashome a mabedi kgweding ena eo re leng go yona e leng la boraro mmuso wa Lesotho o tla ba le dipuisano tsa setšhaba godima ditaba tse amanang le kgolo ya moruo ka go akofisa kgwebo ka gare go naga ya Lesotho ntate a kofe mosotho ga golwanyane gore na dipuisano tse ke dipuisano tsa mofuta ofeng tse reretsweng go fitlhela eng
1: ke ya leboga mme ke ya o dumedisa wena mmogo le bamamedi ba Radio Lesotho dipuisano tsena ke qale ka go hlakisa gore ke dipuisano tse pakeng tsa mmuso wa Lesotho le pakeng tsa kgwebo kapo bahwebi kapo private sector ka mokgwa go tlwaelegileng ka teng dipuisano tsena di tlabe di modulasetulo wa tsona e tla ba badulasetulo ba babedi e tla be le modulasetulo e le mogamphei tonagolo e betse e le modulasetulo a kgethiweng ke bagwebi jale a tswa mogatlong o emetseng bagwebi o bitswang LCCI ke Lesotho Chamber of Commerce and Industry jale dipuisano tsena molemo wa tsona ke wa gore re sheba gagolo gore na ke dife ditshita tse etsang gore go seke go ba le kgwebo e lokolohileng ke kopa tshwarelo e ka ba ke ditshita tse ka bakwang ke boteng kapo ke bosiko ba maano a mmuso kapo ke ditshita tse ka bakwang ke boteng kapo ke bosiko ba molao mafapheng a mangata ke hlalose gore dipuisano tsena ke dipuisano tsa bone go na le tsa pele go na le tsa bobedi go na le tsa borago go tsena tsa borago ke hlalose gore go ne go ile go dumelelana gore go tle go kenye tshebetsong ke kopa tshwarelo ga ke kgone go sothofatsa taba ena ke taba e bitswang Investment Climate Action Plan e le gore ke moralo wa tshebetso o bontshang gore na ditshita tseo ga re di sheba ka kopanelo re le ba mmuso re letse re le ba kgwebo e ikemetseng na ke difeng go potoloa le maqala le mafapha a kgwebo ka kakaretso jale re dingwala fatshe re a bolela gore mona ditshita e ka nna ba taba ya maano mona ditshita e ka nna ba taba ya molao jale re etsa jwang gore re lokisetse gore go be le leano le hlakileng kapo ga e ba leano le teng fela ga le thuse gore le etse go be le kgwebo e lokolohileng na re etsa jwang gore leano leno le fetolwe jale le tle le thuse gore kgwebo e tle e akofe ka tsela e tshwanang le ka molao go etsiwa jalo mme tokomane eno ila ya nkwa ka malao ya le ya kenywa tshebetsong ke mmoka ono wa bra jale re ya mokeng ona wa bone e le hore jale re ya ka ditaelo tse re ilang ga di fumana di tswa mmokeng ono wa bra go hore sebe ditaba tse tla re thusa hore re akofise kgwebo di kamahantse le leano la naha la mmuso la naha la ntshetso pele mane mo ho onang le mafapha a hlwauweng gore e be ona ao a tla re thusa gore re akofise taba ya rona ya tlhahiso ya mosebetsi ya kgwebo ka disectara tse fapaneng ra gopola gore ke lefapha la temo ke lefapha la tlhahiso mohlomong re sekametse haholo ka tlhahisong ena ya diaparo tsa lesela e be tse le lefapha la hahlaodi le kamogelo ya baeti mme dihlopha tseno bobararo ba tsona di se di entse ebile sentse di kene tshebetsong gobane di se di etseditswe meralo le meolwane eo di tla sebetsa di ipapisitse le yona jale mmokeng ona go ile go etsagala ka go otlologa ke gore jale re lo fana ka ditlaleo gore na re sebeditse jwang go tloga nakong eno ya mmoka wa borago go tla fitlha mmokeng ona wa bone gore na dikatlego ebile di feng ke go kae mo go bileng le ditshita mme re tla etsa jwang gore re fedise ditshita tseno e le gore mmuso o ka batalatsa mabala go ya pele gore kgwebo e ikemetseng e etelele pele kgodiso ya moruo o tsitsitseng ke a leboga nna
0: ke a leboga ntate letlotlo ke kgona mosotho wa ka rena bohlokwa ba gore kgwebo e ikemetseng e be yona e etelelang pele taba ya kgodiso ya moruo kapa kgwebo e tsitsitseng ke bofeng le gore na mafapha ana a mararo ao o buileng ka ona a hlwauweng gore e ka ba ona a thusetsang go fihlela ditaba tse a lebeletse go sebetsa ka kgokagano ya sebopego sefeng
1: ke a leboa mme mmuso ka bo ona mohlala fela tabeng ya tlhagiso ya mosebetsi o ke ke be wa tseba gore o etse tlhagiso e lekaneng ya mosebetsi go ka fitlhelang batho ba bangata empa ga e le kgwebo e ikemetseng ka mafapha a fapaneng a sa bile a tla ba sa le mangatanyana go feta a na a dikarolwana tse tharo fela tse ke a boletseng o ka tseba gore o etse mosebetsi yeo go ka hirwang batho ba bangata go ona ka tsela ya gore ba hlaise thepa ba hirwe ba sebetse mono mme thepa eno e be ya boleng e ka rekisetswang hae mona mmarakeng e gaufinyane le mmarakeng e gole ya matšhaba re ya gopola mme gore ga e rekisetswa mmarakeng yane e gojana ya matšhaba ba reka ka tšhelete e sa lekaneng le ya rona e batlang e le tomanyana go feta eno ya rona jale tšhelete eno ya bona ga e tla gae mona mmuso o ba le kuno gobane e ba tšhelete e ba ngata gagolo jale taba eno e ya thusa gore taba ya tlhagiso ya mosebetsi e seka ba ka letlhakoreng la mmuso fela e kopanelwe ke mmuso le kgwebo e ikemetseng gobane mesebetsi e mengata ya ka nako tsotlhe e ka etsagala ga fela kgwebo e ikemetseng mmuso o ithusitse ka gore o batalatse mabala o tlose dikgotsetsane tse e ka ba diteng jalo go be le kgwebo e lokolwileng ga ke tsebole ga bapotso go na le e saleletseng morago mme wa ka ke qetelong gopotse yona
0: ke a leboga ntate ke a kgola taba e nngwe ntate ga re sheba tabeng ya tlhagiso ya diaparo go ne go sentse go ba le diqholotso tabeng ya difeme tse e tlhagisang diaparo ka gare go naga mo tse ding tsa tsona di neng di kwalwa mo taba yane ya gore naga ya Lesotho e ka isa mebarakeng ya naga ya Amerika e ne e le nngwe ya ditaba tse ileng tsa bonagala e ka di ba leng bothata gore e be ke le leng la mafapha a tlhwauweng ditabeng tse maemong a taba eo e re eng
1: ke a leboa mme o ngopoditse taba ya bohlokwa ya gore mmokeng ona ono wa borago re ile gona ka la go bong mesa e le gore ke nakwana fela ka mora gore mohlomphe president Trump ha kena ka ofising jwale ya ba o etsa diqeto ha ga diqeto tsa ile di etsa ke tse amang taba tsa makgetho a thepa tse kenang America mane mme re a hopola gore ka lebaka la tumellano eo re neng re na le yona le America ka tlasa sekgele sa AGOA re ne re isa thepa e sa etseng ditaba tsa makgetho mono jwale taba e ile a etsagala ke taba ena ya gore re ile ra ithuta gore ga re tshepile mmaraka o le mong fela re ka ba le bothata ga mmaraka ono o hlaelwa ke mathata gagolo ka go otololwa tsona ditabeng tsena tsa thepa ya lesele ya ba jwale re ba le ga re qeta go tlhotlhomamisa komiti eno ya tshebetso re beetse jwale re etsa bonnete ba gore re fumane boeletsi bo re thusang gore re etse moralo jwale wa nako e khutshwanyane e magareng le nako e telele moo re ithutileng taba ya pele fela ke gore re tloe mmarakeng ono le ga e ne e le mmaraka o ne o le molemo ga kalo go bona empa dintho di se di fetile jwale re ye mebarakeng e meng re entse jalo le ga e le gore mebaraka e ke ba ya tshwana le eno fela go bonagala go na le lesedi ka gore re fetuile mmarakeng ono jwale re tlile mmarakeng o gaufinyane wa rona wa selekane wa sakho ke bolela gona nageng ena ya boaelane difeme tse dingwe di sentse di qalelletse go isa thepa nageng ya boaelane re beetse gape re sebetsa ka maatla gore re be le kabelo mmarakeng e meng ya bo Europe kwana moo re ka ga tsebang go isa dithepa teng re ntse re sebetsa ditaba tseno empa le ga o le jalo re tla utlwisisa gore ga o fetola mebaraka ka ga ditlhoko tsa mebaraka di a fapana o ya mmarakeng o mong o lokela jwale o kwetlise batho ba tlhagisang gore ba tlhagise ba ikamagantse le dithagasello kapo ditlhoko tsa mmaraka ono o yang go ona mme taba eno ke taba e nka nako o ntse o e sebetsa fela ga o se e nepile ke gore jwale o tla tseba o be le mmaraka e pharaletseng le ga re ka ra gotlela go ane wa America ga tabe se re na le mebaraka e mengape re tsebang go isa diphepa tse fapaneng go ona le ga e se tabeng ena ya diphatlho tsa kapo ya thepa tsa lesela fela e le gore taba ena re rutile gore ga o bohlokwa kapo e re gopoditse nka tsho mme gore ga o bohlokwa go beya mahe a rona ka basketeng e le nngwe gobane a ka tloa a re ga a fumana bothata ya bajale re ya male monna matineng ke a leboga
0: ke a leboga ntate ga re sheba lefapheng la temo ntate Letlotlo re nakong ena eo taba tsa phetogo ya boemo ba legodimo e leng ditaba tse emisitseng lefatshe ka maoto go kenyeletsa le naga ya Lesotho ditaba tseo tsona re di shebile ka sebopego sefe gore le a maemo a ntse a re fetogela letsatsi le letsatsi ditaba tsa temo di tsona di seke tsa ameya bophelo bo nne bo tswele pele le gore na ditlhaiswa tseo e bang Basotho ba di hlahisa lefapheng la temo ka ga rona ga ena ya Lesotho tebello ke gore di tle di fihle mebarakeng ya lefatshe e bang di lebeletse gore di fihle mebarakeng ya lefatshe taba eo yona gore e phethagale e shejuwe ka leitlho lefeng
1: ga leboa gagolo mme taba ena ya mafapha ana ke le re a tlolla ka dihlotshwana tseno tsa teng e re thusa gore re be mmuso le mafapha a kgwebo o be le katamelo e gaufinyane jwale o tsebe gore o utlwisise dintho tsena gantle taba o e buileng ya bohlokwa ke gore phetoo ya legodimo ke nnete gore jwale e tla ama ditaba tsa rona tsa tlhagiso ya dijo jwale taba ena e re kgolotsa gore ga re sa tlhola re etsa dintho ka tsela e tlwaelegileng re se re tlo etsa dintho re ipapisitse le maemo a moraorao ga tseba mehleng ya gale o ne o ka lema fela o sena dintho tse kareng di-green house bakeng sa o tshireletsa dijalo tse wena o neng o di hlahisa kapo tse o ehlileng o di hlahisang jwale gona jwale re se re phephetswa kapo re tlameha gore re ikamaganye le mekgwa ya morao ya temo ya gore re hlahise ka tsela e tla tseba gore e re fe tlhahiso eo re e hlokang taba e nngwe ya bohlokwa e ke lokelang gore ke toboketse ditabeng tsena ke gore re lokela re fetoe mekgweng wa rona yeo re neng re o sebedisa pejana wa gore mohlomong ha re hlahisa

0: dintho tse re di hlahisang re di sitise di ntse di le jwalo empa re sa di sebetsa. Ke teye mohlala, ha eba re hlahisa ditholwana, eba ditholwana tseno re di sitisa di ntse di le jwalo, taba eno ha e re tlisetse kuno re le naha. Empa ditholwana tseo re di hlahisang, ha e ka re ha re qeta ho di hlahisa ya ba ra di fetola jwale re di etsa lero kapo juice ka mokgwa o tlwaelehileng ka teng, taba eno e a bontsha hore taba ya tlhahiso ya mosebetsi jwale e tla eketseha. Re fetole thepa ya rona, re etse thepa e sebediswang, re e fetisetse naheng e nngwe, re se re e fetotse. Mme ditaba tsena kaofela di a hlakisa hore hore re di fihlele re lokela re fetole tsela ya rona ya ho etsa dintho, mokgwa wa rona wa boinahano, ha e sitana le mewalwane e re e sebedisang bakeng sa thepa e re e hlahisitseng lefapheng la temo. Ke a leboha mme.
1: Ke a leboha ntate. Taba ena ya hore dihlahiswa tsa rona ntate Letlotlo re di ise dinaheng tse ding, re di fetotse jwalo ka mohlala ona o entseng wa ditholwana, re ka etsa di nwa maphodi ka yona. Taba e nngwe ke taba yane ya hore na re le naha ya Lesotho tabeng yane ya ho ba le setsi sa di-standard hore re tsebe ho fetisa ditaba tsa rona kapa dihlahiswa tsa rona ho ya dinaheng tse ding. Mosotho a ka re na haeba taba eo e ntse setsi seo se le teng, se sebetsa ha kae, Basotho ba se ba isa dihlahiswa tsa bona hore dihlahiswa tsa bona di hlahlojwe, mme ho ya dihlahiswa tsa mofuta ofeng. Ke kopa re tle re o fe metsotso e meraro o nwe metsi ntate, re balole ditaba tsa senyesemane, re tla kena ho tsona ha re kgutla.
0: Ke a leboha mme.
1: Mamedi, ere re boele re fe Ntebalo Moro se sebaka a o fe ditaba tsa hore ya pele ha e fetile ka metsotso e 30. Nna le wena le ntate Letlotlo re tla hokahana hang ka morao ho ditaba tseo.
2: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ha ona mo e tlaisa naha ena ya moshweshwe teng, hobane e senya tsohle kaofela dihlahiswa di hlodilweng tseo Morena Modimo a re fileng tsona Basotho hohle moo ba leng hona teng. Ha re thusaneng ka matsoho otlhe e re nang le ona ho bona hore re nena taba ena ya hlaha, mme re boloke tikoloho ya rona, hobane ke yona e tla thusa hore nako e tlang re se ke ra bona Lesotho la rona le ntse le re lahlehela.
3: Ho la ba ditaba tsa bo dikhombo mona motho a reka koloi license na license, ntho tse hlabisang ditlhong kore o ipotse ona bahlanka bile bona ebe banna boitshwaro se bonyehlile ho fitlhela moo moo so sa nahane le motho yo ore ho ha fela ona le kuno e fumanang wele wa ketela o ntse taba tsetse, mme yena motho yena o reng ha e tsa taba e hlabisang ditlhong a kalekalo bane ka molao ya fanang le ya mo yena kereshe ba tshwana molaong.
4: Ke le bolelle, ke a kgola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Boholo ba lona le undemocratic. Ha le tsebe how to fusa setjhaba ka setjhaba molemong wa setjhaba. Le itete ka mono botjate. Ke ka ona naha ena e nang le mantsuong ya makanakana e ntse e futsane ya ho ya ho sa bona a le moo ya mane moo re ngono tlwele botona o le letona a entate hlaele ke a tsebatle ke hlaela Lesotho mona ke tsofalla Lesotho mona koo bane o ne o tshehetsa moetapele wa hao wa mehleng ke lona lebaka lona le nobane ka hara a tika dipoloti ho thewa mantulwana. Ke mongwe ba tlabele ba mothetsang, ke mongwe ba tlabele mothetsang ho phapanyetsa seo le se etseng hore ke lo sebeletsa naha le setjhaba sa yona.
5: Ntate Letlotlo nnete ha ke na ho senya nako ho yena, hobane o bua maikutlo a hae. Ke fane ka maikutlo a ka ho wena ntate Mpho rona ke a feng. O na le ya hae, ha ke na ho mo tsekisa. Haeba o utlwa e kae ka re o tla ho abana ha monate, ke maikutlo a na a nang le ona. Kannete ke kopa hore a sale a tshwere ho le jwalo. O re re ya democratic, ha ke na dumela le hore ntate Letlotlo nnete a ka hlalosa le ntho e democratic na ke eng. Ha re na ho fihlela dumela ha o ka sheba. Ho na le ntho e democratic. O motho hobane o latela ona o shebile eng, o no mmotsitse ntho e bohlokwa ya 2% ona o ile a ka tatang ka dipalo. 2% ke palo, ha o e bue fela tjena. O tlameha o ntse ho na le o etse lwane o kopanye o etse tse tlhokalang, ebe ho na wa re ke 2%. Ha ke dumele a sa dilaisa ntho eno fela o palo a tota kuaka 2% ho ena mona le ba mamedi
4: ho bale wa ke se tose ile nka ka ka ba tswa pa me ndi mo nda tswa ka le hloko mere ba diena ba ke tla ba ya ge ile ka ne ta ba ta bana ke ke na yele lwa na ke re ke le ntedi ke re se re le go tsala e di kwa pona se tsala go ho ra se ba ke ke mo khetwa bo nda dia ho ra ke mpa me ndi nka ba tswa le tsara mara bo nda di na ke le lo ikere ta ke ke mpa ke re ra ra da ke mo sara e ka na ba ho na le tsala ta ba ena di po di ki ha ho a bua me se re ti mane ho na le ba tswa ka kwa mba ithetsa bo bona ba ba le se se tsaba mo ga o mane ke re ra nda de ho re ka na ba ta ba ite ke mpa ya nda ke ta ma go tla rona a gidi tse ke mpa ke re tsara ba se re jere ntse re la go di kuruting ya ona tsaka tsa mo kereng lana.

0: 6 PM.
1: Now hloka tjhelete potlakileng. Express Credit you fa payday loan ya otlwa ka 500 maluti. We saw 5000 maluti ho basebetsi bohle. Loan ya hao ya pele ke mahala. Ee, o utlwile hantle. Mahala. Ha ona tswala ka politifiso. Letsetsa 804-4444. Express Credit e teng ho fa thakolo ya tjhelete ka mihla. Express Credit, money when you need it. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Re bua ka morena, ya ileng a ipha nako ya boitshunyo bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa Basotho, a tshwara ditefelo, a tshwara ditefelo tse amanang le naha ya Sesotho le Sada, o tla ba le buka ena ya Sesotho, another development for Sada, another development for Lesotho, a le ka ho tsonya maikutlo a
3: Mamedi re khutla jwalo metsotso e le 25 ga re lebile hore nya bobedi re boele re lebohe ntibalo morosi ka ditaba tseo tsa hora ya pele ha e fitile ka metsotso e 30 tseo a sa tswa re fa tsona re tla boela re hokahana le ntate le tlotlo hape re tswela pele ka ditaba tseo re arohaneng le yena re ntse re di otlolla mamedi le wena re tla o mema he ha re ntse re tswela pele ka ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolla le ntate de letlotlo mogahlalo kwa boraro wa lenane la go tlola taba e bile ke wa ho qetela mehe le wena o amoheleile na go nyo re seng go hweletsa gore o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolla le tshiageng la ka jeno hopola he gore ditaba tsa rona di hodima moka wa bone wa dipuisano o tla tshwarwa ka la boraro bekeng ena ya hore le mo yona ntate letlotlo.
4: Hello man,
3: ke boetse ke a amohela lenane la go tlola taba ntate.
4: Ee, ya mme waka. Ke kopa o phete potso ya me ya hao ke a tseba e ne ya mana le ditaba tsa bo di-standard jwa.
3: Ke a leba ntate. Ga go hane mane mo re neng re rena re na le setsi se sebetsang ka go phethahala sa di-standards ka hare ho naha ena ya Lesotho gore ha e ba Basotho ba se ba fetotse dihlahiswa tsa tsona re ka etsa mohlala ka ditholwana e se e le dinwamaphodi hore di fihle mebarakeng ya lefatshe di na le dinthatse feletseng hore di ka qutisana le hlokwa le dinthatse ding na ho jwalo na re se re na le boemo bo jwalo e bang di kholotso ntse e le teng ke kholotso yeo mmuso o seng o le hakae ho bona hore ya arabeleha.
4: Ke ya leboha haholo mme ke na ke nngwe ya ditholotso tseo mmuso o tobaneng le tsona kapa na ha e tobaneng le yona ka kotulo. Empa taba eno ha e sitise hore e be ka kakaretso ha hona ditaba tseo re ntseng re di etsa bakeng sa hore re hlahlobe dintho e le ditaba tsa tswatsaya matjhabeng a mang le ha e le hore dipehelo jwale di a fapana ho latela hore na ho sebedisa mmaraka o feng. Ke kopa ke etse mohlala ka hore sekolo se phahameng sa Lesotho, National University of Lesotho, moo e bang ho hlokahala hore ho etse diteko tse itseng ba ntse ba re thusa ka ditaba tse jwalo. E sitana le lefapha la rona la di-standards ho ntsona le dintlha tse itseng tseo ba ntseng ba re thusa ka tsona. Le ha o le jwalo, boikemisetso ba mmuso bo boholo tabeng ena hobane ka ha tike ka mane ho ntse ho abuwa moaho o tla ba le dintho tse bitswang testing laboratories le dintho tsohle tse tla sebetsana le ditaba tsa di-standards. Jwale mmuso o tswela pele ka taba eno ya ho bontsha boikemisetso ba ona ba hore o lokela hore o thuse dihlahiswa tsa Basotho hore di tswe ka hara naha ka mona e se e le dihlahiswa tse sebeditsweng tse lebelletsweng fela hore di sebediswe. Taba eno ya hore mmuso jwale o mothating o moholo wa hore o tlobe le moaho o moholo o tla ba le dilaboratori tse tla thusa ho hlahloba mefuta yohle ya thepa e bontsha boikemisetso ba mmuso ditabeng tseo.

0: Ke a leboha ntate. Ke kgolwa Mosotho a ka re na ho tloha mmokeng wa boraro, ha ga diqholotso tseo le di fumaneng tse sitisang hore ditaba tsa kgwebo di ka hla tsa batalla. Ke dife tseo re ka reng, ke tse pedi tseo re ka reng, tsena ke tse ka sehlohong, le hore na diqholotso tsena tseo le di bonang kapa tseo le di boneng tse fumanehileng dipuisanong tse, ho bobebe ha kae ho mmuso hore o ka fenya diqholotso tsa mofuta o jwalo, mme tsa ba tsa mekgwa eo ya ho di fenya ya ba ya kena tshebetsong?
1: Ke a leboha mme. Qholotso ya pele fela e re ileng ra ithuta yone ntse re sebetsa ka matla gore e fele ke taba ya gore mmuso le kgwebo e ikemetseng e mong le mongwe o ne a sebetsa ma itshebeletsang a le mong teng. Empa taba ena ya dipuisano e thusa gore mmuso le kgwebo ba tle ba dule tafoleng e le nngwe ka mafapha ohle ya kgwebo. Jwale ba shebisane mathata ao kgwebo e kopanang le ona, jwale ba rarolle mmoho kapa ba tle ka ditharollo tse kopanetsweng tse molemong wa bohle. Taba e nngwe e leng phephetso ke tabeng ena ya moo tshintshwang tshwarelo ya moo fetolwang maano kapa ho fetolwa ditaba tsa molao. Le ha nnete re rata hore re dipotlakise ditaba tseno tse jwalo, hangata o tla fumana hore ha o be bobebe ka lebaka la methati jwale e re latelang ha re fetola dintho. Empa kutlwisiso ke hore ka lebaka la hore re bua ditaba tsa kgwebo mona, re tla leka hore re fumane thuso ya ba nang le boikarabello hore ba re thuse, e ka ba ke ditaba tsa maano, e ka ba ke ditaba tsa melao, di fete ka pelenyana e le hore ditaba tsa kgwebo di se ka tsa tshwarelleha. Gobane re a tseba nna le wena a isitana le bamamedi mme gore lefatshe la kgwebo le dula le fetoa gafetsa, mme re lokela gore re dule re le ka pele e se re tla ka morago. Ke a leboha mme.
0: Ke a leboha ntate. Ka morago go dipuisano ntate Letlotlo, re etsa banka morago, re a buisana and then what?
1: Ke a leboha mme. Ka morago go dipuisano go na le komiti e dipakeng tsa dipuisano tsena tsa rona. Ka mantswe a mangwe ka nna ba potso ya gago e re na go etsagalang dipakeng tsa dipuisano. Dipakeng tsa dipuisano mona ke gore komiti ena jwale e etsa thatello ya ditaba e builweng mono dipuisanong, e kopana le mafapha ao e bang a hlaile kapo ao e bang go ile a bonala ditaba tsa one di hlaella dipuisano mane, ebe jwale ya susumetsa bakeng sa diphetogo. Mme taba e ke lokelang gore ke e hlalose go wena mme ke re taba ena re sebetsa ka matla gore bahlomphehi ba be le kabelo le seabo se segolo ditabeng tseno, e le gore taba ena ya go fetola dintho ga ena ama lefapha le le leng, e ntse tlhoka gore le ka gara mmuso ka bona fela go be le neeletsano le tatello ya ditaba ya mafapha otlhe, mme le ka tsela e tshwanang le ka gara kgwebo e ikemetseng ka mane. Jelo ka ga o bona re na le ditlhopha tsa tshebetso tse ntse di le tharo gona jwale, tebelelo ke gore di tla ba ngata go feta mono, mme re lokela gore go be le neeletsano ya ditaba gona ka gara kgwebo e ikemetseng ka mono gore e tle re jwale ga go kopana ka ha e ba mmoka o mogolo, e be le gore ditaba tseno di bile le tatello le tshalomorago e nepaetseng, e be re fana ka ditlaleo tsa nnete mowaka tsa ditaba tse seng di etsagalang lefatsheng la kgwebo, e le gobane bakgwebi e le bona ba nkileng karolo ditabeng tsa bona.
0: Taba e nngwe ntate Letlotlo e nyehlaele ha go bua ka ditaba tsa kgwebo ke taba ya botsetedi. Re ka re tabeng ya botsetedi teng re bona batsetedi ba le sehlahloha kae ho tsetela dikgwebong ka hare ho naha ena ya Lesotho, le hore na lekala la heno ka tshebedisano mmoho le mafapha a mang a thusetsang ditabeng tsa kgwebo le ntse le etsa jwang ho hohela batsetedi ho tla ka hare ho naha e ya Lesotho, le hore na mabala a bataletse ho lekana ha kae hore batsetedi le bona ha ba tla ka hare ho naha ena ya Lesotho ba utlwisise hore naha ya Lesotho e tsamaiswa ka melao, le hore le ba ikobele melao e jwalo, le bona ba fumane mabala a batale.

0: se ho lekana ho tla etsa kgwebo.
1: Ke a leboha mme, taba ya botsetedi ke taba ya bohlokwa haholo e leng yona o ka reng ke yona e tla re tseba hore e re bontsha hore na re ya pele kapo re emeng ka e le nngwe kapo nnete re kgutlela morao. Ke kopa re sa le qalong fela re utlwisise hore botsetedi be mekgahlelo e mmedi. Ke botsetedi be re nang le bona ba bahwebi ba rona ba ka hara naha. Le botsetedi jwale bo re bo batlang matjhabeng kwana hore batho ba tlo tsetela ho rona mona. Mme hore re fihlele ditaba tseno ka tsela e tsitsitseng eo e sireletsang batsetedi, eo e ba kenyeletsang, eo ebileng e nang le ponaletso, ke taba yane ya maano le molao. Mme e se ke ntse re sa le mona hore ditaba tsa maano a sebedisang a sebeletsang taba eno ya gore go batala tse mabala gore botsetedi botle a santsa a le tshebetsong gagolo a santsa a tlotla a kena tshebetsong go saletse morago fela ke gore a hlonolofatswe ke lekgotla la matona. Ke a gola taba e ka na e ka bang re moragonyana hanyane go yona ke taba ya gore jwale o tlhobe le molao o tobang jwale o amanang le taba kapo o amang taba ena ya botsetedi. E betse ke o gopotse gape gore rona re le lefapha la mmuso re etsa melao fela empa re na le mafapha a rona jwale a kenyang maano ano le melao e re entseng tshebetsong ka go otloloa re sebetsa le LNDC tabeng eno. Mohlomong ga o ka re ke fane ka setshwantsho sa gore na go etsaetseng nakong e fetileng e fitlhelela gona jwale ke tla bontsha gore tabeng ena ya ka mokgone re tlwaetse ka teng ditsheneng tsena tsa kapago tsa lesela ga re a bonagala re na le kgolo e kalokalo e bonagetse re theoa ka mabaka e ke a boletseng a mebaraka e re nang le yona jalo ka ga se ke tlhalositse gore re ntse re etsa maano di-sectareng tse ngata tseno e le yona taba eno ya gore re ogele botsetedi botle jwale taba ya o ogela boramatsete kapo botsetedi kaba ke ba hae mone kaba ke ba tswang ka ntle e file ke taba e amanang le mafapha a mangata gobane mohlomong ditaba tse ka amehang mono ke gore na ga na meropotso e teng ke efeng ga o batla ke tle ke tlo tsetela Lesotho kapo nna ke le mogwebi wa ka gara naga ka mo melemo e ke tla e fumana kapo menyetla ya ka ke efeng. Ditaba tse jalo di ntse di sejetswa ka ditaba tsa maano le melao mme re se re batla re le gojana gagolo go ke belaelang gore e tla re kwatara ene e qalang ya selemo fa ditšhelete sa mmuso e fela ditaba tseno bogolo ba tsona bobese bo fitlhile pheletsong jwale bo ka ba bonagala bo kenya tsheletsong. Ke a leboga.
0: Ntate Letlotlo, ke a leboga. Ntate, ga o di beile tse ntate, e re tle re meme bamamedi le bona ba be le seabo ditabeng tsena tsa rona. Ntate mamedi, go kagana le nna le ntate Letlotlo dinomorong tsa mohala tsa 59933 ke nomoro yeo ke o memang ka yona Mosotho wa heso gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo ntate Letlotlo a seng ao o tlolletse tsona. Mokgatlhelong ona wa boraro o seng o tsofetse haholo wa lenaneo la re o tlolla taba, wena ditaba tseo ntate Letlotlo a o teketseng tsona o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng go yena ka tsona? Go kagana le gona he Mosotho wa heso nomoro ke yona eno ya 59933 ke nomoro eo ke o amogelang ka yona gore o be le seabo ditabeng tsena tseo re seng re di otlolotse. Ga o sheba nako metsotso e leshome le metso e mmedi ge ya re lebile goreng ya bobedi lenano la go tlolla taba re lebega feelwane ka bomadimabe mamedi re arogane le ena empa ke a tshepa o tla boela a gotla 59933 ke nomoro Mosotho wa heso yeo o amogeleileng ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsa rona tsa mothati ona wa lenaneo la go otlolla taba. Nako ya gona e setlhile e tsofetse gagolo Mosotho wa heso iketsetse bolemoge wa gore ga o kena o tle o wele ditabeng tsa gago. 59933 ke nomoro yeo go amogelang ka yona. Zul shumela mizu meji.

I'm going to go to the house.

I'm going to go to the house.

0: ba isa dikoloi tsa bona ha bo TV ba ne ba sa tsebile na ene bolelang go bane ene le T ye metse tsatsanyane V ene metse Vandermeerwe ene le mosebetsi mo le ndate ka mono mme ke le ka fihla ka sebetsa mono nako e telele ha ke ne ke tsona sekolong kwana mme ho fihlella jwale ke kena letong la ka lena la dipolitiki leo tsatsi lena na mme ke reng di le mo di shumele motsumong ka ho fela ke le paramente la le sotho monana ka baka la tsona dipolitiki tse nkileng ka dikena tse ke tla di hlalosa mme hore ka gola ha ke fihla ka fo ke kala ho kena dipolitiki ntate le mme ke fumane e le batho ba BCP mme ka holela ka ga BCP ka matla a maholo hobane BCP ha ya dikgethong ka 1992 ke ne ke ile ka ba modula setulo wa batjha ba komiti ya lebatowa le ne le bitswa Boqati e ne o qetellong Boqati e la qetella e se fetoa stadium e ria moo ke la ka qetellwa ke le mokgetho wa teng ka moga dilemo tse ngata tsa gore ke sebetse dipolitiki tsa lebatowa le ne le notho ke Boqati mme mme go tloa monono bonyaneng ba ka jolo ka ke tshwa ke re ke fitlhile ka sebetsa ka thata ka gara BCP e ne ke tsamaya le batswadi ba ka ka gara yona itse ga ntse ke holahola mona ya ba go se o qala engwe o thweng ke All Basotho Convention itse ga e fitlha fela ka qalelela le nna ka ba la kgatlha ya gore a kore ke be le party e kgethwang ke nna seke ka nka ena ne e ke e nyantseng letsweleng mme ke ile ka fitlha ka kena ka gara ABC ka sebetsa ka thata golo o tloa 2006 ga e ne ba teng motho wa sebetsa go fitlhelela ntse ke kena dikomiting ntse ke kgatlha setšhaba sa mo ke phelang teng go fitlhelela ba ka 2015 setšhaba sa stadium ya mono se a nthonya gore ke ko seemela ko emela dikgetho tsa paramente ka 2015 AM mme ke ile ka tla ka nnete ke sebeditse hantle le setšhaba sa stadium ria ka gara naga ka monana ga ne re bala dipalo e ne ke tlhaya dipalong tsa bone godima dikgetho tsa kakaretso kao fela gobane e ne e le ntate Thabane e le mme Matoti e be ba ntate Magothi monana Maseru Central ya ba e ba nna ka stadium ria ke ga ke qala go emela dikgetho mme ke ile ka kgethwa mme ya ba ke ba le paramente go tloa 2015 motho wa sebetsa ya ba ka 2017 gape ha dikgetho di ba teng ya ba ke fitlha ke ba number 3 ka galosotho kao fela e se e le ntate Thabane e le mme Matoti e le nna mme ya ba taba eno e thabisa batho ba stadium ria haholo le nna ya nthabisa go bona gore ha e ba ne ke ile ka ema 2015 ke le number 4 ha ke ema ka moga lemoe tse pedi fela se ke ba number 3 e la nthabisa haholo mme ya ba ke iqalella go itelela setšhaba sa stadium ria mme ke hona taba tse ke nanang ke tsa tse dintse tsa gore ebe ke teng monana gobane batho gore ba tle ba o bone ko bane go na le ntho tse o di entseng setšhabeng mme setšhaba ba ntse se bua le bone ya ba ba bona mme mme ka gola go tloa ka 2017 ka fotlhe ke gona go tloa 2015 e le go tlo utlwise gore dipalo tle di kgone go kopana hantle go tloa ka 2015 go fitlhelela ka 2020 ga ne ke tswa ka gara ko botata ke ne be ke tshwile le nna e re ga ke fitlha ofising ya ko botata manejere go thwe monna se ka tsamaya re ya kopa gobane ka nnete bakgetho ba le teng ga ona mokgetho e ka gareng o sebeditse jolo ka jele ke botsa gore ke entseng jale ba mongodi e mogolo ka nako enono o ntswetsa gore ga re sheba direcord tsa ofisi yao ya bokgethwa le tsena tsa monana ofising re fumana gore o bolokile batho ba fetang 200 ka pokotho ya gago e la ntshosa gobane motho ga o le kaga le batho o ntse o etsa dintho ga o e lelele ka baka le motseno o se entse ntho tse ngata eno mme e la ga ba ntswetsa le nna ya ntshosa jele ba ntswetsa na ke entseng ba le ba bua ka yone eno ya gore o bolokile batho ba fetang 200 ya bobedi o ile a reka dibese mona wena ya ba dibese tsenana ka nakong ena ya COVID o isa batho ba di femeng mahala kgweditse pedi kao fela kwena fela mokgetho a ilang a reka ambulance ka gara lebatowa ke ne ke ile ka reka mme ambulance mono lebatoweng mono e ne re motho ga a kula fela ebe o letsetsa nomoro ebe ambulance ya molata e mo isa sepetlele ka mane ka tshepong
1: mahala
0: ka fo e mo isa Bloemfontein mme jale e ne le tsona ntho tse tshosang batho ba re ke jetswa ke ofisi go ka se tsamaye mpa o entse ntho tsena tse ngata mme re le motlotlo go di entse tlasa flaga ya party ya rona ka nnete mme ne ba ntjwetsa ntho tse ngata mongodi wa ka o na le teng mono ofising ke bontshwa gore ka gara lebato wa ka monana ke rekile di-football jerseys le dibolo for di team tse fetang 22 kana go eno go bontsha ntho tse ngata mme hore e mwe ke yentseng ke lakatsa makanga chelete yone ene ke sebeletsa mpagamente mo ne ba ke fihla ke ntshafatsa police station ya Phathamai yo le mo ntate maponesa se ba tshaba o kena ka ga yona o ba ne jwane ba ne ba hatsela ka mono dipende di jwang ya ba ke fihla ke kena mono ke lukisa o tloa ka magolelo go ba ne di inenela police station eno ka nnete ba ile ba ntjwetsa ka nnete ntho ena we yentseng ho tloa mono o na le letlole lena le reng motho e mong le mong le mong ka ga le batwa la stadium area ya hlokang ka first number gone ha hlokala wena wa mo boloka o sa tsotelle hore na o hla parting efeng yeo leng ho yona ka fo hokae ba bontsha lona mono hore ke motho a tloetseng ho ya dikolong mona ko fana ka dieta ba neng ba hlokang taba tseno ka ofela mme ke tsona tseo ke reng di le tsa etsa hore ke be batho ba ngatang haholo ka ga le batwa leno la stadium area ke be ke re le Lesotho ka ofela ditabeng tsa ka tsa ofisi ya bogethwa mme ne ke kenya bana dikolo mme jwale ya ba ka lehlonolo ya ba ntate Thabane o nketsa deputy minister public works and transport jwale ha ke le monono ke la ka kgona hore ke lwanele hore mona mohala ditwe monana ho be le skontiri seno se o se bona mono mme mohala ditwe ke nna motho a la se lwanela mme ka kopana le mokhanselara wa monono ntate Kolobe ka kopana le komiti ya tshebetso monono le mo kanselara wa ka kana go ne ba re lukisa hore ka nnete go kopa chalet apartmenteng hore ho be le tsela yeno ya mohala di 20 ne tsa hore ke lwane le ha ho lo go tsela mohala di 20 be teng go bane batho ba mohala di 20 ele le kala le leng leng le tsa makala stadium area hangata mo nne le bo nkgono bo ntate moholo jwale hantse ke boloka batho mona ke bona ke boloka bo nkgono le bo ntate moholo ba ngata ha ho lo mohala di 20 mona ya ba ke a tsama le office ya heso ya mokgethwa ke go batlisisa re etse dipatlisiso na gore gantlantle ntho e tsangwe be bonkgono ba tlhokala ka segatlha le bontatemogolo ke eng ka ga mohala ditwe mme le ga re fumana gore bontatemogolo le bonkgono ke batho ba reng goseng ka fo motsheganyana ba tla tswa ba ya letsatsing ba o ituela ka ntle jwale dikoloi tse fetang mo ne di ba bolaisa le go ele gobane ntho e kile ka e fumana e le gre ga ke batla go shebana e be sesosa keng go ntse o tho ba kgwaleile ka matshwafong go bonala eng mme a re ga re fumana a ntho e tsaetseng kore bonkgono le bontatemogolo ba dula ka ntle jale dikoloi tsena ga di feta monono di ntse di ba bolaisa le go ele mme le go lena yeno le katelang leng ka maphelo a bone mme ke yona ntho e la etsa gore nna le mokhanselara le morena wa mohala ditwe ka nnete ke ba jetse go bontate go tlwatsa tsena ke tla lwana go fitlhelelang re fumane tšhelete ya go kenya sekontiri gobane koloi tse yang modimposo tse yang Phathamai di tsamaya ka ga motse ka mona ena gona ntho e re tlotla re ithiba jale e ne le nako e ne di 4+1 tsena di leng ngata haolo ka nnete ga ke yaka ka phoqwa ke gopola e ne ga ke e kopa tšhelete enono e ne e tsa about 60 million ke a gopola ka nako enono but di estimation tsa go keta tsela e ne e le ntho e ka reng 110 million ka nnete ne se ka ke sokodiswa ka morago ke teke mabaka a ka gore ka nnete ke kopa go etswe tjena gobane tjena ka nnete ntate Thabane ka nako eno ke gopola gantle le ntate Molele ke ne ba re ntho e ba e thabelang ke gore e tlile le batwana ka ke a le sebeletsa ka pelo yotlhe yaka mme le gotlhe mo ba tsamayng go ntse o to fela stadium area mme ke yona ntho e ne etse gore ke se ka sokodiswa le ga ke batla tšhelete eno mme e la ka e fua mme ya ba go etswa mosebetsi
1: e ne ebile ntse se go boloka bophelo ba batho ba phelang tikologong eno ne ntse le karolo ye nngwe ya ntlafatso ya naga
0: go jalo mme
1: mamedi wa selemasala sotho mashome a mabedi ga metso e robedi a metsotso e go foraletse jwalo go raena ya bobedi 2231 6429 +2665993 ke nomoro ya mogala yo o tlang go e sebedisa ga e be o na le mantswe o ka lakatsang go a bua go mogala wa gona e ka ba kgothatso e ka ba ditlatsetso kapa e ka ba mohlomong o na le dipotso tse o ka lakatsang gore o mo botse tsona mabapi fela le ditaba tsena tse ntseng re bua ka tsona goba nnete ya sala ga o le motho ya ratang go mamelanang le tsebe le go utlwa wa utlwa gore motho eno wa gona ke mogale re sa ntsane re le gona mothating ngwena fela ntate batšha ba o duma ke tshotsena gobane ke tlhokometse gape gore o motho e mong ya kentseng letsogo gagolo ka gare go talenta ya mmino ka gare go batšha ba gona nageng ya Lesotho kwana
0: go jalo mme waka
1: e be ga o kena ditabeng tse o teng o kareng
0: ee jalo ka ga ke tshwa mme nako e ne ke qetwa go etswa letona mono public works a ke re jwale ha o le letona batho ba tla tla ba re fa bana ba rona mosebetsi etsa tjena etsa tjena

Jwale o fumana hore tsamaiso ha e dumele hore o nke motho e molemo mo kenye ka hara puso, hobane motho ga hirwe ka hara mmuso ho na le methati e latelwang. Jwale wena o le mokgerane o tswa stadium re o latuwe strateng mane ke bakgethi ba fihla ba o tshepela hore o ba emele, ebe le ntate Thabane o fihla o etsa letona le sebetsang Lesotho kaofela, hobane ke ga o le mokgethwa tjhe o sheba lebatowa la hao haholo, empa ha o qala o ba letona se re bua ka Lesotho kaofela, ha re sa bua ka lebatowa fela. Ke mona moo e la re ha ke dutse tsatsi leng tjena ke shebile di-application tsa bana ba batlang mesebetsi ka hara lekala leno le ke sebetsang ho lona, ke fumana hore wa tseba ntho ena ke bothata, ehlile mesebetsi ha eyo. Re ka tshepisa batho mesebetsi, but di-application tse tlang di feta ka mokgwa o motho mmuso o ka hirang. Yaba ke a ipotsa ke re hana wena mokgerane o mang? Yaba ke a hopola ke re wa tseba mokgerane hore ebe o la kena dikolo wa etswa tje ke hobane ntate wa hao e ne le motho wa mmino. Mme o na ile a fetola maphelo a batho ba bangata ba nka ka ba hlalosang mona, bo ntate Frank Lepa, bo ntate Tshepo Tshola, ke batho ba tswang ho ntate Charlton kaofela. Mme ka itjwetsa ka wa tseba ditalenta tse, mme ha motho o ka e sheba ka mokgomo ebe nka se kenye letsoho batjheng ba banahaeng. Ka nnete mme ya ba ke etsa program e ntse ke le letona ka mono, e ne ke re ke bitsa We Love Our Country. We Love Our Country e ne le lenaneo, e ne le program e ke reng ke tlo tsamaya ka hara Lesotho kaofela ko batla ditalenta tsa bana ba Basotho, tle ke leke ho fetola maphelo a bona ka ditalenta tsa bona. Ya ba ha ntse ke nahana hore ebe nka qala ka bo mang ke boneng, ke na le ausi eo thweng ke ausi Mamelo. Ausi Mamelo o na le foundation ya e thusang bo mme tjenana, ke ausi ene ke sebetsa le yena haholo ka hara lebatowa. Ha ne ke fana ka dimpho tsa bo dieta, ke ya ho ntatemoholo mona ke ye kae, hobane nna ha ne ke le mokgethwa Maria mang le a mang ne ke rekela maqheku le maqhekwana ka dijase le dikobo. Jwale e ne le mme e ke sebetsang le yena, ebe hore ho nna wa tseba ntate ke na le ngwane eso mona ya nang le talenta ya mmino, e le ha ntse re bua haholo hore ke batla batho ba kgonang ho bina, hobane ke re talenta pele ka ba mmino, hobane jwale e tla rekisa le seo re batlang ho se etsa. Ka nnete a ntjwetsa re ke na le ngwane eso mona o thweng ke Thabeletsie, ehlile ke ausi wa hae. A re ke na le ngwane eso mona o thweng ke Thabeletsie, ke kopa o ko tlo mmona tsatsi le leng, o ko tlo mmutlwa. Ka nnete tsatsi leng ya be se le fihla hore mona na Mpho community ro fana ka dieta le ausi wa hae. Ha ntse re le mono a ba sa hlaha mohlankana a tlotla a thabisa bana ba sekolo. Jwale ntho ene etse hore ke mo rate haholo, ha a fihla monono o fumana ho letswa ka speakeranyana se le sentse. Ebe ha o thwa bine wa hana ore atjhe ka nnete ke tlo hloleha ho bina ka speakera se se ka lenyana, ka nnete batho ba ba tlo nkutlwa hantle. Ke kopa tlempe ke etsetswe mokete le bana ba sekolo ho lokisitswe taba ya sound system e nepahetseng, ke tlo tla ke binela batho bana. O na ipitsa megahertz ka nako enono. Taba eno e la nkgahla haholo, ke na le ngwana plaka haholo yo thweng ke GG Mokotso. Yaba ke bua le ena ba mmitsa GGF. Ke re wena monna ke batla o ko kopane le moshimane no ho thweng ke Thabe, a batla le mo ho thweng ke Moshedi Baba, o ipitsa King Moses ona jwale. Ya ba ga ntate re ba gago ke nna ke Thabe, re kopa re ke re tlo kopana le re tlo qala moralona. Ka nnete re la ga o qala moralona na, re la ga tsamaya mme re ile ga bo mogotlo ntho ene ke etsa, ke hopola ebile ena mohlankane no ho thweng ke Stana o na tseba o nka dinepe tjena. Jwale ba ke re ho yena ke re wa tseba keng, ha ke tsamaya ka mosebetsi wa ka wa hore ke letona jwale, lona le tlatla ka koloi le re setse morao mo ke katang ho etsa puo setjhabeng ya puso. Jwale re kena ka enana ya rona ena ya ho batlana le ditalenta tsa bana ba Basotho. Ka nnete mme ile a sebetsa haholo nthwena. Jwale bothata ke hore Public Works and Transport ha e kenelle haholo ka hara metse. Jwale ho no sena moo ke leng letona o tla fumana hore ke kenella haholo, hobane ditsela kaofela tse ding tsa Public Works ke tse ka hodima 21 kilometers. Tsena tse tlase kaofela di fella local government. Ka nnete ntho ena ka e bona hore watsa ntho e ka re tlo tjhentjha maphelo. Yaba ke kopa ntate moetapele ka nako eno ntate Thabane hore ntate ebe o ka se nkise local government. A mpotsa o batla ho etsa local government, e se ka wena o batla ho etsa stadium area ebe yona Maseru. Ho na le ntho ene ke rata ho e bua ke re ke batla stadium area ebe yona Maseru ya Maseru mona. Ebe ke re anda ho na le ntho e ke e bonang, mme local government e tla nthusa hore ke tla kenella hantle ka setjhabeng ka mane, ke tsebe ho sebeletsa hore ke tle ke thuse hore taba ena ya mesebetsi e siyo for batjha ra e lokisa. Ka nnete ne re Thabane o la thabela taba ena haholo, ke hopola a mpitsa le ntate Moleleki ba re ke bue taba tsa ka.
nebile ke na le tabentse ke sebetse e kgolo ebile ke tswa Canada, ke tswa Egypt, se ke tswa Gata ka Public Works ya taba tsa airport. Ka nnete ke la ka rapela ka re tsena tsa airport ke a di bona, ke kopa le ntumelele ke local government. Ka nnete ne ke iswe local government ka fihla ka sebetsa ha monate local government mono jwale, hobane ke ona mone hle re tsamaya jwale o fumane re ile bo mogotlong, re ile bo thabatseka, re ile ka ntse re batla ditalenta. Mme ka nnete re la ka di fumana ditalenta tsa bana ba Basotho, empa bothata ya nanna ba tšhelete ya go ba thusa gore ba tswele pele. Ya ba ke a itjwetsa ke re wa tseba ke tlamehile ke etse mohlala ka bona ba ba gago ba sentse ke sebetsa le bona. Ya ba jwale ke qalella go jwale ke sebetsane le ena Megahertz le GGF le eno o thweng ke Young Moses. Ka nnete itse ga ke sheba eno ana yo o thweng ke Ntate Stan gona tsatsi le nana bitswa Megahertz ka nako enono, ke la ka bona e le ena a maatla haholo, mme a utlwisisa gobane ne ke batla go kopanya Sesotho le ntho ena ya bone ena e le gore motho e mongwe le mongwe e tle mo ananele ka gara Lesotho, e se ka ba o thwentse ke mahipi fela. Ya ba eno ena utlwisisa ntho e ke e buang, ya ba ke go a tseba ntate ga tlamehile go tlose mabitsong anana a mahipi gobane jele nna ke tlo sebeletsa Lesotho le Basotho kao fela ka wena. Ke ha re tla dumelana re dule fatshe be re dumela ka ene o thweng ke Ntate Stana, ona sa ntse a ipitsa Stana. Jwale be ke re ha re ikenye ntate e le gore batho ba tla ba utlwe gore ntate wa bona mminong mona re qala leeto. Ka nnete mme ke ha re qala leeto leno le yena e ba tsatsi le lengwe ntlela bahlankana ba babedi yo o thweng ke Boka Moledi Mofu Malome Vector moya yo phomole ka kgotso le e mongwe yo o thweng ke Kopano o ipitsa Copper Waley. E ba ka nnete jale ke qala ka banana ba bagago bana ba babedi ka thoko ba gaga ntate qala ka banana ba gago ka project ene nang le Sesotho ka go bana jale gona ga re di utlwisise tsena ga o qedile ka bona o tla gotlela go rona batho o nonne re thuse letsatsi le letsatsi. Ka nnete ya ba ka nako eno ke qala company ke la ka e bitsa MCT Entertainment. Ke ne ke tena ke re ke MCT Entertainment hobane MCT ke di-initials tsaka ke mogagane tšhaleteng tsatsanyana. Jale ne ke etsa gore ntho ene e tle tlhakele batho kao fela gore ehlile ke qala leeto le batšha bana ba naga ena. Ka nnete mme re la ra qala mono le Ntate Stana e se le Ntate Stana le Malome Vector. Ka nnete ya ba re fetola mmino ka gara Maseru ka fo ke re ka gara Lesotho. Jwale ba ke elelela gore batho ba na go tlhokala gore ba tswele ka ntle le gore mmino o ne o tlhotse bao ba phedisa gantle. Ka nnete ke moo re ile ra tsamaya ra ya ka ntle ele ba ra qala go batla gore na re ka sebetsa le bo mang. Tsatsi le ntse ke dutse fela ena Thabeletsie Ntate Stana o a nletsetsa gore ntate go na le motho a tlileng a tswang Gauteng kwana mona a reng ka nnete o gatlhiwe ke ntho ya e boneng YouTube. E ne ha ba qeta ho etsa nthwane ya bona ya weather focus yana. Jwale ya fitlha ya bitsa motho wa moholo yo o thweng ke Kgosi monga Ambitious Records. Ambitious Records was one of the biggest record companies ka South Africa tse nang le moetapele wa motho wa motsho. Ke motho wa hlang Northwest kwana. Ka nnete ba ba nletsetsa re ya kopana le motho eno a re ka nnete ntate ke batla Ntate Stana ke tsamaya ka ena. E ba Stana o go nna o re ntate ba ga don bitsa Ntate MCT. E bo ga Ntate MCT nna ga ona mo ke yang teng ntate ga tswela pele ka taba tse re di buileng le wena gore re godisa ditalenta tsa bana ba Basotho ka gara Lesotho. Ke re butle wena monna na wa utlwa na o tlotlwela tšhelete e ngata jwang ka nnete ntate tsamao e Gauteng re tla nne re bone ga o gotla re ka nnete ntate taba tsa ka ntse di le mane mo re dumelelaneng le wena gore re bone gore re thusa bana ba Lesotho. E ba motho eno wa lla ka nnete wa lla e be re qetelela re re a ntate wa tseba ntho e ka ga etsang re na le mohlankane mongwe a ntse a tshwana le Ntate Stana lebitso la gae ke Bokang. Lesotho mona o tsebala ka Malome Vector ebile o sa ntsena le bolatedi le ena jolo ka gore Ntate Stana re kopa ka nnete o ko utlwa mosebetsi wa gae e le gore re tle re kgone gore re bone gore na o ka se tsamaye le ena gobane ka nnete Ntate Stana ena ke yone gore go hang. Ka nnete ba ile ba tsamaya ba ya studiong ne re na le studio go betswana monono mo Stana na dula teng. Ka nnete ya ba Ntate Kgosi o kgotsofalela mosebetsi wa Malome Vector. But ntho a la e bua ke gore ntho e ke tlo e etsa gobane jale sentse re shebane le COVID and re bone kare ke nako ya lockdown. Ke kopa Ntate Mogane wena o nke maikarabelo a o tlosa motho eno wa monana le mo a o dula teng dikgwedinyana go fitlhelela ke kgotsofetse gore a ka etsa ntho tseo Ntate Stana di etsang.

0: kannete ke la ka nka malome Victor mono no ka mo feletsa ke hopolandlelane re mo feletsa ho no le thatanyana di bona re mona kana go eno ya COVID ibile ke tsamaya ka tsa mosebetsing wa ka tsena na tsa di ex tsena ka nnete re mo feletsa ka mabone a maputswa mono no ke fitla ke mo isa Gauteng re bona go rona le mo adulang a tsamaya le eno yo thweng ke khopa ba fitla ba qala bophelo mono no kontraka ya hae ha e ne signwa e ne tle signwa a tswa ka MCT Entertainment ho ba re le Gauteng kwana ne ba batla abele mo ile le hae la hae ka taba ya ho thaba le gona ya ba ha re sa bala le di kontraka hantle se re bile mela re saena re thabetse go motho yo ba sibini sa Gauteng ka nnete ba re ba le kontraka hantle ka nnete na tomogada modimo ka bana ke motho a tsa ntho tse makatsang ka nako eno ya COVID ya lockdown ya ba malome o sebetsa ka thata o etsa mmino ka thata o stana ntsa mo chakela ba o sebetsa mmoho ho fitlhela ho ba le bashimane ba ona ho ke ba Black Diamond bana ba Black Diamond le bona nye le ba ambitious e ba tsatsi le leng malome Victor one letsetsa hore ntate ho na le batho monana ba o thwenke Black Diamond ba ambitious ke kopa etsa pina tse pedi le bona pele re etsa project ya rona ke utlwa kere ke a ba utlwa a ke ra ntate ha hona bothata o so ikarabella ho kgosi monono ena o reng aga anda dauna botata ona itse cheki buelo wena o bane ke project ya gona ya pele ach ola e otla malume Victor pina ya bona ya hlaya a o tla le dumela ya ba dumela ya dumedisa ka ofela le sotho mona le Africa ka ofela and ya ba ka nete o sebetsa ha holo ho le yona ambitious ke hopola kana go nwe monga yona nne letsa ka ntate ha ke tsebe na time ane na le mphile nyona ne le mphelela nyona empa ke ba kopa ba le babedi ya ba ntate tsana ho ntsa hana ka nne to tsa nna ho hang ke tla iketsetsa mosebetsi wa ka ka record label ya ka ke mona mo rileng ga etsa qeto ka babetsa ka la bona nna le ka ba ne ke motho wa dipolitiki ke nana le go di politika le go itlwa di silafatsa di talenta tsa lona ha holo ha ile mona e ka nna ba motho nako ya mosebetsi tla fela ba ne ba na le di program tsa bona tse ne sentse ba na le company yono to keep in ya play malome ena le ena ya the whole time e ba ke re ho e no ana thabene ke setselela ke ga tsa mo registera ka molao mushimane e qalelle ho ba yona e sebetsang ditaba tsa hao o tswe ka ga MCT Entertainment e bana jwale insena le letsuka la dipolitiki ba ne se ke eleletswe mme hore ho na le ntho tse tsalang ha moshimana a tlamehile a fumane mosebetsi o sotho ha enwana kwa mo politiki jwale ya ba ke a e tshaba ke re ntho ena ketong le tsatsi tla silafatsa bana ba o ke ba thusang ka nako eno mme ke la ka qalella ka thusa ntho eo thweng ke Sotho Kids Sotho Kids ke la ka etswa introduce yona ke ena ntate Stana e ne le ha re etsa video ya ke thata jwale ke re ke batla ebe video ya pele ya hao e kgolo e tla hlahisa bana ba Lesotho e hlahise dikobo kore e hlahise Bosotho ba rona le hore na ntho ene ya ntate Stana re ya kae ka nnete ke hopola hantle le nako yona ya lockdown re tsamaya ya mazinoto re fitlha re kopana le Magebe Magebe a thabile haholo go tlo sebetsa le MCT Entertainment ka nnete ga tsamaya le bona ga fitlha ga etsa video eno ya ke thata ga tsama ka ne ke tlwe mono pelo ya ka e thabile ho gobane ne ke bone ngwana Mosotho eno o thweng ke Magebe a ituelang mazinoto a etsang yona ntho e ke etsang a etsa ka ditalenta gona monono ha bo monono mazinoto monono ke hopola bile ba mmema sekolong seno sa mazinoto primary monono ke fumana a tlatsitse holo ka ofela ya ba ke ya motshepisa gore ho tloha tsatsi lenana o tlo tlwela hore o sebeletse mona mazinoto mona ko isa masego gobane masego ya o hloka jwale e ne le nako ya lockdown ke re ha lockdown e feta fela ko batla ka ga masego gobane ntho ena o e etsang ena ya o bontsha botšhaba ba rona ga o sana batho ba etsang Lesotho mona mme ke kopa go tlo ba karolo ke tle ke bonna ke kokota go kae gore o tlo kgone gore Sotho Kids e be ntho group e kgolo haholo ka ga Lesotho ka nnete mme o la ba jwalo ya re ha COVID e feta monana ya ba ke hopola hantle show ya rona ya pelepele ne re etsetsa a Thetsane mono Thetsane Office Park e tswa ke ntate yo thweng ke ntate gana e bitswa ntho mo ya dijo mo ke lebetsana e bitswa e nna le sekolo mono se rutang batho mopheo
1: Donna
0: Balos yes re ne re qala gore Sotho Kids e fitlha ka toropong ke yona mo performance ya bona ya pele la ba teng mme ha ke le mono no ka be ke kgatlhwa ke mohlankane yo thweng ke Omali Themba ke mmona mono wa bina jalo o na santsane a bina tsena tsa bona tsa mahipi ya ba ke wetsa ntate Magebe ke re motho eno wena ka nnete re tlamehile o sebetsa ka thata re montshe mono tsatsi le enono ke ne se ke

sebetsa le dibini tse ngata jwale ne ke etsa introduce Morena Sway le Citizen LS tsatsing lenono e le Morena Sway le Citizen LS. Morena Sway ke monga Sematsatsa, Citizen LS ke monga Hohle ke Lesotho. Ka nako eno o kona ke kgale jwang ke kgale ka gola ke 2017 if not 2018 haeba ke a hopola. E ba ka nnete ke tlhagisa Morena Sway le Citizen ka gona mono le ka ga Basotho Kids and ya Basotho Kids e thabile, mme ya ba Magebe wa ntshepisa gore ntate o tloa tsatsina jwale ntho ene o e buileng ke a e bona, mme ke a enka ke tswela pele. Jwale yona bothata bono ba rona bona ba dipolotiki ra etsa ya ba ke a bona jele e kare sona le mo ke tlhabang bo mammang ka letlhabatho. Ya ba kere lona le ikemele go tlo gona tjena, ebile ntho re tlo etsa re tlo tlhagisa di-social media mone ka re ra lwana e ka ga le sa mpatla letle le kgone gore tle nne le bue mosebetsi. Ee, ka nnete e la ba yona strategy ne ke se sebedisa le di-artist tsenana tsa bana gore ba tlhae di-Facebook mona ba nlwantsha, mme go nlwantsha wa bona e ne le gona go etsa gore ba fumane mosebetsi. Go fitlhelela batho ba ipotsa jele ba banne ba ba botlhoko ba nletse ba bana ba naona ba thusa tjene ba kata ba wetsa jele be ke e lwana hanyane gore e bontate ba tlweleng bana ga ba le tjene ba tla nne ba gotlhe gobane ne le yona fela strategy se re bonang go se tla sebetsa gore ba nne ba phele. Ntho e ke la ka e bona e leng bomadimabe fela ka gara nagena ya rona ngwaneso ke ya gore di-corporates nako e di thusang di-artist ba batla go thusa batho ba sentse ba le mogodimo mane, ga ba batla go kenya letsogo tlase mona mo tlintaleng. Ee, gobane ga nka ka uetsa ngwaneso ke re re na le bo ntate Stana Lesotho mona ka gola ba fetang 200, re na le bo Sannega ba fetang 200, empa go ba tlosa mane tlase o ba isa go setšhaba sebatse ga o bonolo. Mme ke yone moo ke naganang di-corporate tsa dikatsa re thusa le yona puso ba ke ba re thusa gore re late talenta tsane tlase mane di tsebe o tlo fetola maphelo a bana because ke se ke na le bana ba phedisang malapa a bo bona ka mmino, mme nthwena e tla be thusa naga ka gore go phelwe. Ngwana talente e phedise motswadi mo phedise ebe ga o lwitsa tsetsatsi gore bana ba na mosebetsi batho ba lapile. Ke yona ntho e ke dulang ke e kopa le mo ke kokotang teng le mosebetsing wa ka, mme ka gola ke ntho e botlhoko o tlo utlwe gona mo re etsang diqeto o fumane batho ntse ba sa e utlwisise gantle nthoe. Mme ke nagana ga e ba di-corporate di ka tsa re thusa tsa e phela le batho bano ba paramente bane paramenteng ke ikutlwe batho ba re nkela godimo gagolo, mme ke gona batho ba ka tlase go feta batho gobane ga re hirilwe ka di-CV batho ba ema line mono fela ba fitlha ba re kgethe ka menwana ya bone e halalelang ebe re fetiwa batlhompheng. Empa o tla bona se re ikakasitsangpe re nana re ka godimo, ga re ka godimo wang etlhile ke gona ba ka tlase gobane re kgethwe ke setšhaba. Mme ke yona ntho eo kereng ga e ba di-corporate di ka tsa sebetsa le setšhaba sona sena se re etsang se leng beng ba rona gona re le maparamente mane ga o ntse o rala gore heela monna go kgethile o etse tjena e ka ba ntho tse dintse kenang gona meleonyana ga re kgethwa mano go wena ga re o beya paramenteng mono ntho ya ditalenta ke engwe e bang ka pele e tsebe gore tlama, mme ke yona ntho engwe motho o dulang o ntse o elelela gore e ka ba jwalo. Empa jalo ka ke tshongwane sekere ditaba ga di ye ka mokgwa motho o tla bo o batla ka teng gobane nako ena ka go fela o tla o batla gore ntho e tsenang pa ga re fitlha mane go se ba le mathatana. Mme ka gola mme ke tla gofa lenane la batho bao kereng ka nnete ke ba thusitse gagolo. Ke tla qala ke re ena moshimane o thweng ke GGF, Ntate Stana, Copper Valley, Morena Sway, Malome Vector, Omali Temba, Citizen Alex, Phoka ya Borwa, Maditšhelete, Sotho Kids, Chifasa, ka mane ka heso dipolotiking mohlankane o thweng ke Nthako a na ga o sa rate enyeng empelo e tla ema jwangjwang e ne ngolwa ke nna pina eno mme, mme ke la ka e fumanela moshimane o thweng ke Nthako ga e bine. Mono gape o na le mohlankane o thweng ke Matsimela a tumeng ga golo ka ga dipolotiki ka mona le ena ke moshimane a tswang matsonga ka ona go tla o bina polotiki ke nna. Mme ga o tloa mono mme ke na le setlhopha se ke se qadileng botšha ona jwale sona se etsang di-modeling gobane ke la ka elelwa gore taba ena ya modeling e thusa bana ba bangata gobane ke tla oetsetsa motlhala ga ke nka di-modele tse lesome ka fo ke re ke nka modlela a le mong o ya mosebetsing o fa motho a mo etsang moriri mosebetsi, o fa motho a mo etsang manala mosebetsi, o mo etsa motho a mo etsang di-makeup mosebetsi, o fa motho a mo tintshang diphatlho mosebetsi. Ke a ke tla elelelwa le ba bangwe gape mosebetsi ba nkang dinepe ba etsanyeng ke a ke tla elelelwa a kore ke ke tle ka mona ka fashioneng ka monana gobane jale le ba ke thusitse bana ba 100 ga tlile ke thusitse batho ba skete, mme kona mo ke emeng teng jale ena na e bitswa Maruapula Arts and Modeling Agency.

0: tabatabelo ya ka go go hosane ke fumane batho ba ka thusang ba nthusang ka ga yona maruwa pula ke na le batswadi ba 47 ka ofela ba o re sebetsang tabena maruwa pula arts and modeling agency le bona go ba nqetelong ya letsatsi ke llela hore ebe an academy mo bana ba tla go dwa ka ditaba tsa di modeling le taba tsa mmino go ebe di arts ka ofela re batla go yetsa academy mme ntse re kokota go batho ba ka utlwang ba batla bafani ba ka ba batlang gore thusa gore be le sekolo se jalo bana ga se yo le sotomone jele ka gola gape mme ke la ka thea radio station yo thweng ke PMR le mofundate le mogeso e ntse le teng le yona yona ga ke tla e kena ke batla go kena ko banne le yona taba ya ka ya molaetsa ya gore ke kgone go fetisa molaetsa mo kereng ga ke fue metsotso e lesome nka kena mono letshege kao fela ntse ke bua gore ditalenta di ka re thusa re ka etsa jwang mme ka gola ke yona mme tseo kereng go dintho tsotlhe tse bang ke di entse ke tsona ntho tse ke nanang di le tsa thetsa dipelo tsa batho ke na le ntho e ke la ka etsa gape mona ka fitlha ka tsosa ntho ya ne re gola rona ka yone ne bitswa boleswa boleswa ne ditaba tsa bosotho Botswana and Swaziland ke la ka leka go kokota se ke se ka ga cabinet ntse ke kokota ore ela re thuseng re godiseng tabane ya Botswana le Sotho and Swaziland because ke ile ka ele lore bongata ba batho ba ne ba kena sekolo le Sotho mona nakong tsona tseo ba busa South Africa ba busa Botswana tswele dipelong tsa bona le Sotho ntse le le pla bona mme ke nagana gore ga ka ga gotlela mono mathata e bangwe nale ona ka ga naga enana ga re batla dithuso ka ga Botswana e gotseng gaolo ge batla thuso ka ga Swaziland ge batla thuso ka ga leso ka ga South Africa ba tla gopola ka nneta tse ba retlhege batho ba boleswa kao fela mme ntho eno mme ke la ka e qala ka gore ke la ka qala event e ke e kopanelang Swatsimane e bitswa Eswatini Biggest Braai Fest mo ke nkang dibini le di-model tsa Lesotho mona e ba re ba mono selemo se seng le se seng ka ba karolo ya e nngwe gape Botswana mano e bitswang Gaps July le yona ntse re etsa ka go tshwana ke teng ka gara bote tsa bona go sebetsa ditaba tseno ntse ke nka bana ba Lesotho ke ba isa mane empa go fitlhelela yona jale mme ke na le Durban July le yona ntse ke etsa jalo re na le Soweto Derby re na le e nngwe mona Freestate mona e bitswang Limo Fest le yona ntse ke le karolo ya yona ke ntse ke nka bo mme Puseletso ke nka bo ntate Mantsha ke nka bo mang ke ba isa gona mono gobane kere gobane kere ga ke mane fela ngwane sebo ke buelelang batšha fela gobane kere ntate nna nkentse sekolo ka ditšhelete tsa bo mme Puse le bo ntate Mantsha ba ne ba sebetsa le ena mme ga ena gona jele ga e ba se ke na le bo ntate Stana be ke lebala bane ba bagolo ba le ba sebetsa le ntate ntse le batswadi ba ka mme gona jale re mothating mme ke tla o jetsa gore ke thabile gampe ba nkgethile ke le modula setulo bona bo mme Puseletso bo ntate Budaza re na le mokgatlho e leng wa rona o tlo sebetsana le ditaba tsa dibini tsa gale gobane re re gona jale ke na le event e kgolo ka ganaga mo ne e bitswang Sesotho fashioneng e ke kopanetseng le ena Thabe ka gola re le mong sa boraro e ntle go e ntshosa mme mme go fitlhela ke bua le wena ntse re sena di-sponsor ka gara naga ena mme le mong sena ka gola ka ona re tla ba atamela mme ke batla go be le ntho jalo le bagolo bana ba bona le bona ba be le festival ya bona ya selemo le selemo mo bona bana ba bagolo le bona ntse ba tlhaelela gobane mane mone ba etsa tšhelete ka di-cassete le di-CD e feleletswe ke nako ntho eno mme gona jale mme ke na le motho o thweng ke ses chaba e ke mo ratang gagolo a pelapelo ya ka gobane tsena tsa marangrang o di tseba gagolo mme ke fitlhile ka mokenya ka ona ka ga mokgatlho ono o re nang le ona ono ke re e la ntate tlo go ute bo mme Mpuse le bo ntate ya pholo taba tsena tsa marangrang ba nne ba phele empa ke re mme ke a kokota ke a kopa sentse re e tla mono re tlo kopa gore ka nnete ke batla go bona di-veteran tsena tsa rona di na le veteran annual festival le tsona e le go ba nne ba phele gobane go na le di-event tse ngata tse e tsalang ka ga masego ka mose ke sa batleng go di bitsa ka mabitso tse o bonang tšhelete ga e keta o kena e gotlela South Africa o fitlha go tla Lesotho mme ke nako yane eo ke reng nna ke rata Basotho ke rata Lesotho ka mokgwa ke e ratang ka teng ka nnete ke kopa gore bo mme Mpuse bo ntate ya pholo seke ba fitlha ba nna ba fua meqhaka fela mano heela gale o le teng batho go sena bophelo tafoleng ke mona go ba lwanela gore ka nnete re tle re tlo tlang re bona gore ntho tse re ba etsang di ba fa bophelo mme wa ka ee
1: mamedi ai khona ntate o mohale ke batla ho jwetsa jwalo letsatsing lena la kajeno ee ntate kore le wena ke a dumela ha o imametse hore o bua hore fanalane ya ditaba tsena kaofela wa utlwa hore ai khona sena setulo ke se dutse ka tokelo mamedi wa sama sa Lesotho re saletse ke metsetse mehlano fela pele re fihla pheletsong ya lena lenane wa e khona ditaba tsena

0: δεν είμαι με τα βαλόνα, τότε μου θα κάνω τρίτη λίγο λέτε λέτε και πάτα ο μάλλον να ο κάνει. Πάντα τε κουτιά, θα κάνει τρίτη ώρα, ούν τα λίγη μου ο κάνει.
1: Ε, αν τάτε.
0: Αν γίνει.
1: Gele o ile ntate o ipatlela ka gore o ditaba tse o buileng ka tsala fela plus 0659933 2231 6429 ke nomoro ya mogala yo o ka e sebedisang mamedi wa Salmo ya Lesotho go bua le mogala wa rona o moyeng e dumela
2: kgaitsadiaka
1: ke a dumela wena o ya hantle
2: ke se ke ya hantle se o mdirisele ntate tsatsanyane ka moo
3: a le bonate
2: ke dimo monang kore hai go ke mame se tla tsimo nante bona go ha di ba nna batho le mame na tla tsimo nante tsena ka mesa se ke re no nne le go na me ke tsanya nda tsa tsanya mo go lwaka
3: tatwaka
2: o ile mo fele tsi o mo kholo bona go ntse ke kila ka utlwa ha o finyane mo na o kwena no ntse re tsaba ntse re tsana le ba bang bo sungwa ba tsamisa tsi ntse he mo si ya o ile mo fele tsi o mo kholo bona bona go ha isale go go utlwa o o tso sa tsa se le nala ha se ke le khubu jina ha ho mo na mo reng mo na mo o le ngwa khutisi tsa bana bana ba ba sotho ka taba ya lona le ntate tsana go se sotho fashion ni lo na tsa ha isa go ga ta wa go ntate tsana tsala ba le ke ke ne ke se tlo go khose tsala ke na ka ka u kwa pina ha le like se ke sa tsiwe hona pina ena ha na di tsama e ri nale se ale mo sale se dina tsala ba ka ene na le go hiana e le go kwa ke ga ta mmino ntse re ke re fa ya e go di go bona ona mo go tse eh ya senta di tsa tsa nyane ke na lona mo go tsa ha o mona ke tsa o le tsa le nna go tlung thusa ke le tshiku o fetile tsase ya ka ya le ya nino lwe
3: ke tla le wa go ntate
2: ke a le wa ntate le nne
1: ntate ke ntate ma
2: ke le ke di mo mona ne
1: re le buile ntate
2: go tso ke o metsa
1: so he re saletse ke metsotso e megago fela ke tsebe ga ba bona le se seng se saletseng matsong ha o ntle le potso ya neo latena ntate Budaza o kae bo so e hapella ha mmo re phethela ga go go agwa
3: ke a le bomme a ka ntse ntate Budaza o ntse le teng me ha o finyane o tla hlaella batho ke yona ntshegelwane ka gola ngwane so re phethela ditaba tsa rona ne ke batla fela hore ke go jwetse di achievement yana tse teng ka pela rona le ntate Stana hobane e hlile o ntsa le haufi haholo o gauteng ona bela ha ke bua le wena hona le ntho thweng ke Trace Television e letse ba go saena ntho kgolo haholo mono go ba le hora ka ga Trace TV ya Sesotho Fashioning ke ntho ya kgolo e kgolo haholo ka gona le ya tseba o na le diphatlho tsa hae hape tsa Sesotho Fashioning shopo e teng ka mono ka masego molo mme o ntshwarela sentse ke etsa empa he ke batla go leboa Basotho le batswadi ba ileng ba ntshepela go sebetsa le bana ba bona ngwaneso anka ke tla o bulela hloena o bone na go etsala mona ke tswaetse operation ka January ka di-30 mona ya boko ke ne ke tshwere ke ntho o thweng ke aneurism ke ha mothapo qhommeo madi a tlitse ka bokong ka mona kore go thwe ka ga batho ba sekete batho ba kgonang go ba tswelelele ka gola ba babedi mma ke kila ka inka ke le mo yo ntate morena modimo a santsana mo ratileng a santsaneng a mo sebetsa ka fa batla go mo sebedisa mme le nna ona jole ga ke bua ngwaneso gore lentswe la ka letle le utlwe ke la ka etsa qeto e sa lentse ke le sebini o tlowa ke godiswa hesomane but ne ke sa batle o bina banne ke ngola dipina ke opola stana ngola pina mola e bitswang tšhelete ya mogegane ke sa e batle ke re pinyane o ntse gore tšhelete ya mogegane batho ba tlanana ke nna fela ka thusang Basotho kampa he mme ka nnete bophelo ntse bo tswela pele ke rona banana ntate mogedimo o re bolokile mme re a kokota gotlhe gore re bulelwe menyako go tsebe ba le bo stana ba bangwe ba 2000 o be le bo sanne re ba 2000 maphelo a Basotho a tsebe o fetoa golo sethe ka dikweng sena sa mmino ngwaneso ke le wile gagolo le bamamedi ba Radio Lesotho
1: le wile ntate o mohale wena mogatwa wa ka tsamaya o lotsela pele go phetha tsohle tse o nontseng o di etsa mohlomong o ne o sa lebelela le gore gona le gore re ka gotlela go wena ge ananela tse o ntseng o di etsa o ne o di etsa ka lerato le o nang le lona ka gona ga Lesotho le bana ba Basotho ka gona ntate rere re le sa le moya o se ka ba wa emisa go tswela pele go etsa botle o be le letshage le monate le tlhonolofetseng re le buile gagolo ka nako ya gago ya gore ebile o la ba ikgathatsa go botlo fitlha kwano studiong
3: ka nete go lebile nna ngwaneso le ba mamedi
1: ke a le wa ntate mamedi wa Salmo ya Lesotho metsotso ya gona e dutse gantle go le mong fela pele re fitlha gantle goreng ena

Hantle o di mahlo ke hora boraro sena ke Selemo sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedi ke boetse ka dumedisa. Re qala ka tse re le tona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetse mohlomphehi Sedibe Motjhobogwane. O re lenanao la taolo le tsamaiso ya tlhahiso ya bommaditshibana ka hare hona le tlo kenya letso le tomakgodisong ya moduo wa Lesotho. Sena mohlomphehi Motjhobogwane o se buile kgakolong ya mokgatlo o shebaneng le ditaba tsa bommaditshibana mmoho le leano le tlang ho tataisa mokgatlo e leng Lephia Maseruka Jeno. O itse mokgatlo ona o tlo shebana le ho hokahanya dihwai le ho fana ka sethala sa ho thakelana ka malebela e le ho ntlafatsa tlhahiso ya dikgoho. Ya buile lebitsong la komiti ya nakwana mokgatlo ona Monghadike le Bolisanyane. O re lenaneo lena le tlo fa mokgatlo monyetla ho hokahanya dikgwebo ho tloha ka tse nyenyane ho fihlela ka mokgatlo la ho qetelleng wa tlhahiso tlasa sekgele se le seng. Mongodisi e moholo Mofumahadi Mamoretlo Mohapi o ipiletsa ho setjhaba ho bopa bonngwe le tshebedisano ho ntlafatsa tshireletso wa boqapi molemong wa bokamoso. Sena o se boletse mokeng wa matsatsi a mabedi o qadileng kajeno wa diqapi kapa wa ditaba tsa boqapi o tshwereng tlasa moho wa phetoho ya tshebediso ya mahlale ho ananela mahlale a boiketsetso le ho ntlafatsa mafapha a shebaneng le boqapi le tshebedisano ya dinaha tsa Afrika. Ke dinaha tse 24 tse nang le seabo mokeng ona o qadileng kajeno o tlang ho fihla pheletsong hosane re ya phethela. E le mohato wa habongwe le ho matlafatsa tshebetso le thuto ka hare ho tikolo e Borwa wa Afrika, mokgatlo wa dititjhere Lesotho Lato o tla tshwara dipapadi tsa dititjhere ka la 21 ho isa la 22 kgweding ya Phato selemong sena. Mongodi e moholo wa Late Monghadi Letsatsi Ntsibulane o re dipapadi tsena ha di rarela boithapollo fela empa di boetse di tlo kenya letsoho ntlafatsong ya moduo ka le reng di tlo bulela baitshukudi sethala sa ho rekisa ba sa lefe letho. Ho feta mona motlatsi wa mongodi e moholo mokgatlong wa dititjhere Afrika Borwa Monghadi Nkosana Dulopi o reka dipapadi tsena ba tsosolosa moya dipapadi ho barutwana ka ha ba se ba phela nakong eo sebediswa marangrang le diyalemoya pono e seng e atile haholo. Ditaba tsena tsa hora boraro di fihla peletsong mona ha re boela re kopane hape horeng ya bohlano.

0: ka dumela gaetse di ya ka motho enwa pina ena ena monga yona hantle o bontsha fela ba le gore ke pina yeo a inspire weng ke pina e bitswang ka gore ke adiwele ya youngstana gore be pina ena e etsaetse empa resemblance ya yona ga o sa tsebe ka dipina o kebe wa e utlwa ga bobebe.
1: Oho, batla batho ba nang le tsebe ya mmino.
0: Batla motho a nang le tsebe ya mmino. O tla mo rona ntate, o tlile ha re thentetsa ka bashana ba ka gambo, SMDP. E le ba bang ba hleng ba tiseng haholo sekeng sa mmino mona kana hinyina ya Afrika Borwa. Lalo tshwara hlamme semosa lo sotse bill for Monday, that thing le na la ka tsheno. Me ka tsa bonnete ba re jang ka patjwang wa na tefela o tla jwa lo tshetse mane hore ng yana nje botshelela. Ba le seding wa ithuta ke tsona di ntotse o tse re kopanyang gona lo wena. That thing le na la ka tsheno. Otherwise ka nnete re ke be re sa kopana, re ke be re sa kopana. Mpa ka la bakana mere thetho le boithuto ke tsona di ntotse tsa ngwe qetelanya tsatsi re iphumane rona lo wena ge kopana ge tsa ngatana nngwe ge tsa tla mathata ge tsa nthobima e thata haholo ge tsi di aka zincumalo ga opola gonna ke o tsule ka zero denomination
1: hey hey for now.

0: ntshitse Iceman a ntsha Habibi Tit a ntsha Maid of Honor le di album tse tharo kana go ile mo
1: engwe lengwe tse pina di ga
0: ma tse ding di bo 18 tse ding di bo kae but ke a tseba di pina ka karetso di 43 43 songs e ka ona na le selekan le Universal mme a lokela hore ebe kapa a kolota fela pelo ya Universal di album tse tharo mme a hlaetsa bonnete ba hore e leng tebello ene le hore e ka nna ba he mohlomong ntsana le mo bonyane le mo tse tharo ntsana le le Universal empa fela bale eh na mani no re reng ke le fentho alona ka o fela
1: yona
0: ke tsebe ho agwa
1: yo
0: me ke tsebe ka hona ditaba tsenga ta ho di album tsenza tsa monne eno eh go bone moshana house o thumo thunywa fa leloko
1: mm
0: ke ntwa yentse mo hle o nyo file leloko ka tsela kgethileng eh empa he ke ditaba tsa se hippi tseno ha re ne re na le platform e bua ka taba tsa ma hippi ne ga tla di thatholla hantle ke di beta fole mona ile gore di utlwa ha le mpa he ka nne tsatsi ha ga ke na tsona ha ga no qeta ka nka lena neng ka ofe
1: mm ha di a tsala khetsi ya ka ke ne ke shebile mona marangrang hore a ehle batho ba bo mme ke batho ba na le lihlo ba sheba mo sa shirin
0: ha ona lihlo ba
1: ke go paska tshwala
0: ha ke no tshwala
1: eh mara ba na le lihlo ke jabile mana posting ena mwana wa bo rona ya neng a nka dikano mono he a gela why wa dijepa a inka snepe ka tlung he wena DJ Let ehe a inka dinepe ka tlung ka habo entsha me ke bala di comment tsa bana ba basotho a bana ba basotho ba bizisha wa tseba hona le go ba shebe makoti e wa motle
0: o no ha se le ihlo ke talent
1: ba be ba bana le talent ba hona le go ba shebe makoti eno a mochamo ene o motleteng bana bana ba ka ba ichebetse ka lapeng comment di a gabo a e ibile ho di sofa ho di stand a e ngwana na o nyetse maqema henye henye ha ile na nke sna hana
0: me re phere pheng
1: ke re mana ya mongore mana wa bona ho jwa di helem ha ibo Hola ba ha go bohelwa. Motho e mong a re ke shebile comment tsa lona banana a re batho ba bomme le suta lo sheba makoti ena le ichebetse ntho tsa lona a re hele rata menyetla.
0: Fela ga itse re teng ha se re bua. Ha se a ke a ke re tibise maikutlo le nna bele ke tawe. Ba ile
1: ho nale mo ga di hoka.
0: Ha khona. Ngoya television ene ga e feta makoti ka semo.
1: Ke shebi. Botata ba ka go
0: batho
1: bana
0: go dira di sofa wa hlaile mola lona ke di sofa
1: ke di sofa ha se di hana ngwana na ka tshwanetse ya le jwalo o mana o tshwanetse ke
0: fela monna
1: ma tla ikela ho le kwa
0: nna ha o yisebe go bona di sebe na nka geng ke bona makoti
1: ntho ile an ka bola go wena le motho a ntate itse ha go bontsha senepe ya ba o iponela makoti ke bana na khale ba bona ntho tse sa bone
0: ha e magale nna monna ka se ke di bona ha batho
1: a ke go ba butsi matlo ba ga yo nyale ile mo wena le hona o nyetse maqenga diphaga ke re
0: a
1: ai ai ai ano Facebook ha na makanga mona hona peace ha go posta taba tsa ha o go thabile bona ma sheba ma beyond
0: o utlwa
1: ai kona otherwise ba teng ba neng banka dikano wena kgetsi di a ka bola bohlano mane mafelong a na beke
0: go
1: tlwala bone mane ba sentse ba re fela I do sentse re bona le ka di-comment mono gae batho taba ya bohlokwa tse eng kgatlhileng keng DJ Let kore ha hoduma diqholotso tse bonagalang di tobile taba ya lenyalo batho ba ntse ba dumela go lenyalo kore ho latela di tlalao tse re tlabe re di fumana tsa batho ba hlalana le kgotleng ha di nyahamisi batho gore ba nne ba dumele ho lerato ba nne ba dumele ho pitso ena ntho ene ke pitso ha se ntho fela DJ Letse ya hore ha re tlo phedisana mo ke pitso ene ntate Modimo o e entse a e tseba ebile morero wa hae ka yona o tsejwa ke ena a le mong ha e le rona ha re ka re fatisise re tlo fosa ke mo gona mirohonya gona ya mana le tabatseno getlamang ho kenya ena a le notsi ho bana ha o ka go kenya motho wa bogago ke mathata
0: o hlagile kgetsi ya
1: me ya nthabisa ga e ka nete ha re nya ha misiki ke

0: diqholotso tsena tse re di bonang ka ntle. Tsa re re fa phambili.
1: Ntshae.
0: O tla bona o re tsa phambili ba ba mara next.
2: Next customer please.
1: Pare ba e tse bo malume. Ai, yo Luis, o thata ka.
0: O busy hakalo. O busy hakalo ke ne ke shebile kgetsela ka tsedi ntsa dintho tsene ke sa re utlwisisi. Moshanye na dilemo di le shumele metso mehlano. Ho thu o nkile bosibu bi. Bu. Ai minyaminya ka nkgono. Ha qeta ho etsa ketso ena, o tu ke na kokotela nkgono a qeta ho etsa nkgono go ke batla dikobo. Nkgono ha mo makalla le hona ho tshwa hore ngwana toe. Anto gama nkgono a iminya menya ka ena bosuho sa qeta tsa mahalo itlalea ho ba le lapa hore na wentse ba le lapa ba mothuta ba mo isa sepolese. Ke ke boe mo mofing e reng ha o sheba motho a moholo ebe o bona e ka go hloka wetsa ketse ya mofuto jwalo.
1: Ha mo bolaya bonya.
0: Ai fela all night long.

0: Option.
1: Jabberin
0: Jabberin
2: Jabberin
0: Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin Jabberin
1: Exactly. I want to make it to my new media semester so too. Kibo nten chaka ka netura mafelong ana be ke taba e monati e ka odimo le ba sotho ba bile le yora ka netiki ane hore ba sotho se re tlo una molemo o di papadi tsane ka khosafa mo ireng ha o sheba ngwana nne mo president wa le sotho football association le mong ha di di jare nthunya ka neti e o bile monyetle ngo e leng hore ka neti o kgethetse hore e be karolo ya dipapadi tseno tsa khosafa mohlomong ke taba hore o ka hara ntho ane re bitsang komiti e kgolo ya dihlopha tseno tsa khosafa mme ka nnete ke taba e leng hore re le tikolo ya rona e kapano ka borwa ho Afrika re bile re le naga ya Lesotho re ka iphumana re tlo una molemo haholo ditabeng tse jwalo mo e leng hore ka nnete diqeto tse tlang ho etswa ka nnete monghadi dijareng thunya e tlabe le karolo ya tsona mme a kgona hore mohlomong a tlabe monyetleng o a tlang ho buelela naga ya Lesotho mme a o shebile jwalo moporesidente wa yona khosafa ka nnete o kgethiwe jwalo e le monghadi wa bile thona Tariq Baditseng wa naga yane ya Botswana mme ka nnete o tlatswa jwalo ke monghadi Alfred Radiamana Pisoa wa naga yane ya Madagascar mo e leng gore ka nnete executive committee reserved women seat yona ka nnete e tshwere jwalo ke mofumadi Brenda Kunta wa naga yane ya Zambia mme ka nnete dithoba eletsi monghane dijane nthunya o a kenelela mo ononeng go tlhaa kwano Lesotho Nqobile Maboisi wa naga yane ya Zimbabwe Robert Simoshili wa naga yane ya Namibia mohlomong le Peter Zimelane wa naga yane ya Eswatini mme ka nnete ke ditaba tse monate kwano go naga ena ya Lesotho mme ga o sheba ngwana mme di ile tsa tswela pele di bapetse mafelong a na beke ka nnete go ile ga ba le ntho tse re kareng ga o emeletse morago mane gore ke di-upset tsa kwatise batho ba bangata ka nnete empa ketelong ya letsatsi di etsaetse ditaba tsa mafelo a beke kwano Vodacom Premier League mo e leng gore ka nete sephetho ga o se sheba wa ithuta gore dija batho ile a tlhola jalo setlhopha sa matlama mme ya ba monyetseng wa gore ka nete ka molao re ne sentse re e tseba ka nneteng pa itsa diketo bapala.

setlhopha sa dijabatho se ketang shapa jalo setlhopha sa matsama ka ntlha e le nngwe ka nnete ya banene ke mo e leng go setlhopha sa dijabatho se fuwa gau ka molao mme setlhopha sa bantse sedile sa bapala le setlhopha sang sa l mps mo e leng gore di ile tsa troya jalo ka ntlha go e le nngwe go e le nngwe ya ba lenkonkuni bapala jalo le l cs mo e leng gore l cs e le a tlhola jalo setlhopha sa lenkonkuni ka ntlha tse tharo go gao letho mme matshoga e bapala jalo le diphako ka nnete tlhokometse gore matshoga e ne e lekile ka nnete gore e shebela setlhopha sa diphakwe ka gore ka nnete setlhopha sa diphakwe se ile sa kgona go tlhola jalo setlhopha sa matshoga le e ne e le papadi e le go ka nnene re sa dumele gore setlhopha sa matshoga se tla jwa diphakwe empa ba lekile go ba shebela ka nnete ya baneneng ke mo mathata a fitang a tlhamo e leng gore setlhopha sa diori se bapala ka go lekana le setlhopha sa members mme a e ne e ba setlhopha sa diori se tlhotse jalo setlhopha sa members ne tla ba ka nnete setlhopha sa diphakwe tsane tsa kuting ka nnete ntse se le ka gara leke ya rona empa se tswile gobane jalo setlhopha sa members se ka godimo ka dintho tse rekang di goal difference mme setlhopha sa l d f se ile sa bapala jalo le setlhopha sa marwala mo e leng l d f e le a tlhola jalo setlhopha sa marwala ka ntlha tse pedi go e le nngwe ya ba manonyane e tlholwa ke dinare ka ntlha e le nngwe go gaoleto mme ga o shebile ditaba tsena kago fela di re ntho re ka bitsang deal breaker ka nnete e le a fitlhe ya tlha jalo mo e leng setlhopha sa difofane fitlha se tlhola jalo sa majantša ka ntlha tse pedi go gaoletho mo e leng gore se kgonne gore ebe se ba monyetleng wa gore ka nnete ebe se ba number two leaking ya rona kwano ga ne ba ka tebelelo ka nnete metla ba setlhopha sa bantu se latela setlhopha sa dija batho number two ebe matlama number three mme ka nnete ae e fetile ka nnete e tšhentšhile taba e jalo setlhopha sa difofane ke sona number two sa bantu ke number three ga setlhopha sa matlama e le number four ke tse ntse re tlageng ka nnete di teng ka gara top four ya rona mme ga o shebile ngwana mme go tsane tsa Aforika Borwa le tsona di ile tsa bapala ka nnete tsa bapala letsatsi nnana la moqebelo mo e leng gore setlhopha sa siwelele se ile sa tlhola jalo setlhopha sa magesi ka ntlha e lengwe ga o letho ya ba Orlando Pirates e bapala ka go lekana jalo le Durban City mme Chipa United ya sasarua jalo ke Golden Arrows ya ba setlhopha sa Stellenbosch se tlhola jalo sa Obid College ka ntlha tse pedi go ga o letho mme ba ka nnete letsatsing le lona leno ke mo e leng gore setlhopha sa Richards Bay se ile sa bapala jalo le sa segogoni ka ntlha go lekana ya ba Amazulu e tlholwa jalo ke Kaizer Chiefs ka ntlha e lengwe go ga o letho apolokwane le marumo ka lantse di ile tsa bapala jalo ka ntlha go lekana mme ngwana mme ke ditaba tse e leng gore ae ga o di shebile wa ithuta gore ebile lekiereng ka nnete e boimagolo taba tsenana tsa Aforika Borwa setlhopha sa Orlando Pirates se ne se itlhokela ntlha kapa tlholo papading eno mo e leng gore ke bone e ba tlhotse mme e se e ba tlhotse taba e ne e ba boima e re go bona ba lokela go tlhola papadi e ne e batlo tla ba kopana le yona ya Obid College mafelong a na a bekeryang ya lebile e bangwe sa be jalo setlhopha sa Mamelodi Sundowns go tlabe se re ka nnete ke motlhodi wa league eno ya Betway Premiership mme ga o shebile ka nnete go tsena tsa tsane tsa Manyesemane English Premier League tse ileng tsa e tsala ka nnete re tlhokometse gore letsatsi le nana la botlhano Aston Villa e le a fitlhe ya mmakatsa batho ka nnete ya tlhola Liverpool ka ntlha tse nne go tse pedi ya ba ka nnete Manchester United e tlhola jalo Nottingham Forest ka ntlha tse tharo tse pedi ya Brentford e bapetse ka go lekana le Crystal Palace mme Leeds ya fitlhe ya tlhola jalo Brighton ka ntlha ya go gaoletho Wolves ya bapala ka go lekana ntlha le Fulham ya baneneng ka nnete letsatsi nnang la maobane mo e leng go setlhopha sa Sunderland se tlhotse jalo setlhopha sa Everton ka ntlha tse tharo go e le nngwe Newcastle ya tlhola jalo West Ham ka ntlha tse tharo go e le nngwe mme re lebeleletse ka nnete gore letsatsi nnang la ka jeno setlhopha sa Arsenal se bapala jalo le Burnley se lokela papadi ena ya letsatsi nnang la ka jeno se tlhole mme le sona se nne se atamele monyetlong gore e tlebe boemong bo ba bapalang ka nnete ba tla ba boemong bo e leng gore re re ae ba monyetleng wa leake ya bona ya Manyesemane le bona empa o tla bo ntse o setse papadinyana le yona e leng gore le yona ba tla bentse ba lebeleletse gore ba e tlhole mme setlhopha sa Benambos se tla boela se bapala letsatsing yang la gosane le setlhopha sa Manchester City mo e leng gore Manchester City le yona ka nnete ga e ntse e ba boemong bo e tlholang papadi eo le yona e ntse ya tamela jalo gaufi ka nnete le leake ya bona ebe setlhopha sa Chelsea se tla boela se bapala jalo le sa Tottenham Hotspur e leng go ka nnete le yona o santse e bona gore taba tsa tsona ka mogao ka mane selepe se tla se kokosiwe ka nnete ke tla ba ditaba tse e leng gore di tla ba imela gagolo mme ga o shebile taba e nngwe ke gore letsatsi nnane la maobane motlhomong tsane tsa la liga di le tsa tswela pele le tsona ke mo e leng go tlhokometse gore rival cano e tlhotse jalo Villa Real ka ntlha tse pedi wao letho ya ba Athletic Club e bapala ka go lekana le Celta Levante e tlhotse jalo Maloka ka ntlha tse pedi wao letho ga Real Madrid e kgone go tlhola fela setlhopha sa Sevilla ka ntlha e le nngwe wao letho Real Sociedad e bapetse jalo ka ntlha tse tharo
ka nnete mo e leng gore e jule jalo ke Valencia ka ntlha tse nne go tseno tse tharo. Mme taba e re ka nnete e re setlhopha sane sa LT se kgonne jalo go tlhola sane sa Getafe ka ntlha go a o letea ba Osasuna e ba.

0: setseng re bontshe ka nnete gore naga yane ya Brazil ka nnete kgonne jalo gote ke na mong a di-Carlo Ancelotti ka nnete ka deal ya dilemo tse e leng gore di tla felela selemong sane sa 2030 mme ka nnete ke deal e leng gore re lebelee monyetleng wa gore ka nnete se bone gore ka moka dilemo goba nne se le tshepa gore ka nnete ke setlhopha se tlheng se ipakotseng ka go nka mogope ono wa lefatshe mme ka nnete taba ena e re ba ntse ba le morago nyana ka nnete gore ebe dilemo tse ka bang 2015 ka nnete e sale ase e ba imetse yagolo mme a shebile ngwana mme matsatsi a seng a setse re a re lebile mogopeng ono wa lefatshe ka nnete a le ka tlase go mashome a mabedi a nang le metso e metlhano kore se le matsatsi a bo 25 ya tlase ka nnete mme ke taba e leng gore sentse re atamela mogopeng wane wa lefatshe e leng gore o tla tshwara jalo ka letsatsi leano ka qala ka letsatsi leane la leshome le motso o mo Phupjane go isela la leshome le metso e robong Phupu selemong sena sa 2026 mme e leng gore ka nnete dinaga tsane tse tharo e leng naga ya America le Mexico le Canada di tlabe di tshwere tournament eno e jalo mme ke mo e leng gore re lebeleletse gore re ka re bone gore setlhopha sane sa naga ya Mexico le setlhopha sa Aforika Borwa kwana di tlabe di papala papadi ya pele mogopeng o jalo o tla gopola gore ka selemo sane sa 2010 naga e jalo ebe nne ya boela ya tswela pele go bapala jalo le Aforika Borwa mo baneng ba bula papadi e jalo mme ditaba tsena ka nnete ke ditaba tse e leng gore di monate goba ke tlhokometse ka nnete gore bo setlhopha sane se kang sa naga yane ya France se le setlhopha se sentse se qaleletse gore le sona se se beile ka nnete se thontse gore ae dibapadi tse re tla setsa ka tsona mogopeng ono wa lefatshe ke tsena dinaga tse itseng sentse di bontsha gore ae rona re tla sebetsa ka tsela e tseng mme a re phethela ngwana mme taba e nngwe e re ileng ra e bona mafelong a na a beke ke tsane tsa mogope one wa Netbank 8 quarter finals mo e leng gore tlhokometse gore ae Mzamane e tlotse jalo kwading Highlanders ka ntlha tse pedi go e le nngwe ya ba bua sone United fle a tlhola jalo Kick for Life Juventuti ka ntlha tse tharo go e le nngwe ya ba setlhopha sa dilemela se tlhola jalo All Aces ka ntlha tse pedi go e le nngwe setlhopha sane sa FC Summit sa tlhola sa tlhola setlhopha sa ditshetlho ka ntlha tse pedi go e le nngwe mme ke taba tse e leng gore o le motho ka nnete re shebile re tlhokometse gore ae dibapetse gantle ka makgethe mme re se le mogopeng wane e leng gore ge a re lebile gore re tle re bone na re tse reng ke di-semifinal di tla tswela pele ka tsela e jwang mme ngwana mme e re ae ka nnete ka metsotsonyana e ne e mmedi ka nnete re re ae re sebeditse kgetsi ya rona e ne e le jalo ka ditlalego tsa letsatsi lena la mmanta re tle re tle letsatsing lang la go sanetse re tlo bontsha ka nnete gona ebe se ntseng di tswela pele ka papadi ya bolo ya maoto le dipapadi ka kakaretso di ka tsela e jwang.
1: Thank you atate.
0: Itarasu.
1: Itarasu.
0: Rapsha. Yebo.

0: Je sebele le hainele se sekalo. Ho na le taba eo ke ratang ha holo ka yena. Mosadi yo o ile a elellwa ngongoreo ho molekane wa hae. A elellwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae. A ba a hlokomela le hore monna wa hae ha je. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng? Morena wa ka. Hopola o morena, morena wa ka. Ha gona letho le ka o hlolang. Yaba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa Samasa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke e re tjhe, monna o llela mosading yeo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha hora e le ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo.
1: Pirima!
0: Fitlheletse horenyane ya leshome le motso o mong. Bo ntate le amengwa tlohong mona ke moo re tshohlang ditaba tse amanang le bo ntate ka kotloloho. Banna ba tentshana tsheya, banna kgotla.

sa le sotlhe re tla hopola ntla monate hore batho ba ne ba ba se tseng ha monate ba tsiyong bua le mohiri ba jele long weekend mafelong a na fitileng a beke bana mo sema sa sotho ba nene le nako ya ne ya nyoluhelo ka mo di tabela lenga teng a hle wena mamiri wa sema sa sotho mme nete sa le ka nete ga sentse re le jile ha monate he batho ba morena ge a tshwana bale ho se hore jwalo ka mo di tabela lenga teng pa ya se mo tabela lenga teng a hle mo hle wena mamiri sema sa sotho ke mane mo teng re tlhokometseng gore tse dingwe tsa ditaba tse ntseng a di tshala ka yona le sotho ke tsane tsa palo ya setšhaba ga itse diaka e ntate o thwe thena di re potso tse botswang mono palong ya setšhaba ditataolo antletle ditwa ka kage ntse re lokela go bitsa ya ikarabelelang a ka tloga tlhalosetsa motlhophise mogolo gona hantlentle ka tlo qaisetsa basotho gona ba dinga tse dintsa dipotso di botswa bane ba le ba ketella ba di fumana ka nnete di le boima go ba kensa bona mpa ya se motho bana ngana teng wena ma mesimo sa basotho tsedinga tsa dintse go di bona mafelo ana ba 50 ringa beke wena ma medi wa sema sa basotho ke mane mo go tlhokometseng fela jalo he hore makamane ka na henyane ya Botswana ka mane ka na henyane ya Botswana wena khaitsi ya ka ho ne ho bolokwa ka mono he His Excellency Monghadi kapa His Excellency Festus Mogae ya bonetseng fela tsolo hle wena khitsi ya ka nnete sale a ile a lahlehelwa ke bophelo dilemong a tse ka bangatse 86 ya metso e tsheletseng ka ofela mme ke mane teng a mogareng hle ebile yena mo presidente wa naha eno ya Botswana go tloa dilemong tsa 1998 go isa mane go 2008 mme re bone fela tsalo ya tona gola metlheng wena kgaitsedi yaka Dr. Pakadita Mosisidi a bile teng ka mono he ka naheng eno ya Botswana go tlhaka kwa naheng ya Lesotho a ilo phegisa mono go feeletseng a go a masapo a ena monghadi mogai ka mo ditaba di leng ka teng wena mamedi wa sema sa Lesotho mme re sentse re tshwaregetlhe a moya wa gae le badumedi botlhe ba bang o phomole ka kgotso ka mo ditaba leng ka teng mme tsentse re le boneng tlhegaetsedi ya motho ke mo re boneng fela jalo he gana mafelong ona a tshwanang a beke ka mane he ka hathetsane re bone fela jalo he letona la dikgokaganyo e leng minister of

0: Communications Science Technology and Innovation e leng Ntate Morosi wena khetsi ya ka a fana fela jalo he ka
1: ntweka lo ka mahale mono
0: ntweka lo ka house
1: hey e di kamore kamore
0: house
1: house house
0: house, house.
1: Ah ska mo fosa hle house house
0: a tsaka pitsi ai ona fana ka ntlo ka mono he ho le lenga la malapa ka mono me tla re sentse re tshwara ke motsetsi mongolo o tshile matso ka tsela kgethileng le engwe ya tse o aneng a dietsa ele ho busetsa setshabeng ka lebaka la ho keteka dilemo tsa haetse dilemo tsa haetse tswalo tse o manyakwa eng a bontshang a lahlile a keteka fela jwalo he dilemo tse ka bang a tse mashume a mahlano ka ofela na o ma ditso
1: ha se ba hale ale mongang
0: o bona le ntse ntse le nyogonyo go
1: o tshoje tsana se madi a matle ho mong
0: jwale ke maemo ano a mang a teng a wena kgetsi ya ka a tsentseng a di etsa hala me ke bone hle kgetsi ya ka ka mane ka ka mane ka Tanzania ba bang e mong wa ba cha ba le sotho mona wa motla ga ke bone ba le ka mono he ka Tanzania ka mudwe nka teng teng moneng ba ke ka fela jalo the international cultural exhibition ka mudwe ba dileng ka teng jwale ba teng ka mono no ke dina hatse papaneng tate ho apego ka bochete ho apego botshaba ke ipotsa bona ebe banna moshana ka mane ka ka le kokwana ba nna ebe ona tla reng ha ho apego ba lo ka pona tla re ho ska pa wa le tsapha le teng ha ke tsebe go na ebe
1: ebe ona tla ibitsa jwang ka your mother's tongue language
0: ona tla ibitsa ka my mother's tongue language
1: a kere
0: ntwe ba le nka teng mpa he ke tse dinga tsa tsona wena ga itse ya ka tse hleng re neng re di shebile ka patse o tswa lo walla go tlamane mafelong a beke ke bone ntse ke shebana mona ka tlamea o bua tse ding mane di weekend updates nge re ka
1: nna
0: ke ta breaking news
1: Hey.
0: Hey.
1: Oka now.
0: Re ntse re re jwa lo go tla tlhola.
1: Ha ke makaletse ngwe mana kgaitsedi ya ho bona halang mosadi wa meimana ya di kgwedi ya neng a se a le di kgwedi re robong. A hlokahetse ho bonala a hlokahetse jwa le mme wa hae. Mane thaba bosiu. Eka monna wa mofu ele muimana o hlalositse ha me yeo motswadi wa muimana a ile a ba tshakela mo lapeng me ka ha bo sebaka sa bodulo se ne se le senyane o ile a bontsha ha tla go bala ho engwe ya dikgwebo tse dingwe tla tla ho seng ha tlo itukisa me ke mona mo ireng ho seng ha fitla fumane ba le maemong a hlobaetsa me a kopa ba haisana go ba ba ise spetlele ke mo ha ba fitla ka nnete ho ile ngwane tefatsa go bao ha ba sa phela me ho to dipatlisiso di se di thagotswe le ho ja ho belalwa hore se sosa ke mosika ha bane ba besitse
0: how ban
1: ko ho kwa ke batho ba ga go go fela
0: ko ho utlwa na
1: ke ke me ke moradi ke ngwana moradi ko re ndo bo hloko ha ka
0: nge utlwa ho hlena na ba le tsama isa bo hloko nya na bo ke la la manu ye le tsone tsena ha
1: ho shi ba bile mbo etsa motho a ipotsana le dipotso rona ebe ho le ho senya ho kae
0: ka nnete wena o ne skip taba tse hleng di le mohloko jena ha o di mametse mme kgetse di ka e nngwe yo o keng ga iphapanyetsa yona ya bohlokwa mona ke ditaba tsane tsa celebrating kapa ho keteka ngwana wa moshanyana le bophelo bo botle ba kelello mo teng ga se bileng fela jalo he ho itsa bonnete ba hore hona taba e buileng ka yona mona pele re qala lena le mona ntse o bua ka yona moshanyana mona taba eno kgaitsedi ya ka e teng mona tabeng tsena tsa letsatsi lena la kajeno tseletse tshwereng ke bane ba World Vision le Ministry of Gender, Youth and Social Development ka thuso ya bane ba UNICEF ka mo taba dileng ka teng ba hlile ba shebana fela jalo he le the International Day of a Boy Child through a vibrant charity run e hlileng tswa tsong kwano he motsemogolo Masego ka mo ditaba di leng ka teng mo gegeng re tlameha jwang kapa banhle ga gaole taba yane ya monna ke nku halle wena kgaitsedi ya ka re bitsetse matso inkwana ka mo ditaba di leng

0: ba bue molemong wa hore ba qetelletse ba itshimatlela kapa ba ema hantle dabeng tsa bophelo bo botle ba kelello mo teng hleng a tla be hlile e le boemo bona ba ho tsetela he hore bahlankana bana e tlebe banna ba malapa a tiileng a ka moso mme taba ena he ke ketsahalo eo nnete e saletsetsweng felafelo he ho etsa bonnete ba hore e be ya basotho leseding ka bohlokwa ba ho tshehetsa bahlankana le bashanyana mabapi le taba tsa bophelo ba bona bo botle ba kelello. Mme ehlile ha re shebile fela jwalo hlagaetse di ya ka dipalopalo di bontsha fela jwalo he hore bonyane lenane la batjha kapa bashanyana ba ka bang 250 250 e leng 250 ba tla amohela dikipa le dikipisi boemong ba nako ena ya ketsahalo ena kapa ba nakong ena ya mokete ona ba e leng bona ba tla nka karolo sebakeng seno e le ho aha bonngwe dipakeng tsa batjha bana ba rona ba Lesotho ba bahlankana.
1: Ke shebile kgatsetsa ka mafelong a beke ho betse ho bile le taba ya ho tjha mo lelakapa le ileng la aparela diofisi tsa sesole tse thawareng ka ho kgethelwa diofisi tsa diphatlalatso ke tse ding tse seng monate tse ileng tsa etsala, mme o ile a utlwela ha o ile wa ba le lesole le leng le ileng la ameha mme la potlakisetswa sepetlele ho ya fumana thuso ya kokelo teng. Mme re santsane re shebile hore na ebe re tla fumana hore na ebe sesosa sa mollo ona ke sefeng. Wena kgaitsedi yaka, ke shebile ho tse ding mo bonahalang ba ena ba ile ba ba le qwaketsano Roma motseng wane wa Roma mo hothweng moholwane wa moena o ae ha moena a fumana eo a na le kgarebe. Ke moo a bontshitseng a sa thabele kgarebe ena a qeta a botsa moena hore na wae a otlile ngwana wa hae, mme eno a bontsha a soka a otla ngwana a thi ebile o sa ntse a tshwere lejwe ka letsohong. Ke mo a bobetsang ka lejwe mme ha elellwa hore eo moena ha wa fatshe a ya a sa ntse a bula thipa ya o kapi. Ke moo eo moena a ileng a e kapa a ba hlaba eo moholwane wa hae maqeba a mmalwa ka yona, ya ba moholwane o potlakisetswa sepetlele ma ileng a lahlehelwa ke bophelo hona teng.
0: Nna ke taba tse kaka
1: kore nahana fela so ya o so lo hlasela motho bo o nka lejwe ha lejwe le sa sebetse o fetela thipeng ke moena wa hao like ngwaneno re fihlela jwang leveleng eo? Mme mabaisane ba bontsha ga batho ba na ehlile dikamano tsa bona e sa le ho tloha kgale e se dikamano tse ntle hohang. Ditaba tse etsahalang metseng e re phelang ho yona
0: utlwa hore hobe
1: e ona jana ha o sa thwe ngwana ke wana mme wa ka. Ha o sa thwe ngwana ke ngwana mme wa ka ho busy wena DJ Letsene. Ke taba tse seng monate boholo ba tsona mo ho bontshitsweng monna wa Thuwa Tiberia le yena a tlalewa a ile a thungwa ke sepolesa a ba a lahlelwa ke bophelo, mme e ka phala ya sepolesa Thabo Mohau ya re bekenya ho feta sepolesa sa ha mabote se ile sa fumana tlaleho ya hore ho na le monna ya utswitseng thelevishene ho Botswana. Ke mo sepolesa se ileng sa phallela moo ya ba kgabareng se fumana menyenyetsi wa hore melalwa o legalwane Maseru. Mme ya sepolesa se fihla moo melalwa ya neng a le hona teng se re se ile sa leka ho tshwara monna eo, mpa o ile a leka ho itwanela a hana ho tshwarwa. Sepolesa se re monna o ne a hlometse ka sabole eo a ileng a phega leponesa le leng ka yona a lelematsa.
0: Sure.
1: Ke moo sepolesa se tekong ya ho mo tshwara monnenwa sereng se ile sa budula kulo, mme eo a lahlehelwa ke bophelo. O lwantsha letsoho la molao jwang? O lwantsha letsoho la molao jwang kore ke boemong bofeng bo seo ka gore o ka ba phahamisetsa diphaka? Haholo ha ba le pitsong ya botsa mosebetsi wa bona mabapi le bohlaswa bo etswang ke wena. Kore dintho tse ding di a nyahamisa tseo Basotho ba di etsang ka ntle ka mona. Empa he ke tse ding tsa ditaba mamelo sa masa Lesotho tse ntseng di ipetsa pele.
0: Hai, 10 fingers on the Bible.
1: Hai.

0: batho ba baholo metswalle le yena ka boyena o tlameha ho lokela ho itlhompha ha ke re mme re bontshe hore taba ena ya hore monna ke nku ha a lle ehlile ha e sa le taba e sebetsang ho lokile hore ngwana wa moshimane a ka lla a bua a ba a kopa thuso hobane le Sesotho se re ngwana ya sa lleng o shwela tharing. Ngwana ya sa lleng o shwela tharing. Mme ho lokile hore ngwana wa moshimane a ka lla baratuwa, ngwana wa moshimane a ka bua, ngwana wa moshimane a ka kopa thuso. Mme re lokela re le batswadi re be teng, re ba fe nako, re ba fe attention. Mme ha se nako la attention ha se ditaba tsena tsa hore re ba rekele matshwao fela hle dijeletse. Matshwao ha sona a hodisa ngwana. Discipline le lerato le mo ruta ho itshwara hantle. Ntle le ho mo hlamba tsa ka le batswadi re na le ntwe mo dijeletsa hore ha o sa nkutlwa ha ke o laetse ho etsa ntho ka tlung. Ke tlo elalla ha o ntse o bapala le bakgotsi ba ha mono. Ke tlo o kgalemela ka tsela e tla o tlontlolla o bo utlwa o tshaba le ho kgutlela papading. Taba eo e ka ama ngwana maikutlong. Mme re ele hloko hore ngwana o mo bitsetsa ka tlung hantle, o mo kgalemele o bue le ena. O sa kenye letswalo kapa hona ho mo tlontlolla. A ikutlwa a le masesane ka baba.
1: Ho jwalo ga tsebe ya.
0: E nngwe hape re le batswadi o bone a tsa ne re ke rata ho hlalosa ke ratshe nna ha ke entse ntho tse ntle ha ke so ukwe motswadi a bua a praise go motswadi ngwana ka mona he o sebeditse tshe hona jalo batswadi se ba di buetsa but nako ele ne ntse re hola o notlo ukwe ratshe ha ke entse phoso kona ke tla ukwe ha bua but ha ke entse dintho tse ne paetseng o thola tu motswadi
1: wa tsana
0: o thola tu
1: ne ke tshwere podcast e nngwe mona wena ngwana iso ha o bua ka tsona taba tse nono taba tseo wa tseba ba re motswadi jwang ha ngwana ha rutile ngwana ho etsa hantle mme ngwana a latela ditaelo tsa motswadi motswadi o ba le ditebello tse hodimo haholo ka ngwana kore ke batla hore ke re motswadi o rutile ngwana ka ha ka mona fika hora ya botshelela e senya borobedi ka pao ya morao ha o fika hora eo ya botshelela o le ngwana eno a jwalo ya sa nwenya sa tsubi jwalo ka ha o rutile be se ngwamenate tebello ya hae e phahama ho feta mono kore o ba deputy parent
0: Go ba motswadi le ngwana.
1: Ee, o tebello tsa hae ka wena di phama haholo. E ba boemo bo mona ba hore o lebeletse hore ha e ba vele o itse 6. Mohlomong vele ke wena o no lokela hore.
0: E bo fihle ka 5.
1: 5 minutes le itu fihle ka 5.
0: Mm.
1: O go sise. E na o fihle ka 5 eno o itse bonnete ba hore o tloelisa manga pa manyeng ka pa inga ntsa yetsa ko wena itsa bonnete ba o phetsa mantsi bua o itsa. Gore ke le ka hore do you expect too much e be ke telo nya letsatsi ha hona mohlato tla bona ke ka wentse ka ho lekana ba go sise ha hona na go tla ho lekana ho yena ha ntse o etsa hantle fela sekolo mane ne o a lista ga ntate o hla number 3 mo hlala o ntse o lebeletse go hlaena
0: number 1
1: ba go sise la o so hlaile number 1 mane ne wa hla number 1 wa graduate a ona na hore ka nnete o tla etsetswa mokete mona ho etswe o ntsana le tebello engwe go tsamaya vele o sole number 1 sekolong se phahameng tsamaya o lo ba sekolo number 1 sekolong sane ne sa thuto e phahameng kwa
0: he
1: ba utlwisisa ha o qeta thuto e phahameng o bile number 1 o tlile ka distinction o lebeletse go fumana mosebetsi o motle ha o lebeletse go mosebetsi o motle kona o hlaile nna ke yo go skorokoronyana wa fihle wa mo surprise go sa ga ya kena ka tlunyetsang go sa re no le yone no ha bo ntse re ka sekete o le
0: ya 2000 yo
1: ha o le o santana go wa phapha misa neneng ha promotion yana yana ya hlaya ka pa moputso yana o ke ketse ya o re ke dinyana tse pedi yana o utlwa ka ka ka ha belo moputso o ke tse ide o no sa lokela go be botsa ke ditse pedi mo na santa di lebeletse hwane pele o nyollwa e ka go ka etsa tse hlaya
0: hele
1: uyele o tlameo ha lenyalo o lebeletse fela o ga ha ona mohlangotlo motlela ka moshanyana mona o tlo hla monana se re chata head wedding monana so ntshwa

0: botle bono ba boentseng go bana bele yena keng ke ngwana ya lehlaso.
1: Oh.
0: E be taba eno ke tla bitsa bang? Yo ama holo, yo ama bohloko bophelong.
1: Ke mme ka banya tlisa thrift pakeng tsa batho bana ba babedi bana ba hlahlamana. Ho emong a bone a sekisetswa ho fete emong.
0: Lwala nna ke bona ka ke ratua ya nene ho mpheta.
1: Wa ibua ka e bona. Hotsa wa ibua ka e bona.
0: Ko, wena le ka ngwetse hantle. O bona le kunyana e tlosa ndi betsa lafatse, mme tebello go ho ska ba fusa ho ha.
1: Ya,
0: ya sasu. A solo o rata ya no ho feta. Mme lo o fela na bona hore ya no ya tselenye feng? E fosa
1: itse.
0: Mme ha ka wa khutla tsa tselenye ne paitseng. E feng? E sa meeting le ya hao, but e tlelelang ho ya hao ho a mogothatsa.
1: Shelo ho baneng ho yena emong e leng ho etsa handla tsa me ho ba tough a sa batle ho montsha soft love ye a mo fa tough love ye ya ho ba tough a tise
0: ke re ba ne bele ho utlwa ka ka tough love ye na mo fa nyona ke yona ntse ngwe bo fihlela ntho tsena tsa ntse tsa
1: a di fihle
0: ntse di fihle
1: hele
0: taba ena na ga tsile ka tla etsa se hloka letsatsi le leng mosotho a ka fana ka maikutlo ha ye ho yona
1: o utlwa hobane hona le ba hotseng le bana ba hlahlamana ba tse ba experience ya ntho re buang ka yona hona le bana ba hotseng ba etse ba nthwena hona le batswadi ba hodisang bana ba feta mobedi ba utlwana ntse re bua ka e hlokang ke re qoke tabeni
0: ke be go utlwa ena ha rona la ga tona le a fapana baneng ba ha ba le babedi ba lokapa ba ba ha hona le more than one child
1: a tsa u go hothe menwa na bana bana ba ha ba bahlano hana tabale Hona le tsuko tsebe se bileng le shoduka ga motse ha batle le thoka sona.
0: Bo bo ebe wa ofela ha tla ba kite.
1: Ebe be wa ofela la sibone. Ka pa ha se wa ofela. Ebe le tsibulo.
0: Ebe mo shanyana hona la bana na ba bang.
1: Ba bangate. E go a ke go a bona. Aba ukwe ka bana ba bang ha ba etsetse yena toka ha ba sa mothusi. A ukwe ka ena o hloka thuso ha bana ba le shapo ba thuseng. Ha ba kata motho se bo ntsa senya o kwata ha ba sa ne ba tswela pele ba motho
0: ke mwana mang
1: wa ha
0: ha ba ne ba motho se go vele lona le nyale ile vele lona
1: le sebetsa mesebetsi ya hantle ha le thusi ngwana no la ngwana bo lona le a mo lebala thusi e ngwana na waka a kata o ntina ba ngwana na waka fela bona ha o ka ngwana no ha wa tena o wa kwata
0: mwana no waka. Ke bo phelo mwana se bua. Mpa ya khaitsi ya ka nete sa le ina ya ya mwana moshanyana yona e kotse ka tsela kgethile.
1: Mm.
0: Go re ke nku halle. Go re o bona mwana moshanyana a bina pina tsa o tshwana kana le bo nna ke tshepe ke thata.
1: Eh.
0: Okay.
1: Abina bo ba monna ho thata.
0: Go utlwa e le boemo bo mona ba hore bile a tsela ho ba monna ho thata o ka ba re wa itila hore e hlile ha se ntho bo bebe. Fela hona le kharabe e nngwe e o thwinke Nandi Madida.
1: Mm.
0: Khatla go tlela tabeng tsa Nandi Madida ha re have a grace on a like on black men.
1: Mm.
0: Go ba fitile dinthontse thata. Gaitse di aka ha se patuwe hore hana tsena ke bua le wena Afrika bo kwamane. Monna e mole mo ngwa motho. Yo bona halang ana le tshelete e ngata. Yo re ka reng ka yona o philisa motho a mo sadi ka pa ba sadi ka tsela yo batho ba sadi ba batlang mo phela ka yona.
1: Mm.
0: O busisa. Go ba spoiler ka tsela ba batlang mo spoilwa ka yona. Hana bele tsena ha re bua ka madlanga commission ba hlaka o fela.
1: Mm.
0: O lusisa. E le hore ntle le hore e be ba kene corruptioneng ha ho bobele hore ba phele bophelo bofe. Bono ba mofutono bo ba bogalla.
1: Ke bona ka ntwalo morosi o sala malala la utse o rufa ditabatsa hora ya bohlano.
0: Dita.

tswela pele ka tshebetso ya palo ya setjhaba naha ka bophara. Tshebetso e jwalo e ka nna tobana le qholotso ka lebaka la basebetsi ba supileng ba le morerong wa ho kena boipelaetsong ka ha ba ntse ba so lefshe tjhelete ya ha ba le kwetlisong. Ba bang ba basebetsi bana ba kopileng ho se bolele mabitso ba re lekala le ile la tshepisa ho ba lefa tjhelete ya kwetlisong pele ba kena tshebetsong ya palo ya setjhaba. Ka lebaka lena ba itse ba tobane le qholotso ho ba le tjhelete ba isa mesebetsing esita le ho phetha mabaka a bophelo. Ba bile ba re taba ena ba bakela letswalo la hore le meputso ya palo ya setjhaba le yona e tla dia ho lefshwa. A bua mabapi le ditaba tsena ofisiri ya diphatlalatso lekaleng o itse lekala le ne le se le seding ka ditaba tsena mme le tla di sebetsa ka mora hore le fuwe manane a mabato a mehileng. Ke bonyane setjhaba se ka hodimo ho lekgolo le 60 ho tswa metseng e meraro seterekeng sa Qetasnek se amehileng ka mora difefo tse sentseng thepa setjhaba le ho fallisa malapa a mang haufinyane. Ditaba tsena di netefaditswe ke mookamedi ofising ya thibelo le taolo ya dikoduwa seterekeng Mofumadi Matsitso Motemekwane ya bileng a supa hore ho fihlela ha jwale ba fumane ditlaleho ho tswa makgotleng a mararo a setereke e leng a qanya tswedikana le Ntshupe. Mofumadi Motemekwane o itse le ha ba ntse ba leka ka matla ho thusa setjhaba bothateng bona, setsi se tobane le qholo tsa bosio ba mafora setsing sa mmuso seterekeng e leng se sitisang hore ba etele dibaka tsena tse amehileng. Ho tsa matjhaba re bile re phethela. Batho ba ka hodimo ho 80 ba timetse Democratic Republic of Congo, DRC, moo sewa sa kokwanahloko ya Ebola se amme motsemoholo wa Goma. Mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o phatladitse sewa sena e le qomatsi ya matjhaba, mme o re o balela hore tshwaetso ena e phagaletse haholo ho feta ditlaleho tseo e di fumaneng. Profesa Jena Kwaese Moyembe le mookamedi wa setsi sa dipatlisiso tsa bophelo o re kgubu ya sewa sa kokwanahloko ena ke mombalo ya batshwaetso ena e boetse e fetela Bunia le Rwampara mme se e fihlile Goma. Ho sa le jwalo, Lefapha la Bophelo DRC le lemositse hore sewa sena se amme ditikolo tse nang le palo e phahameng ya setjhaba ebile dintwa di qhoma ka sekgahla se phahameng mme sena se ka ama mosebetsi wa ditsi tsa bophelo wa ho thibela sekgahla sa tshwaetso. Ditaba tsena tsa hora bohlano di fihla pheletsong mona ha re boela re kopane hape horeng ya botshelela.

ka o shapa ka mahohle ha o ntse o tsamaya go tlo di etsa o tlo fe o tlo

Español, Harplatz.

0: La ka jeno re le thakgola ka taba ye reng dipolao tsa batho e ntse e le tlhoba boroko ka gara naga moo batho ba bolawang nyene le bosiu. Diketsagalong tsa bogautshena go bonagala bana le bona e le matlhatsipa a dipolao tsena gaufinyane setegeteng sa Mafeteng tikologong ya Thakgolo. Bana ba babedi ba motho ba fumanwe ba getluwe ba latlhetswe ka legakong la mogaisane gaufi le ga bo bona. Go sa le jalo ketsagalong e nngwe ga mogale ngwana o ile a nyamela bosiu a robetse le nkgono wa gae mme a fungwanwa a bolailwe a latlhetswe ka letamong a bile a ena le matshwao a peto. Go utlwa ka botlalo se etsagetseng ketsagalong ena ya Thakgolo ga buisana le motlhatlhami wa mookamedi wa sepolesa Mafeteng yena ke Superintendent Thato Ramaregwane ke yena yo go tlotla ga tshwatlha taba ena le ena mme o sentse a le teng kwanong mogaleng gore re tlotla ga tshwatlha taba ena. Superintendent Ramaregwane.
1: Ntate Pelin.
0: Re sale mo sa Lesotho ntate lenaneo ke la go tloa tele go ya metšhatšhane ke o dumedise le go amogele tabe tsa rona ka jeno.
1: Ke le bona ntate, ke kopa le nna ke nke monyetlha wa go dumedisa mantsimeng a letsatsi la kajeno. Ke boela ke dumedise bamamedi ba seyalemoya sene se segolo sa Lesotho botlhe mo bamametseng ba le gona teng ntate.
0: Re le bona ntate, taba yeo re lakatsang gore re tletle re kene go yona ka kotloloa ntate ke yena e etsaetseng ka mono ka Thakgolo ntate setereke ke sa Mafeteng ntate. Bana ke bana ba tlalegwa ba ile ba bolauwe a kofe momamedi se tlileng le se fumaneng ketsagalong ena ntate ke sefe?
1: Ke le bona ntate, ke tiise ketsagalo eno o buang ka yona gore ke ketsagalo e teng ke tlaleo e fitlhileng sepoleseng sa ba Jesu kwana sa Mafeteng ka motho wa sona wa sepolesa ba Thakgolo ha e le ka la 13 kgweding yone na bohlano selemong sona senana e ile ra fumana tlalego re le sepolesa sa Mafeteng ka ketsagalo eno o ketang go bua ka yona moo bashanyana ba babedi ya dilemo di pedi ka setela dilemo di nne ba fumanweng ba se ba tlhokagetse gaufinyana le ga bo bona. Tlalego e supa ha ketsagalo ena e tsetse ga monna e mongwe wa Mosotho wa dilemo di 46 eo ena gona letsatsi lona leo ena mmogo le mofumadi wa gae ba ile manka leeto la go tla toropong ga ba se ba tlile toropong ke mono mo ba ileng ba sia barabana ba bona le e mongwe wa batho ba ntseng ba lelapeng moo a ileng ka ditshebeletso tsa go ba fumana kalafo ka ga mme o supiwa e le ngaka. Go tlong ga bona toropong ba gotlile ba se ba sa bone bana
0: yeo e le ngaka ko ofeng ke ena mme wa bana ba
1: jale go na le motho ya lapeng mono ya tlileng ditshebeletsong tsa bongaka eo gagabo e le nna sa reta kwana eyandate ga ba gutlege bana ba batlue ya ga ba fumanwe o botsitswe ntate gona bana ba go kae o tlhalositse ga ya kanete bana banana ga e sa le bantse ba le teng mona nampage ka bogoga lesome ile ka tshwaratshwara ke bogoka ka phumola e sale ke ba qetela ka yana nako eno bana bana ba batlue bosibone ka fela go fitlhela letsatsi le sa tlamang ga goga e le ya bo bobedi ga re fumana tlale ya gore ke bana ba fumanwa gaufinyana le la gakonyana le pele ga bo bona monono ba se ba latlhetswe ke bophelo ka bobedi ba bona ba fumanwe ba na le leqeba la ntho e bogale ka letlhakong le letsheadi gona mona gopong ebile ba bonagala letlalo leno la bona mono e ka le tlositswe ke gona moo he sepolosa re lebe serege nka taba gona monono bone ka nnete ke meng ya mosebetsi ya gona go sieletsa tsepa ka setsala le maphelo a batho e ba re thakgola dipatlisiso mme le ga jwale ntate re ntse re le ka ga dipatlisiso tse ka re thusang go tshwara babelaelelwa ka foo baetsi ba diketso tseno ntate.
0: Kakolo ye e bonagalang e ka e tlositswe motlhomong ore ke kakolo efe ka kotlolong?
1: Gona ka lehlakong le letona la bona mo ka odima kgopong mo bona la go e bohebotse mono ganyanyane mona ee nna
0: jele ga le se le fatisisa taba ena ntate ga leso fumane gore na go etsaetseng ka bana ba
1: ka ne thaela ntlentle ga ona ga re so fumane motlhaka empa he ena monna yo a neng a siwela teng mo ke yena a ntseng a thusa sepolosa ka dipatlisiso ntate ee nna
0: ho be ba mohlomo ba ka ba le menyenyetsi ntate ba ba ka ba ka le ho ka hana le lona jwang
1: ke ke le bona ntate ba thoe ba mbaka ba le menyenyetsi ka le tsang ho tshwara ngwa ba itse ba diketso tseno ka fomo itse ke tseno ha go pa ba tla le sepolo sa sa gona sa sa tsagolo ha go lo ke ba ka menyenyetsi no ho fetela ho mo ka meedi ka kotlo e leng inspector le duma e leng yana ntseng a fulo go fina pere ba ho tshwara mo tlo wa sepolo sa wa ba tsagolo me di nomoro tsa ha tsa mohala ke tsena ntate wa ka e selala nne ha o letho nne ha o letho nwe ha o letho
0: mhm o ga o ga ipheta tato o ga ipheta nomoro yo
1: ke a le bona ntate 6400 4010 o tswa mo nomeng ye tsikwa bona fuwa mo ka medi wa mafoti se strike sena sa ma thing le senior inspector molebo nomoro tsa hetsa mahala ke 580977770
0: e
1: andate e
0: andate tikoloho nyeno ntate ka pa ha u finyane le yona tikoloho e jwalo na ke tsa halo ya mofuta wo ka pa ya tshobotsie e kile etsa hala
1: a tshinda tshile ke a holo motho ke ha ba ho ka o so ba tla di ntsa hala ha u finyana tena na ga ne a ona ke tsalo e ga nyene e kidinya tsala ka go sebaka seno sa ha maine sa go lomorula
0: mmh
1: e yena
0: bo ipile tso ba ha ntate e ka ba bofe o bua motlo mong le ba etsi ba diketso tsena e le mogwa wa kgalemo mo ho le bana ba seng ba be o tahlehelwe na e yetsa etseng ho bona ntate
1: ke ke ya le bona ntate ke kopa ke ke kala ka se shaba pele ntate wa
0: yena
1: ga tsana le batswadi ka kakagetso ke ke ipile tsa ho batswadi gore na go nyana yo dikolo di tsotlhe dikwalwa di kwalwa phomolo ya Maria batswadi ha ba etse bonnete ba go bana ba bona go hle mo ba leng hona teng ba ba palla mo ba ntseng ba ba bona go bana ntwe ya ho nyamela ho bana e bona ha e bona hala e se le ntwe ba tlanye ntlo hala e ka eng a ta di ba gentse di me hona na go nyana ya Maria ntate mo tla ba le taba tsena tsa bo ho be so ha melo batswadi ha ba bona ho bana ba ba palle melong na go nyana yo re leng ka ho di futa tsenga ta tsena mantamo a tsala di tsala di tsala ba tsori ya bana ba be ba rang tsho ba tsebe ona bana ba hokae ba se ba pala di ba gentse ka ke tsela le ile maphelo a bona go tsi ke fetela ho ba itse ba diketso tsena ntate ba itse ba diketso tsena ke ipile tsa hore motho eno

0: ke tsenang ha potla ke itlale ka ha go go o motho wa nngwe wa sepole sa tsa go rumana ne ne te sa le tsola molao le ha o kae ka paka e matlang ya teng tsetellong go tla tshwara mme o tla tsamelana le di tsena tsa se wa DNC
1: ke yela wa ntate e re re a go hane mona re tlotla go buisana le lefapha le leng re tsirele hona mona go mapolisa ntate e re re a go hane ha jwale
0: ke le wonder
1: ga le wontate
0: eno
1: ke superintendent Thato Ramaregwane ke na yo go neng re buisana le yena ile mo kame ile motlatsi mohlahlami wa mo kamedi wa sepolisa sa Mafeteng o ne a re fa ketsa halo ena ya tshagolo ena e etsa etseng tshagolo hore na ho etsa hetse jwang ka tahlehelo ena ya bana bana ba babedi ba ho go halang ba dimetse sebakeng seno o re fila metsotsonye dula jwalo ho leshome le metsotsopileng ka moka hora ya botshelela sea le mo excel sotho le nana okela ho tloa tele ho ya meshetshane e re potapotela hanyane re tlotla re khutla re se re hokahane le moeti wa rona wa bobedi re tlotla re tswela pele ka ntla e tshwanang.

0: batla go kopisa dina e tshong ba ke tsaba ba rata go kopisa. Ke potse ya tele ya bobeki. O re na mo putso. Ba batho ba tsweta mo selection o so so tlwa o go tla e ketsa. Ba go ba e keletsa mo selection fela o sa e ketse mo putso. O ba ke a tsaba go bua go ba di. O laela ha o khathatse monwana o tsika. Na mo putso o fole ke mo e ke le tsang ba tsaba o ba tsota go tsa dithuto tseo. Ta bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na.
1: Re batlang hore re tle re bue tate, re hlokometse hle hape hape rona le batswadi bao ditaba tsena hle ba di tseba hantle ntle ba sheba fela hore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tjhelete ya ka ba itjhebela pele fela. Ke bua tjena ntate, re na le ditaba tseo re ipitlileng ho tsona tseo motho a tla ba latela motho eno wa monna mona ha a fihla ho yena. Ntho ya pele fela a fihlang a moetsi yona fela a fihla mmolella hore hela ke hlokometse hore o tswa dikobo le ngwane wa ka, ke kopa hore ka nnete ntate o bompo bona rona re dumelana jwang. Ke kopa o mphe dikete tse 20 ha ke tla ompo fela o feta dikgwedi tse tsheletseng ka mora dikgwedi tse tsheletseng hapehape o sa boetse a hla hapehape he motho wa Modimo ke bona ka motho ya nowa ka mane ha ke sa ntsane ke na le ntho tse o sokodisang jwale ke mathata.
2: Mabelo re khutla re le metsotsong e dulang jwalo ho le 10 go bong ka mora hora ya botshelela sealemokisa Lesotho le nana ke la o tloa tele ho ya Metshetshane. Ge ntse re le tabeng e tshwanang re buisana jwalo le motlatsi wa mohokahanyi wa naha lefapheng la tshireletso ya bana Senior Inspector Petja Teke ho kwa hore na batswadi kapa bahlokomedi ba bana ba lokela ho ela dintlha dife hloko ho qoba hore bana ba wele lerabeng la ho kwetelwa kapa hona ho bolawa. Tje ka ha re se re ile ra buisana jwalo le superintendent Thatogamagikgwane ana re fa tsa polao ya bana bana ya ketsahalo e etsaetseng ka mane ka tshagolo. O sentse a le teng kwano mohaleng Senior Inspector Teke. Senior Inspector Teke, Ntate Teke.
3: Ade
2: re selemong sa Lesotho ntate, le nana o tlela go tloa tele ho ya Metshetshane, re o dumedise le gona o amohele tabeng tsa rona kajeno.
3: Ke le bua sa mongaka, ke kopa go dumedisa wena ntate a teng kwano sealemoyeng le ba medika ka kakaretso. Na
2: re ya le bua ntate, re tle re wele kgabong ya ditaba tsa rona ntate. Re bua taba eo re bonang e tle etsahala ya dipolao tse bonagalang di tswile boswele mo gao tsena ntate, haholoholo tsena tse amang bana. Ge bua le ofisi ya gao ntate, lefapha la tshireletso ya bana, re kata go buisana jwalo le superintendent Thato Ramagikgwane a ne a re fa tsa ketsagalo e etsaetseng ka mone ka tshagolo ya bana ba babedi ba bolauweng ka setlhogo ntate, beo dipatlisiso di ntseng di tswela pele. Go boetse go na le ketsagalo ye nngwe e etsaetseng ka mane ka ga mohale mo ngwana a ileng a nyamela bosiu a robetse nako eo a neng a robetse le nkgono wa gae ka letlhatlhamang go fungwana a bolailwe ebile go hlaela eka o na le matshwao a pele.

0: ntate. Ha re kena ditabeng tsena mohlomong ho ukwe hore na boemong bona ho na le tse ding tse ngatangata fela tseo re ntseng di utlwahala ka ntle ka mona ntate. Bana ba tshireletswa jwang kgahlanong le diketso tse?
1: Ke a re wa tela e le gore mahala wa rona ko utlwa ke sa utlwe hantle, empa he e re nna ke leke ke ha ebe wa nkutlwe wa potso yona ke sa ke utlwe.
0: Wena o hlakile ntate, o utlwela o hlakile.
1: Ke a leboha hle mongaka. Ke re nnete re le ba tshireletsang bana ka nnete, re swabisitswe ke diketso tsena tseo re ntseng re di utlwa di hlahella bo ha mahale bo ka thakgolo ka mono. Mme ditaba tsenana di ntse di tswala ke tse ding tse o tla fumana gore di teng ka hara naga ya bo rona, tseo di bontshang gore e file bana naheng ya bo rona ba dula ba le tlokotsing. Mme tlokotsi ya bona re bona ka ditlaleho tse ngata tseo ba gagathwang, re bona ka ditlaleho tse ngata tseo ba betwang, re bona ka ditlaleho tse ngata tseo ba lahlang kgereswa, tse ngata tseo re bonang taba tse ngata tse amanang le bophelo ba bona ba tlokotsi. Mme morago mona jwale e se bonagala jwale e se ya mo e leng dipolao. Mme taba e kgolokgolo he rona baang bana eo re sale re dula godima yona, ebile re keke ra ba ra tloa godima yona, ke ya gore re lemoile gore tlasa ditletlebo kapo ditlaleo tse re di fumanang re le sepolesa, nna ba hlekefetswa ke batho ba haufi le bona. Mme taba eo ga re so tloe go yona, gobane re ntse re belaela gore di tlasa dipatlisiso tsena e tla ga di fedile re tlo hlahella gore baelwa ditabeng tse ke batho bao ba nang le bana. A se bana ga ba hlaselwe pelo ka marabele, o tla fumana gore go ka tloa sebakeng sena se itseng a ba fitlha o hlasela ngwana le modigobong a mo tsebeng le gomo. Mme pelaelo ya gona e ntse e le gore e hlile ka baka la gore bana ke batho ba sentse ba le tlokotsing ka bone. Go na le taba e nngwe itseng e o ka tla fumana gore ya malapa le bo o ka fumanwa ka nako nngwe ke batswadi ba bana kapa godisi ba bana, yo o ka tla o fumana jalo go nkuwe monyetla wa gore ae ka nnete ga e le mona ke sena le mathata kapo ke na ditlang le bana, mme e re ke ba ukwise botlhoko ka gore jale ke tle ka mo kabaneng. Ke nngwe e re loketseng gore ge ke re shebe-shebe haholo. Mme ntlha tsena di thongwa ke taba eno o tlo fumana gore hangata ho feta hanyanyana o tla fumana gore go na le ditsekisano ka taba ya gore na bana banana ba dula gangono gobaneng kapo ba dula le mme wa bona gobaneng. Mme ke taba tse dingwe tse re tsebang gore qetelelonyana tse o tla bona e le tsona tse itshemang di tlhagelela di bontsha gore e file sesosa sa gore bana bana go bieleketsagalo ya mofuta o ne o tjena. Ke taba eno ya gore ebile go na le taba di gantse golo ka taba ya godiso ya bana. Ke taba tseo e rere ka nnete ga o kaba o bona kapo motho e mongwe le mongwe a bona gore taba tse jalo di teng, a ka atamela ofisi ya gaeso gore re tlatse o bona gore na ge ra gololaiwa mo re se folegang ke le ofisi ya gaeso Child and Gender ge fetisetse ditaba tse jalo magotleng, mme magotla e be a fana ka tharollo ya moshwelelela gore na qetelong ya letsatsi batswadi ba babedi o ka nna ba na le kabang kapo ba na le o se utlwane ka taba tsa godiso ya ngwana, ba ba le go dumelelana go e tswang ke magotla gona jalo go tla keteleletse go godisa bana ka tsela ya mofuta ofe. Mme re a tseba gore ga ehlile ya bo rona mona thikisaduma taba eo ge tseba gore ehlile ke sona sesosa se segologolo se ba fumanang mana e le mahlatsi pa ditlolo tsa molao tse ka reng ena e o e ntseng mehlala ka yona kapo tse mehlala enana eo se re e tseba e le teng gore ehlile ka baua e ka ba moo ka menyetla ya fokola ya gore o ka tsa fumana ke ketso ya botlokotsebe e re ka gareng fela motho yona o nkile bana banana a tlekeletsa tlolo ya molao e nnong e re bueng ka yona kapa a fitlhe a ba ntsha ka tlong ka monong a ba bolaya, o tla fumana gore ehlile ga o e batlisisa mme e na le taba ya dikamano tsa gore na bana bana ke ba mang, bana ba mo ba dulang gantle go etsa ba ntate wa bona o kae, mme wa bona o kae, go na le dikabang pakeng tsa batho bo o ka ba bitsang batswadi ba bana ka puo e kgubedu re tla re ke biological parents gona o etsala ba. Mme ke tsona taba tseo re di loketse gore re di tlhokomele gao gobane re lemogile ntlha ya gona e ka godimodimo gore bana ba hlekefe kapo ba utswa bohloko.

0: batho ba haufinyane le bona ntate
1: ha fela re ntse re phela boemong bona ntate re a bona hore boemo bo bo be ya bana tlokotsing ke tlotla go bolella ka se se ka ka ketsahalo etsa etseng ke maobane ana a maobane ntate ya ga ke ntse ke tsamaya ke bona bana ba sekolo ke bana ba tswa sekolong jwale ke fihla ke ema ya mapela bona ka nkena ho tsela ke emisa koloi ha ke ema bona ba ka nkena ho tsela kege ba shebile koloi yena ha ba bona hore e ya ema e ntse e etsa di-hazard keno lebelo leo ba laba le matha ntate e la ba lena lena lena leo mme taba eo e la mpha hore bana ba tse ba hlile ba tshwile ba dula ba tshwile ntate ba re ka ho tshwa hona ho bona ntate ho ka re tlisetsa setjhaba moloko o jwangwa ka moso
0: sengodi se seng se re naga e nngwe le nngwe bokamoso ba yona ke gore na e tshwere bana ba yona ka tsela ya mofofeng mme a be re gola bana ba gole bakeng seo ba sa bolokeyang na re re bana bao ba tlotla ba kgona go tlhokomela bana ga e se le batho ba bagolo nabang na ba tlotla ba tseba botlhokwa ba gore ba go phela mo ba phuduileng kapo ba tlo tseba gore a ka nnete a motho yo mongwe le motlhe tshwanetse a ipone tsela ya ona ya go phela ga re batho ba tlo kgona go tseba go tsotelela ba bang ka goba le gore ga ka ba ga tsotelelwa godisong ya rona e sa le gona re phela ka letswalo nakong ya rona mme o ketsoge ba botlhe ba phele ka letswalo nakong eo rona ge leng babusi kapo nako eo rona e leng batho ba bagolo mme eno e re bontsha gore bokamoso ba rona bo le gotho ditabeng tse amanang le godiso kapo le boiketlo ba bana kapo ba naga ka bo yona kakaretso ka gore bana bao e tlabe le batho ba bagolo ka nako eo ba tse ba sa tsebe rato ba sa tsebe leto mme naga ya bona a ka ba fa mofuthu o jalo mme re tlo bona ga ditlhekefetso tsane tse re di bitsang tsa boleng dipeto dipolayano dintho tse ngata le botsitso fela ba naga e bata besiko le o bona batho ba ka goareng ke bo mapolesa ke masole o bone le batho ba bolayang batho ba bobebe fela o bona ha e le motho e le mobusi a sa tsebe go buisa batho ha e le nurse a sa tsebe a sa tsotelele setšhaba ha e le a sebetsa sealemoyeng mo tshwara ditaba tsa setšhaba gampe ke obane jale environment kapobaka sa goletseng ka sone ga ka ba sa mo fa lerato mme go ka ba unfair kapo ke bo a ba gwa mobake gwa mo abela toka gore yena jale nako ya sa godile e be jalo o tla fana ka lerato o tla ba le thotse ka ebane o tlotse o le thola nako yang yana gola
1: boemong bona jale re ka ba godisa jwang gore a se batho botlhe ba kotsi ntate e ntse sa se gore go na le bakotsi ba lokela go dula ba le malala a laotswe gore ba tlhokomele le gona go ipaballa ee ke ne ke batla go tseba gore na jwa le boemong bo ga ba se ba ga e le moo go bonala ba se ba tlhile ba dula ba tshwile tsena ba se ba tshaba motho e mong le mong re tlo ba netefaletsa jwang gore ga se batho botlhe ba ka bang kotsi go bona
0: ke taba e kgolo gagolo ena ya gore na motlhomong re ka netefaletsa bana jwang gore sebaka sena se bolokeile mme ke gona re loketseng re le batho ba bagolo re batatse mabala ditabeng tsa gore jele bana re bona go ba bolokeile tshwanetse go tseba re le batswadi gore na bana ba go kae ka nako efe le gore rona re le batswadi re bone gore re atalatsa mabala gore bana ba ikutlwe ba bolokeile boibolokeo wa bona ke go bona gore botlhe moo bana ba leng teng re a bona gore tshireletso ya bona e batla e matlafetse mme taba e tsenolong di etsaba ka mogore re tshwanetse go ithuta ka nako ya go feta gore na re le basotho re tswa kae re ya kae one ga ona thutoetsa baka ya re tlela kapo ya tsaga bobele ntle gore na re ne re phela jang re le basotho mme gore jale e be basotho ba tseba gore ngwana ke wa setšhaba ne re tseba gore ngwana e mongwe le mo tla galengwelwa kapo a bona a bolokeile ga a bona ntate le a e seng tate wa gae wa madi mme a ikutlwisa gore ke motho a tshwanetseng go mo sireletsa mme ke rona re tshwanetse go fetola boemo boo bona gore re batelatsa mabala gore bana ba ikutlwe ba dibakeng tseo ba leng go tsona le moo ba ka ba bonang batho ba ka reng ga ba ba tsebe mme ke yona tabe ka ya re thusang gagolo eno bane jale ke yone e tla e tsabele gore bana ba ikutlwe ba phuthulile dibakeng tsotlhe tse ba tsamayng ka ga go tsona ntate.

0: le se le ba hlahlalla ka malebela ntate ba ka ipoloka jwang
1: e bo so kwa ho lu he yenu ntate ya hore na ba ka ipoloka jwang ya pele ya ho ipoloka ke yona yenu ya hore ngwana o tsanetse a itsebe ha ile ngwana hore na boikarabelo ba hae yena e le ngwana na ke bofeng mme taba eno leng ke tsona ka melaonyane wa rona wane wa o sitegileng bana wa selemo sa 2011 o bontsha boikarabelo ba bana gore na boikarabelo ba bona na ke ba mofuta ofe le ka ga setšhaba seo ba phelang ka go sona mme boikarabelo ba o hlompha moriri o moputswa boikarabelo ba bona o ba gore ba tlhokomela moriri o moputswa go hlompha go kenya karolo botsitsong le boiketlong ba naga ya bo bona le ka go kena ditaba tsa dipapadi jalo mme ga o se o tswa tshegeletsong bona ke gore motlho mongwe ga ba tsamaya mmogo ga ba tswa sekolong ba ka tsamaya mmogo e le setlhotshwana gore ba tla tseba gore ba bone gore ba bolokega a sa tsamaye a le mong mme taba tseno ke tse dintse ka etsa gore qetelong ya letsatsi ba qeteletse ba bolokege e nngwe gape ke gore bana e le bo bona ba tshwanetse go tseba gore mo ba bonang tlhekefetso ba e tlalegele ba bagolo gore kapo ba e tlalege tlhekefetso mo se mo ba e bonang mme taba eno e ka etsa gore ba dule ba tshireletsegile ba tshireletsana gotlhe ba bonagana ba bonang taba tseno di etsang mme ke nngwe ya tse dintse ge ka gareng ba loketsetso ba tshwanetse go tseba gore na tlhekefetso na ke eng e tlalewa kae mme ke tsona tse dintse ka re thusang gagolo go ga ba e bona le yona ga ba e pate ba e tlalele ke tse dintsa mekgwa kapo mawala a ka sebediswang ke bana go bona gore ba bonagala ba bolokegileng tate le ang a mangata e re ka ga buang ka ona ke ga qeta mona sealemoyeng
0: ge tlotla ge bulela momamedi tate a tle ke a tshwaele empa jale ke lakatsa gore yena o tlotlotoo e toboketse gagolo tate ya gore ba tlalege ba tsebe gore na tlhekefetso ke eng le gore na e tlalegwa jwang tate a ko e toboketse molemong wa ba a sa tsebeng tate ka bokhutshwanyane bo bogolo ge se ebile ge tlotlageng ka bomamedi
1: tlhekefetso ka nneteng tate ka bokhutshwanyane ke iketso efe kapolosetse letho yeo e etswa godimo wa motho ke motho e mongwe ka maikemisetso wa go mo utlwisa botlhoko mme aoaee iketso e tsa ke motho e etswa godimo e mongwe ka maikemisetso wa go mo utlwisa botlhoko kapolosaetse letho ntate go saetse letho mosala o tshwanetse be ngwana o a ja ga o mongwe a thele oko ga o a etsa letho ga wa motla ga wa mosekefetsa ka motabo aketso eno ya gore o tloetse motloetse fela kapo go motlwelela fela o sa bono go na o gola jang kapo o mo sia fela ke tlhekefetso ka bo yone mme re ka ba le tlhekefetso tsane tsa bogo motho wa ona jalo tlhekefetso ya motabo tlhekisetsano ya batho kapo go bisana kapo go tlhekefetsa bana ka gore jale o a ba tisisa ba tlwelela sekolo kapo lenyalo la bana ba banyanyana jalo ke tse dintsa ditlhekefetso tseo di leng teng ka gara naga ya bogo go tlaleha ntate ngwana a ka tlaleha o batho ba gaufinyane ba bagolo go yena a ka tlaleha ofising tsa rona tsa sepolesa mme taba tseno tsa tlale mme go na le dinomoro gape mo ngwana a ka tlalegang teng nomoro ya child helpline ke 116 nomoro ya sepolesa ya nduseng ke 112 ke dinomoro tse o ka di letsetsa nako yotlhe gore o tlalege fela le diofising tsa bo rona diteng moronong dibakeng tsotlhe o ka ngwana a ka fitlha a tlaleha mme le ngwana le ena ka bo ena o dumeleletswe ka molao gore le ena a ka fitlha a tlaleha tlhekefetsa e bonang ga o tlo tlwa ekanete ngwana go utetsa molata mmao ngwana go utetsa molata mogodisi ngwana le ena o na le tokela go tlaleya ka bo ena
0: ke elebang tate e re renke momamedi re tle ke go utlwa gore nang o tshwaela ka gore tabeng tse nang mme momamedi ga o mema nomokonye mogala ya +26659933 e re go utlwa gore na wena o ka reng ka ditaba tsena go fa monyetla ke gona gotlhe-gotlhe mo o imameletseng teng a o ntse o tshwere jalo ntate teke a ntse a tshwere jalo e re renke momamedi kapa mo teng o ka mamela sealemoya
1: a mongaka ke bona ka segolenyana
0: ere o ntse o tshwere kwa logenke momamedi mabedi ga o mema nomogo ya mogala ke +26659933 ere go ukwa gona wena o reng ka ditaba tsena ga le motsotsong e dulang kodigo mashome a mabedi a metso mene re lebile gore nyane ya bosupa ke ditaba tse tlileng di amang ngwana ka kotlologo mme

0: buisana jwale le ba lefapha la sepolisi. Kgotsa mamedi.
1: Ntate.
0: Ntate.
1: Ke bona wa nne.
0: Ntate nnete.
1: Nna ke bona e ka mo. Bana bana jwalo ka ha o se na le dikolo tsa dinyana. Ke ke ba ka rutwa ho tloha mono. Sekolong. Jwale ha hona thuto thuto ya modimo e fedile hana jwale. Hobaneng hobane. Bana bana. Ba tseba bana ba le mo ditshireletseng. Ba etsa ntho e le nna ke tshabang ho etsa ke le mokanakana. Ke feta dilemo tse 60. Ke tsamaya ka llaka o manya ba bang ntate ha ba bona motho a ntsa tsamaya. Motho mo jangeng o na le motho a tsamayang ka bothetseng ya sekolo. Ana bana ba nka majwe ntate ba mo. I'm not going to be able to do this. Pase ba ru gore na botlhokile di tshega tsa bana di rupela gore di rupe bana bana botho go bana hana jwale na ke a di kala ya sekolo di le le di lomadi nai di ntse di tsama mo tsang di kala mo sekolo ba ne di rupa mo round e se kala wa ntse na ke di mo tse kae kala wa ntate
0: re boela re nka wa bopedi go uka gona yena o di beha ka tsela efe plus 2665993 go tswa mamedi
1: nkgodi
0: matanki
1: wa nkutlwa
0: o tlhakile nkgodi matanki
1: nkgodi matanki makwa e patlong a sekarase
0: ya nkgodi
1: wa tsaya bana bao ba lele hantle ke a ke kgatlhano le wena ka taba tsa gago ge ba ruta jwalo nna ke ba ruta jwalo go koloi ya fitlha e ema moo pela bona ba sa e tsebe listana le ga ba e tseba fela ba ke sa ba goma gore ba o tsamaya ka koloi ba suthe pele ya yona gobane ba nkwa ke batho ba ba tsebang ka dikoloi le ba ba sa ba tsebeng ba ba ise mo bona ba ba logedisa teng kapo mo ba ba logetlela teng ga se lephoso ga ba baleile bana bano ke dumela ba gofetse jalo jale ke botsantate gore na utlwa go bua ka nkgono ana go betse le ngwana ngwana o nkuwe o laue lo bonala o itile o tlaa ratetswe kae kae nkgono ya o namile bjala oetse ba moba tsietsie ngata e bakwa ke tsona bo botai bana bo batho ba boratang o te motho o ka kotolo ngwana ka tlong ka mo go betse le ena de ga a utlwa ngwana o sale o tlhakwase nkgono ena a ka botse ditaba eno a ntletle ngwana o tsile jwang ka tlong o ne a le kae o ne a ntse a e tsa goba a ke o na go betse le ena a ke utlwisise ntle eno ya gona ngwana o tsile jwang matsong a gae fale ke bano ba babedi ka mono botho bana ba botho ba nenyena a kalo mmabone ya botho ke ngaka ya ngeagetho ga ne ke ngaka ya setso le ena ka tlhomo dipotso antle gona ke ngaka ya setso o tloa kae le ngaka e le bongaka gono gobaneng ka nna ba go na le magothodi a mang ao amang dinthong tse dintse batho ba nang le dipelaelwa ka ena gore ke tena ke le tsenana ka baka la mmanyeo ye ulaya ga mmanyeo ngakeng jale ke mola ke go tsena fela e be motho ipheteletsa ka bana ba senang molate e se bona ba entse taba tsena ke ntlhake le ena ntateo kapo motho yo a latlhile mo a tlhake gona bana ba tinne ba nyamela jwang a na setse le bona setse le bona jwang ga e le mo ba nyametse jale se ba tla ba file ga a tlhake ka ditaba ke a leboa tanki
0: ee moeti yena o etse tlhokwa gore e ka o ntse a thusa sepolesa ka dipatlisiswa ke ga nkgodi matanki moeti eno ya neng a le lelapeng leo re buisane le ntate Ramaregwane a re ke ena ya ntseng a thusa sepolesa ka dipatlisiso e re reng ke e mong gape go utlwa gorena o di bea jwang ga lebe sesonye dulang jalo ge lesome le metse kgopong re lebile gorenyane ya bosupa plus 2665993 re a o mema e re go utlwa gorena wena o reng ka ditaba tsena motlho mongwe o sobile o ntse o tlhatlhelela le gorena bana ba ka isegeletsa jwang kgotswa mamedi
1: ntatesisa
0: kgotso mme
1: kgotso ne besisa
0: eya mme
1: wa nkutlwa
0: ai o tlakile
1: bana ba gotho ke bana ba motho
0: ketsagalong e ya
1: ena masepeng.

0: ho bua lo mme ka nnete le a tsela ntle modimo ha le a hlola a bele ona geng o na go tla mathota ba moleliri a ithatela gona ba tswatla mpola ya motho a ntse nga bola motho o tlo ba moleliri ko o tla ha ba wa le ga le fasting o lo le tla ga tsena la ba tsena ntse ba ka bana le ntate modimo le na hena le tsutu ka o bola batho ka nnete ba tsotsa ke go ke di tsela ba se thuba la dire ba se thuba tsa bang ke ntse ke tsa ka mabo mo ke ntse ke go le ke se re kgwa dilo ntate mo tsuka di ho ke ntse o go tsagela na hela ka thata ka go tsala re ikokobetse ga ka pele jo ka ntse re ikokobetse ka mo go bula bua ba foka teng ka no no go bana ba ba le ntate se sa go tsana community ke le lantsa motho re na ona izong go bana bana ba tla mo bala ka ga ba tla mo balea ka nnete e nngwe go ba dira batho kotse saka nete modimo a ka thusa bana ba le sethu ba dula ba se matswalong ya ka ba bana ba gatelang thutwa modimo tsere ka nete ntate a ntse a bolela ke a leboga fela moya bana moya ba dumedi botlhe ba faletseng e phomola ka go
1: tsoga leboga mme moipone ra leboga mme moipone ka moo ka maputswe ga re nke wa bone re tle re fe ntate teke gore a tlotla kena go bona re tlotla re fa ntate teke a kena go bona ha jwale kana le ntate nnete kgorumatanke le mme moipone re tla nka wa bone go utlwa gona yena o di bega ka tsela efe ge le metsotsong e dula jalo fe lesome le metso e supileng ge lebile gorenyane ya bosupa go tswa mamedi mamedi ga tswa mamedi ntate ke ntate mang go kae
2: ntate
1: mang
2: ntate mmoso madibaba
1: ntate mmoso ka madiba maso
2: ntate ba tshireletso bale ka go sebetsa go tshireletsa bana ba gone empa ne nna ke bona go sa etseng mosebetsi le magota ha o le motho so ipotsa gona ga ntse ntse ka tlhole a lefine felele ka ka batho ba ntse ba balaua setlhoba gobane motho a selela lefine ga a bona ile motho e mongwe ya bobedi ga go na le gore go be le ntho a ne seng motho a ga a thola ka ditlolo tsa molao a selela diphasasa motho ke kgatse tsene ke tswara tsene di fedisa gore o thole gore ga go be le diriesa ga na bele ke na ge sia bana ga e mona ga se ge tshaba go sia bana gore bana ba gone ga tsa thola banyana ga o thola motho mono ga e tse letho o fuareile ga o tlo a tlhola o tlo a tlhola le motho di le some fela ka nakwane bana ba fele ketlhoseno sa bana ba motho ba bolauweng ka setlhoo ba babedi ka nako e le nngwe e reng go batswadin teo wa bona go ntho e etsa batho ba golang pelo tsa bona di le botlhoko le bana ba rapalelo pelo tsa bantsente di botlhoko gantlentle nna ntho e ke bona e sa etse mosebetsi ke baketsa molao ba gona ba re etsetsang molao ga ba etse gore melao e nana e thatafale ka batho bana ba ntse ba bolaya batho bana lesotho ke baane le odimo kwana ka go bolaya batho ke a le
1: ntate teke
3: dadi
1: a re kena o tsona ntate
3: a ntate ke kopa o ka tsona ke tlhitlale ka ene ya ntate mmoso ka mona ka badima batshabi ke utlwile gantle ka nnete o dumelelana le nna ka nnete ka mantswe a ke tlo a bua gore motho a bolaya ngwana o tima naga eno ya gabo bokamoso baneneng re tiisa ba botlhe re dumelelana gore ngwana ke bokamoso mme taba enong yolo ka ntate re ka ipiletsa go boketsa molao ra ipiletsa go ba bogolong ba tshwereng molao gore na motho ga a bolaile ngwana ke ga bona kotlo ya ga e ba tomanyana kore ke tse dintse re ka gareng ka nnetewe re ka ipiletsa gore ditaba tseno di etsela bane e tlile o go bolaela tonagolo ya ka moso go bolaela lepolesa go bolaela mosebeletsi wa se a le moyeng wa ka moso mme ditaba tse re tshwanetseng gore re tiise agolo ka tsona mme ke ka tsela eo re di bonang ka teng ntate nnete o buile ka taba ya gore motlhomong bana ba kena sekolo ba le banyane gao

le taba ya ho kena sekolo hangata re ke batle ke re shebe ka mogotileng ha ho lonyana hore na gona le ntho tong ke life expectancy na ho na hanye ya le sotho re bona ka re mphuphela ofishala le motse kae mme ke sa re ha ile ke sa ne pa hantle le sotho mona life expectancy ke sa re pa ke ntsa 40 le 50 no ho kwa ha ile ka kena dilemo o ka kena sekolo o le le motse di shume ho bolela hore ha ile ho potential ka po monyetla wa go motho a ka hloka ba le futhi ho bolela hore o pelo ba ha ile tsa tsa fela 30 years fela a le teng mme ke hona o bone hore le teng hile hona hore ba kene sekolo ba le le modi itsiletsing mme ko ba ne le hape le ho tsweditse ka matla hore be le thuto ya ne a thomo le ka 20 a dikirichi le o ka fumana hore se le teng o bona hore bana ba iswa mono mme ba otlwa hore ba tsebe hore ba kene thutong ya mathomo ya e ne e bitswang grade 1 ba le modiretsi mme o bonagala le gore ba hlile se ba butsiwe ka nnete ka dikelello gore ba ka mola thuto mme ke yone o tla fumana gore lemotseno e bataba tseo diana mme ka nnete ke ntho e bonagala le lefatshe ka bophara e se e sebedisa mme a lokile go nagale lesotho re falele morago obaneneg ka nnete e hlile re ka iponela re hulela morago gagolo ke taba ya gore bana ba ka kena sekolong ba le lemo tse lesome ba le lemong tse lo tse kae mme ke taba eo e tshwanetseng re isise ka maatla mme re be re ananele gore ke taba e nepaetseng go latela taba tsa botlo tse o teng ke di-life expectancy kapo le gore na motho a phela nako e kae ka gana ga e na lesotho go shebe maemo a moruo le maemo a dikadikileng taba tse ngata tsenonong ka nnete ditaba tse di nganete tse nkgono a buileng ka tsona ke sa ga kenele maopa ga ke tlo kena go tsona ka botebo tsa dintlha tseo ntate gamagikgwane mongaka a sa kenagana o sa buile ka tsona tse amanang le dipatlisiso empa gona ba tshireletso taba ya gone e maatla ko o tshireletsa pele tlholo ya molao kapo ngwana a angwa ke eng kapa eng mme e leng dintlha tseo rereng re loketse gore re di shebe gagolo tse dingwe tse re ikenya ka foo tsona ditabeng tsona tse re ketang go bua ka tsona ke tsa gore he go na le ntho re sa e shebeng morago tsenana re le batshireledi re le bagodise re le setšhaba ka kakaretso go na ntho ena yo o thweng ke bophelo bo botle ba kelelo e golo gagolo beng baka re loketse go sheba gona batho ba rereng re ba sia le bana a ntle kelelo tsa bona na dikitsa mofuta ofe na ga ba kotsi go bona bana bao ba nang le bona obane ketsalo tse dingwe ga o utlwa o tla utlwa gore ga sentsa motho a e ntseng taba tsenana ka maikutlo o kareng ke soua kore maikutlo o ne o kare a phodile gobane o utlwa gatšhe maemong a tlwaegileng motho a kelello e phodileng a ke ba etsa ke taba tsena tsa motho re loketse ge itšhebeng le re le setšhaba le gore na ga a ntse ke godisa bana mo ke leng tate teke na boemo ba ka ba kelello ke ya mofutofeng na e tlile ke motho a loketseng mme ga ke bo bonagala maemo a kalo se le setšhaba re kenyatsogo tswang o bona gore bana bao ba tloga sekeng seo ba leng go sona re bona gore ba tlokotsing ko ba dintho tse dingwe tlile a re rate gore re kene ka ga tsone ke gona ntho tse ke tseba gore ge batho ba bo itshabela ke baemo ba rona ba moruo ba naga ya bo rona o tla fumana gore ka nnete go thata go ka tswa keteletsong ka ngwana wa ga ngwane wa gagadi gore a batlo dula ena ka baka la gore ka nnete mokgwa o ja kapo mokgwa o phela o batla o le thanyana nageng ena ya bo rona ke tse dintse re tshwanetse gong ke ke re tiise gagolo re di shebe gagolo mme ke dintlha tse dingwe ka nnete tse re tshwanetse mme ka maputso ka mane ke o nagatelela gagolo ka thuto modimo le gore na dithuto jalo-jalo mme ka nnete dintlha tseo rona batshireletso re nne re dikeng gore ditaba tse amanang le bophelo bo gantle gore bana dikolong go bonagale go na le dithuto tse ba maatlafatsang le semoyeng dintlha tseo ntse re eletsa godima tsona empa e nngwe eo beng ba ka re tshwanetseng go e lemoga ke ya gore bophelo ba gona tsena bo batla bo fetoile gagolo ngwana o ka mo ruta ka tlong ka monana mme o tla fumana gore tsentse lesome tse legolo ka nne dithuto o mo rutang yona e ka nna ya wena ka lapeng ka monana e nka diperesente tse lesome fela 90% ena o e thola sekolong le ka ntle mona yona fela mme ile boitshwaro bo bongwe o tla fumana gore bo angwa ke ditaba tse ditse tse loketse rona re le batswadi re bone gore re sebetsana le tsona tsatsi le letsatsi re etsa gore re otle bana ba tsebe go etsa diqeto tse nepaetseng gobane bophelo ba gona tse

0: tsa bo diphepetso dingata tseo di ka amang bana le rona re sa lemoge gore jalo bana ba sa ba imetswe ke ditaba tse dintsi ka thogo tseo re ka qeteletse re bona bana sa ba angwe ntse o mo godisa gantle re bona sa kedi tsa thobalano a le manyana re bona a sa kene tabeng tsa dithethefatsi tshebediso ya mpe ya tai le taba tse dingwe boitshwago bo go tsa bo ananeleng fa re sa lemoge re le batswadi re tshwanetse go ithuta gore boemo boo ba phelang ka gaga bona ba ga jale bo feta nakong eo ya mosala fela ka selemo sa 2000 motho no ntse o le bothabothe mono ga eno mono bophelo ne bo batla bo fetile go sa tshwane le gona tje empa le montsena tse ka bang mashome a magago go fitlha gona jalo o tla bona gore tlile ka nnete bophelo bo fetile gagolo le tsela eo dintho di etsagalang mme ke tswana tse reereng ga ntse re tshetsa bana re shebe dintlha tseno tse ngata re ithute gona re seke re batla go fela gore ba tshwane le gona mpa re ba batle gore ba tshwane le gona ka go tseba gore ba ithuta bophelo na bo tsamaya ka tsela mofuta ofe o etsa diqeto tse nepaetseng gagolo ka nako e leng ya tlokotsingdana
1: ke ya lebantate e re re boele renke mokgatlhelo mongwe gape wa dipotso tse ka tlhagang ditlatseletso le dipotso ditlatseletso tse ka tlhagang mamedi re le metsotsong e dilong le go ya supileng re lebele gorenyane ya bosupa ga omema mamedi nomorong ya mogala ya +266 599 33 ke yone e tla go gokaganya le gona e re go utlwa gorena o ka reng ka ditaba tsena go fa monyetla ke gona gotlhe gotlhe mo o teng mo o ka galang gore o agele wa gago molangwana go tswa mamedi mamedi nkgolo matanki nkgolo matanki o tlhakile nkgono tswela pele o tlhakile nkgono matanki tswela pele
2: ke botsa ntate gore ela dipolelo tse tswang molomong wa gae ke ruta ngwana wa ka ka tlongbophelo gona bo tsamaya jwang sekolo ma le o fitlha ya go utlwa bo bongwe utlwa ntate jele di ka kopela kae ntho tse gobanna tsele ke motlotsa gore nna ga ke a rutwa thobalano yena sekolo mane ba utlwa gore o ngwabalane dikgonta mo ke ena le sebedisa le tseba o goetsa ngwabalana jele dintho tsa pentsena tse lwanana banana ba tla tlhakelwa ke seo ba loketseng goeetsaba sekolong ba fuwa dithuto tse re sa di dumelelang gona re le basotho ka matlhong a rona wa utlwante dintho tsa bo di-life skills ga re di tsebe ke ding tsona ntho tseno ga ba ba rutwa dithuto ka tsela e nnang go rutwa kana history sentho dipalo le segoa fela le sesotho go se rutwa ntho e ngata-ngata e dubang bana dikelelo jelebana ba gona ba tla ba le dikelelo tse kaetseng ga etsa jwang tate a konkagane ya okadiaa gona ga ore re getisa gore ba molao ba fetole molao ba utlwa letlaena maparamente ka ntho tsena tsa di-baile ga ba go etse molao ba tseba gona ba o etse ka mabaka a feng gona re tsebe gona re llela go go fetola melao e ne e agolang ditlodi tsa molao bona ga ba etse ke a leboala seo re se etse jwang
1: o tlakileng gore matanki ntate te ga re kena o tsona o sopile wa kaka tsa taba tsa gona
0: ke kopa go theotheola moya fela nnyana ke re ka nnete sekolong ga ona letsatsi le o rutlwang bana gore ba etse thobalano kore ke titšhere ya mešhine date ga ona letsatsi leo batho bana ba rutlwang ditaba tseno empa thuto e tshwanetse e fuwa gore na re bile le phepetso ntate ka gana ga e na lesoto ya lefu la HIV and AIDS eo e ne tlhoka gore ga re e athaka kapo re bona re e sebetsa taba eo e be ra kenya dintho tsotlhe tse re tlhokang gore e be re thusa gore na re arabela lefu leno mme yona tsela go sheba dipalopalo tsa rona o tla bona gore ka nnete tlile ra sebetsana le taba go fetola batho dikelelelo gagolo go bona gore ba fetola maikutlo mme batho se ba utlwisisa ka taba tsa botshebediso tsa dikhondomo taba tse dingwe ka go fela le tsengtseng ke yona re reng ka nnete sekolo teng ka nnete ga se kutlwana gore ba etse thobalano ntlha e nngwe ya bobedi mongaka ke ya gore ntho ene o tlhweng ke bobueleli advocacy a etsa le fela ka letsatsi le le leng re tla dula rona re ntse re goetsa o ba se ba bagolo gore molao ga o fetoa gona tsena ke batsabetsetsa mafaa e sale re le ba tshireletsang bana di-amendment tsa molao wa rona wa tshireletso ya bana wa selemo sa 2011 ile mo sa go ga go ja kwala sena ba lentse re tlhokopa go amendment tseno di fete ka ga paga nna gore di fetwe sele molao mme taba tseno go fela e file o nka nako gore bo a bohle ba ukwisise gore na

na le bona ba busiba re na je ha batho ba ba gagetse dinagetsa hone paetse mme ka nete e hlile re tane re iphena go re bona ba ditaba tsohle tsa rona tsamanang le tshireletso ya ngwana dialoga mme te ga re lokelwe go la setshepo.

0: lebaka le Basotho ka pirele batho ba ba tshogi tsa itse gore ngwana ke wa setšhaba mme setšhaba ona tšhaba se thelang ka thoko ntle le ngwana mme ke yona ge reng ipiletsa gore bo re bonang ditaba tse amanang le tlhokisetso ya ngwana ga re di tlaleheng le ba di entseng mme ga re thola ge ba ruta gore ba ntse ba etsa sene paetseng mme ke gona o tlo fumana go qetelong ya letsatsi tse di etsa ba fela gobane batho ba bona e kare ke taba ya mampedi fela ya gore re a bua monana re batho ba tla bua fela mme ditaba tseno ga di etsagale ga bobebe gore ba qetetse ba bewa ka pela magotla mme ke batla gatelela he ntlha e nngwe gape ya gore ruri ke nnete re loketse gore a re le setšhaba ge tsebe gore mokgwa o sebetsa ditaba tse amanang le tlhekefetso ko go beya batho ka pela a magotla re se ra inkela molao matsogo mme tabe eno go aolo le yona e ruta bana ba rona gore ba be le batho ba nang le boikarabelelo mpa boikarabelelo bo bogolo ke rona re le setšhaba re bone re sireletsa bana re ba ruta go etsa diqeto tse nepagetseng tse amanang le bophelo mme re tsebe go tlhekefetsa bana go tima bokamoso ba naga ene ya Lesotho mme Lesotho le tla buswa kapo le tla ba le batho boo ba kamoso ba pelo di botlhoko ba keke ba kgona go tshireletsa setšhaba sa kamoso mme re gopole rona ba bona re tlabe re le maqheku le maqekwana ka nako eno mme re lebeletse go bona batho bana bana re sa ba fang lerato ebe ke bona ba re tshireletsang nako eketse re se ra ithuela dinowa mpa re rue kapo re rute kapo re otle bana ba tla re tshireletsa le gona nako e tlang.
1: Ke a leboa ntate, ke leboela seabo sa gago ditabeng tsa go na le kamoso.
0: Gomolae
1: ka leboa ntate, ke a re fila pheletso ya ditaba tsa gona mo mamedi mona mo re neng re buisana jalo le senior inspector Peteteke mme o re fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno lena lenano le tlhagisitswe jalo ke dikeledi leng katakane la tlhophisetswa kgaso ke mmekopotlhedi o lebetse monye Thabo Sisa ka metšhineng ga sebetsebelo le tshegeletso gatladi re tsela fapha la ditaba re se ebile re ntse go ola ka letsa bomamedi bo monate ba mananeo a tlalatela sealemoya.

Hantle ho di mahlo ke hora ya bo super sena ke salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedi ke boetse ke o dumedisa. Re gala ka ditaba tse reng ditho tsa lekgotla la setjhaba di hanana le tsitsinyo o ananela tlalo ya komiti ho di ma boitshwaro. Melao le melawana ya modopotso ya ditho tsa paramente hore e se ke a tshohlwa ntle le tsebiso ho ya ka melawana ya paramente. Mohlomphe Mathibedi Mokgothu maetapelo wa bahanyetsi o eleitse ditho tsa komiti hore tsitsinyo ena e lokela ho shejwa botjha ka ho baetapele ba kopane ho e tshohla pele e ka fetela ka ntlong. Letona la Temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetse Mohlomphe Sedibe Motjhobane o re leano le laolang tsamaiso ya bommaditshibana le reretse ho fokotsa sekgahla sa ho reka nama ya kgoho dinaheng tse di mme tabatabelwa ke hore ka selemo sa 2030 Lesotho la bele le boemong ba itlhahisetsa nama ya kgoho ka bonyane dinoko tse 60. Mohlomphe Motjhobane o buile sena kgakolong ya mokgatlo o tlang ho shebana le ditaba tsa bommaditshibana mmoho le leano le tlang ho tataisa mokgatlo e leng lephi ya maseru ka jeno. O itse hajwale na e hlahisa sekgahla sa dinoko tse 60 sa mahe, mme sepheo ke hore na e fihlele boemo ba ho se amohele mahe ho tswa ka ntle ho na mmoho le ho fana ka mesebetsi e ka hodimo ho 18,000 ho basadi le banana ba phelang dibakeng.

tse malutim. Ya buile lebitsong la dihwai mong ha dikile bone le isanyana ho hlaha mokgatlong wana o shebaneng le ditaba tsa bo maditsibana. O re mosebetsi wa bona boholo e se le wa netsa tsebo ka lenanao lena e le hore dihwai di be leseding. O supile hore dihwai di tlo una molemo ka leano lena le tlo ba fa monyetla wa mmaraka o mongata. Letona la Toka le Molao Mohlomphehi Richard Ramoeletsi o re mmuso ka tsietso ya mokgatlo wa lefatshe wa tshireletso ya boqapi le Mwipong o mothating wa ho phethela leano le molao la ho ntlafatsa ditaba tsa mahlale. Mokeng wa diofisiri tse shebaneng le ditaba tsa boqapi o ntseng o tswela pele Maseru. Mohlomphehi Ramoeletsi o re mmoka ona o bohlokwa ka ho tshwara nakong eo Lesotho le ketekang dilemo tse 60 tsa boipuso le bile le tshebetsong ya ho hlahloba molao wa tsamaiso ya kgwebo ho ipapiswe le tshebediswa mahlale ka mekgatlelo ya ona. Ho feta mona, mookamedi wa mokgatlo wa tshireletso ya boqapi Afrika Repo e le mong Hadibe Mane Thobase o re mmoka ona o tlo ntlafatsa tshebedisano le ho hlahloba mekgwa ya ananela le ho fihlela ntlafatso ya ditaba tsa boqapi. Re ya phethela. Lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng ka lefapha la dimmaraka le ntse le etela dibaka tse fapaneng naha ka bophara ho hokahanya bareki le bahlahisi ba dikolobe le ho netefatsa hore dihwai di fihlela dipehelo le ditlhoko tsa bareki. Motlatsi ofisiri ya dimmaraka lekaleng la temo le kanetso ya dijo Mofumahadi Nyane Thabane o re lefapha la bo le na le thomo ya ho netefatsa hore bahlahisi ba fumana mmaraka e le ho matlafatsa tlhahiso. O itse sena se boetse se thusa hore setjhaba se ja dijo tse hlahiswang ka hare ho naha. Ho feta mona, modulasetulo wa mokgatlo wa bahlahisi ba kolobe Monghadi Boka Molelle o re lefapha lena le ba thusa ho fihlela ditlhoko tsa mmaraka tse kenyeletsang boleng. A re la ho le jwalo ba ipiletsa ho lekala ho ba kgahlametsa ka dilakgapane hara tse ding. Ho sa le jwalo, lefapha le tla ba seterekeng sa Leribe ka Labone ho etsa tshebetso e tshwanang le boele le fetele seterekeng sa Bothabothe letsatsing le hlahlamang. Moo teng ba tlang ho kenyeletsa ditsebi ho sohla diqholotso tse tobileng dihwai le ho di fumanela tharollo. Ditaba tsena tsa hora bosupa di fihla peletsong mona. Ha re boele re kopane hape ha morao horeng ya borobong.

Ya, nnete sa le re fila go dula jwalo ke metsotso e mekae banna e supile fela ka morago gora ena ya bokae banna ya bosupa e supile metsotso ka morago gora yona ena ya bosupa ke lebe jwalo monnane Thabosi motho yane wa ka mane ka mapoteng dingake go tshwere jwalo ga monate e ka lang la otoatela o ya motšhešhane a fitlhanelela motho yane wa ka kwana ka mongosi wa ka qothi ntebalo mongosi ena o balela ditaba jwalo tsa goga ena ya bosupa tla go tla sekoele a gotlele ditabeng e ga re fitlha mane gorenyane ya borobo mo e leng ge ga kata o di bala fela nna le ena ge tswa le mo go ke nne le teng ke siela motho yane wa ka gogoba ga lebese nna le bitso la ka ke le kganyang pesi ke motlokwa ka seboko ke motho wa makoko wa mogalaka wa sebidi wa seana se gaule motonosi banna se ga wa sa tlala le gogoba le motlha o sa tlaiwa ka motho lefotha le ntse leng ga ithutobolole mona le repu ba botlokwa ba e boa magapetla ke batho ba golwa le dipodumaweemme ga o le jalo oa tseba ga e tla re mane ntsutsu ga e le ba lesome re tla fetela ditibisong tsa mafu empa ge ka moramoo tsamaya jalo ga re itukisetsa go ya mane metsotsong e lesome le metsometlhano pele go gora ya bokae banna pele go goga ya borobedi mo e leng ge ao gaugau sa ntse eme meemo ka palo ya buka phakana tshwana gana itse o tla e diela ka jeno jale go bonaka o tla e diela o sa o tla ukwa ge o feta mona gore ya borobedi a o seka ba sefeto o dule o na le nna o tla bona fela gona ge e tsa kwang ge ga o le tsena ge itukisetse go ya ka mane ka diping tsa bafo ge itukisetse ka yona tsela ya mofuta ona o tsatsi ke lala bokae banna manta go la lesome le metse gobedi ekgodi ena le yona e sentse e gathetse matlha empa e sa le teng sentse e gathetse matlha fela nnete e santsa e le teng bonaga.

Jehova go pogola go ba bophelo ba ka ke pudulo fela. Le iso la ya mponang le sa hlotse le mpone. Maru ya qhalahane a iketse. Rwalo le a theolang ngalong ya bafu ka ka ke ya hlola a gutla teng. Ke ka maswabi le mesege le mogolo se a lemela sa re soto tsebisang ka mafu a bana ba bo rona a latelang. Lefu la neyang Tantu Makara ya hlokaeletseng sepetlele tshepong ka la 15. Mofu neyang Tantu Makara o tla bolokwa Maseru katleong ka la 22. O tsebiswa botlhe beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e tswa ke moyena wa mofu e leng re lebogile Makara.

go tsebiswa ka lefulang tate Mosa Mosa ile ya hlokaetseng spetlele mogotlong ka lemashome a mabedi a motso mo mmesa. Mofutla bolokelwa gaga mokobo dikumentlo ko eng ka moqobelo wa lemashome a mabedi a nang le metso megago motseano. Go tsebiswa lelapa la Masa ile metswalle le botlhe banka mofu le metswalle le sotho le Aforika Borwa. Tsebiso e etswa ke Sakaria Masa ile. Go tsebiswa ka lefu la Mohautse Alexis Skonyela ya hlokaletseng Pretoria ya Aforika Borwa ka la pele motsheanong. Mofu o tla bolokelwa Mogalong Tlokweng Madingwaneng mogotlong ka lemashome a mabedi a nang le metso e megago motsheanong. Go tsebiswa batlokwa botlhe ba Lesotho le Aforika Borwa. Tsebiso e etswa ke Mpho Skonyela mogolwane wa Mpho. Tsebiso ka lefu la Malebanye Dibe ya hlokaletseng Maseru ka la 17 Mmesa. O tla bolokwa dihlohleng ha Dibe ka la 20 a nang le metso e meraro motsheanong. Tsebiso e etswa ke Malesedi Ramotswana. Ntate ha ba hlaha ka dikgogo tsa lahodimo, manyolo ya hao batla ba go etlha ba fihlisa meagong ya gago, mme o thobe dipelo tsotlhe tsa malapa a mesagelong.

Ya, re ne re feletsa jwalo ditaba tseno ka sefeng. Mme e re ha re le motho a thung ona re kene ditsebisong tsena tse akaretsang re ke tse tsena pele ke tla kgutlela.

Hey ban jole bana e yetsa go ngha ile ona e gaola je fela o ntse le monate motho wa mondie aiko ayayayaya o tla u goga e khona e gidita ba re ke bona go na ke tsa go kingeng kulenyana ke ena a re duisa metsunge mashuma mabedi metsi miraro ge le bile o re nyane ya bokae banna ya borubidi

Ah, ka re le motho a thungona. Eh, re fetele ka mane ka palong ya buka, o kwa ba tlo senya le bitso. Eh, ba he ya khone eno ska mmona le bualo. Eh, ha go bitse mona di phatlo tsa ha ka po, di phatetse ha di na le gore pula ene le ka tlufu. Kolo ba isa diku. Ya ke ne di wa tsebo go gabane ha di go sane mokadi. Ska nna wa neletsa motho wa hao. E go pa wa kapa wa go mamonne e mong go motho wa hao re ha botsa mo yo re tla le tshe fika mane o tla letsa tsa ha ya gawane le tsa ha pa le buka.

Lulu a motadima a maketse. Monna enwa o na tshabeha haholo ha a phela empa jwale a fumana a feteletse ha a shwele. A sosobantse sefahleho mahlo a hae a tjametse pele ka lonya le sehloho. Mme maqeba a hae a tshabehang a mo tshabeisa le ho feta. Lulu a retelehela ka ditopong tse pedi tse ka mora hae. A sa qala ho ditadima fela a itihela fatshe. A ipata mahlo a bokolla jwalo ka ngwana e monyenyane. Mme bana le yena ba mo etsisa. Basadi ha ba ukwa seboko sa banna. Le bona ba tlirola ka bona a bohale mantswe. Seboko sena sa theosa dipula. Sa ya utlwahala tlase koleni. Le bona ba se amohela ka dipelo tse hlomohileng. Meokgo ya rotha qhi. Dikgohlo le dikgohlwana. Tsa dumaela seboko sa gogometsa naha dinonyana tsa phosetsa difateng magomo le dinyamatsane tsa tlalatlala ga masimo di bokolla di ferekangwa ke megosi le mehoula e hlahang thabeng le dinokaneng ka hohle ya eba jo ai ai ai ai Lulu a phahama a khumama pela setopo sa thulane a maaka maoto mme dikgapatsa hae tsa go thela fatshe tsa thoba maoto a thulane a bua ka pelo e hlomohileng e feelwang a re ba ethe ngosi ba ethe baba ba ethe ngonyama ya sekoleni tsamaya ka kgotso ntate. Magabunyana a hao a tla o fiella tsela morena. Tsamaya tseleng ya borena e adilweng ka ditopo tsa manonyane. Ke ikana ka lebitso la hao le ratehang hore bakeng sa lerotho di le leng la madi a hao a tshologileng matlapeng ana ho tla shwa lenonyane. Baha kotuka kaofela ba ntlo ya hae le ba reng ka ena kaofela ba tla o sala morao. Kganya ya koleni ho ba makgabunyane a hao le ho phetha thato ya hao mohahong wa nkulunkulu. Nna Lulu mohlanka wa hao ke itlama ho phetha boikano bona kapa ho shwa ke leka. Lulu a ema a sentse ka mahlong a laela hore ho rengwe makala a difate ho etswe kalana mme ditopo tsa thulane le thantiwe di kakaswe ke banna ba bane. Lulu a tsamaya ka pele ho kalana eo a rotse sekola a sa tshwara dihlomo a ba ka mahau. Ha kalana ena e fihla qoleni seboko sa qalella botjha basadi balla. Ha ba bona setopo sa thandiwe mme botle ba hae ba haulana ngwana a shwa a bososela eka o kena kganyeng ya nkulunkulu eka palesa e butsitsweng e phuthulohileng empa a sa shwe le ha e ntshuwe metsing eka mohaladitwe wa seemanosi o fokwa ke meya e maphodi le bopolla nokana. Eka thunthunya selemo ha mafafatsane a pele a simolla ho kolobisa naha ntho e ntle ruri ntho ya ho tsotwa le ha e shwele. Makanyane kaofela a patwa lebaleng la mabotho moo ba ithutetseng dipapadi teng ka ditshiu tse ngata. Lebitla la thulane le thandiwe lona la tshekwa tlasa moriti wa sefate se seholo sa loka. Mo ineng ile le khotla la mogeneng ditopo tsa behwa pela le bitla moriting me chaba sa putheha khotla phupung khondro jwale a emisa letsoho mogosi wa gautsa holla me a bua mantswe a hlomolang are moapeseng bana baka mogosi mofapa hloho wa khanya ke naledi ya thabo mphatlalatsane kganya ya mabulane mo apeseng dipalesa kganya ya hae e hlaele ha ga tsona monko wa tsona o mo athamele

atle a hlahele dikgorong tsa ngulukulu a kganya jwalo ka mahaladitwe. Lang bana baka, thaka lona o lesile, o lesia mahlomoleng, le tsebe jwalo ka dikgutsana mmalona o ile. Seboko ya ba se seholo ya naba fela ai. Wa tswela pele Khontlo o re lang bana baka, mofumahadi wa Qoleni o lesile, kganya ya basadi ba Habulane e etile, e etetse makgulong a ngulungulu. Lang bana baka, ngulungulu o re amohile tsa hae, o ne a re adimile lebone lena fela, ka jeno kganya ya lona e timme, re setse re phopholetsa lefifing. Seboko sa tswela pele. Ai. Khontlo o tswela pele, lang bana baka, pelo ya lerato le mehauhelo e timetse, le tlallelwa ke mang? Ke mang ya mmoneng a phela, ya neng a hopola hore a ka shwa? Ke mang ya tsebileng kganya ya hae, ya kileng a hopola hore e ka tima? O na thalatsa le diphula, a tjhakela dithunthung jwalo ka serurubele, a bapalla dinokaneng jwalo ka mahaladitwe. Letsheho la hae le re tsholohela jwalo ka melodi ya dinonyana, bothaha mohlakeng. Tsena kaofela di re feletse, ngulungulu o re kwatetse, lang bana baka, lang mekgo ya lona e thobe dipelo tsa rona tse hlabilweng. Monna moholo a ikgogometsa ka kobo, a ka setopo sa moradi wa hae. Seboko sa aparela diphula maqheku le basadi ya nae ba fela ai. Barwetsana ba theolela Thandiwe lebitleng, ba lla dikgapha, ba bina pina ya mahlomola kodi ya malla paka mahau, ba dihela dipalesa hodima hae ba re, hamba kahle Nkosasana, hamba kahle Luthando la Sekoleni, sizizela idaru kwa ngulungulu, hamba kahle mndwana bandu. Batho ba ferekana maikutlo, monna moholo Bulane a ema, a phahama ka thata, a itshwareletsa ka lere la hae, a dihile hlooho, a baka mahau, a phahamisa letsoho mokgosi wa thola, ha sala ho fielwa fela. A bua ka lentswe le tetemang, mantswe a tswa ka thata, mahloko a pelo e hlabilweng a motloketse a re, bana baka le tla ntshwarela, ke sitwa ho bua lololo, ke imetswe ke mesagelo ya pelo ya ka. Letsatsi la kajeno le ntliseditse mahlomola le mahloko a fetang a lefu. Ditshutsa ka diphalla jwalo ka metsi a nokana, diphallela pele moo ho sa kgutlweng, moo ngulungulu a re laetseng, moo thabo le letsatsi la Mabulane le lebileng kajeno. Kgale-kgale re fihlile pholeng ena, re le dipapatlele tse tshabileng matshwenyeho le lefu le sehloho la lerumo le sa kgaotseng ho nwa madi a batho. Ra theha setjhabana sena re le bathehi ba kgotso ya mona, re le dibohodi tsa meso, bopula madiboho. Ga kgothala ha re bona re ata, re nama le phulana ena, re bile re tlosana kwana borwa. Mme kganyeng eo ya rona, ha tjhaba letsatsi, ha tswalwa ngwana e motona ga rona, ha mahlasedi a letsatsi la hae a qhalana le lefatshe, mme moo re lebeletseng ho ora mofuthu wa letsatsi lena, la tima la fifala, ga sala re itelela mahlomoleng letsatsi leo ke lena.
a supa thulane. Seboko sa qalella hape, ai, ai, ai. Morena Bulane o tswela pele o re, setšhaba sa rona se fedile, jo a rona bale. Naledi ya rona e diketse, tshepo ya rona e timme. Setšhaba sa rona.

holiday ya khutlo hona mana sebakeng sa letsatsi lena re tlo boetse re tswela pele re se re bile re qetela gaolo ena le yona buka ena. Hopola he hore buka eo re ntseng re e bala ke Phakwana Tshwana, re ngolletswe ke ntate Thomas Mofolo, nna lebitso la ka ke Magauhelong Kopela. Re kopane he ka moso re tlo qetela buka ena. Fihlela ka nako yeneo haebe e tshweu kgotsa.

0: Jesebele le haine le se sekalo hona le taba eo ke ratang ha ho le kae mosadi yo o ile a elelwa ngongorewo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae aba a hlokomela le hore monna wa hae haje mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena a tamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa samasa lesotho ka mehla ho thwe monna ke nku halle empa ke re tshe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena gena le nnano le monate lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha hora ele ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bontate le amengwa tlogong mona ke mo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotlologo banna ba tentshana tsheya banna gotla.

Mapo, Mauda, Mapasamon, Dano, I will see.

khunti siyo mo chele tsane ha ba fi ba le mala do ri ho.

0: sama ba bone hanong ha ka jala ke nkhapheku sa sango le molomo di photi
1: ya rulo wa lo ke mzuzu e meka ya bana e mihlano ka nqane go hora ina ya borubedi ei ha o lutina o tsebe he di pholo di sentse di emi meemo go wa di se di hlubuletse batho megahla e gwali tla bona ha le qaile balea e ha o ntse o suwa re koko mona he mona tlo go tshwagise mona ga sebetsa e o bona go kwela e gwala sa tsebo re tla re nenneng e ibe ho tselwa mogahla ka gapone o thwe monna e go dintsantsa bo supa ka mona ka mabalala e ha go tsamae mona o isetse maromao e poni yena ka mo to santsa go tsuya Africa mane a o ntate e antsa o khanotse maromao ba ntsa mogahla e a mo apisa ho sa tlaka trita ba ga dipholo ke tsane e ditedile go mba dzwisi go di khutlela ka kwana ka sehlabeng dilo ja matsiri di je dibuku ka mota ba dileng ka teng mme ntse ke tsama mona ke bone ga e khona ne ka pa ke tsebo gona bana e le gore moya matsatsi yana o ona wa buthwe re ngaka e le go gahlwe ke ba go itsana a o tla go ba bo tsa mamuno o bono ai ai ai he ri ngata dingaka matsatsi a tsaba setsana ka ba tsaba sa dinyana ba ba tshanyana ai ye moya o o leetsa kwa mo le futuetse ai a lo go alo go rena ba santsa ba tsa mo sebitsi wa bona na e fela e le dingaka ka pa ga dilo tshane ha o tlile ha o bile ha o lenga ka lo sha e go go rena bana ba ha o ba kula kwa mo e o tshika mme o tla bona go le letlo la matsatsi yana le lebe a holo eh wala ga tsebo bona bana ba letlo le le ba kwa ke mbana e le ba kwa ke bona ba betsana go bana ba tla buisa ba ga khona tsebo go letlo le a hlaole letlo le a hlaole e jwale ha ke tsebo bona na ba isa ntsa ile moya ka bana bana go le ba se ba batla go ba le ya sekolo e be jwale ba ntse ba re he bana le moya na a tlile ba se

0: tseshi hatulelele be ha kare kare e ka pa bana mo ihli ho etsa halang e ho etsa halwa bone e ho bua tena ho bane ha ke ye bile magia la matsatsi ana le be a holo le futse a batho le magia e na le ba sotu santsa le e le tseba ho ntsha le to na o no tseba ho na ha le tulo le kena ga motse ho sebetswa bua kapa e se le pale ya maoba wa bona ba bang se le majakane hona le mo ba qetiletseng ba se ba sa ukwane le batho go bane ka sutu e sa mangkhondi sa bogona e ke ntwe mpi a holo ka o fidi sa magu a ka kena e motse ka tsela efe ka paife e nne ka hona e ke buika ga bello ba morena ya rena motse ngo le ba ibuhle ba motse hore magu a ntshuwe ka hare ho motse ka sepheo sa hore a se tlole a bapalla ding e le go tladi e se nno e fuza e ba e cha e go le tshale buyel ne hobane e ha ka itsa go lwa tlhahisa kotsi e lo ba ka tsenyo dipofolong batho le tipeng ya bona ha go holo ma hantsi le futsa jwa lwa me le lapa e ka sutu sa pele le sa wali e le lapa le mo go a ile nga kena ka ga galona e le lokela le ritele jwala le ape he di jotsa me futa futa e me di jotseo e di phelwa ka ntle me di kiketsa phelwa ka tlung ho hang ha o ntshwa le tlung e go latela moetlo megwa ya basotho le me le ha di tsholwa e ha di kene ka tlung ho hang di jo tsa ha o ntshwa le tlung me he e bana ba motse o e le tlo le kene nting ha ba lentsa e ba tla peng le o le tlo le o tlile nting ka po motla di futsitse e ho tla lalala le tlo ka ne e me wa hlola bosi bohle e ba hlometse ka dikwakwa marumo melamu dithebe e marumo a mang a bile ntsa setse go hlopong e ya setse go hlopong e e go taba bona he banna bano e ka ofela o tla fumana go ya hle ba apere nko ba ba be ba hlwentse e le dikati ba hleng e ba igogometse difahlego empa go ya le ntho e teng ke go mokorotlo e go le ba o tshwara ka mala ha ba ntse ba laletse le tlo a bhloko e jwalo ka ha bona o qeta go ukwa tje e o hwasa o bua ga belwe ke di lomo le magal u go go hwa dumae me e tla re he hana le ya miso e hla ha mphatla la tsane tele ka difepe ha e hla e bi jwa le ba ya ga e jwa le mokokotwana ba o hla ba o bitsetsa e e ba o ntsha mbathu ba tlu go go ba ga ka motshege magohlwalla phoko sa tona mahlo a magolo me ba sa di jwa le ba lokela go ba o hlabe ba o laole e modidietsa e bana ba qala ho kallana he hana le di ya miso e hla e ho ikoka lo ipolela gona mangi ma e ba tlala e ba thintheisa ba etsa nyako tse ke o si re bona e ke batla go itsa shit e wo nko e bi gwali e ba tlala ba thintheisa e ba ya ho di mole tlase go akallana ke go tsoma go e monna ke monna ka e ka molamo ha o ka thola e monna se nang molamo ka ha ya ekho e o hlomoshebe hantle go imana e ha re ka dikena mo wena o tloetsa kwa e bi gwali ba hlaba mkolo paula o re jesus
1: wa maga ga mofuje o
0: ke ba tlo go gona go no ba jwa
1: la ya ja kwa ka tlo ba me hira wa baba ya ke sa ngu bu se na go go eti ya o lu ne ba na Ha mo lo jo di mo ha di o Ha mo go ha ma so ba re lo Ye ya Mo no ha di o di be ka ne bu ri ho o lu ne ba nna Ha mo ha di o di ka ne bu ri ho Dari mazi mo khalasi wa munna o lu le banna ana le ka mo etsa mo go ya khautse

0: 呀，也给我回家呀，回呀回呀呀，
1: 回家。

0: 要，一定乌鸦呀乌鸦呀，
1: 乌鸦，
0: 大家千万不能听见，乌鸦呀乌鸦呀，
2: 不打了，
1: 乌鸦呀乌鸦呀，
3: 乌鸦
0: 乌鸦乌鸦，看那人家。ke se ke ke ba mo tswa se se go pano thawe le ha bo mase ba ta holo holo le ha bo mamo khetle ba na itse a tloa go tata dimo ka itama ka di soko mo futeng ke a go ntse ka go se thunya ke ne ke sa khone me ke ne ke sa ge le tsoke ne ke ke ntse mo lomo go bo ka ya ka tsela po ka ne itse ke feta ka mo yaneng ho tswata ka ba sadi le ka bana ba ka jeno ke se se zitile so ka ba thala ya bona le ha di re tsela le benya le tsama le la tsama shala tseleng ngwana madi a ba fukeng go rongwa o ne le lemeng wa o batla mo kana tadimo ke a tloe
4: ya lulwa go re ke mizuzu mo ka ya bana le shume le nan le mitsu e me hlano fela ka nqane go hora ina bu ya buka ya burubidi tse re bua go lo ka le tlo e mo tla tshwanela he bana ba itse bua lo patuntitse e bakallane e jo lo ka mo he ditaba di leng ka teng ka meso ne he e ibe he ba sa di ba motso jwalo e ba tla qalella ho subuhlelana ka bongata e be se ripe e lapeng leo motlhobong ho a thusa bana ba lelapa ho rwala jwala bo ka dinkgo tse bitswang tsa megako nkgo tsa megako mme ba rwale jwala bo ba obe hohle ka ramotse mo e bang he ditsela di fihla dithulana hona teng nkgo e nngwe yona e be kua nokeng kapa puleng mme nkgo eo e tla be tletse bile gapatse o bone ha nkgo e tletse ebile e gapatse e be kua gona mo nokeng e kapa puleng mme he ha ditabo di nepaetse e be batho botlhe ba kenang ka ramotse a ba ikgelela jwala boo ba inwelela gotlhe mo ba bonang go kapa lefisiwana kapa nkgwana e be ue teng ka mo he ditaba di leng ka teng batho ba inwelela bona fela ba itlhelelang gotlhe le mo feta ka tsela le ba feta ka tsela ba ba kopana le bona fela ba re ti ba beya thiki ka mo he ditaba di leng ka teng yona re bo ke otlhole ke tsebo gore ke ulwetse ditaba di le jalo ka mo di leng ka teng fela go tla ntwetsa gona wena o ditseba kua na le santse le ntshwa le tolo ka gamotse ya le shumile metso supileng fela metso o ka nqane go ra ya burubidi mme he ire bono rona so na tla ngwetsa na taba tso ntse ditso ha le tolo le dula le futsa ha kana mogautjeng ka nako eo dinkgo tseo ntse di inwelelwa fela istale ke mofeta ka tsela kapa baidi ba iphetelang ka tsela go a ithokwa go a gobelwa go a tlalwa banna go a kalelana go a ipapalelwa ba tlhabile mokokotlo o mona o gagolang motho letswalo o uko ga e kgona o na banna o mo bea golo mme batho ba motse he ba tla lokela he jwale ba etse segagata se tswang motseng se le bang noke kapa phutlhile mo nkgo e nngwe he e sentse e tlhongwe teng

ka gara sgagata sena sa batho se yang setswang ka gara motse hona le mosadi a le mong ya go itseng go ya jwala ba mgako mme he nkgo eo ga o fitlwa phuleng kapa ele ga o fitlwa phuleng mane eno e fumona mono ao go a inelelwa e anoa e be e fele ko go jwala bo ka mono motlhaba mokokotlo gao ntate bona ntse ba o tlhabela ba o laola basadi ikamedi di etsane mme he ga ba fitlha nokeng go ntse o kalelana jwale le medi di etsane ebe go tla fitlha ga ba fitlha fela nokeng go tlo utlwa e tla lokela gore monna e mongwe a ke mosadi ela o tsamayang tsa gwetse nkgo ile ya mogako monna e mongwe o tla tshwanela o sudumetsa mosadi eno ya gwetse nkgo gora go mo phumisa yona gampe fela ga botlhoko banna ga e kara e theoa fela godimo tlhogo ba e futuela ka nkgo eno ka potlako eno ya ga e sale ko jalo ka letolo ka legadima ga e kara fela ya lepelela ba e pola ka dikotlo melamo ba e tlhaba ka makumo ba e buretsa ka dikotlo otlala ka dikwakwa ba bile ba ntse ba e omanya ebefe o tsebefe gotho go bolawa letolo wa ikwa ke re letsolo ke re letolo mme ga nga tshebitse e fela botlhe ba gutlwe he ba ka bona mokokotlo ka dithoko ka medile etsane gobane jale ba re ba tswa bolaya letolo ba lentsitse ka ga montse mme ga ba fitlhe he hai mane lapeng le letolo ne le kene go teng go a ijalelwa he dijo tsane tse sale di apewa tsa mefutafuta mme he ga ba qetile a utaba he di ile ka mmogo batho ba ka ipuelela maga bona ka go fapakana mme he gongwe go jo wa bona ntho le gae ba e le letolo e le tsietsi ga basotho ba ne ba etsa e ka ke ntho e monate motlhomong ke moetlo wa sotho he ga letolo le o tlilwe motseng mme he bagai ba motse oo botlhe ba motse ba batlelwa magega nkgwa ngaka nkgege mme ba bega ka mohe e tla ba beya ditlhaka ka makgetlho a mabedi a magago kapa go isa bokagong kgetlho la pele bobedi le go isa bo bokagong kwana gape ngaka ya foke tla foka ya ke go watsa bo magegong ka letlhoba e le gore a foke kakaretso ya motse a o pota ebile ntsatsing le o tsebege ga ona moeto ofe kapa ofeng ya dumeletseng go kena ka gara motse o jalo tsatsing leo pele tshebetso eno yang kgege kapa magerengkgwa ya go phatsa go kubitsa le go foka e ka phethelo ga ona motho ya dumeletsweng go ka ka kene ka gara motse mme he motho ofe kapa ofeng e bang he o futsiwe ke tladi o bolawe ke mago ga a lokele go bolokwa kae kapa kae o lokela gore a bolokwe nokeng a bolokwe nokeng empa ga e ba e le phoofolo le ke kula matsatsi ana le na le go kotho le tlhabile dinku tse isane bolofumeng kwa ga e le phoofolo e ka ba e khutshwane dithotolo dihamole dikatapege jalo jalo nama ya yona ya ijelelwa godumele gore e ijelelwe empa he letlalo la yone phoofolo e jalo ga le bewe ka tlo ebile o ke boga e tswa kobo ka lona koo ke bolela megala e aparwang jwang kapa jwang ga le dule ka tlong le iswa nokeng le tsetelwa gona teng ka mohe ditaba di leng ka teng mme jale ga o entswe jalo o tsebe tshebetso e fedile phethule ka magete le bogabane bone bo gaesa ke yona he ga le tolo le ntshwa ka ga motse na matsatsi a letolo le santse le ntshwa ka ga motse ke kapo ke ka gona le dulang le futsa batho ke yona potso ya ka kapo wena o ne o tseba jwang o tseba jwang o tseba ga letolo le ile kena ka ga motse go ne o sebetswa ka ntlwetsa le wena ka mo o tsebang ka teng ke re noka e tla tswa ke dinokana nna ke di batlile ke di fumane jalo wena o di tseba jwang nna ke di batlile ke fumane jalo ebe wena o di tseba jwang re ke bone gona ke etsa jwang ga o le tena ga o le tena tsotsong ena jalo e masome a mabedi a nqane go gora ya borobedi ga ke re kere batho ba bangwe e go bona setšha o se ka eke nnete sale segologolo sa eno o se latlhe o iphethole mononinyana wa se ganabe e be tsaya bolona le ga gonana ke meya o ditshila ke motemona bela letolo le dulantse le

Jwaloa. Jwaloa. Hey baba, ya ke go le bona ba le hlaolela ha bona. E? Ho bo so singe ile kae? Ha motho a sa di hlaolela letulo, ho go le futse motho. O bulae motho. E? Ba ne sekola sa matlanto. Sona se na thuso. E Maria motho ha phomula, ha kwa bala. Ha fela a tsamile ka tsela tsona tseo. Jwaloa. Ke ding ding ding tsa mamatsi. Ne go fa tsona di lwa. O no ithuta. Ka mehla go tele bana ba ha.

Lula kwalo ke mashumi amabedi fela ana le metso go bomme tsotso ka nkane ho hora ina ya burbidi ne go ngetse kwalo tateletse mo matshela mohe go buitsa ngona azu kane di tabane dulu ke la ditsa maiwa e se re ha mo gautjene e seng ha mo gautjena ha ntho di fetuile e bileng ha o e ka o e tsa ntho tsa sutu ya o buitsa motho wa kwa le le moqhaka go go butswa kwata empa kwela a ntate wa bona gae moya jalo ka kere o tlosa ngwana mo ka ena a le ditroning tsamaise ka leotofatshe ya jabele ka leotofatshe motho a ile a gatlhwa ke nona e feta e tlotsa tlotsa ha e le maria tena bonyane ae matolo ya tla ka gare go yanyana fela empe ei a matsatsi ano a mago wanyolo wa fela le futsa le maria a ke tsebe yona kwale go boile go a senya kae ka motaba di leng ka teng re ke bone gona ga ke etsa tjena ke tsamaya jwang ke itse tjena bone gona ke tsamaya ka tsela efe ke motho wa mogolo ya moka ka ntate a pholo tabanyana ga ke etsa jale tjena jale a fetolama sebitse manaka ka gae orimatlho ke metsotso masome a mogago furaletse gore ra ena ya borobedi ge bile go reya goreng yana bogobo mo nna le wena ge tloa go ana teng ga ke etsa tjena sentse ke qalelela go phutha dikgola tsa kobo ya

0: E banna ka mo ding go thunye re tlhoka fela. Mamere dume.
1: Yo botswa.
0: Ndate.
1: O jwa jwa.
0: A kho ona tla ba ja boetseletsa bophelo. Budumetse.
1: Eh. Ah. Yo se se thuwa se ba ndate. O tla nna o se pasa ho lo le sekolo. Ah.
0: Ha.
1: O ba mela ngata. Le dira yo tla utla o o ka le sebopo sa ho ka yona ndate. Ah.
0: Ke mosutu ha ikala ho tseba ho bua ke buile sesotho ke tla
1: wa tseba wa tseba ha o le sia le mo mo ke re ke na ha no go e ke ka ba ka ba sekolo ba ka ba thia tsela ka ba o mamela jalo ja se batho ba tla ho mamela jalo mo
0: ha wa bona ba ke ntse ditse yana tsena ka ba letsa mapiano mo no ha bona ta ba ntle sotho ba gana ra ka ka so
1: le tulule la nda desile tla u ya ka ke ba sotho ana dawa le tsela ya le mga o ga o tsena ke se go khumana ke di go atsena ntate le tsela wa bana la ala ke la go ditse tsa mali ya ntse le di mala hona jwa la ke tsene tsela go ha ke na o e ipogele fela e ba hale sa di
0: hona ke na o tsebeng tsela du mala ba le futse le le ya ho lola matsatsi
1: e ke o jwa lona
0: hai
1: ya
0: wela go sa o sana nga ga ithabisa metsi ya o sa hale sa ntswa motho

nete sa le ke sebeditse o tlwa mane hore nyane ya bosupa o fitla mona mo go lokelang go le ka go hana ke re kana go engwe ke bone ha fa di apolo ba pa re di apeswa ba folle ba habu nyati ba ija le besela mafi babo khomo ba ija motsedi ke bone ha o ikarwa ke ba malapa maholo khomo tsa bo gone tsa jwa ga ke Bitswela ka ke le ganyan pese ke motloko ka seboka se ke mogotlo mane ha letjana ke re ke motho wa makoro wa mogalaka wa sebidi wa seana se gabuile motonosi a sa gaua sa tlala legogoba le motlha o sa tlajwang ga motho lefotha le ntse leng ga ditutobolo mona le re phu ba botlokwa ba e boa magapetla ke batho ba go gola le diphudumawi bona batlokwa a re ke diqhotlhwa re siela bagalaga ke re se sa feeling se a tlhola nna ngwana motho kana ka tlholwa ke sa le ngwana ke sa fokola ka tlholwa ke ntate ka tlhoka bala ke ba ka tsamaya ke lauwa ke meditšhaba tsamao ke mpa ire ga ngwana morena a lauwa ngwana mofo ena wa itaga kgale motho o bona ntho tsa ditona kgale o bona o tlola dithota diemere le ona diemere mahata a batho go malowa a mabe go ile wa loga o file fa loga o kunya kuya mabitlengba re sebetsa o sa fitlha molekane gobane ditaba tsa mogathala ga ditsejo go motho mogathala o tshwana le o tsofala ke tswe bokgoba bo qala motho monwaneng bo qetelile ka godima longoga motho a tshwara ke meno wa rua phatlha a o maboko di amenagana a re setlha ya ba bile masitlhwana mehabo ya sala e phutha bosawana e phutha setopomo ya o fedile nna ke ere le ganka swa kapa ka bolaba le fula ka letsebiso bana baka letsebiso tebole re thabi fela bana baka le le iphumole meogo le tsebe ngwane motona ke kabelwa manong kabela bo matla ka bomega ka ja nonyane tse phelang ka ditopo tsa batho le gona tse buileng ka pele go theko tsa magu busa jalo ke morena thapelo mane gata mabelele empa morena wa ka a setlhoo kere ke morenang ja tlotho sekonyela ke mamaririelo wa dikonyela solwane se maephoepho re mankoka ba gamma ngwane le siye mogomo go bona mongwe a thaba o fitlhile moqheke namane e ntle molala e ga e gadileng kokoto sefubeng a ba a tsamaya go tlhola mogaladi a tsamaya go tlhola jalo a ya lethota tlhelela nako e tlang a kopana polwa dikedi bodiphuleng shwalane ere dikgotse di boya sakeng telea kgokopanya makojane ebang ko ona o qatang go bulela o thola dino le mahe o setse di ga ketla la go le jalo ga se moya ga a soo fela goba tata lefaletse madubang batsho madubela a setse a le fela ka motlho mongwe sa tla ke le gutlhe le ulala mamae ga ke etsa tena suthela motho yane kwa gogoba ga lebese le ena ro o tshwaga gore nyana ya bokoboko a bua ditaba tsona tsa sesoto dula mametse nna ke etsa tena ke busetsa dikoto mabalo.

Kudumatlo ke hora borobong sena ke salemo ya Lesotho. Ditaba tsena tse phetang letsatsi di balwa ke Ntebalo Modusi Mamedi ke boetse ke o dumedisa. Ditho tsa lekgotla la setšhaba di ananelitshitshinya o ananela talao ya komiti hodima boitshwaro. Melao le melawana le meropo tsa ditho tsa paramente hore e se ke ya tshotlhwa ntle le tsebiso ya ka melawana ya paramente. Motlhomphehi Mathibedi Mogoti o moetapele wa baganyetsi o eleditse ditho tsa komiti hore tshitshinyo ena e lokela go shejwa botšha ka go baetapele ba kopane go itshotlha pele e ka fetela ka ntlong. Letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng motlhomphehi Sedibe Motšhabagane o re leano le e laolang tsamaiso ya bommaditshibana le reretse go fokotsa segata sa go reka nama ya kgogo dinaeng tse di mme tabatabelwa ke gore ka selemo sa 2030 Lesotho la belele boemong ba go itlhagisetsa nama ya kgogo ka bonnyane dinoko tse 60. Motlhomphehi Motšhabagane o buile senagakolong ya mogato o tlang go shebana le ditaba tsa bommaditshibana mmogo le leano le e tlang go tataisa mogato le le phia masego ka jeno. O itse ga jale na e tlhagisa segata sa dinoko tse 70 sa mahe, mme sepeo ke gore e fitlhela boemo ba o seamo e leng mahe a tswang ka ntle gona mmolo o fana ka mesebetsi e ka godimo 18,000 go basadi le banana ba phelang dibakeng tse maluti. E a buile lebitsong la dihwai monghadi ke le bone le isanyana go tlha mogatlong wana o shebaneng le ditaba tsa bommaditshibana gore mosebetsi wa bona bogolo e se e lewanetsa tsebo ka lenaneo lena e le gore dihwai di be le seding. O supile gore dihwai di tlo una molemo ka leano lena le tlo fana ka monyetla wa mmaraka o mongata. Letona la Toka le molao motlhomphehi Richard Ramoeletsi o re mmuso o ka tsietswa mogatlo wa lefatshe wa tshireletso wa boqapi le ngwiphong o mothating wa go phetela leano le molao la go ntlafatsa ditaba tsa mahlale mokeng wa diofisiri tse e shebaneng le ditaba tsa boqapi o ntseng o tswela pele maseru. Motlhomphehi Ramoeletsi o re mmoka ona o botlhokwa ka go tshwara nakong eo Lesotho le ketekang dilemo tse 60 tsa boipuso le bile le le tshebetsong ya go tlhatlhoba molao wa tsamaiso ya kgwebo go ipapiswe le tshebediswa mahlale ka megatlhelo ya ona. Go feta mona mookamedi wa mokgatlho wa tshireletso wa boqapi Aforika Ripo e le mongadi Bemane Twebaze o re mmoka ona o tlo ntlafatsa tshebedisano le go tlhatlhoba mekgwa ya go ananela le go fitlhela ntlafatswa ditaba tsa boqapi. Gapethela. Lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng ka lefapha la dimmaraka le ntse le etela dibaka tse fapaneng naka bophara go gokanya bareki le batlhagisi ba dikolobe le go netefatsa gore dihwai di fitlhela dipeelo le ditlhoko tsa bareki. Motlatsi ofisiri ya dimmaraka lekaleng la temo le kanetso ya dijo Mofumadi Nyane Thabane o re lefapha la bo le na le thomo ya go netefatsa gore batlhagisi ba fumana mmaraka e le go maatlafatsa tlhagiso. O itse sena se boetse se thusa gore setšhaba se ja dijo tse e tlhagisitsweng ka gare go naga. Go feta mona modulasetulo wa mogatlho wa batlhagisi ba kolobe monghadi Bokang Molelle o re lefapha lena le ba thusa go fitlhela ditlhoko tsa mmaraka tse e kenyeletsang boleng a re laole jalo ba ipiletsa go lekala o ba gatlhamela.

0: Mamedi bojwalo ke a dumedisa bosibu ke ba mantaha bala le shumele metso e robedi ya dumedisang e bosibu ba letsatsi la kajeno ke mala hasna lady kwa hawa ka metlha ko dumedisa jwalo gantle ge ke ena lenaneo la boleng ba rona nnano le tla mantaha o mong le o mong mamedi gantle ka moka ditaba tsena tsa goga ya borobong re tsamaya jwalo re iphapisitse gantle le titšhere maloka phamotse re bua taba tsa sotho nnaneo lena la gago wa tseba ke mekgwa le meetlo dijo le dipapadi tsa basotho ka gona re tloetsa jwalo ka ga re etsa ka metlha ntate phamotse o la ka fumana ofo ntate o tlameya go sebedise monyetla o
1: natlha mogotlhaneng ka mona ka mazinoto ka mona wa ntate via se ke sengodisa dibuka o la ka gopela ka sekolong sa sone sa setšhaba ka mona banna o kgone ka mazinoto a le teng kgono banna bane ke mo lebala banna a dumele banna a sa thaba
0: data kopa
1: ga kopana magomago data a sa thaba ga lentswe le yona ke a letsewa
0: le nna ke ile ka fopoa ka hundate mogolo
1: kwetle
0: sebetinnete sa le ona ga o etsa o tswile matsogo
1: kannete nte kwetle ke mo phomotse ga ntle ntate ga monate mo ateng ha ge ne a tsheditse jalo ntate
0: ntse ke pota ka go wena ka mona re bua ka magabagaba ke o botsa ka tšhija gona ga e le tjena e nyoloa ka metsing e nyoloa ka nqane
1: otho ke amang ka ape ka ntate ga ya tla le matshwaopelisa
0: jere ke ao bosa ona ga e le tje o phutha dikgomo kapao ntse o tsamaela mo o sotla ukwa ga owa ke maqeba
1: ga o diphutha wa ngaloa o tlamaya o shebe pele go be o saletse pedi o sito go otla o ntse ga tse thaon tse di teng tse o tse go otla a o tlamaya o ka lle ga o diphutha di ntse di ka tseba o di

0: pedi tsebolwana kwa go ngaloa be ke tse ke amang a matshwao bole
1: a re shebe
0: o tsala mo shanye ha o tlhena hi bo sa itse go mo ha ya motshega ga yo bolela go kufu
1: a ke ndo mpi ndo mpi ke ndo
0: kwa ngaloa e ya na ke mo loba pa mo pe senda tena me di ke na re bo no toropong go tse ha mo di bedi motseng ha se skonto re se mathaga mo tsentate se re me be fela o teke wa di light ntate ke ne me di sala so do senda de mara se le fatse dikelele ka ntle le ka go na ha ba mamedi bo hle le ba tshetsi ba lena no lena ha ba mo ela ntate ka jino ka wena ntate mara se ke le bo
1: la re pamotsa kana di taba tsa bo subalo tsa dzile ka jino ntate o sheba haholo tshebediso ya ntho bitswang ke mothamagano ntate setšhabeng sa basotho re na le tsela e neng se re etsa ka yona le go latela methati gona go ne etsiwa jwang ka gona ka gara metlha e megolo ntate o bonang banana batlhankana bagwetsana bašanyana ba itshebedisetsa yona ka tsela yeo o sa tsebeng le gona mekgwa e ba e fuwe ke ke mang jwang ka gona ga ke re tlotla re teba re bua ka taba tsena ka sesotho ntate ka gona ga e le mona se ke di bataladitse gore na re bua ka difeng ga re titime re tle re boela go tsona
0: ka wena tlhane bogase gape ke a leboa mosekeng ke a mang a manana o a kupiweng ke mamamedi yana e le o bona motswadi e mongwe a go ngwana o nagana a the bothata bokana a thena ngwana bo adi ga bo etsetswa go noa jale ka bekeelelogre me saense se tuanta ke manase bana batlha dintho ba di bona di le teng jale ba sa tsebe na keng ebile ebile o sena motho ya tshansetlhabelo mono a tlhalose e le go bana jale ba tsebo go etsa kgetho ba tlhaloseditswe gantle jale ba e qapela senge mo tlhaloso e leng seyo mme mosethu eno date o lebogile lenaneolena la boleng ba rona go lwa gatšhe mo se ke bona gore namo e tla tlateng ke lenaneng lena mme o se o itekile tabang tate ke mothamane basotho ke karolo ya setšhaba sena se setsho e phelang naeng e na lesotho le naeng tse ding mo re nang le batho ba buang puo ena yaka lwena tate malase batho bana ba buang puo ene nna le wena ntse re bua ba se ba kenyeleditse ba buang puo ya matsogo ba kenyeleditse le ba buang sephuthi ka nqane ka kuthing ka mane le ba buang sexhosa ke setšhaba sa ntate sa mokgatšhane seno majagafuko ka mahetla jwale ga ga motšhaba kapo moetlo o teng ebe o na wa go rathola ka puo bobebe e leng go ritela vala mme ka sesotho ga o ritelwa vala ga bo ritelwe fela-fela jena bone bo ritelwa gobane go na le taba e nngwe e e tsalang eo ka yona e lokelang gore go betle e phethale go tlo go be le nkgwa ga e qala ba mokete fela date monase wa ratholwa pele go tlo phewa mme ga e le wa badimo ga tla tlameya go bokwabale sentse bokhukuwe mona dijo sentse di thuwe di bewa ka gona mega ka moga mekomo ya mothamane mona ga mohlankana mona a yonyadiswa kwana jele dikgomo tsa bogadi ditswa ka mona ka sakeng ka gagadiae go tla nowa jwala ba leere mona wa ratlhola go tla nowa jwala ba lege mona ga monna wa mosotho a ile a mogatsae ae ba motswetse jele ga ntsane ka latlhakeng basadi ba motse ba tlane ba putukane ba tlo beya enwa mosadi mmogo le bona motse mona setswetse go mo thusa go mo lota ga ngwana a se a bolotse e bang data ngwana o tla etsetsa bao mokete wa tebo wa pitiki ga o tlala o tse mokete fela o so gatlhola jala bo bateng e bebeng ba teng batimana ba bo bitsa ka

0: mashatsa ngwana yo lokho ba basadi ba so ka ba ba belega ba go le ntotse ba dinyonya ha e ke ya na mashatsa abana ka tya ba tsiba go ke nyo ntate ke dimona ke magampo ha bana ha bana ne basadi ba basotho ba ile ba kopula mabele ba hoga sotlo hantle ka bolokwe ke mabele ana thesemetsa teng ba tla kgethwa go ntshe phuku go ntshe talane ana matla a ho se thabono e tla ha ho tswetsa go lo fumara go mona mana tsa a tipelwa teng go na le a polile mfatshe bona ba tswa kana le mobu kana kongwe a no ha e mane di sisimane a go tla a ritela jwala ba le wa e bana ke ho tlile wa mabelano ga tla ba le morapholo mo go tla rapola ga tlo le bo batho ba ba ntse ba thusa mona ba sebetsa ka nako mo bona talane ma hele ngatantle ge ka ba ga ba ga tla ritela ka yona mo hlagantsa dipeo go na ga tla ma simo selo mo se thwasitse e be ho ga thola ke a tseba lo wena ntate marase o tla go sentela mo motho mona o kwetse mkhotsa lo nna re kwetse mo re kwetse mkhotsa lo na ntate mona tsa tsa le ding
1: tsa ya o dimo
0: eh ana go re nna ke ga lo na go bona ta o ya ba o ka ka o ba go le tseba go ha motlhankana sa qetse le bollo go malomae go tla ga tlhola e se dala a fitla fela go tla ga thola ba dikoto a ska sa makoto fela go sena ngomono ka ya tsebo ke ha ba ile thapong go tswa ka pele mo sebetsi ha profotswane hlabwang e kana e ba mona fela thithola ka thipa masadi wa mosotho tla ne a ka thema jantwa masesane a tlo be ya ngomona ha o finya e se dala bo hadi ha o thetheswa bohadi go tlhabiwa kgomo ya lekaba mme kgomo ya na lekaba e tlhabelwa ka sakeng ke banna ba babedi ba bo mohlankana ke ba babedi ba bo mokgwetsana ba hlokolosi ba tsebang hantle ka go gagetha kgomo ena ya bohadi nkgo e ba teng tate e be kene ka ona ka sakeng ka mo ke mana mo thong gona ba ntseng ba ba shebeletse ba buile ga re ka ntle ono saka ga re nyoga fela ke tla go bona ka go hira go tlolela saka go tlolela saka ha ile batho ba fanang ba tla bo tlisa la saka ntate empa ile batho ba timana ha e tla ka lo ka ba u kuha ke tsela yo jwala bo bileng teng ka po mosebetsi ya jwala le nnye mengata yo ka sa ga sa ya bolela ntate mara se ya jwala e lo ile tsweng ka re go meetlwa le botšhaba ba basotho molao wa bona o mogolo tate malase ke ga o bonwe ke bana ke dijo tsa batho ba bagolo ga bonwe ke bana le mosadi a ithatang wa sakathudi ga e ba a batla go gabantle o etse bonnete ba gore gae o rula a gatholetse eno wa gae monna e le go a seka maa mathaka a gaodiswa ke banna ba bangwe malapeng ya bona mane ba tla mo gatholele mo jele bana bana bona ba gatholele motoo wa bona mona jele ka nkgwene ka ntena ke ya ntate wa lapa le metswalle ya ga e le teng he a mo bojola yola masenyeo goba boore bonyeo ke bana ba teng a ko etse ntho ga o tla gatlhee ka faki kana a e beye mona ke tsele monna e mona a tla moela metswalle ya ka yo ke ne se ba bana empa he tsebo tseno tsa gore ba thola ntate malase ile tsa e tlhwa mekwalaba ga tsa fetolwa mekgwa ya boiphediso ya basadi ba basotho ka gore jwale temo le tlhagiso ya mabele a ntse e qepa e ba jwale tlhagiso ya jwala le yone e ntse e qepa go batho ba bolakatsang ba seng ba bosokola ya ba ba banyhe ba bona tabeo e le go ikapela kgwebo ya go ba ga thole jwale ba tsebo go rekisa ba bangwe ne le ba neng ba eleletse gore ka lebaka la tlhagiso ya mesebetsi ya sejwalejwale batho ba tloa metse mane pela dintho tse tseo ba re ratang e le jwa le ba yo se bihlalana ha holo metseng ene ha o fetse ditoropo ha o fetse mesebetsi e ba yo le ga matsatsi a phomolo a mafelo a beke a maqobelo le Sontaga sa bua mesebetsi jwa le hona mo batho bana ba baholo ba itsang bodutute ke mona mo tla bona ho swetsa maphephenyana pela metse mona ka po metse mona mo ho manje le ho ga thola di ke mana mo tsela ya tsebisa hore ho ga thotswe he le la pinira ho no ho ma pepesela pepesela ne ba le tshwao ho mabota ho bareki ho ba tse ho e phame ba la modi ha e wili ha bo e mo so tlo de bana ba le bile tsona pepesela tse di la mefuta Ba tsi bana le me ba le me ba ya ke ba tsi bana de ha ka bona o mo tala ke ja ba u tlo ja o ja le nda se le go tabeng tabeng re re ga tloa mane mo ile mo jwala bo tlhaisa ka taba mo yatlo ba tla mona jwa le mo borekiswa ne di pepesela tsa ba sotho ke ba ka tse hlompheng haholo tseo kgono ya banna ene le bona bana e ne le ka motho se tshoa go ka bana ba sadi ba ka ba sebete sa hona le bana mono go bana ka se sotho ka moeto wa borona ke ntho di kho ho ma sadi a ka runga ka ga bana ya bo nyogolla le bona e hle tsona di pepesa la tseno mabota a lebelletsweng ke bana ke bona ya di ni tse go ha ile bana bona hendla de malase le gopolo fela ho no sena motho a ka gopola ngwe go ka bala mwana ya tlo kokota ka pa a sa gena pepeseleng le yena go tloga ka ke le bo hele ene ka wa taba e wa ka tshala ka mathe ka pa tshwa a shapo ho no nana ka tswela lo gopola fela de malase mwana na ha ona ana ke ka hopola ka pepesela mme taba ena pepesela he e boetse hape ya tlisa boqapi bo bong hape ntate malase ya borathodi ba jwala ka ditsebo tse di ntse ntšha ho fapana le yane ya mabele ke mane mo jwale jwala bo lebang ka mabitso a mangata ka mokgoleng ka teng bona osotho ke ba sosotho bona ba mabele ke ba sosotho bana ke bona bo ba sotho sa le batsejwa ka bona mme se bo kgetholwa ho wana mang a ntse a tla matsha ka ho bona ke ba sosotho bo ya mntse ya sosotho fela bona ntse ke ba sosotho so tla ba le hopose ho so tla ba le mafaga so tla le ke pasente kana go mo thofe se ba pale masenke bo molo mo ntja
1: ho ya ka metse o fapana na le phamotse mabitso a le ona bile a re wa o gana bo etsa eng ha bile ba o tshwa
0: ba o ya le nta ya le nta
1: mona le ha ba o ka etsa phoso le mshana manyane le mo e ba o thunyisa jeno tabona so o thunze se ka o le qhekwana le kgolang le ja pei empa o sa ja pei
0: ke tshojelanda ke tshojelanda ne ya ba rwa le taba ena ya hore mabele a sokole ya ba e susumetsa dirathudu go dikate megwe emeng ya go gathola ba bang ba banna ba tsamayang go lanela megafo la Aforika Borwa banna ba kopile tsela go na le ntho go yone go kwana lekeišeneng ntho eno e tswa go kopanywa kang go tswa ko leng o e tswediwang ke ba bang ba batho ne ba tlisa mahlale esita le basadi ba basotho ba ne ntse ba etela kwana go ba bo bona Gauteng bone ba ga ke kopano ka kwana ka kopano le bone ne ntse ba tla ba qapile mekgwe metšha o rathola e be ba tla ka mona ba tlotla ba rathola mefutirone ya jwang le ga o le jwalo ka tlhogong ga gona motlha dirathodi tseno tate ne di beile go mona ra ratholela bana go no beiwa go ratholela batho ba bagolo bathong bao ba bagolo ehlile ka kotlolong tate go no ratholelwa bontate go no ratholelwa banna ke bona batho ba ne ba sebetsa tšhelete ke bona batho ba ne ba shebiwe gore e tle e be mabota mme ne ba reka

0: ntate ha go ro fela mono di ba re mono ba bina go ba monate ba gobela se ba bojile valuva me hwaya ya ba yolo ho so ho na le bona ba se go bona jala ba se go ga go ba sotho botleni botlilele jala ba maemo bonne go qala ka marena wa na ho dilo
1: ya dar ba motse ha ke tsela jana dar ba motse ke a hopola ke sheba ha iso mane go go ba halbese ke sheba bontata gona bo chimba bona nako jala ba se go ba ne bo fitla bele ba tsekisana go le dithaka mmogo go la ntima jala ba se go wa ne ba tla tloyana jwang ha ula motima ba se go wa
0: I'm not going to be able to do it. Ja da da si ha se potse go nyang ka mogoko gore batla ba di dipolelo tseno tse soma soma le le ba ho se gwana ka go lotse pedi ya tsa banna ba nwa mbona ba ba se goa le ba nwa mbona ba maso le go le ga ke tshobona ba ba se goa ndate ene ke le banna bana ba sebetsang kwana ha ne tla wa ho sebeditsa hantle ne lo kela ho thewa maga fonkwana o ya haeno go go ba ndate malo malhase o tlo re getse mogana wa haunipi ere ha o tla ne ya mano go teng mafelong a beke ka botle le le sing o tle vene o tlo vena ha le ka tau bua le mogana o etse mona tsa go fetse hantle le bana ba setse hantle ne ntse re khalemela ba shangana tshimo ya ho mane e ba o qeta le bo mogana o hula nipi
1: ai
0: ai na tlo ga ta bo mo tsama mo ai o na lo rata bona bo tsamea ntate a bo nja bo tshela pokothong ene le tsweleng godimo mona sefubimo ka pokothong ya bore go ika magaga
1: a re sana le ona magena ao a natla go sebeletsa ka toka a busetse tšhaba kgothetse ha ba ile ba etsa ka mokgwa o ba fana ka dimpho tsa mofuta o na re sana le ona
0: tšhaba ba teng ntate ba balo
1: a ba foko
0: ha ba teng ba balo
1: o se bona ke beng a o hloya ntate phamo tsa o se o intse tjena
0: a ho hang ho hang e ne ba yena tlhwedi e ne ba yena malosi wa masimo e ne le yena le maboeleng taba tsaba ga a tseba go gole badisana ba jesitse maboelela o na ditshwaga ntla tseba gore monga tsona ga ke se gate tabo ena o ne a kgalemela botshwanong bonyano ka pasa puwa modisana e seng ka kgomotsang ye gobane wa tsewa nyeo ga a fitlha ga a tle a re matsoo fela ntate o a gopola go a busa kwana gae wela ke ne re le bona bona ba se go anda te mahase ha thase lo se ke ne se le ngata bo le nna ba fetwa go e bona bona ntate ya ba ga motse o sona di ditse ditse o ho re ke sang bona ba se goa ba di botlolo jwale ho tsona le tsana tsa di pepese ba ba ho notla fumana go pepese le ntse bona mona ba tswaka le bona ba se goa e le o mabota a ikgethela gona o ne wa bona ba matso kapa ame bona ba bothweng ke ba dikgotho bona ba dibotlolo e ba jwale kgwebong tse jalo bane ba segoa bothweng ke di-whisky bona bothata bona bogogang bo tholala dihotele fela mane dibakeng tsa maemo mme tabena ntate e la etsa kgwebo e sebetsang gantle yagolo ya basotho pele banna se ba ikagola ka go bana ba sebetsang ba magaokwana ba tla ya dikhuthong bana ba ntse ba tlhalela ga e mona ba kata diforo ka moga matlo ba tla ya diphepheseleng le bana ga se ba utlwetse phongola ba tla nwa dikhuthong mane ga tšhelete ena e fela ba tla tla ka mona ka phepheseleng ka mona ga kwa yane a sa goa e fela ba tla e tloela ba tlo fasa ena ga e somana ba rakeng ka pese ka maatla ntata ene e thatelwanyele ke keng ga e bitsa ka lebitso mona moyeng
1: tata
0: eyana bo ba keng kape se ka maatla jale tabeno tate

0: jwala ya mothamane ya tlisa kgwebo yone ya jwala. Kgwebo yone ya jwala go ne go sena le ka motlha Basotho ba nne ba e qapa ba e theya ba nne ba beile mogolo o motšha ka tlhogong. E tlile ene le taba ya batho ba sebetsang gore ditseane tseno tsa bona tsa tšhelete ba tloge ka mona le ba nage le bona ba tse go phetha mabaka go iso bana dikolong jwalo ka yone tšhelete na. Mme ya ba dibaka tseno di ata ntate go sona le dibaka tsa dikgwebo tse kgolo tse ne se di gailwe jwalo e le morekisa mothamane ona wa dibotlolo o bitswang dikgotho go sona le metseng dibaka tse tswalang gantle se kang yeso yeso ntate malatse nna le pele ke tlhaa nna ntate ke tlhaa santsale sa ka thudihadi se segolo sa bone e le go ba lebaka tsewalo tse
1: tswalangkendra
0: ga dibaka tseno sentse di ya maemo nako tsa gona bore di fitlha go bona jalo go se o tla mefuta metšha ya kgwebo tseno ntate malatse yo o bonang gore jwale yona ga e sa shebi ga e sana kutlwisiso yane ya go jwala ke ba bontate ke ba batho ba bagolo le mose le mosadi ga ya phepeseleng wa ba yo qedisa go banna ke ka ona o tla fumana dikgwebišano tse bang teng mono phepeseleng di bakwa ke basadi ba tlo qedisa mona go gaodiswa ke banna e ba jwale go so tsekwa go ke nna momisitseng ga se wena mmalagase ke nna itaiseditseng ga se wena mme go ne go bolela gore basadi ne ba ke ke bang ka tšhelete ya malapa ya ba baeng ka bare ba ya phepeseleng ba yonwa empa mosadi a ka ya phepeseleng o a tseba gore ke mosebetsi wa banna go tlhokomela mosadi mme ga ile
1: taba e ga e tloe gona e baletse ya gore re bona dikgaitsedi tsa rona di renwe etlhile e sa le ntse le boikarabelelo ba motho wa monna go bona gore mosadi o gantle o anwa o a ja
0: ke phete gapenta ga ona mosadi a ka nkang tšhelete ya lelapa ka mane ya ba waya mane phepeseleng o ore ka jwala mosadi o tla tlapa o tla ya phepeseleng moo o tla qedisa go banna bana ba ntse bana mono banna bano ba tla morekela ba sa morekeleng ba tla mo gaodisa le ena o tla tloa mona a nwele jole ka banna bano ba nne ba na le tšhelete e sale ne jwalo jele gena gere taba eno ya boqapi ba kgwebo tseno tsa mothamane le tseno tse o gikelang kapo tseno tse rekisang bona ba dibotlolo tsa dikgotho go ne go rekisetswa batho ba bagolo ebile go rekisetswa banna bontate empa jolo ga bonagala gore setšheng sa moragoraondane malhase batho ba bagolo bantsi ba tshepagaletse mofuta wa nwa dikgwebo tsana tse ge buileng ka tsona diphepesela le tsana tsa bona tsa dikgotho tsa metseng mang jale go sona le tsena tseo tsona di tlatswang di shebile morolo o motšha tseoa o ka fitlhale motho wa mogolo o tla bona ke opola bakeng se seng gothweng batswadi ba motseng ba segeile mapotsanyaneng lesotho mona ka baka la go jale ke mokelangbanabaaeore ke mapotsanyane mo jale jaa tabeng data malase e fitlha jale ke bontsha gore ge tlobile mane mo vala e leng seno sa batho ba bagolo ge kene mona jale mo dikgwebo tse seng dithewa di seng di sa sheba batho ba bagolo gogang di seng di sa sheba bontate gogang e tlile di se di shebile batho ba batšha fela mme ke yona mone ntate magase mo gereng motswadi eno a re fileng setlhogo sena o ne a tshwenyeile gona teng gore na ua le batho ba eseo go etsala jwang ga ditaba di le ka mofuta ona ka gola ga rona re tla e beya ka mokgwa o ileng ka teng tate malase ba etsang molao le ba fanang ka di-licence ga se ona ebile ga re na kgang le bona ka lenaneo lena la bo rona la boleng ba rona gona re ipuela ditaba ka mokgwa o dileng ka teng fela momamedi ena o tla fetiwa mosi ga a thokolega

o tla letsa ba bulela mona ntata ke o bala sia mo ditabeng tsena wela gere o ntse o nda de di tsidi bengata go feta dikolo le go feta dikereke le go feta kgwebo tsotlhe tse teng mo go rekisang mathamamo o shebileng mabota gore be batho ba banyenyana di tloga ka motseng di gaufi le ditoropo di ka gare go pelo ya toropo di gotlhe mona dikgwebo tseno mme marena a di tseba makhanselara a di tseba mapolesa a di tseba le bo mang ba di tseba e le gore tabe ena ere e ka nna ba ke tlwaelo e ntšha ya seo setšhaba sa Basotho se leng sona ya gore go be le dibaka tseo Basotho ba di dumeletseng tse rekisang mathamane di go rekisetsa bana pele ba o leke batswadi ba o tene ntate malase ba tlotla ba makala ga ngwana tsamaile la botlhano jela a sa robala gae a fitlha gosee a kgathetse nnake a sa batle le pompong ya motho a batla bontshe diphate a phomole fele be ba batla moshapa empa bona batswadi bao ba dumeletse go be le kgwebo ya bona batho bana ba bakana ke kukwile go itwantsha go tshabeng wa setšhaba sa Basotho mone tate marase moo ga ta e tloela mogoding e phalle ke ga e sejile ditlhokwa e be le ona remang ka digagafu ge ge e thiba mpe eyata e le gone o bolela gore ga re bua ka mothamano ka jeno re bua ka letamo la dikgwebo tse ngata golo tse thilweng tse obile bogolo ba tsona nna ke bone gore ga di sebetse motsheagi ga di bile mabota motsheagi gobane tlhong e ntse le ntho e teng go ngwana Mosotho di se di sebetsa bosio ga batswadi ba gobala bana bona ba tsoa o kenya keriba ya ka o ikubuta ka dikobong date malase e bapesa dikobo o tla bone ka motho o finne mangoko mono go betse mane ba e leng lebidi ka gatlho e masamo mana mo o tshwarang ka leto mona e ka ka maotong o jethema ka festere o ile o tla fitlha go seng a ntshe ke go ena ka festere go robala ena ke taba tse teng mme re taba tseno di tlisetswa fela ke gore kgwebo tsane tsa rona tsa Basotho tseo re ne re ananetse gore di be teng di nkile mothinya o mong wa gore di se di ntlafaditswe se di sa natle ba se di sa batle batho ba gono se di shebile bana fela mme di a phedisa ntate malhase di phedisa bona bo tshabeyang ka bana ba dikolo go tloa ka dikolo tsa high school dikolo tsa thuto e phahameng jo le tsone ya kaga ke setlamo kgwebo tse tshwanang mo bana ba teng ba le sekolong e ka ba ke college-ng e ka ba ke university-ng e ka ba keng di ba teng go pota-pota le jareteno gobane jale mofuto o jalo wa dikgwebo tsa mothamane e tlile ona a swa batho ba bagolo kwa batšha kwa ba kwa morolo motšha mme morolo no motšha ndate o reka le go feta bana ba bagolo morolo no motšha ga o kgathale jele ka bana ba diphephese le mo o tla tho e kwalo e se le bosimo ga tla bona o sana bana nako o fifalang he ke nako o bole mafolofolo a ba tlalang ba tlwana go fialela kala o sane e leng gore rere ga re bua ka mothamana ka jeno tate malase ga bua ka seno seo se atetseng batho ba batšha gagolo go feta batho ba bagolo ga o nka dipalo motseng fela ba batho ba bagolo ba nwang jwala le batšha ba nwang jwala ke dinoko tse pedi lekgolong tsa batho ba bagolo ba nwang jwala go batšha motseng ga o nka dipalo tsa batho ba nwang mothamane batho ba bagolo o bapisa le batšha ke dinoko tse pedi tsa batho ba bagolo lekgolong ga o bapisa le batšha ba nwang jwala e le go mothamana ka jeno ga re bua lenanong la boleng ba rona ke seno se tloileng bathong ba bagolo se keneng ka maatla batšheng batho bana ba bagolo ba fokolang ba ntseng bano ke batho ba ntse bana o ka tloletswang tsa gae sepoto ka mokgwa ba e bitsang ka teng se bule o seng mantsi bua e be se kwetswe se tla bulwa pe o seng ga o fifala fela o swalang.

0: na yang tshwara siya kwana mola wa teng go bohle ba o ruhela manape ba nna ba ba sadi ba bona ba sadi ba ya ba nne ba bo empa ka mona ka batshe ha ona taba tseno tsa melawana eno di license tse fanwang ke puso ya gona gona jwale ka lekala le ikarabelelang go na le tse o dumelelang go rekisa mathamane bosigo kaofela go na le tse rekisa mathamane go felela ka kgitla bosigo mme tle batšha ba rona he ke bona mabota ga re sere tšhoro tsenang tate Mahase ere re tlo ba le mofuta wa setšhaba baetapele pusong baetapele dikerekeng baetapele setšhabeng mane e le marena baetapele dikolong baetapele ntlafatsong baetapele moruong baetapele kemedinyana ena ka ntle gona ba golang ka tlwaelo ena ba golang ka tshebediso e tsena ya mathamane ke bona batho ba tlotla ba nka lesokwana go bana ba teng go isa Lesotho pele motlholo mo mmamedi o sa kanana gona ebe bona ga ba kena pusong na kgwebo yone ya mathamane kapa tshebiso ya mathamane na e tlebe se e le maemong a feng ga gona mokete o tlameng go tlhoke mathamane ga gona tshebeletso e tlameng tlhoke mathamane ga gona monate o tlameng o tlhoke mathamane le botlhoko fela ga gona o tlhokang o tlameng o tlhoke mathamane ke ka gona ga o qeta go bolokwa mofu batšha ba kopanyang matsogo go tho go tlo keteka go jwale mofu re mo patile ka katlego wena re duleng fatshe re keteke re nweng e le gore ke tshebediso ya mathamane ya matsatsing ana ba e bitsa after tears and the Mahase
1: e tumme gagolo ebile e kare lefumo o senang after tears go a boga kapo motlhomong go na le bofutsana bo ikagetseng lelapeng le jwa
0: go jalonte o ne o bua mona gore ka matsatsing a ka jeno mathamane ga o bo kopiwa go se o sa esitse kgomo ya selelekeng go se nkuwa botlogo sotho go ya felela ke la kena go ya botlola whisky tafoleng
1: ya boleng lo hona nda le phamotse e seng botlolo na fela jina o a hlolwa ka yona o bona ga na ba ba ba tle le ya boleng ba gore ka ba tshepela gore ke mabaka a thata ba empa he nda le phamotse motho a ka botsa potso e kgolo ya gore dikagabelo bona bofuwa batho ba bagolo ana hona le tsela e ne latelwa ya methati o reng motho a sa di lemong jolo ka di jo tse ding tse ne di tlhwauwa tsa Basotho o na le tsela e motho a fuwang mothamagane ka teng gobane qetelong ya letsatsi tsela ke ena e betlegile yona go tlo bo qetetse go bile le batsamai ba yona ga ba fitlhisa jwang go yona
0: jwala kapo mathamane ntate ke tse dintsa dino tseo motho a na a tsewa a ke ke a enwa ga e ntse e le mogwetsana kapo e ntse e le motlhankana ke dijo tseo a tla di ja ga e se e le monna kapo e le mosadi a le gagane ke tse dintsa dijo tseo tsona mathamane dikagare dijo tse ka dikagare mahe boko le tse ding ke tseo ngwana Mosotho a na gola a tseba gore bonyenyaneng ba gae bošanyaneng bogwetsaneng bohlankaneng bogwetsaneng ga ke ke a ba a dilatswa le go ditšhitlisa le go di bea lelemeng fela ke dintho tse e tlang ga e se le monna eno eno e se e le mosadi wale a etsa ketso tsa mosadi monneng eno wa gae ga ga tsona e tla bo wa ga tholela enwa monna wa gae e le gore taba eno ya jalang tate ene se teng go gang baneng ba Basotho e le ba banyenyane kapo ba dilemong tsa botjha e ne ba taba yo motho a tla e qala le go e kapa ga e se le monna wa mosadi wa gage kapo e se e le mosadi wa monna wa gage kapo wa lelapa la gage ke phapang ya jala go feta dijong tse re tse dintse kang, motho o ne a sa je manyeme, re ka mo swamisa,

0: motho o na sa je phapoane ga ka mo famisa a
1: bona ho hang le meketeng ya badimo ho hang kapo ya
0: meketeng wa badimo mahlabono ha o kwengwe mahlabono ha o kwengwe mo mongwa fela e be o putswa kwana a nke kwa yana senesi a hlwihlwi a thimole a nke ene a e thatwang a matso o tla e fa baholo ba teng mono o
1: qetileo ko baepa ko thela
0: boepa ko thela mogang kapo o kwenya mahlaba ono se o kwenye o mongwa fela a phutsa kwana e be o tlaba kwa yana dinko gobana gare go etswa dintho tseo beng ba mona ba eneng ba di etsa e leng badimo ba se ba le sejong gono wa mona tatemolo wa mona botlhoa ba ne go ne go tsuba kwae mona go ne o na le mahlaba go ne o na le go gatholwa ele ntho tseno ka go fela go batla di gotlhe di be teng go be le bophelo ke ka mokgona gare ke ga tla bua le bona ga sa etse ka mokgonne ba phela ka teng ba ka nna ba latlhea ene gere le thaba bosimoro motho maga ebe moshosho a ka tswa ka moo ka motleng a theboela moo o tloge gare ke na bona thunya tsena tsa masono tlo mathaoge a dikela kwana banna thaba bositlha seso thaba bositlha otlo
1: tatatate le ka mekete ena yona boinyakalatso ena o tla fumana batšha ba bokane gagolo e gatwa ke pula kena mekete ya thaba bosibu mono o ka baare banna ebe bana mothei wa setšhaba se oa ba kwatile a sa tsebe gantle go ntse e tsiwang bo ke bana ke thaka e ka lenyana
0: le go naka gola bamamedi ga ba kena mona ba tla re bolelela gona na e fela e le go keteka gore moo ba batšha ba kopaneng teng go tho ke boithabiso e le go na le mothamaga mo yantlholo teng tape ko le mekete ene megolo ke o tla fumanentshitswe tšhelete ngata ke dikompone gantle ka netafaga ke ame o tla bone ntshitse tšhelete ngata mo go nang le mothamagane ga o kare mona bo kantse batlhankana ka mona ka bone o entse ba o ke kwa ba bona e tlame e tsamaise mothamagane gobane ba tse ba le bone le dikompone tseno tse ikemetseng gore mo go nang le mothamagane go tla ba le dipalo tse godimo tsa batšha mme ke gona teng mo dikompone tseno tse jalo di batlang go bonagala gona teng jale gare ga motho wa tswala go thela mmala ga se o natlhaga mpho o tlame o isang mmala ga se ela happy birthday e tlame e be botlolonyana ga o thela batho ke banane ba kene sekolong ba tswang ka mangolo ka mane ke mokete mona ga tlameya re thuntsha botlolonyana mono ga se godimo mane jele re ne re tshele dikopi mona e le go le mekete ya rona fela ga le batšha e se itshetsele ka mothamagane thabo ya rona ga le batšha e se le mothamagane boikopanyo ba rona ge le batho ba batšha e se le mothamagane mokete fela o tlala o mengwe moketeng fela o ke ko utlwa bo bua ka dijo basotho ba tla bua ga se ke gano banna ga se ke ganwao
1: ne le poho ga o ka etsa mokete wa tleding ka mokgwa o ono gagolo bona ba segowa ntate
0: ntatetsebe
1: motho wa tšhabileng o poho kore o tla goriswa gagolo ntate dijo ga se akalo ke na le bonnete ba gore ba ikamoela gore ga ke tlameya go iketsetsa le nna mona
0: potso ya rona ntate mara sentse ka ba gona basotho ba teng ge sa ke re mona ge mangwetswe ke basotho ka maemo a bona le dilemo tsa bona ga go fapana ga ba sheba tsela yo mothamagane o sebetsang ka teng gona jwale ba bone ka gona mo o na ena basotho yang teng na batšha bana ba sa sebetse mmalemase ba ga bana letho empa o ka bua ka mothamagane ba tla ba le letho batšha bana ntse ba re ga ba ikopantse ga bana tšhelete tse qalang kgwebo empa o ka ba ikopanye gore ko mothamagane tšhelete e ba teng batšha ba ka sitwa go ikopanya go reka peo empa o ka go ba ikopanya go bue monateng wa mothamagane e tla ba ntho enyenyane fela go tla ufa batšha ba sitwa go reka diaparo tse yang masimong ba yolema empa o ka tho ga apara phatlho tse tala go ya mothamaneng kae ka mokendi wa mothama di tla ba teng taba ene e ntse gore kelelelo tsa rona megopolo ya rona merero ya rona thabo ya rona nyakallo ya rona e be haretswe ka hare ho

0: amane le mmamedi ka gona ha ke na mona ntato ka thusana gona ga bona mothamagane o bapala ka rulwefe kapo o nkile seabo kapo o ithogobeditse boitshwarong ba mofuta ofe ka go golwa ngwana mosotho kapo ka go setšhaba sa basotho gona jale le gore na ebe mogolo mongwe e kgele setšhaba ke ntho efe e ka ra etsang go ntlafatsa ga ebo o tlhoka re ntlafatse go fokotsa ga ebo o ka kgona go fokotse e le go bopa setšhaba se e kwenneng sa ka moso ke a e pheta motlhomong basotho ba re thusa ntate mana se gona ga ba shebile tshebiso ya mothamana ka go setšhaba sa basotho ka jeno mona mo re itseng tshebediso e atile gagolo batšheng go feta bathong ba bagolo e be ba ka re go ntlafatswe kae kapa go fokotswe kae molemong wa go bopa moloko o kwenneng wa o keta pele ya kamoso ya setšhaba sena sa basotho e le go bana ge ile ga beya mothamane mona mo go o beileng teng matsatsing a ga jwalo batho ba olose ba o goileng tate mala sona jwa empa dipakeng tsena tsa batšha ko one go ntse go bokanwa gobane teng ga one motsheare tle one wa kano go ba monate ka nako
1: jale ntate phamotse o shebile le gore e makatsang ka go fetisisa motho o ne o bona e ka nako ya mothamagane ke nako eo nako tsa mosebetsi e leng matsatsi a phomolo e ka bang letsatsing la bohlano ka mora mosebetsi e be moqobelo jale o bona le matsatsing a beke ntate la bobedi fela go sothwe ke bo hotpot monday la bone o thoa sothwe ke ladies night ga go sana phomolo batho ba batšha ga bana phomolo ga ba phathane kapa gona go dula ba bua ka ditaba tse ka ba ntlafatsang mo ba kopaneng fela ba kopanetse ke go kopanela mothamana jale potsong ena ya gago yo o butseng mamedi ke batla ge ke go goetlhe le wena ga e le mona metsotso le lesome le motsong ebile e dula gante go ye robong ge ke go utlwana kabelo ya gago e ba e feng godima ditaba tsena ka setana le potso o ka bang go yona maba le yona dinomoro tsa mogala tse ge di buletseng la le phamotse ke tsana tsa plus 266599333 ke tsona tse ge di buletseng ka mona ka thuthu ke utlwile ntate ga re le go kaekae ba lela ka gore jale re tlabe re tshwere ba bang ka ntlena ba sutwa o kena mogala o kena o itseng fela empa he ke tsietsitsa tsela mamedi kgotso
2: kgotso ntate marase le ntate phamotse
1: ntate kgotso
2: ke dimo monane
1: ntate dimo monane
0: ntate dimo monane
2: he le nthokotse he go lobaka empa eo madimae ga ke a lemoga gore salala ka sense le theile empa he ke a gola mo ke tla otla ke tla otla ga ke tsee dibutlwe ka ga ba dibutlwe gantle bagolo baka le ile lena le ona le tlhophisitswe ke mo wa bamameng
1: go jalo nta
2: ee wa tseaoa ko o lentse go ke kgutlhele mogago se kopa tshwara le bontapi ke fele ga keso ke fele metseng e mabapi ke re ke sa ba re sotho ka kakare taba ena ya ga jwala gagolo bathong ba batjha ke kobo amela re sotho lena ka ofela ke ngwa gola mona ga ke le ga e somane ge ntse re qoqa le nkgono jale a re na ga o sata ga eno mo o bapisa le gale ngwana ngwaneso go na le basankana le banna bagolo mo ke rake ke bona go tshwana ka ofela ko ga o sa bona phapang ya mosankana le monna mogolo o a itshwanela ka nete ntate marase ko gore botawang ke bana bana ntate waka bontate waka ke ntho e utlwisang botlhoko jale ete matsatsinyana kapa mesolo kapa ke meka le mesolo ga ke tsefo gona meketeng mo ba tseka dinkgo basanyana ba basanyana o tla utlwa o se o tlhola le nkgo ya basanyana le ya banna and-e ka tsela e potlakileng gampe eno ya basanyana le setlabe sesedi ba santse ba kapatsa banna bana gona nkgong ya bona mo kore tse fedisang pelo nthena ya botawa bontate nna

0: ha ke qale ho tshwa tsa tsenye la shiki e fa ka tsenye le le le le ke le yeng tena ka ho fitisa ke na ho ha mo tsia re fela ho se fela mo tsa tsa tsa ma ka bo tlo ya jwa se tsaka ding ho ile yeng tena ho la ho ka qalo a selo mo solo se ka da tin pc ya tsirele na ne mo la ho se ke ho le le ka se tsa tsila pele la sele ke la ka ga bua ka taba ena a se mo wa la hlomphe ka ma ga go nya tsala o tsa ga mame e le hanna ke ba tswa mo di mo ha o ka mpa ho itse sa taba e mo lawo o itse pe la o le di tsena e re tsonko la le mathabi mbo ntate go re re sa ba se se ba la se fokola go indira e se di tsang ho mbo ntate ga bana bana ba nwa ntwa la ka se gasa se ke hantle ntse wa le wa magana wa ka o tla mo tsa se wa mbo ntate go re e tholo o tla bitsa sa se wa magana tholo go re ga e shumane ga ke na go reba go kae ke tsela eso go na le bontle ba mono ba re moga mono ga ke fitlha o loketsa gore ga ke dula ke fedile ga eso gobane ga o ka etsala phoso ya gore ke dula ke fedile sebakeng se se seng ga eso ga ke tloa mono ke tla go efikeng teng
1: Hai ri ga ga Hai ri ga
0: Hai ri ga ando wala bolu yi a le de ha u a sa u de bu le o se ile ha mo mo tsa ga o tloa o se ba nna wa a se ba metse nyi no wa no u tsao ka ka bu na ra ke ke ba ke bu na ye se bile e se ba ke se se mo se na ye so ha ke tloa mo di a ke a tele fela se a tele fela
2: wa le nda de o bona ka ga ntla fa tsa ga ka poka foko tsa ga
0: la la le di da di pa mo se yo la ga ntla fa tsa ga ho se le batswadi ge ke re se kgalemo gore ke yona ntlafatso ya pele ke tsa molao le
2: genere le ntate mara ga se mona gona ga shapa bana fela jo le kgwebo tsena motseng mona di le nne kapo di le tlhano motseng mona fela mo
0: ntsena tokelo go ke gutu batho ba di tsebang ditokelo tse nna ke ya ke ditirisisi yame tsa bantse ke le mosotho yane ya ditokelo tsena go tho di tsamaya le boikarabelelo jale mona mo seng go sena boikarabelelo ba tsona ditokelo tsena ge tlameya ka nnetere sebedisele swai lelele ena e ke e lalang mona e tsho jalo yee go shapa ngwana ga se go mo golaya eeeo
3: ge fa bana ba gone ditšhelete ba re bolomane tseo ba sa tsona ba tlaetsang ka tsona engata o tla bona ngwana a sa tshube gobane ga a se bona ba tlaetsang ka tšhelete ena a sa nwa jala gobane re ba fa tšhelete tse ngata
2: bana ge a time
3: ntate
2: ge time ya bana bana tšhelete
3: ba seke ka ukwa ntate
1: o gona ge time bana tšhelete
3: ase ntate la ke sa utlwe ke taba network empane se ke re fela ke mpe ke beya gakalo ke a ukwa go ukwane ke taba network bogolo ba bana bana ba gone bana ba etse ke yona ntho
1: wena o tlhakile ga botlhoko bo tshabeya
3: ee anda
1: wena gona o utlwang
3: ntate
1: ae kgona ntate ga re utlwa re phamo

0: ba o hlakile ha monate bo tshosang yena ba mona e re se ka ga mo jella moya ho ba ne jwale ha re utlwane ka ka puo ho ha
1: e yena
0: ke ha re utlwane da le phamotse empa mohlomong.

0: Mamir Khoto? Mamir Khoto?
1: Anda kadi?
0: Anda kadi?
1: Ya, kadi aja sah.
0: Iya, anda?
1: Ini lagi di
0: mana? Ah, lagi di mana?
1: Ini. Tapi saya masih berbulan-bulan. Saya dua kali. Ini saya di kolom tambahan. Siapa? Baik.
0: Hey, dade unzo nyame la jina mhalo na hausu nyame.
1: Kwete ki kaike kare li ho.
0: Eko, dade pa mo zaji mo utu nina ka nekit.
2: Lina ka mono saka u yenda.
0: Iya, dade achi ka nita ho homo na ati. Kine kire na, mshuwa mo un, ana api kakabe lobo bholo, boho nina jile mwana kapo. Ha ubo na mwana, ha holo juwa ng hae sale ya ne ori, taba ina mtama hane nili, batumba batona fela. E ka tshetse o bona ga itiritsa rona bo mmarona e le bona batho ba na difisang a holo mena teng mona e ring ka bo ikagabello nda de phamotse
2: ga itiritse metheo nda le mahase bona le mo
0: e re keng ke mamelikile mamel khotso
1: ba di
0: e yanda
1: ke skoa ba ga zimu
0: nda le skoa
2: nda le skoa
1: e yanda ke gale bo wa tsena ntate ke ntse ke tsana ntate mara hase o bona e tsara ka kwa ka le sile khalo o bane ha una ma ane le sutumona a re ngwana mosanyana ha ho di tsena le tsena le tsena ire o tlo go wa le bana ba tsena ba tsena ba tsena ka muso ma ano a o ha na le ding ana tla go thusa ha le tse mo tsala ka sele a tsana ga a me re tsana ke o bona bana ba hudisa ka le gato la na ba di ba hudisa ga ba ba tsaka ba ba ka thase nang tela tsa fo ni ka ba yeno e wa bona go na ha bana ba sentse ba go tla ba sentse ba gola ba de uwe kai kai e le mo go na ga sa etsang gwa ha ke teng ga tne fela le tsutumo o go bona bana ba sa ba go lela na e ma sa ba sna taba o sna mo bo wa tsang di ka mo ga ga nya la le mo sa di kwa na le tsang ga jo fa ma go tla ke mo gona o bona ha sa di tla o tana ha ena di ba tsang ke bana ho asadi e di mo ha o go ya ha ba ko wa ho di se ka mo ho ho ntse wa na mo na go ko wa mo na le re tlo ke mo na wa tsena ya tsena ya tsena ke ke nda ke mala ha ke o bona o ka tla tswa ka le dire halo ho ho ja dilo ga ba le bana ka bo ga na le bana ba ho di se nga wa e ke be bana ba na le dikaga ba bona tsa u bela re ndo
2: mala ha Ke ba wa ga lela nna.
0: A ga bela le pa botsa.
2: Mo mame di ntsa ngukwana. Le ano le tenta de le ho di tshambana le sothumana. Ke la go motseng o molomolomolomong di ba ga o sothu di ha di ha di ha di yo di be thago. Motseng o molomolomolomong go tla me o be di baga, e seng baga, di baga tsa bana. Motseng o molomolomolomong. E le jwa le ho tla fuwa beng ba tsona la ke sense. Tumello. Ya hore di sebetse bosiu ka ofela. Ke leano le teng tate ona jwa ge tle rena le leano le go di tsang bana ke lona le no valde
0: o sai e bile gwele o tsama ile le wena that pumps empa he wena ke bo sesanyana ba gwele go lata ka mona ke bo sesanyana bo kgethileng ga ba ile re go kana le na mamedi ge tse bo phethela ditaba tsa letsatsi la ka jino empa ntse re molata le wena atamela dinomoro ntsane tsa mohala tsa +266599933 o bile kabelo dumela ditaba tsa letsatsi la ka jeno go utlwa ona taba tsa ona di tsamaya jwa na le phamotse sa tsana le nna kwano o teng na le phamotse ola kgetshemela a botlhokwa ke tsebona o no ba le ya dipotso tse ka botshe
2: na re bua ka leano ntate la godisiwa bana go le teng ntate le tlhakileng Melena leano le tlhakile la go tshwa batjha o le bona tsena yo ba ikagellang ba etsa molao ba fanang ka di-actions tsa go kgweba ka mothamagane ka teng le pela dikolo le pela bana ba banyenyana le metseng le metsaneng o bona gape leano leo ga go ntse go atisa ditsha go fana go a buang ka ditsha le ka mabaleng a dipapadi ga ona dikolo nna ke tsebe diterekeng tse dingwe terekeng sa eso salagibe tlhotse mono mo e leng topo ke sekolo se le seng fela se na la mabala seno sa mmuso se kgobong ya toropo mono Gaotse tsena tse dingwe kao fela di na mabala dipapadi ya bana e ka ba mabelo e ka ba dibolo e ka ba ang fela

0: empa ho teng tate ke dikgwebo tse sitwang ho balwa ka palo tsa mothamaha. Mme tabe nona ke bona e le leano le hlakileng la rona re le naha ga batla ho hodisa batjha ba rona jwang. E le hore ke taba tseno tse ntse di etsahala ke seipone sa rona re le naha tjhabelopele ya rona ke efe ka batjha. Ha o ya mono jarete tsena tsa university tsena tse mona Lesotho mona, ha o tsamaye le metsotso e mmedi o so kene ho mo rekiswang mothamaha. Empa ha o batla kereke o tla tsamaya o bokgathale, ha o batla moreneng o tla tsamaya o bokgathale, empa ha o batla mothamane ha o ke le motsotso fela o fihlile. E le go tsebe eno nna ke nka e le lona leano le hlakileng la rona ge le setšhaba. Ka ba eteletseng puso pele ba etsang maano gore na ba batla re tle re be le batjha ba mofuta ofe ba ka moso.
1: Batsoba le bašwana ba ba bona ga ba tloa kwa bo gabo modibedi kwa ga ba fitlha maseomo bašwa ba maatla a dula teng nago gaufi yaka e le maakanoelelang
0: na o batla matlo fela santse o e banepe pela sedibieng
1: ga e seng pela sedibieng kapo mo o senang boithabisonyana o gae mona ga ke no gona ge kena ka ga ditsietsing tate ge fumana motho o tletse mabaka e seng ona
0: oronda mme ebile motho a sa nweng go batšha ba mo makantla ba motlheya oa swabisa o swabisa methaka ke motho wa magago ke motho wa kolotang tswelo pele. Ke ka ona le motseng ga re fitlha motho ga mona ona morekiswa mothaa gore ee ona motse ona motse botoropong masego ana mo motho ge ya kwa ko bana ba utlwisisa gore leano la naga ena kore dintho tsena di gaufinyana. Jole ke mana mo kereng batswadi re ingola meno ka enke ga e ba re tla dumelela dibaka tsena di be teng gotlhe mona e be o sane re tlotla ga kwata gare bana ba tswa ba nwele ba latlhela mabekere gotlhe ba sesetsa gotlhe a di ne re lebeletse motho a tswa methamaganeng a etse
1: ntate
2: wa phela ngwaneso
1: gantle nate o phetse jwang
2: re a phela ngwaneso ntlile ka taba engwe e thata bana ntate ke bothata fela ntate gobane lenwe dite dintlhanyana ke tshwanetse ba go kgaokaka dijangjang ka botlhalenyana kere ba bana le bankile kgotho ntate ba ya ba matha ka nnete ya modimo ba ya ba matha jale ntate uya gantlhare pela dikolo monana ke dipotso fela jale aratina tshabele dibaga di gaufinyana ebile e kunyale tse ntšha pela gona sekolo ikunyela tse ntšha jale tsela ke tela tsela dikoloi nane ngwana ga a tloa mongwe a samile a tšhaiswa ke dikoloi ba bangata ba pedile ke tsela eno monono pela dibaga monono ga ba tshela tsela koloi di ya ba otla
0: ke leano la rona ntate ge le basotho le
2: lelelile la gona kena gona ga bodiswa jalo kane mebile re tshaba la ngwanane a tsanamane a go bona motho yo mogolo o ne o sa ele o yagole o ngwananeno la e bane o sa re o bone batho bano ona a nka ba mmona tsela o ba opela ngwananeno o ne o tlowa ka tirinyana
0: gona a fetoaka
2: atšhe o fetile baneng bana ba gona bana mtate banana jalo ka motho ena a ditokele ene ka goba ge ditsebile o di tseba ga di fo go tlelela fela le tsona ditokelo
0: tseke
2: ntate ganyane ka mona ka bothabothe
0: gapungwa
2: montshinyane wa
0: legolokwe ane o tsa di fotlelo ke batjha tokelo tse di ntse di kengwa ke batho ba baholo
1: mabedi kgotso
3: re phetse hantle

0: Why am I making weird?
1: When did it come to have fun selling to it and again?
2: Oh, I just have milk, but I'm going to Maria.
0: A cannot go back to Maratua, one and laugh along a whole of us now, one of our law.
1: Ah, you ain't trying by Lucy. Hey, you cut that as in an agreement. Ah, na ke bona nke a hore ge le batswadi ge di sosa ba benye na bana gobane potsa kore na kgwebo ya motlhamagane e etswa ke mang gore bana ba tetelele ba nwele ba bone ka mang goba ba bangwe ba bone ka batswadi ba bang ebile re a ba roma jale ke utlwa ge lela ka phoso a re ka galela ka gore hehe bana ba nkile thuto ena go tswa go rona
2: ke leano la rona le na ga le setšhaba
1: ke leano la rona le na gobane ga e ba ge re mokete ke mokete ka jala mme bana ba bona go go a noa ba tla pota kae tabeng e gobane ba e bona e etswa ke batswadi ebile e etswa gotlhe gobane ga ba ntho e tla be etswa ka ntle kwa gere ke kgwebong le ga ka moo ke tlo e etsa ka mekete jene ke tlabe ke re ngwane o tla tlola kae nna nka e qatelela ka gore kere ke e qatelela ka gore kere ke lefelefele la gona ga re le gabolen gore na le a baba gore na le jang ke la gona ga re le gabolen ke
0: kedi
2: tare mara se se re kokota ho ba thobohle ba ga ba nhone le ba ruti di tshege ele magena ele ma councilor ele ba ghetho ele ma parliament taba yena ntate ya semelo sa rona ga le setšhaba ka mathamagane mo re mathamagane ka jeno o atetse batšeng ditsi tsa thekiso phumantswa mo thamagane di atile go feta mofetse di keneletse ka gago metse le metsana e ne ya basotho mme mabota a ka godimo a shebilweng ka matlwantšhotšho ke batšha bao e leng bona mokokotlo wa ka moso wa naga ena ga naga ena e bolaiwa mokokotlo e tla šwa ka moso e ke ke a tseba go ema mme ge ne rere ga re no shapa bana ntate magaso nna ne ke nagana gore ge shebe mogodi go gona go laolwa jwang go ata ga ditsi tsena dilaxense tsena di laolwa jwang gore bana ba begae ba goa bala ba etse mesebetsi ya sekolo ba ithute jwalo jwalo jwalo jwalo go dumelwang ditsi tsa thekiswa mo thamane pela dikolo kapo ditsi tsa thuto e phameng tabe eno ya re bontsha gore le naga ga kgothaletsa boitshwaro bo sa lebelelwang ka go setšhaba ga sa rona ka batšha e be ka moso ga batšha ba se ba wetse ka nkgong ge tloe ge supi batšha ka menwana ke a le mmemeri ntate ga re tlwele go supa batšha ga re supeng rona ka maano a re a entseng ka diketso tse re bietsang mahlong a bana-bana ga ba fa dilaxense ga ba fa tšhelete ga a beya ka frigeng ka mona ga ba roma ke o so bone bile otho ngwana nna e thela kwa eno moo ke ntho tse ngata tse o re di etsang ge le batswadi ge e kwala ka gore ntate ge fa dimege ge le batswadi o itswa ge fa le bana ba na tšhelete ngata eo ka nako ngwe a le ngata go latla ka ge ke mabeke a mabedi a ka ukona go taba ke ntho jwang ge gata bana ba rona go kapo ga ba tshapa go ge re nga tsamaela bahlano.

0: Use.
1: Get on my lady. Get.

was good. Good. Good. Good.

0: ke formule mo tshumothae ka pina hae a ga sa masiu ke bine re beang handle metsozo nye mashume a bedi a motso o mong pele ho mono ke ne go nketse jwalo pina ya tekesele a re fela wa ntabise re ke fete ke nke sa nere ka mokgoba ntate mantsha o tla re taung ha moletsane ka morago mo
1: tsamaya ka ska ntshosa ska tswa mo botsa sentle etsosang o sotla bona bekeng e tlang ha ba pala diketwane tsa rona.

Le shumele metso o MRA ronda de mantsha o be ya holona ka le ba mane ho nya le shumele metso o mona nana yo ke di khleke tsa Lesotho re a monka ka mafeta ka magethe a maholo ke batla potela ka mona ke bona go na tinka commander ops joang a ga tatla macholo ke yona pina e ke batla motho wa ka yo

ke phoka ya borwa o re be handle metsotsong ya mashome a mabedi ya metso e meraro le sekoto handle ka mora hora ena ya leshome le motso o mong ha se nna mongodi wa lengolo lena ke pina ya hae pele ne re o file jwalo malethemba ntshwarele ba tsamaya jwalo le motho o tswang fela citizen ls ha re mafa monyetla yena a re gotlhe ke lesotho.

0: 21 a metso o hantle re le ba mane gore ya 12 seta sa duma ka kgosi Mosotho Tšhakela se fubeng ka Tekesele sefako a ke seo ka famole se boulele re nkalam
1: ke Nigel wa CTM di tsola.

0: baletswe.
1: Eya mme.
0: Ke nkgono, monate ga o phuthele ka godimo setlhaba sa mateng pana. Ga moima ke ga eso le ga ka ke kopa go gapela moratiwa.
1: Tswela pele mme.
0: Modimo ntate ya rona, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, ke keta metsatla sa bona mmelo ba maoto wa gao Jehova Modimo. Nakong yona yona yo re tlile go qala, mosebetsi yo mogolo ka go sealemoya wa go letsa thojana ka lerato le ka makgetho. Modimo ntate ya rona re ya omema nakong yona yona, o bo tlo re tsamaise, o tsamaise le mokgwedi wa rona, malemeng a rona. Re kopa o tlobeya dipolelo tse e bontshang gago, tse e bontshang lerato, kutlwelano botlhoko ntate ya maatla otlhe. Modimo ntate ya rona re ikokobetsa go wena, gobane ka go lelapa le na le legolo la thojana, ke bona bana ba bo rona o ba bitsetsa go wena ka tsela e potlakileng. Ke gofa Modimo re tlatse ka maatla, re tlatse ka maatla ntate ya maatla otlhe. Gore re nne re etse mosebetsi Jehova Modimo, re tle re atlegele go ya malapeng ano a ntseng bana ba bo rona ba feta fela rona Jehova Modimo. Ntate re a tsebatle, ga o re seubane re le botlhale ke ka mogau wa gago, o tshepile Jehova Modimo nakong yona ene a phirimana Jehova Modimo. Re tataise, re sireletse, sireletsa le ena mokhubi wa rona. Re kopa tsena tsotlhe ka Kriste morena wa rona a re fa maatla. Amen.
1: Amen, mme.
0: Nkgono monate ga o phuthele, ke a leboga moratiwa.
1: Ke a o leboga nkgono. Nkgono monate ga o phuthelwe ka godimo setlhaba sa matsie. Ha ha e le habo. Ha e letwe. Kaofela.
2: Ka lerato le ka magete.
1: Kaofela.
2: Setšhabana sa kgomo.
1: Dumela ntate.
2: Ga ke utlwe go gane.
1: Theowa he ga o sa utlwe utlwa go tla o
2: nyolotse. Ko wena yo tlhela ga o ye theowa.
1: Ee ntate.
2: Mme go phela.
1: Ka mogao ntate ena o phela jwang?
2: Mogare ntse mma ba leitsa leitso la ka ke go ipatlela kgotso. Ke kopa o leboa thapelo e ntseng ke nkgono monate ga o phuthile ka setlhabeng sa matsing. Le nna ke a kena ke a leboa lebitso laka ke ntate o lo tatlhojana ko ipatlela kgotso kgotso mme mafata a kwa yana.
1: Ke a o leboga ntate kgotso ga yate.
2: Tanki mme.
1: Tanki ntate. Tanki wena waka. Ga e lepe.
3: Ka lerato le ka makgethe.
1: Kaofela.
3: Ga tshabana sa go
1: kgotso ntate.
3: Lebitso la ka ke ntate Mangakgomolele Lenkinosi.
1: Eya ntate.
3: Ke kopa o leboa thapelo.
1: Tswela pele ntate.
3: E ntseng ke nkgono monate ga o phuthile ka godimo setlhaba sa matsing. Ntate go le tla thojana ko ipatlela kgotso a kena a e leboa. Ke nna ke a e leboa ke le ntate Mangakgomolele Lefubeng ka mokgutlong kgotso.
1: Kgotso ga ya teng ntate. Tanki, tanki, wa go qetela ya lebogang thapelo. Ga e letwe.
4: Ka lerato le ka makgethe.
1: Kaofela. Kgotso mme.
4: O tsela ntle mosia.
1: Ke phela ka mogao moratiwa wa phela jwa ngwena.
4: Eya
1: mme.
4: Ke kopa o leboga thapelo monate maatla e etseditseng ke nkgono. Nkgono monate wa phuthele.
1: Eya mme.
4: Ka godimo setlhaba sa matsing. Ka mane ka mokgotlontle.
1: Ntate
4: o le tatlhojane ko ipatlela kgotso. Ntate ka mane ka mogotlong, ntate Mangakgomo ja Lefubeng le ena a kena e leboa. Monate wa ka thabatseka kgotso mosia.
1: Kgotso ga ya teng mme.
4: Tanki mme.
1: Tanki wena moratiwa wa ka, tanki mme. E re ga re kaletswe gantle jalo ka makgethe le na leeto.

Gut, gut, gut, gut.

0: Hi Letwe.
1: Hi Letwe.
2: Ka lerato le ka magethe.
1: Ka o fela moratuwa.
2: Ke tsana sa kgomo.
1: Lerato laka.
2: O tla ba mme mo gana ke a tloganya ha.
1: Ke phela ka mo ha o mme ka ba o phela jwa ngwena.
2: Ke a phela hantle nne ke kopa o fitisa tsebiso.
1: Tswela pele moratuwa.
2: Ke kopa o tsebisa matatholana a bothabothe ka o fela tshe matatholana. Hore ntate motho a mona hana katlo o fetetswe ke moholwane wa hae. Jwale ha re so uku tsa lepato empa he ba tla tseba. Ntate e le moholwane wa ntate motho a mona hana katlo. Ke ntate maloka montshunyane.
1: Mhm.
2: Jwale ke kopa ho tsebisa matatholana a bothabothe. Ha ka ba ga ba le tulo bekeng ena e fedileng, re tla ka ba le tulo ka Sontaha sena se rang re se lebile. Tulo re lo e tshwarela ha mme le tshwao la nepo.
1: Mm-hmm.
2: Nne le tshwao la nepo o dula le re bile pela bothabothe. Ke tsebisa matatholana hore re boloke nako. Nako e re tla qala mosebetsi ka yona ntse le hora ya 10:30. Lebitso la ka ke nnona ke motho wa bophelo, ke a leboha moratuwa.
1: Ke a o leboha mme kgotso ha yate.
2: Thank you
1: wena lerato la ka, thank you mme. Metsotso ya rona yona ha boita di maidutse fela ho ye 20 a metso e mehlano ga habile horeng ya pele.

0: Aiko, na re saletse fela jalo ke metsotso e le robedi pele re fihla ho reng ena ya pele. Eloi baba, undishiele nina. Kentse re letile thojana ka lerato le ka magetha tshebeletso ke kgolo ya setšhaba mesong ya letsatsi le la bobedi. Hai letwe.
1: Ka lerato le ka magetha.
0: Ka ofela.
1: E tsabana ka kgomo.
0: Kgotso moratuwa wa ka madume ha fele.
1: A fele moratuwa. Ke kopa ho fetisa tsebiso ya bonkgono le bontatemoholo.
0: Eya mme.
1: Bonkgono le bontatemoholo ba tlamang thoto. Ha re senyeletse marapo. Thuto e tletsile go tlameya mafelo a yona kgwedi yona e re ya ka qatha re ipiletsa go bonkgono ba tlamang thotohle bonkgono ba kileng ba sebeletsa le bontatemoholo we le ga ba sealemoya ga seyo dibakeng tsa bo lona bonkgono le bontatemoholo dulang le botsamaleta thojane a mang gore na ditsebiso tsa bonkgono le bontatemoholo ba tlamang thoto di reng go monate ga o ile wa sebeletsa le wena o tsebe go sebeletsa ba bang ga re e tlameng thoto re ya qatha mafelo a yona kgwedi yona ena a gopotsang bonkgono le bontatemoholo ke nkgono monate ga o phuthelwe ka godimo setlhaba sa matsieng kwana ga moima ke ga e se le gaka ke a leboga mosia.
0: Ke a o leboga moratuwa waka.
1: Thank you.
0: Thank you, mme.

emehlano wena le la brokole letle re freletse hora yena ya pele ha ho le jwalo na wa tseba hore modimo re mo sitelwa ka dintho tsenga taha ka re mo sitelwa ka mehopolo re mo sitelwa ka dipolelo tsa rona re mo sitelwa ka diketso wa nkutlwana kere ehe fela bohale ba hae le ha boka batuta ho le ho kae a utlwisisa gore jwale kgetlong lena ba setilwe ee ga re nyatsa ge sokologa re boelana le ena e le Jehova modimo e ba o tla utlwa o tla araba ee e be jwale re ya tshwarelwa ga se modimo e ka reng ga o tla go yena re fela jwale o ntse o ntse phoso e tshwanang maobane ga o fitlha go yena o inyatsa wa utlwa wa araba o fetola seno seo o leng ka gare go sona dintho dingata lefatsheng mona tseo motlhomong maemong a itseng a bophelo ge ileng ra leka go itwanela dintwa tse teng bophelong ba rona ka maatla a rona jwale e re kgabareng o fumane gore ena yona ga se yaka ke ya modimo wa bona ga o gutla o inyatsa pela sefatlhao sa gae o a utlwa wa araba e be o fetola seemo sa gago o ntse o nkutlwa ga tlamamedina ntse ke reng ehe jwale o ntumeleletle wena moratiwa wa ka ke re ga re mo tshepeng re mo memeng maemong otlhe gobane go tla sebetsa ena motho o thweng ke se ke a se ke motho ya na ile a tsamaya ka bogabane le go loka pela sefatlhego sa Jehova pele e itse nakong eo a seng a bolelelwa gore se ke a seo se o ya šwa a retele ga furalela sheba kwana a lla ga botlhoko a tsholola meogo ya gae go Jehova jwale ya ba taba eno ka bo yona e tlhomola modimo gobane ona ile a mo gopotsa gore ntate a ko gopole go gonyana go gotlhe go o kileng ka go etsa pele ya sefatlhego sa go ke tsamaile ka bogabane le goloka jwale a tsholola meogo ya gae ka ketso eno fela ya ba modimo o mo ekeletsa dilemo tsa go phela ka dilemo tse lesome le metso e mehlano mamari ha re ntse re phela lefatshe ngwena le ila boroko le letle tsa lefatshe lena tse re tantileng dingata di akallana ga di feletse re fedisang pelo ga se tsa motsotso o le mong le ga go le jwalo empa nnete ke gore mmina thoko o se a re o sege di maatla gobane nnete ke gore ke ntho tse bodileng jwale di nna thoga fela kore di nna thoga fela go botlhokwa go alokelega ke gona gore ge nne re mo bitse maemong otlhe ga ke tshwa jalo ge ke ne ke re ba ne ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso a bona e ka sitana he le go fetisa ditsebiso tse teng matsogong tsa maila broko e ne le ga ke kwala ka ena Tebogo Moloi ga ke tshwa jalo jwale ge gatela pere ge ntse re letile thojana ka lerato le ka makgethe ke utlwile ketsagalo e botlhoko ka mono ka mate ha selebalo mo e leng gore monna enwa ya sebetsang megafong o teng lapeng ga gae o tlile matsatsing a phomolo jale ya bao ba le kwaketsano le mofumagadi wa gae yeo yena ka tshebetso e leng titšhere ba qeteletse ba ikwalela he ka moreng ditaba tsa batho ba babedi gore ba lo garolola ditaba tse empa ya ba kgabareng he a re tsebe gore na puisano ya bona ka mono e tsamaile ka mokgwaletse life ya bantate o bolaya mosadi wa gae a qeta bolaya mosadi wa gae le yena wa ipolaya ba ne ba notletse monyako bobedi bona bo tlalegwa bo ena le bana ba babedi wa moshanyana ya dilemo di mashome mabedi a motso o mong le wa ngwanana ya dilemo di leshome le metso e mene jale eno wa moshanyana ona bile a le teng a fitlha tshwatla festere a kena ka festere ke sitwa go kanagana pono ye mpe yo ngwana enwa a e boneng ke sitwa go kanagana gore na leqeba leno le le kae pelong ya gae ke sitwa go ka lekanya gore na e be taba yeno e tlo dula go yena go isa kae kore ke sitwa go ka lekanya ditoto tse dintse re di nkang ga re galefile re sitwa le gore re ke re naganele maseare ke re naganele setšhaba se repotileng setšhaba se re ratang wa utlwana ke ditaba tse

0: kae letwe?
1: Tlo ka mahlete.
0: Ka ofela.
1: Re tsabana sa khong.
0: Di mela hle me ke peka lengeta.
1: O phela handle me mogena ke peka khanya ha.
0: Ke phela ka maha o me ka ba o phela jwa ngwana.
1: A tsaka nnete ke ntse ke ha u hetse.
0: Amen me.
1: Ho ba ha ba na lwela re fitlile ho yena hora.
0: Ke mohao.
1: Hangata ke re metswalle ya rona thakatsa rona ba holwane le baena ga ba e bona ba bang ena hora. Ka nnete re ntse re ra le bua ntate Hansi ya re ba ba le lista le hona hore boloka mmoho le hore sireletse.
0: Amen.
1: Makala ka ditaba tse nkgopotsang morao he selemo tsena hle ke a bona ke selemo sa di etsahala.
0: He o etsahala ntse bohloko.
1: E kile ya etsahala le ha tsolomane.
0: Haibo.
1: Ya monna tla ikwalla le mosadi ka kamoreng e le jale.
0: E be o qeta ka ena.
1: Heke. E keng ke ipotse yona ka mehla le matsatsi ke hore na haeba motho o bolaela motho ho jellwa, a tsa bo ntate ha ba rate ho jellwa, ba rata ho jella. Kore ke yona ntho e kgolo o tlo fumana hore sesosa e ba seno hangata ha utlwa ditaba. Ke eng e hanang hore bonyane o ko utswe o ke o phodisa kelello le motho? Halefo ye o ko tsebe.

0: laola o tle o khutle o se o theotse maikutlo le se le go qoqata ba e hantle
1: ka maikutlo a sa phama
0: ka maikutlo a sa phama go bane wa tseba dikato tse potlakileng le tsona di uetsisa dintho tse fosahetseng go rena dikato ya galefo yona ke e tseba hantle ba sa di tseba hantle o ka fumana o entse ntho e kana eo neng o sa rera gore o ka etsa eo o ikwahlaela qeto ena o e fitlhetse empa e le go se o entse e se keke ya tloga o boso nagana na modimo ena ga mositelwa ga kae go ba a sa bue
1: ee a tseba go bana a sa bue
0: ka lefifing re re batho ga ba re bone go ba a kere e ka re phelela batho fela ka nako yena o bona o le ganyengwe le lefifing se ga re rapela re re o re tshwarele dibe tsa rona jalo ka re tshwarela ba re setitseng o boso nagana gore ke polelo eo re ntshang fela ka molomo dipelo di sa paki jalo o shebe gore na ba bangata ga kae bao batho re sa ba tshwareleng
1: ke nahanela maseya wa tseba hangata tlotse pedi tsena ha di ntse di lwana ke a di bona ditaba tsena di ya maseya na na mwana na o boneng
0: hangata wa tseba e bonwa ke bana ba bashanyana e o ketsa galo le yena eno wa gatsolo e ne ntse e bone ke moshanyana
1: hele
0: e ka ka ngwana ona utlwa se thunya se lla se ba se lla a phasa phasa ngwana a lata ba gaisane kuruse o ka utlwa fela
1: hele
0: hangata bashanyana ba bona diketsagalo tse bohloko
1: ka mokgwaletsela e kgetheileng
0: wa tseba go tloa tshimologong mola e ne ntse e le badisana ba ene ba bona diketsagalo bashanyana tle ba bona dintho tse bohloko ke yona ntho e ke ipotse ke re na e be ke mogo ba bampelo dithata tse ga etsa a ditswetse fela gore ke a etsa fela ntho ai kukwaka ntho tsena di se di tlhoka kapa re se re gapela gampe se fiketse modimo go feta tekano ke ipotse ke le motho empa he bae ba rena re tla reng nako ga e fitlhile e fitlhile hai kore utlwa gantle ngwana ga e le ena a sa tlo fana ka pale e jalo ya e boneng
1: kore ya gore na o bone eng
0: heleg hat a ka nnete ke ntse ke le teng pele ga o mona ke ntse ke le mekepe ya ka lenyata ke ntse ke le sebieng sa maia boroko kgotsa ke o mo etlang le teng
1: kgotsa ke o mo etlang le teng ngwana moratiwa wa ka
0: a re leboa
1: thank you mme ah ho seng hona e hlile re tlotsa maya ka mmino wa sedumedi fela qha ha e letwe
2: nala ka dilo ka mangare
1: ka o fela
2: ka bana ka go
1: ke dumela ntate
2: dumela tsela
1: o phela joang
2: ke tsitse ha ntse me o phetse wa
1: ka mo ha ntate
2: ba e tsi mo ka
1: ntate
2: e ya nna o pa ho ile
1: tswela pele ntate
2: leta le nna letshwao la nepo mme o na ke motse wa bophelo o ntse a nkamoela ka thabo maletatojane ntate modiatsebe ka kwala ka mokgotlong ka kwala satsibe jale eseke tsamaye ke se ke balebale selegare ke tepetse le o tsena ke ka mona ka tlojaneng ka mona ka lapeng le na leobane ee ne ke sena tsela le maelane teletele ntate sekukuku koko la kgodi a o ka sa o kutseng fo wetse ke ntate wa ka enong
1: ee ntate
2: ee ke re ke tlanne ke gotletle nna le bitso la ka ke ntate nonyana ya metsi thiba dintsho ke ka mona ka bothabote ka mona
1: ke a o lebogang ntate kgotsogang yate
2: Aya, te fe ka ke di aka.
1: Thank you.

0: ha ile twe
1: ha le ga tlo le ga makhete
0: ka ofela
1: he tsabana sa go
0: khotsontate
1: ba di ha sile mo ya ke ntate mo a go mo ja le fuleng ka mokhutlu
0: e ya ntate
1: mo sia a tloa bua nthi bohloko jwale la ga le fihlela masia a salang le mathata a lefatshe
0: ba sala le mathata ba sala ba senyeile dikelello ba bone dintho tse phametseng kelello tsa bone
1: ngwana mme ba ke sena sa hae so nkotsane muno monna wa le sole. Ba me hlekile e le le sole. Ba le masego mono le mofumadi wa hae. A nka sebetsa semmuso a reng, semmuso o reng.
0: A sireletse setšhaba le thepa ya sona.
1: Ngwana mme, a mo kwetile wa hae wa ditšhaba.
0: Hai bo.
1: A mo lahlela kwa. A e ja ha phatlhile ho yena. A thala soho.
0: Hai bo.
1: A bo ha o no tla mo tsa gona ho no ho tsekwa. Ya ba e. Ya ya bana mahlomodi. Mpa go ipotse ha o le motho gore na ha o itsa se. Ke le di tholwana tse tsa hao. Wa ri na hanela. Mm. Wa na o na hana go tla hodiswa ke mang? Ha wena ha batswa di ba hao mma o le ntata o ba o hodisitse. Ke ile ga ha ba qala ba feta ka nako tsa bona. Ke mo di mo a neng a ba beetse tsona. Ba utlwa bohloko. Almost. Empire of Baba Mba wouldn't that in a field. It's in both. Baba Mba is a great, you know. I had a friend to Kuchanya. In your Lord, it's a no Yahoo at Bella almost sank on a little
0: movie.
1: O ya maikutlo a go tsepela go motho yena e ke tota ke ikana ka ena a ka mfusa nka mofusa ke tla mo tshwarela ka lelile la matsatsi empa ha o sena kano eo ke mo sia batho ba nka kano e fosaetseng yo modimo e tla re ga o tla le mane a re ga e se le nako ya gago ko go na o tla phomola kae bona ga e re yang go yona ga ka e tsee a re sa ka tlogang sebakeng seo ke se adingweng ke itlosa ga se o tlose mosia a tsewa ke a leboga empa ka sia thabetse maiko o ke taba ena e phala ke le patle le bo ya ha le ba mo si
0: ke o le bo hantate re phela na go nyo bo khopo bo atile mbo haketseng ho senang ene helano motho yo o kile ngware wa morata ke yana yo o nka mbo phelo ba ha o momole kwa taba re santse re maketse ha ke tshotsena ke ntse ke re ha re tieng moreneng le matlenga ha ya sa sitweng ke letho hona le mo

0: ya inehetseng spolese mono mafete motho yenwa ke motshonoko ya neng a ntse a le lefihlo jwale ka nnete hana motho a confessitse o thuetsa ba o ipoletse e o nyile matsete hore o bolaile bana ba babedi a nwa madi a bona a besa nama ya bona ya ba waija mono ha maine mafeteng hantle lefatshe le re phelang ho lona ho etsahala jwang ha eletwe
1: ka lagato ka magetse
0: ka ofela
1: ho tsabana ba ho
0: mogato wa ka
1: ke mme butle butle thabatse ka pontshe ke kopa ho eletwa
0: tswela pele mme
1: ke kopa ho eletwa le mme se sa itlhaba tsa kase mme bosetsa sa bolo ya hao se lateng ntate mme heletsang marako a hlaba tsa lona ntate moholo ke phamisitse matsoho a ka ke leboha morena le ntate 606 le maletate yona kaofela keetaona ke a leboha mme
0: kgotso ga yate mme
1: kanke
0: Hi letwe.
2: Ka la gadula ka magare.
0: Ka ofela.
2: Se se bona sa go.
0: Ndate bana na dumela.
2: Dumela sa mo sia.
0: O phela jwa ntate.
2: A ndi se mo sia o tla rwang.
0: Ka mo ha ntate.
2: A tsa ye ke wela mo sia.
0: Ntate.
2: Ke tsika le tsula ka ngwana mme wa ntumisa o se ntate bana ana.
0: Ntate
2: bona le batho ba babedi ba dulang ka tlung le nngwe batho bana ke kopa go ba ka maritswana ngwana mme bana ba babedi ke pompi ke sejamele sejamele hona ho tuna nyana bona ke na sitanili yali nna ke sponteli ba tuana ha ba ba di dina ha bona ba tla mo ikuku bile tsa imo
0: ba bo pelane ba tsamelane
2: ba bo pelane ba tsamelane ke tsandele le yena ka ha ke ga bohale o ka ke o ka ntsang ha ba tloge dipontse le ha uko go motala matsoho a ka fithetela ha ya ka e thaba ka ntla ka po go bana ha naiwe ke bana go na ke le ga hola hona le bo mo bana ba dulang ke ngwana mme e o ka kwala timo na go tlo e ba ne ba ba mana e fa ke ibona ka ntla ya sala yo mazazinya na ona ha re ntse ho la mona ho na le mo banna ba ne ba dula di maitsitse magabagaba ke bona ga ya sala tsi ntse ya wa li ke ponte le e di ena wa masai o tle di bu ho mo so le yena ha ba du di kokoletsa di tsamele di tsamele ke mona mafilang ka ke dira ba ke bola e mo re ke bola e se pumpili le nna ke bola wali di tsamele ha ha no rena ke di masia ha re ke tsitsa ba nga tsa le mang ke le mbubu ka le Wole ena o tlo se tsa se pontsi a so ga do o rena ga ga tsa ma ya a ba mo hutsa ena ntse wole se tsa mmile la go sa dire ke do ga ga bana ana ta se tsa ni e se tsa nela sa ja ke na ta a ke tsoti ni ya le go ja se pontsi la mo di mo ba tla tsa ma e mo ka go bolo ya gore ha ke batlo mo sia le mo tshila o bolai

0: ne go go kwa dile o mo fetsa ka la paga pa mo sa paga ka pa paga paga tu paga pa mo la go go o tla me a o khete o kana mo duela le batho ba ska ba mo o ba no thabana le yena ga re o tla mo khagatha o go mo bola e go go ha ke tsena go go fihleletse ka yo ba le le ile go ra ba lo ga se bue nga tshware ha di etsa ka thaba o etsa uwa nete kwa no tabo bona go mo dira incident tsa tanta di etsa o santana ana go mo dira o etsa tse se tantsana ka ba o etsa tse tsana le tsa ke taba go mo tlosa pe ga re ne aba na le motho a ya mbatho a re ntse mamma ka mono ai go dipele ntse ga tata mmatla bona bo tsosa mo go ya le a khona e tlo batla go tleng ka mangwele mosia
1: ke bua nnete ha ho le tsena seo re se hlokang fela ke gore modimo a re na molelo o re bile badimo ba itse a ja ba ba ga go jwelo wa tleile o fumana thoro o ntse shota le mo
0: o ntse shota le mo ke utlwe mosia ka go bua gore mse ka ntse o feta ja ha e se bana ba ha ke bana ba mamba ba ntse ba ja ba
1: bana ba su modimo motho yo yana badimo ha e man
0: ha sirimo se sa se bo bana a gidumela le ntate mo tana le se mo ai ko
1: eh wa go sa tshulo re ke sidimo sa hae
0: eh
1: yo tata di bu
0: ha ko na mo si ai le ba tala mangwana se ke rata ma ja bo go ka ne tike wa bula se bu nga feta mo le ntate bana na ba ipati le go go go pelo le sempe go ga o ferante ke rata ma ja bo go na le 606 ke ntate mmela mogena sefela se tsetsa ka majanteng mokete o teng mosia a re moketeng fela ka mangwele teng lebo tsena tsana kwa le tsena ai mosia ke tla ke ntse ke na le wena ke ntate ka nuka
1: o lokile ntate
0: ai mosia e tlile ka nnete ao ka letsatsi eno sa sedumedi ai he o thata mosia
1: ke a o leboga ntate kgotso ga yate
0: ai mosia
1: thanki khametso tsonya le shumela metso medi re habile horeng ya bobedi ha eletwe
2: ka lerato le ka magete
1: ka ofela
2: re tsaba na sa khomo
1: magato wa ka
2: mme mo rena ke te khanya ha go phela hantle
1: ke phela ka mo ha o mme wena
2: ke phela hantle mme
1: am
2: ka le so ke ne ke khosa ke la pa ka mo ne ka mabedi le ha se
1: am mme
2: hey wa re se tsantse bohloko
1: Hai kuki ha ke tsena ga phela lefatsheng le jwa mfela ke le mo ha hore modimo ha ebe re sitilwe re kopa ga tswa re lokela go batla sefahla sa Jehova ka matla
2: a sa phe
1: mm mo rapela sa le haufi
2: batho ba hona ja le di pelo tsena tsa bona di onne
1: hona ho
2: di onne motho ha e santho ha ba le hore na modimo na o ntsa mpona na
1: mm
2: Hoba neng? A e ka nne. Ke go kutla ka ha ba ba tabane ba thobana ho ya ntate o jampa. Anka se reng ka ena ka dikatana nyana tsa a tswa sia nne ka tlo. Mo le mong wa masia ana sa molato.
1: Mm.
2: Ha na itse ma itse mo sile ke tla ka ho le bete. Ho na le bolaya.
1: Hai.
2: Ah, tse le tsona go ha di feta kuti si tso tsa kelello tsa rona go re di phahametse kelello tsa rona
1: mm
2: ke go bona motho ha e santhin ha re na modimo o kae kana go ene
1: mm ka nete
2: ke go tsena sa bona di onne onni onni go re ai tsena a a ke ntse bo khuku go re ne se re tsena bona re manetse a e kutlwe ntse bo khuku ntse ke re tamo le batsiane ka ofela ntse ke go rata mosia
1: ke ntse ke go rata mogato wa ka bolokwa ke Jehova
2: le maile bo koko ka ofela bo nkhulu le bontate moholo bo mme le bontate ba le bo abuti le o se ga ile tanka tsebe ba ntse ba ka mamesi ya ke go tsuba
1: e ya mme
2: ba ka mamesi ka nnete ka nnete ke a le bua se ka mamesi
1: ke a leboga mogato wa waka
2: ke lapa ka bona ka matedi a se isenle ke a leboga
1: ke a leboga mme ke lapa ke qhosha ke lapa
2: thank you mme
1: thank you wena mogato wa waka ke a leboga mme

0: Hai Letwe.
1: Ala ga le ga hela.
0: Ka ofela.
1: E tsa bana sa go.
0: Mogatwa wa ka.
1: Ba dume ha se di se mosia.
0: Ntate banana.
1: O do dingi se jamile ngwana me. Ya ba o fuana a se pumpiri ka tsa dingeng a sa mo tsibulu mo tsoba. A moemela hihi tsa o gata hihi tsa o wa mo buitse ka re hila go batle a go batle mwana mo buitse ka go batle mwana mo buitse le tsa ke no ke mahau a ke na molukung o ya pa si jamile a mo ileletse a bona ba bana e ka re Mili wana yusono Ika kumke ulu gila ki mshigili Amona le Ya iku kube di ite ya bono kari mkukiri nwa Hake to mkenye muluko ngora Mkena mudimu ya kaya huye na Banna haji njedi yedi ya za chinsa kita Wata mtu hafite la mtu
0: Yo.
1: Banna wele ka ba Tijanele inpira ana yemele jingwanu wa motho wa go wa magata mwana motho ha sa batsi. O sa fetwa ha ba hona le ka ditano ha dane dirong. O sa bolaya. Hau. Wa zwa Mosia wa suku wezi. Batho ba ile nga tumba le ba di. A ba ke ba tlo la ha tana to go ka ne.
0: E yenta te.
1: Yene na ke ya tlhela bo. Wele ule ule bele zo ta ka bana le mang ma le so ha sa ka bana le motho mo ngeng le. E. Go go ga tlo ho itlela ndo di tsile fela tsa tsa ka tsa ntsa tsa nye. Tsa di tsa botsa ponga mona. Wa mo dia ba tlo bona ka pa ba tlo go hantle ba ita le tlhole le le kuina go na ga ba gata wa tlo bona iso
0: ai
1: wa tsa ba re sitelo ba ka nnete ngwana me ba ka nnete o ntso sa mo le mo ba sa itse ntlo di sitse ka nnete ngwana me ga re gati e go na ga ba gata ba sa ithata go na ga ba gata ntse ba tsatsi ya bana ila luna batho ding ba bana ba matsatsi a bana ba matsatsi a ke a khalemela ha o itse dina na e ya o itse dina ha o dueta ho leng o duza dita e la ha ba bona se pumpi la o bua le na a yi ho mo za ba di kuku bitsa ke ka ba wa ya ga me gwa ha ba duwa ba bo koko bi du ba nya ba bo nya bo ka ita ne bi yeno anza no ba dia ba tuti yo ha putule ya sa je wa puka
0: hai ka ba tlhaki bi tsa ntwe ka efela ke ne ke re ke rena pele wa ukwe bi le go santsa na shota ka le mo
1: a go ukwe u putule yi yale ha me ba ha ba o na ba mo gemu
0: wa utla o le fehlo mo masego mo go nye o mono mafete mono jwa la re ba ha ofisela a qete ka bona bana ba motho ba babedi ba hlahlamane ya qeta ka bona hang
1: o no itse ba zilimo se dai se o go rua
0: ai nto tsena tsa tsa se moya di bohloko hore na ha e ba o le fehlo mo lo fehlelwa ke motho eo sidimo sa sangaka ye yone mo fehlelang

0: a nnete se itseng ha se bona le rabele le kena ka hara ntlo. Ee, ha ke batle ho hlanya.
1: Atshe. Le khale ngwana so, bana me ja le bua ke ntse bana ba ipadile mo ga di.
0: Khotso ha ya tendate banana.
1: Thank you ngwana so. Hai.
0: A go ntumelle re ke renwe metsi fela ke a khutla. Wena moratuwa wa ka.